0: Hindi po nagre-register.
1: Ang pamahayag ni Senator Judge Ping Lacson.
2: Gilaro karon sa National Bureau of Investigation kon NBI, ngimbitahan si VP Sara Duterte o gaban pang mga personalidad. Kini may kalamigitan sa giyong pagdawat o minalitang kwarta, gikan sa kanipulis nga si Rodolfo Gracioso Jr. Mato ni NBI Director Attorney Melvin Matibag ng ilang imbitasyon sa presidente gitumong sa pagpangayo sa iyong katinawan kalabot sa mga hulagway o delegasyon ni Gracioso Batokania.
3: Mga larawan at bidyong kanyang ipinresenta, isa subject namin sa authentication and verification, paring makipag-coordinate kami with other group or other agency like Meta for the yung kung ma-validate mo yung picture na yan, kung talagang hindi siya AI or hindi talaga gawa. Part of the investigation is also to invite the personalities mentioned in the affidavit for give them the chance also to speak. So it should not be a subpoena, but it should be an invitation, especially to the Vice President.
2: Ang inyong nabati, Mouse NBI Director, Attorney Melvin Matibag.
1: Nagtuo si House Prosecution Team Spokesman na former Congressman Robert A. Barbers nga pwedeng malakip sa ebidensya sa Articles of Impeachment ang gibutyag sa kanipulis nga si Rodolfo Gracioso Jr. Kinuman gingon sa napalagpot nga patrolman nga naghatod siya o minalit ang kwarta kang Vice President Sara Duterte, kani Presidente Rodrigo Duterte o Davao City 1st District Congressman Paolo Duterte. Mato ni Barbers nga kung dunay resulta ang investigasyon kalabot ini o dunay igong ebidensya nga nadawat, pwede kining malakip sa gitukong unexplained wealth batok sa si Presidente.
4: Kung merong investigation at merong resulta ang tungkol dito, ito ay pwedeng maging part ng ebidensya dun sa mga articles na isinumite. No? Halimbawa, itong article na tinatalakay ngayon ay yung unexplained wealth. Meron tayong makikitang ebidensya na ito ay natanggap niya, ito ay itong 2 billion na ito ay meron tayong makukuhang ikanga resibo na ito ay naipasok sa kanya. Therefore, ito ay kailangan na isama doon sa nung tungkol sa kanyang unexplained wealth.
1: Ang pamahayag ni House Prosecution Team Spokesman former Congressman Robert A. Barbers.
2: Gibutyag ni PD Palaban Executive Vice President Attorney Jimmy Bondok nga klarong buhat-buhat lamang aligasyon nga midawat sa dagang malita sa kwarta si VP Sara Duterte o apil niyang membro sa pamilya. Mato ni Bondok nga ulahin ang pagpagawa sa mga akusasyon, nagpakita lamang nga huyang ang kasong gipasaka batok sa Vice Presidente.
5: New evidence na naman. But ang napakalinaw is this is not new evidence for the prosecution. This is new evidence for the defense that they have nothing against her. And now they are trying to create. This is obviously a machination. This is made up. They're trying to come up with something. Dahil hindi sufficient yung meron sila ngayon that they have to come up with something else. This is really just concoction. Kasi kung kayo po may ganyan kalakas na ebidensya, ang tagal yung pinaghandaan to. Nag-file kayo ng 1 year na naudlot pa. Nag-second year na kayo. Ang haba na ng panahon, ngayon nyo lang ilalabas tong ganitong ebidensya na pinakamalakas. That would have been the strongest piece of evidence. Ngayon nyo lang yan nakita.
2: Ang inyo nabati mao si PDP Laban, Executive Vice President Attorney Jimmy Bondok.
1: Gipang himakag sa Malacanang ang nanggawas nga report kamay kandidato sa administrasyon sa 2028 elections ang tandem nila ni Naga City Mayor Lanny Robredo o kanil Senator Manny Pacquiao. Kiniman giingon sa political strategist nga si Lito Banayo nga posibleng ang druha ang standard bearer sa administrasyon. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga dili kabahin sa administrasyon si Banayo. Gawas nini layo pang eleksyon og mo'y gitutukan karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga nagkadaiyang problema sa nasa
6: Lito Banayo? As in, Lito Banayo? Sarili niyang political strategy? Hindi naman siya parte ng administrasyon. Wala po kasing ibinibigay sa akin na anumang detalye patungkol sa tandem-tandem ngayon. Kasi ang tutok po ng Pangulo, unang-una, kailangan tugunan ang problema sa paparating na Super El Nino. Marami pa pong dapat tugunan, pati po itong mga issue tungkol sa krisis sa Middle East. So sa ngayon po ay hindi politika or pamumulitika ang iniisip ng administrasyon. So trabaho lang po muna tayo. Huwag puro eleksyon-eleksyon. Action-action muna.
1: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
2: Gipasalig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mas palambuon pang sistema sa edukasyon sa Pilipinas alang sa maingkogbaon sa kabataan. Kini ang payag sa Presidente atol sa recognition sa PISA Participating Schools and Education Partners kagahapon. Mato ni Marcos nga maoy tinguha sa nasod nga makuha ang unang pwesto sa education ranking sa tibuok kalibutan.
0: Para sa akin, ang pinakamahalaga, ang pinakamalaking biyaya na may dudulot ng isang pamahalaan sa kanyang mga kabataan para sa kinabukasan ng ating bansa ay ang pagpapaganda ng education system natin. Pagpatuloy natin, marami pa tayong kailangan gawin. Hindi pa tayo number one. Abulin natin yung pagka-number one at kayang-kaya dahil napakagaling ng ating mga estudyante, napakagaling ng ating mga guro, napakabait at napakasipag ng ating mga magulang at lahat-lahat together with the government, both local government and national government. Pag pinagsama-sama natin ang ating kakayahan para turuan at maging maganda ang education system ng Pilipinas, matutupad din natin ang pangako na yan.
2: Ang inyo nabati, pasalig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
1: Gipasali si Malacañang at agan sa pagtagad ang migawas ng mga issue kalabot sa giyong kakuangon sa suporta sa mga Pinoy athletes sa Asian Games sa Japan. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ng kinahanglang masairan kung asa nagkuwang o kung kinsa ang angayang manuwag sa mga kakuangon. Giduwang pa ni Castro nga kung mapamatudan nga dunay pagpangabuso, kinahanglang manuwag ang responsable sa nini.
6: Alam naman po din natin kung gaano po pinapahalagahan ng ating Panguro ang ating mga manlaro. So, sa ganito pong pagkakataon, kinakailangan po itong pagtuunan ng pansin, saan may kulang, sino ang may pagkukulang, kung ang mga ibinibigay na mga ganitong pamamahayag ay tama at may basihan. Kapag ka nagkataon po na ito ay totoo at may umabuso, dapat lang pong mapanagot kung sino ang mga umaabuso. Pero hindi po tayo magbibigay sa ngayon ng anumang konkretong komento patungkol po dyan hanggat hindi natin nalalaman kung ano ang punot dulo ng mga pangyayaring ito. Pero ang tinitiyak lang po natin, ayaw ng Pangulo na ang ating mga manlalaro ay hindi nabibigyan ng sapat na ayuda.
1: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, una ni nagpagawa sa ilang kadismayang pipila ka miyembro sa Alas Pilipinas Valuable Men, nga sukad niya itong Hulyo wala sila nadawat ng monthly allowance o sila ang nag-amot-amot alang silang pagkaon.
2: Karon sa Tumagam International sa Amerika, gikonfirma ni U.S. President Donald Trump nga nagkagbo ang mga opisyal sa Estados Unidos nga doon sa mga mediator aron sulayan ang pagtapos sa gubat batok sa Iran. Pero matod ni Trump, nga ikapaniguro niyang silang mudaog sa maong gubat kung may tabo kini, mukunod ang presyo sa petrolyo.
7: We have the best economic numbers. We have Iran. We'll never have a nuclear weapon. We're going to win that war very soon. That'll be over. And the gas prices will come tumbling down. So nobody else could have done that. Nobody else. If the Democrats took in, the border will be opened immediately. And you have millions of people pouring through just like it was before. That's the most horrible thing I've ever seen.
2: Ang inyong nabati, pamahayag ni U.S. President Donald Trump.
1: Sa United Kingdom, nakikitagbo sa mga otoridad sa Amerika ang United Kingdom kalabot sa pagpangandam sa export ban sa diesel. Kiniman misaka pag-usabang presyo sa diesel sa United Kingdom tungod sa kakuwangon sa supply. Lunod sa nagpadayong gubat sa Amerika o Iran, ingon man sa Russia o Ukraine. Mato ni Chancellor John Healey nga gikonsiderar nilang seryoso kaayong bahad ni U.S. President Donald Trump nga hingpit nga nagpahunong sa diesel export sa UK. Giruang pa ni Healey nga nakikistorya sila karon sa Amerika aron masulbad o kaha mahupay ang mga problema. Hisayran ang UK nagsalig sa diesel imports sa Amerika o ang posibleng paghunong ini mas makadugang sa pagsaka sa presyo.
2: Karon sa tumagdong business, gipaniguro sa Food Terminal Incorporated kon FTI nga maayo ang kalidad sa mga bugas ilang gibaligya ubos sa Binting Bigas Program sa gobyerno. Mato ni Ron Timothy Burha, Assistant Project Manager, Rice for All Program Project Management Team, sa FTI nga gipaubos sa quality inspection ang maong bugas aron kalidad di kalidad mapalit sa mga benepisyaryo sa nasgut ang programa.
8: Para din naman makita natin yung kondisyon niya or kalidad niya ay ganun pa din. Bago naman tayo mag-release ng bigas, kino-QA muna natin. Quality inspection natin siya. Ine-ensure natin na bago siya i-release, dapat pasok yan sa mga food safety standards, yung iba pang mga QA na kailangan gawin para ma-ensure natin na kahit na ba may mga ganitong mga sakuna, ay kalidad pa din yung nire-release nating bigas. Mm-hmm. Yung mga pinoprocure din naman namin bigas ay hindi siya yung mga klase ng bigas na parang matagal na. Ito ay mga 0 to 3 months na klase ng oil. So talagang fresh na fresh po ito. mga bagong giling. Bukod po doon, ini-ensure din namin na yung mismong warehouse, bago yung paglalagyan ng mga bigas, ay pumasa din sa mga quality standards natin na may mga paleta, maayos yung ventilation, kumbaga, para malayo sa mga peste, hindi siya bahain, mga ganun, para at least yung kahit may mga dumating tayong mga sakuna, maganda pa din yung ilalabas natin ng bigas.
2: Ang inyo na bati, mao si Ron Timothy Burha, Assistant Project Manager sa Rice for All Program Project Management Team sa FTI.
1: Nagpadayon ng Oro Trade and Investment Promotion Center kung Oro TIPC sa pagdala sa business services sa gobyerno, pinaagi sa Business Development Division sa mga lokal nga komunidad, kinipinaagi sa inisiyatiba sa lokal nga kagamanan sa dakbayan nga kuyugta sa serbisyo sa baryo kung KSB. Subay sa Oro TIPC, nga karong bulan na lamang ang BDD nag-facilitate sa DTI Business Name Registration System Services sa Barangay Bunbon, Barangay Carmen o Gagusan. Pinaagi nini na tabangan ang mga nagtiwang mga negosyo o katungdunay negosyo sa mga proseso aron marehistro ang ilang negosyo o ma-access mga kahigayunan sa kalabuan. Dugtong ninigiingon sa ORTIPC nga nagpabili ng ilang kaakuhan alang sa accessible ng entrepreneurship, pagsuporta sa local MSMEs o pagpalambo sa inclusive economic growth sa dakbayan. Samtang sa itong foreign exchange rate, may ubos o 15 centavos ang balor. Sa usa ka dolyar, batok sa peso nga naasa sa 62 pesos o 60 centavos sa pagsira sa trading kagahapon. Kung itandi sa 62 pesos o 75 centavos sa pagsira sa trading niya itong ilabayang simana, adlaw Biyernes. Samtang tungod sa nagpadayang kagubot sa tungatungang sidlakan, ang kasamtangang presyo sa Dubai Crude Oil naasa 114.36 sa US dollar per barrel, kini may ubos o 0.77% kung itandi sa daan ining presyo nga nasa 115.12 US dollar per barrel.
2: Karon sa ito Magnum Sports, sigurado na ang bronze medal sa kagianong boksidor nga si Carlo Paalam sa nagpadayong 2026 Asian Games sa Japan. Kinuman sa split decision nga kadaugan batok sa Chinese boxer nga si Zhang Jiamao sa quarterfinals sa men's 55 kilograms. Mato ni Paalam nga usa sa iyang diskarte sunod sa ring ang pagkontrol sa iyang emosyon aron dili mapiktuhan ang iyang away.
9: Binigyan ko siya ng open siya hanggang kunin ko yung saan yung maluwag sa kanya na tatamaan. So kahit natamaan ako, naano ko pa rin na magka-counter ako na mas clear pa. So yun ginawa ko, minamanage yung sarili ko sa taas na ring. Hindi ma-distract, hindi magmadali. Kinokontrol ko yung emotion ko. Baka sample lang, madala ko sa picon, ganun. So diskarte ko lang, dinandil ko yung, imanage ko yung sarili ko sa taas na ring. Kaya diskarte yun. Siyempre po, sobrang thankful po ako lalo na sa, siyempre, mag-usapan yung mga Pilipinas, ganun. Thankful po ako kasi nanalo po tayo. Ganda din po kumansin China, magaling din. So, experience talaga, tsaka talino sa taas na rin, tsaka tiwala, tsaka kay God talaga. Hindi ko ito magagawa kung walang Panginoon talaga sa akin.
2: Ang inyo nabati pamahayag sa kagianon og Olympic silver medalist Carlo Paalam.
1: Samtang sa 2026 Asian Games medal tally update, 14 na ka mga medalya ang naangkon sa Pilipinas nga gilakipan sa 2 ka gold medal, 2 ka silver ug 10 ka bronze medal sa ganaa sa ika-17 nga posto sa nagpadayong Asian Games sa Japan. Samtang pabiling naguna sa medal tally ang China sa ilang 230 ka mga medalya, diin 132 niini ang gold, 53 ang silver ug 45 ang bronze. Ikaduhang host nga Japan sa 172 ka mga medalya, diin 41 ang gold medals, 68 ang silver o 63 ang bronze medal. Samtang giaghat ang mga miligon sa dulang pickleball sa pagsalmot sa Dinks for Dreams Pickleball Tournament sa October 10 to Iga sa Sideout Zone 5 Gordo Bara o Paul Misamis Oriental. Kini nga programa gipa siugdan sa Rotary Club of Kalayaan Cagayan de Oro kaabag sa ilang past District Governor City Councilor Gigi Go. Ang registration fee ay nasa 1,300 pesos sa intermediate o 1,200 pesos per head sa novice nga dunay libreng jersey sa tanang partisipante. Gawas din ay dunay raffle prizes nga nagulat alang sa mga musalmo sa torneo o premyo nga muabot sa 10,000 pesos ingon man sa mga tropeyo. Hisayran ang kategorya sa torneo o gilakipan sa men's doubles o mixed doubles sa intermediate o men's doubles, women's doubles o mixed doubles sa novice.
2: Usa ka pagsubo nga paibalo, masubaan ng paibalo, gipanaw na, mipanaw na sa laing kalibutan si Joseph Limlosoy. Ayang haya na karon sa Cosmopolitan Funeral Homes, ayang lubong pigayon karong Miyerkules o mga adlaw. Pagkasugdan kini sa misa sa San Agustin Cathedral sa alas 9 sa buntag, unya dayon ihatod sa lubganan sa Oro Gardens. May bawa kini sa pagmangkon uriya sa iyong pariente nga mao si Ma'am Joy ko. Basta ka pariente niya ni. Matali ng pagmangkon. Ay, pagmangkon, matali niya sa matawi. Gago baka. So, balik ko na ko. Namatay na si Joseph Limlosoy kagapon sa buntag. Yang haya na sa Cosmopolitan Funeral Homes. O niya lubong ipigayon karong Merkulis o mga adlawa nga pagasugdan sa misa sa San Agustin Cathedral sa alas 9 ang kakya sa buntag. Dayon, danon kini sa ilubganan sa Oro Gardens. Inyo nabati ang Magnum 45 ng adlawa, Martes, September 29, hangtod ugma, timan iya ikalimti. Nga sa kagawas ng katilingban katauhan alubing gamhanan, managdayman ang atong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman kini si Magnum June Albino.
1: Malaglahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan simbolo kini sa atong panaghiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Angie Alsado.
2: Ang prinsipyo baruganan sa Magnum 45, prinsipyo baruganan sa Magnum Radio. Sa balitawag serbisyo, Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa balitawag serbisyo, Magnum Radio.
11: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Mayong adlaw mga higala. Welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
11: Life Extension Vitamin D3.
13: Ganita lapad pupunto ug sakita gid ba. Habit na formal sang sakit sa kutod. Pagkabalo nga ko nga naligi ko nga Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakaura ba kong Glitson. Giinom isa na ko ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Buta sige na itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
11: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil, ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdana niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021 naibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili inako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Bili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa Vitamin D, nagpaubos sa serum uric acid.
11: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado!
16: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
19: Grabe gyud ka sulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
20: Nangita

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga pits. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
2: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi ima igmata sa buntan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Sirio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, simroof, steel bath, spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on nga to, tawag na 0918-9644-524.
9: Gikan sa kinatas ang bukid.
10: Nak! Kitkamusta nga ay?
9: O bisan sa pinakalayo nga isla.
11: Nay, gagraduate na ako!
9: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
12: O pauli na ko ka!
9: Go forward together. Globe.
13: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
14: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
15: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
16: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
17: In 5 meters, turn to right.
18: Ha? Asa ko no?
19: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
1: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: GCash G-load.
12: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, dili kahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipago.
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
3: Inom na og Mighty C!
4: Let's go!
5: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
7: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3 rekomendado sa mga medical doctors.
4: Let's go! Go with the flow!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
4: go with the flow!
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
4: Charmy!
6: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
8: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
9: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
10: Kini, mao'y gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
11: Alas 8:31. Igala, kumusta mo yung buntag kanyang tanahan? Welcome sa itong rekoban sa itong programa. Ang itong Magnum Rapido.
10: Magnum Rapido. Rapido.
11: Adlaw na siyang karon may gala ng Martes o Pizza 29 na may gala sa bulan sa September 2026. By the way, may gala karong adlaw, daghan magfiesta karong adlaw mga igsuon. Fiesta karong adlaw may gala dito na pita sa Dakbayan sa Iligan. Piyesta po karon may gala din sa maya barangay Mambatangan. Asa pa rin mga lugar, magpiyesta karon adlaw. Ibintag Bilaran may gala dito sa Bohol, piyesta sa karong adlaw. Dagan magpiyesta may gala sa kanibang patron may gala, Senior San Miguel Arcangel mga gala. So sa tanan, magpiyesta karong adlaw. Happy piyesta kanyang tanan. Especially de Pitas barangay Mambatangan. Karong adlaw may gala de sa Perpuerto, piyesta sa bilang karong adlaw. Sa tanang magka-fiesta, bahog-bahog kaon. Grabe unlimited nga inom. Pero huna-huna asab, binlipon para pagpauli na to asab. Okay, kato mga membro sa gitawag ng mga buntakapi. Bunyag, tapos, kanabang tanan ng mga dunay okasyon. Before mo mulusob para sa kaon, dapat nakatik na dahang tambal para pang high blood. aron nga tuloy-tuloy lang ang kaon tamas ginawa. Sige, so sa tanan, nag-fiesta, pipiesta kanyang tanan, mga suging take paminaw. O niya, dayon may gala, dalawang tulog na lang, tapusod na may gala ang bulan sa September, ambak na ta may gala sa bulan sa Oktubre. So therefore, may gala, isa na lang kabulan, kapin, mga egsoon, isa kabulan lang yun, may gala, mauna mga egsoon, ang adlaw sa Kalagkalag o mga Santos. After sa Kalagkalag, dito na tanan may gala, hulat na tanan mga egsoon sa December, Pasko. So sa Christmas may gala, sa ato mga egsoong pagpaabot may gala sa adlaw sa Pasko, doon na lang dayon kita mga egsoy pagpaabot sa mga adlaw para may gala sa Berman, gikan sa Bermans, paigon sa Pasko sa Disyembre, hinam-hinam na samtadya may gala para sa ato ng mga bonuses, 13-month pay. So mo samda nga panahon may gala, gamit yung maka-smile, usap may gala ang mga empleyado, gikan sab sa ilang mga employer may gala. So kamo mga trabahante, pagtralong saan mo sa inyong pagpanarbaho. Aron sab nga malipay sab ang inyong mga agalon, aron matagaan saan mo dyan sa mga bonuses. Okay, so sa tanan na to, ka mga empleyado ha, hulat-hulat lang yun mo sa inyong mga 13-month pay. Niyang tungway mga trabaho, muna gitawag si Pasipa lang sa taslata.
3: Magnum, rapido, rapido.
11: Bitaw, pirotiyaw kanyong tanan, mga suging take paminaw, mayong gabuntag na sab, dining lang higayon, may gala. Sa itong magiging uban, sa itong programa, mga egsoon sa Magnum Rapido. Adlaw karon may gala nga Martes, daliking adlaw, Merkoles sa Sabdayon, ugma may gala, tuyok-tuyok rin ang kalendaryo, tuyok-tuyok rin ang oras may gala, pas-pas king kayo, mga egsoon, ang padang atong pagkasinso, bagal man kayo. Busa ayaw na paghulat may gala nga may ngontang hulaton ta ang swerte. Ayaw paghulat sa swerte, malangan, madelayed na, malangan ka. Ayaw hulata, ikaw ang mangita sa swerte sa mong kagalingon. Tungod kay antinod nga swerte, naaragis kong galingon ni mo. Kung makamao ka lang mo diskartes kinabuhi mo magala, mo asinso ka yun. Pero ganig hulat-hulat ka kanusang swerte, abtang kang siyam-siya may gala. Kung imong pananaon kining kasagara karon may gala nga nangadunahan, nangakwartahan, nangaasinso, pulos ni sila gikans walang-wala. Walang-wala yun. Pero tungod kay naningkamot, bidiskartis panginabuhi, niarang sila karon o kita na igahangad ganto kanila. Kaya unsaon kita gaha hulat-hulat pa man sa swerte. Ayaw na hulati. Dugay pa na muabot kanusa may gala, once in the blue moon lang na muabot ang usa ka swerte sa usa ka tao. Ang tinod nga swerte, imo ginang haguan. Imo ginang diskartihan. Kung magsige ka lang ligid-ligid sa imong balay, huwag yung swerte mo abot niya. Pero galing tibuk adlaw, tuwa ka ng gapaning kamot, tuwa kami diskarte, diha gyud ang swerte paingon may gala. Kay walay tao nga nang adunahan karon, bisan ni sa ato palibot din sa ato sa Dakbayag Lalawigan, or sa tibuk nasod sa Pilipinas, walay mga tao diha may gala nga nang asinso nga bilyonaryo karon nga gikan daan sa billions ang ilang kwarta. Naningkamot na gikan na sila sa mga walang-wala. Gikas walang-wala, midiskarte. Midiskarte may gala, daghan kaya pangita pabaagi on sa on, nga makita ng kwarta. Depende lang yun, mga egsoon, sa kanabang paningkamot sa tao. Kaya kung di ka maningkamot may gala, huwag ikay pagkasinso. Busa, diskarte lang yun. As long as legal, may gala ang imong gibuhat. As long as wala kang gitamakan ng tao, as long as legal ang tanan, huwag inay problema may gala. Labi na kung doon ay panalangin gikan sa Diyos. Importante ginakaroon na itong pag-ampos, Ginoo may gala. Kay kining tanan natong nang angkon dis kalibutan, di nato ni maangkon may gala kun walay panalangin sa Ginoo. So gabay dinagko ng mga butang nga nakabot nato nga grasya, kanunay gyud pasalamati ang Ginoo. Kay kada tanan may gala, tungod kada kaniya mga gala ang rason nganong nainana ka sa imong naabtan tungod na sa panalangin sa Dios. Amen. So kana may gala ang atong mga gabay labang mga egsoon nga pang send packet para karong gabutaga may gala. Kay usahay man gud kita magakaibog tas tao mga egsoon nga nang asenso silang kinabuhi. Nang adunahan silang kinabuhi. Wa na to daw naa may gala nga maparehas ra bigyapon tas ila. Gikan kun asla walang wala. Pero tungod kay naning kamot mi diskartes kinabuhi nang asenso. So kun unsay lang naabtan ayaw silang kaibgi. Ayaw sila og kasinahi. Hinunoa himua silang giya. Himua silang inspirasyon. Himua silang guide sa ilang kaugalingon, sa imong kaugalingon. Nga kung galing nanginana sila silang naabtan, Nga rin, di po di mo mahimo usab. Pariya raman mo, gikas walang wala. Naning kamot lang ning tawhana. Pero kung gusto ni mo, ang imong pagkasinso is sa imo ng kaugalingong choice. Kung bastante ka na kasi imong naabtan karon, bastante ka na si imong kaugalingon karon, imo na nga choice. Pero feel ni mo nga medyo murag kulang maning kinabuhi ko, kulang maning akong pamilya nga medyo hawang man kaayo, diskartehe. Pero kung bastante ka na, okay na, pagligid-ligid na diha. Maura na, mga igsoon, ang choice na diya kanimo kung gusto ka bang mo asinsos ko galingon mo. Ayaw na ng swerte, nga swerte ang mukine, swerte nga mukine, ayaw na ng swerte-swerte, ang swerte na asimong ko galingon. Anyway, sa darata ka mga suking tigpaminaw, mayong kabuntag din lang adlaw, may gala, sa ito mga igsoon nga naka nagaplastar silang tagatag sa ka mga panimalay, sa ilang mga lugar gimuhaton, karo ka takdas kabuntagon, mayong kabuntag mga suking tigpaminaw. Salamat sa atong mga kaigsunan nga nasa gawa sa nasod. Naka-log-on ka nato, may gala, pinagay sa atong live streaming. Inyo makita niya, may gala, ang programa sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Besan asang sook sa kalibutan. Basta kayo may internet connection ka, maminaw ka sa live sa Magnum. Now, susamas niya karagyapos Pilipinas. Sa tanarta ka mga igsunan nga nasa abroad, ah, labi na sa tribong bansa sa Amerika, dito sa tungatungang Sidlakan, mayong abuntag kanyang tanan. Dinisab sa ato, may gala, sa atong dakbayan, sa atong mga viewers, sa atong Magnum Live sa Facebook, salamat sa inyong pag-view, salamat sa inyong pag-follow, pag-share, pag-likes, sa atong CBS Magnum Radio Cagayan de Oro. Salamat mga kaigsunan ta, ganaak karo may gala, gamonitor ka na to sa Facebook. Salamat sa mga igsoon, sa atong mga kaigsunan din sa dakbayan, sa atong mga igsoon, mga Muslim, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, mapia, mapita, magmunta kayo talan, mga igsoon, taga mga Muslim din sa itong lugar, labi na sa itong mga igsoon mga Maranao. O gusab, bahag sa iyaal doon yung tanan, diasbukin sa itong mga igsoon mga mag-uma sa tanan, nga nakarumay kala, das kabukiran. Kumusta bang lagay natin dyan sa kabukiran, mga igsoon, mga mag-uma? Kumusta ang ating lagay? Okay ra ba ang lagay ta? O lagay ragin gihapon? Importante mga igsoon nga mayo ang itong lagay sa panahon, das kabukiran, para maayos na itong pag-inabuhi. Bitaw, pirotiaw, may gala sa ato mga igsoon na napita sa maya probinsya sa Kamigin. Mga igsoon, kiniabang kumusta? Mahag sa iyaalda yung tanan, des kabukiran, o gusab, den napita usab sa Kamigin, maupay, maupay na buntag. Balik-balik nga itong istorya, may gala, kung mahimo, basin magkaabot na, may igsoon, ang ato, may galang mga lansunis din sa ato sa dakbayan, labi na din sa tuwa. Kaya mga lansunis sa Kamigin, tamis, magigayo. Nampoy lansunis uban, nga mura masyam santol at ikaon, may gala. Kung mga lansunis gani, nga gikan sa mga kalungsuran, so maning lami, maning mura magsantol. Ha! Mura ka nagkaog iba, may gala, ursambag.
12: Magnum, rapido, rapido.
11: Medyo tamis-tamis nga mga lansunis, may gala, di adapita mga igson, di as balingwan. Di as kinugitan, may gala. Kaya atmang ramagun ni kayo, di atmang yun, labi na sugbungkugon, kinugitan, balingwan. Kana nga mga lansunis dyan, tamis pa na. Pero pag lansunis dyan na ni Magnum Persid, sos, ginoog ko may gala. Mga NPR may nahimuot na ng mga lansunis na ni Magnum Persid, des bukin may gala pagkaaslom kayo.
12: Magnum, rapido, rapido.
11: Pagkaaslom, gigayaw mga igson sa desgutan may gala ng mga lansunis. Pero na yung lansunis din niyo, karo pagkabot na to, kinarto, no? Pero di man ato. Tama na matas pagtanutan ako may gala. Pero basin na imawag na gitawag lang patikim, kahit patikim lang ng mga igson. Pahit na siya, patikim lang. Pero tamis-tamis mo na kuluna. Imagino lang nimo ba, nagkaon kas lansunis, gikas Kamigin. Kay kundinis at tuwa ang mga lansunis, may gala ka mga dagkura magiging kayo. Mura mo sa santol ka Bangkok.
12: Magnum, rapido, rapido.
11: Sige, sa tananta ka mga suging tigpaminaw. Kaninyong tanan, dias provincias Kamigin ha. Karoon na next month, may gala ang ilang lansunis festival dan napita, may gala. Patilawasan minyas inyong mga lansunis mod. Kaya gipulaan namin pagkinaunas lang suri siya sa to ang grabe kaslong. Bitaw sa tanan na to niya sa may provincias Kamigin, mayong nga buntang ganyong tanan. Balik na sa to nagbas kagan nuro, niya sa may galang atong kahimtang sa atong lakaw sa panahon nagyulat sa tanan. Kiningabahin sa itong programa hato ka na to, ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay tablo ni siyad.
12: Magnum, rapido, rapido.
11: Sa kahimtang sa lakaw sa panahon, may gala, ang weather system nga niya karon sulod sa Philippine Area of Responsibility, maulamang may gala kining gitawag mga igsoon nga intertropical convergence zone. Mauni siya ang panagtagbo sa hangin gikan sa northern o sa southern hemispheres. Makapauan na siya may gala. Kining ITCC kon intertropical convergence zone, ang laing tawag po dani is Ceres nga mga low pressure area. Og tungod kay niya man nga mga Ceres nga mga gagmayng low pressure area, anytime makapurma po ni og dako nga LPA nga makapapurma og bagyo. Now, dinis ato amay gala. Kining intertropical convergence zone na kay picto kini din dapita may gala sa may Palawan area, sa may Visayas area, sa may Zamboanga Peninsula, apil dinis ato sa Northern Mindanao, even dito dapitas Caraga region. Kining gipanganlan ko nga mga lugar, apil dinis ato sa Northern Mindanao, maulan nun takarong adawa may gala. Halos dagang lugar sa Mindanao niya sa hapon, makasinati gyapos kusog nga mapag-uwan, dala na siya may gala sa gitawag intertropical convergence zone. So mga term kini may gala sa tumatinigadan sa pag-asa. Pero kini lang ang medyo wapagin gyapon mausap ng pangalan, intertropical convergence zone. Ubang mga ngalan may gala like gitawag nga till end of the cold front. Unsa may binisa ilang till end of the cold front. Matapas uban kung tinagsaon tani pag binisaya, mahulog gini siya nga till end of the cold front. Ikog sa tumoy sa namugnaw nga atubangan. Kaina kay binasayon mga gisuon ba? Laing isa paminaon. Ikog sa tumoy. Ikog ng gani pero napas tumoy. Ikog sa tumoy sa namugnaw nga atubangan. Nada yung mga atubangan di may galamang mugnaw usahay. Muna siguro mga gisuon nga di nagyo, di nagalihok. Matod pa ni Magnum Persia, di nagin siya mulihok. Di naging muliok, magsigil naging siyang bitay.
13: Magnum, rapido, rapido.
11: Pero ang meaning may gala sa tail end of the cold front, karon giusap na si Mahalas Pag-asa sa gitawag na siya og frontal system. Unsa may mutpasabot sa frontal system, mauni ang panagbangga sa mainit og mabugnaw nga hangin, makapauan. But dili na mo yung weather condition na to. Ang ato karon is nagbangga ang hangin gikan sa southern o sa northern hemispheres, muna gitawag intertropical convergence zone. Okay? So, kada may gala, maulanon ta, especially din the pita sa may western section sa ato may gala sa Mindanao, particular na sa may Palawan area, sa Buanga Peninsula, even din is atos northern Mindanao, ang naka-epekto din is ang gitawag ITCC. That's why maulanon, panahon sa hapon, panahon sa kagabi on may gala, busa kanto mga igso, mga taslakan kay mga kandingon, ala, panahon sa hapon, pagdalagpayo nga di mabasa. Kay ulan-ulan pa ni siya karon may gala, but mulurang ra ni siya. Pag-abot sa bulan sa Oktobre, tungod kay sa Oktobre, diha na ang pagpamaak may gala sa strong nga El Nino phenomenon. Kana may gala nga tuintoto nga kahimtang sa atong lakaw sa atong panahon. So samang higayon, kinigapan yung alagad sa kanginan. Kinyong anchorman, kini si Magnum Manny Agustero. Handun taon niya may gala sa atong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan may gala sa atong panaguban. Yan ko may gala itong mga tough stories, mga hidanas. Unahaw tayo kailang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
13: Magnum, rapido, rapido.
11: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal, ganahipos, kinigabay, natukan na ito, may galan.

0: O karon sa itong mga dagko mga balita, balita may galang nasunod.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa itong mga dagko mga balitang nasunod, mga igsoon, gikabutyag o sa kailado o sa ka multi-awarded sakop sa media, dito na pita sa Dakbayan sa Sugbo, gikabutyag batod pa may gala, nakaplaga na lamang sulod siya sa kanan, patay! Samtang kumirek, andam paghihapon. Kung magkinaunsa ang panahon, kung ugaling ang Korte Suprema mo paggawas o TRO para sa pagpadayon sa Iske Barangay Eleksyon. Matod Pasko Milik, andam ang gihapon mi. Layo pa, November 2. O karon sa itong mga dagko mga balita, balita may galanga international.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa mga dagko mga balitang international may gala, balos-balos nga gira mga igsoon. Balos na usab may gala og drone attack ang Russia dito sa Ukraine. Gikabutyag may gala, siyam-siyam katao, patay. Now standby may gala sa itong mga dako mga butang at isgutan karong kabutag ha. Sa itong programa sa Magnum Rapido ng Adlaw karon may gala ng Martes, Petsa 29. Daghan magpiesta, daghan humba, grabing baog-baog kaon karong adawa sa magpiesta. Sa itong pagbalik, oras maginikanan, alas 8.50 na sa butang.
2: Time check was brought to you by EQ Punts. From day one to Dudler, EQ-tin nyo mo.
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaliga ninyo sa ekipo.
3: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Og sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
8: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
9: Maayong buntag sa tanan ng Paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, Paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagawasan.
14: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
15: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
16: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul, i-DTX 500 na! DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul. DTX 500, mabalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit, kidman, kag-hilti sa lawas, mangod na ba-check?

0: kalangan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyonih kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyorong Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
4: In 5 meters, turn to
5: ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: GCash G-load.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido!
9: Balik na mga kagawaban sa itong programa, mga itong Magnum Rapido. Now, standby, may gala sa itong mga dagkong mga butang. May gala gatusgutan karong kabutaga sa itong programa. Una, may gala is pabuta kay atong i-follow at mangigsoon. Ang naitabo, may gala nga shooting incident. Yan na pita, may gala sa may kamamanan ng atong nakbiyan. Niya ito nakalabayang adlaw. Nga kinsa, may gala ang driver ni Attorney John Narido. Sa diha, may gala nga may uli na kini. Gikan, may gala sa iyang biyahe sa iyang sakiran. Gikan may kato na pita sa may Easting Bayan, sa may Westing Bayan, sa Misamis Oriental. Pabalik na niya na pita may galas kamamanan. Apan sa paghunong siya sa sakinan ngayang gibaniyo, nga gipanagihan ni Attorney Narido, igo yun may gala pagabot sa gate, kay ayaw tang ablihan ng gate may gala paggawa sa mong driver, siya may gala gipusil sa duha ka mga suspek na nakasakay sa motorsiklo. Now, nagpabilin ang pangutana may gala kung unsay rason. Nga nung gipatay may gala ang nasgutan nga biktima. Nga usaman lang siya ka-driver. Sa side sa mga pamilya, sa gipatay, wala sila na dumduman nga doon na gikaaway kini nga tao. Wala sa kini sila na dumduman nga doon na gikabangi baka, gikaaway o nagresulta baka sa pagbahad gato kanya. Wala pa, wala man sab. Now, nagposible may gala nga ang rason din sa pika side kang Attorney John Narido. Migawas may gala nga posible ko no mga egsoon is usamay gala ka mistaken identity. Sabton may gala nasayop ang mga suspect sa ilang target. Nga unta matod pa ang target ani may gala is si Attorney John Narido gyud mismo. Si Attorney John Narido gyud mismo may gala ang target ani. Mistaken identity. Ka mga banga di may gala kubuton naon ang mga suspect. Tira pasagad lang di ay. Siguro ang ilang gitimanan ang sakyanan may gala ni Attorney Narido nga usa ka Toyota Innova baka, money color, money plate number, basta kay kanabang ang ka-driver na siya gina. Taubi karon may gala kay ang on-call man nga driver. So mo din napahimungtan, siya na patay. So pabuta may gala kay Karuga Butaga, gikatagdang ato mahinabi may gala si Attorney John Narido, kay siya mismo may gala, aminado nga ang pagpatay sa iyang driver is mistaken identity. Nga siya nagtuo matod pa may gala nga ang target sa mga suspect is siya mismo. Tungod kay doon ni sila may gala gilabanan, nani siya gilabanan, o giatubang kaso may gala sa mga scammer na kuno. Mga scammer may gala nga naanag asikaso kuno sa yuta, din napita may gala sa may Mantibugaw. Di ba unaas mala iba? Di as Montibugao may gala, gayuta, kay na ko noy, ila ko nung gi alkontrahan da ka mga iskamer. O siguro, aron nga maundang may gala kining pag-fight ni Attorney Narido nga to kanila, siya may gala ang gustong patyon. Kay matod pa niya, nga posible ang target sa mga suspect is siya. Nasaypan lang ang driver nga mo nabukag ulo in town. Pabutak, ato siyang may nabi kargabutaga may gala. Kaya nga tong kapulisan sab, may mga suspect na may gala nga posible matod pa nga mo'y mihimo sa pagpabusil. Standby kay si Magnum Kia Villanosa na asab karon may gala sa panid gihapon dito na pita may gala sa gipatay sa iyang pamilya. kung base nalay wala maugkat may galap pero naapoy posible sab nga gikaaway baka or nagdumot aning nagipatay. Pero si Attorney Narido nagingon nga ang iyag yung analysis isya ang target. Nasaypan lang yon matod pa ang yung driver. Now, ato nang i-update kamo karga butaga may gala para ga masabta na to or masayran ang pinakaulahing kalambuan kalabot na may gala niya nang giingon matod pa nga pagpamusil patay sa usa may gala ka biktima nga driver sa abogado may gala sa Dakbas yagan di oro. Kay giingon man nga ang target unta is ang abogado si Attorney Narido. Pero nasaypan mistaken identity ang naitabo may gala ang napatay ang driver nga inusinte. Standby lang, kalabutan na may gala. Katunis gutan o gato may nabi karong abutaga si Attorney John Narido, mga gison. Standby, kalabutan na ang isyo. Samtang sa pikas kamayo sa pabutasan may gala kay karong abutaga, doon ay pag-rollback may gala sa presyo sa mga produktong petrolyo. Good Diyos. Good sa gagamit ng diesel. Medyo di mangi matawag na good Diyos. Kay ang girollback may gala sa gasolina, mas may pagwa. 25 centavos naman. Pabutas si Magnum Persid Blanca na nagmonitor karon diya sa mga gas station sa Tundakbayan para masayran ta may gala kung pila yun ang girollback sa krudo. Ang rason nga nung nag-rollback may gala, unang-una is dito karon may gala sa mga kadabang sa gawas sa ato may gala nga world market may gala matod pa. Daghan ko nung istak karon ang lana. Daghan. Dagang stock may gala ang atong krudo. Unya, kana may rason. So, daghan ka stock, barato gid siya. Ikaduha ka rason, tungod kay medyo mihimo naman gani may gala sa pagbalik na sab sa wa ba na ipuwas ni may gala ang Amerikang Iran, wa bang yun may gala pa'y undang ng ilang bangi diya. Kay di magiga kapildes Amerika may gala kining Iran. Tirohon mo kausa mo, balos may kabainte. So, huwag ikinumanan lang gira may gala na karon ang ila karong stalemate kung sa cheese paningadula, ang ilang karong bangi, giniraha nila, wabay na nga pildi nila. Pulos man sila muklim daog, kaya wabay na makuha sa Amerika ang Iran. Mubalos man. Karon gani, nagbahad pa ganing Iran. Nga sige, muatake pa gani mo otro Amerika, patilahon mo na mo. Sa wapan nyo matilawi, nga matang sa weapons, nga among i-ataka niya kaninyo. Na, makuyo ka na. Pero murag undang sa sila sa tinuruha may gala sa ilang mga missiles. Din sila karon may gala nakafocus sa Strait of Hormuz. Kaya ang gibuhat karon sa Amerika may gala dito sa Iran, ila may galang, ila karong gihugtan ang trade sanction sa Iran. Aron nga dili makapadayon sa pag-build up o dagang kwarta ang Iran kay kwartahan mo ni nga nasod. Tungod lagi may gala sa ilang bahan di agamaong lana o ang ila may galang mga natural resources. So, ila may galang gibarikadahan nga dili makagawas ang mga lana sa Iran aron nga maundang ang ilang pagkadaghan silang kwarta nga mao sa ilang ga-build up di mismo sa ilang mga weapons of mass destruction. So, unsa gibuhat sa Amerika karon ila may galang gi-sanksyonan may gala pinaagi sa economic sanction. So, ang naitabo, wa lagi makalusot po lagi po niya sa Strait of Hormuz. Pero, ni mismo may gala, ang kiniam mga igsoong Iran na anag-ingon nga, ay, sige, sinulti ay tagbalik. Ang atong sinulti ay, sentro lang sa atas sa Strait of Hormuz. Di lang sa atas bay tungod sa armas. So, patsada kay Rugar, ang ilang isgutan is ang Strait of Hormuz. Ang naitabo mga kundiya, ni blockade ang Iran sa Strait of Hormuz para way mga barko magkagi. Aw, ang dito sa ubos gabahin, ang Amerika nag-block po sila dito. Laras po, apil ang mga barko sa Iran, di po pasudlon, di po pagkawason. So, na-stilbit sila diha sa Strait of Hormuz. So, ang Iran karon nakiga rugar ga medyo mikuan sila, miaksyon sila, may gala o panguhit sa Amerika, gahoy Amerika. Sige, sinulti ay ta. Pero ang atong isgutan, ang Strait of Hormuz lang sa ayaw na ng ubang mga agenda. Dili na sa topic na to sa Strait of Hormuz. Kay na still meet man sa niya. Wa to'y makagawas, makasulod, may gala ng mga barko, gikan sa mga nasod, paingon dito na pita, may gala. pasulod sa Strait of Hormuz, pero apel man po ng Iran, di po makagawas, di po kasulod, kaya giblakingan po sa Amerika dito sa Bos. So tabla sila tanang mga nasudya, tabla. So matad pa si Iran, sige. Gusto mga tangkalinaw, sige, istoryahon na to, pero focus lang sa taas sa Strait of Hormuz. So usa na sa mga aspito nga medyo lugar na ay gamay ang alibyo nga kining ilang bangi pataas na magulis lang ihi. Nga ang Amerika may galaw, of course, usa ka superpower nation. Daghang kaalyado. O niya, kining Iran, usa lang kanasod ng ilang kwento. Paguman, di lang madali-dali may gala kay musukol. So, that's why may gala. Ang Amerika, di siya muundang sa Iran kay, akagrabe, kadaghan kay namo ang kaalyado. Gipanumboy ko naman ng uban kay dili, gatabang namo. Ako usa ka superpower ganasod. O niya, usa lang ka Iran. Nadabing Iran man sa may gala kay naman pay pride. Muingon masab sila mga Ikson nga sige kamo Amerika sige lang mo panginlabot namo din sa Middle East o niya hilabtan mi ninyo niya kaya mo namo nga inkwentrohon kaya mo namo tungod kay sa inyong kapasidad sa inyong armas igugubat kaya mo namo inkwentrohon. So that's why may gala nagpataasa ini sa ihi taas ang ihi sa Amerika taas po ang ihi sa Iran hangtod may gala ubang mga nasod sa kalibutan nga damay. Nangadamay silang conflict, may gala. So, karon medyo doon ay alibyo kay musugot naman po ng Iran nga makikistoryahay sila sa status karon diya mismo may gala sa Strait of Hormuz. So, usa na'y nakapadugang pagpalig-on sa ato may galang crude oil sa world market may gala. That's why dagan stock nato sa world market. So, tungkol kay dagan stock, so, niyo boss, ang presyo. So, muna'y mga aspects nga no may gala nga nag-rollback karong adlawa mga igsoon o more or less 8 pesos. Pag buingon ganit tag more or less, pwede musaka pa sa 8, pwede pong muubos pa sa 8 pesos. Basta kayang gabasihan, diya sa 8 pesos. Pero pilag yun ang i-rollback karong adlawa. Pabuta, kay Nadia karong may gala sa Magnum Persib Blanca. Okay? Para itong mahimahimayan karon may gala kay pag ang gasolina o krulo ganit ang musaka, lugar sakit gid as in sakit. Sakit gid kay may gala mabati gid nato. So standby kalabutan ang may gala kay para ba sayran tatagpilan na ba ang presyo kay dito karon sa Agusan. Kagadiya pagbiya nato may gala dito man taga usay ka patubil kay barato ra lagi. Ang ila di may gala is 95 pesos ang ilang diesel, 95. Dinis ato di mo nga 102 man siguro dinyo 102 103 ana. Pero Agusan barato man gud sa diha. That's why pagpatubil na to kagahapon sa hapon, 95 pesos ang diesel. 95. Kay last na to pagpatubil kagahapon man. So 95 ang ila. So kung murulbak na kong 8 or 7.50, medyo arang-arang na lang. Itandi may gala sa sigig saka. Okay? So standby lang. Kay sa gasolina, medyo good as nothing may gala. Gano man? Murag 25 centavos naman siguro girulbak karon may gala. 25 centavos, wagin kaabot, may gala, bisag 1 peso na lang. Pero itong giaging increase nila, giabot yun to may gala, o ga 6 pesos. Karon rollback, 25 centavos. 25 centavos siya may gala. Standby, kung pilang yung presyo na karon sa mga produktong petrolyo, di akaroon may gala sa gawas. Natong kauban, di akaroon may gala si Magnum Persib Blanca, para ato may gala ang Sayran, kung pila na ang presyo may gala sa mga krudo gasolina karong mga panahon na. Samtang sa laing topic at isgutan karong kabutaga, ang pangutana, sir, hingpit na bagyod nga wala nag-election sa Nobyembre 2, 2026. Ang tubag may gala is hindi pagyapon tapas tapos ang laban darling.
10: Magnum rapido rapido.
9: Sabton may gala do na pagyapoy tsansa nga mag-eleksyon ta karong Nobyembre 2. Naa pagyapoy tsansa. Ang uban may galang mga kapitanis nagligid-ligid na may gala sa kalipay. Labi na sa kapitan Torpita sa Negros Occidental pagkaibaluin niya nga gipirma na ni presidente Bongbong Marcos ang balaod nga nagpostpone sa eleksyon karong tuiga. Grabe nga ligid-ligid. Pero, hindi pa tapos ang laban may gala. Okay? Hindi pa tapos. may gala tungod kay ang naitabo, may gala inani. Kagahapong adlawa, purmal na may gala nga nagsangat, may gala sa iyang petisyon. Ang usa ka election lawyer may gala nga si Attorney Makalintal. Nagpile na siya may gala og usa ka petition ngadto sa Korte Suprema para pakigbatukan ang Barangay Iske election postponement. Now, ang question may gala, do na ba'y tsansa nga madayon ang election gihapon? Ang tubag, yes. Hindi pa tapos ang laban, darling. Tungod kay matod pa sa uban, aduna pa'y mga legal remedy. Aduna pa'y legal remedy. Tungod kay ang tsansa para mag-election, bisan o gipirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos ang balaod may gala under sa Republic Act number 12326. Republic Act 123-3626. Ang balaod may gala nga nagpostpone sa eleksyon karon, pero do na pa'y mga legal remedies. Legal remedies nga madayon. Nga naman, kagahapong adlaw apit sa 28, hingpit nang gisang-at may gala ni Attorney Romy Makalintal, Attorney Mac, ang iyang petition ngadto sa Supreme Court para may gala ipadayon ang eleksyon karong Mayo a Nobyembre 2. Now, ang pangutana unsa bay update? Ang update is yes. Kini karong na file na kagahapon adawa. That's why musugot man kita og dili, aduna paghihapoy may galay tsansa nga madayon ang eleksyon karong Nobyembre 2. Balikod ako alang sa mga barangay official. Whether we like it or not, duna paghihapoy tsansa nga madayon ang eleksyon karong Nobyembre 2. Nga naman, money update, mga igsoon. Kagahapon, gisang-at ni Attorney Mac, Attorney Romy Makalintal, ang iyang petition. O sa petition may gala, mao kini ang iyang gihangyo, prayer. Prayers, mga igsoon, ni Attorney Makalintal, aron ang Korte Suprema mag-issue o gitawag may gala nga temporary restraining order kun tiaro nga dili una ipatuman ang balaod under sa Republic Act 12326. Lain pa may gala, gibanduan usab og iya may galang rugar sa iyang prayer nga gibanduan may gala ang COMELEC nga mubalik una sa ilang preparation sa eleksyon. Para ingon ni Ana, mubalik may gala ang COMELEC sa ilang mga bagong timeline. Ilang bagong mga timeline para pag-file, para sa filing sa gitawag nga Certificate of Candidacy. Ug ingon na usab ang ubang mga preparation para sa nagasingabot nga Mayo 2 nga eleksyon. Now, gawas ni Ana, aduna usay motion si Attorney Mac, usa ka motion for a special raffle. Dilian yod, motion yod para sa special raffle may gala. Then girequest sa maong abogado ang Supreme Court, ang Korte Suprema nga i-raffle immediately. Mga igsoon, pinaagi siyang request para may gala nga ma-hold una kining maong balaod. Sa iyang prayer may gala nga gipangayo ni Attorney Mac dito sa Supreme Court, sa iyang prayer usab nga ipakawalay bisa, wadag gahum, ipakawalay bisa may gala ang Republic Act 12326 para magtuloy-tuloy mga igsoon ang makinaryas para sa Nobyembre 2 nga eleksyon. Now, sa maumay gala nga prayer nga gihangyo or petition dito sa Supreme Court, ang pangutana may gala, may oras pa ba? May panahon pa ba para sa November 2 nga eleksyon? Ang tubag is yes. Yes. Doon na pa'y taas nga panahon. Busa, kay doon na pa may taas nga panahon, mupaingon pa kita ganto sa gitawag may gala nga exciting part sa mao may galang eleksyon. Taas pang panahon. Like for example, karon pitsa 29 sa 30, gikan karon Martes, padulong may gala sa Biyernes, atong hulaton, what if kung mo-issue og temporary restraining order kung TRO ang Supreme Court, muna'y giingon may gala, bingo. So therefore, dili pa hingpit, dili pa tuloy-tuloy ang ligaya sa tanan nga gusto may galang i-postpone ang eleksyon. Nga naman, naapay mga legal remedies. Naapay mga legal remedies. Kay tungod kay matod pa ni Attorney Makalintal, ang gihimo karon sa tong gobyerno is ilang giyatakan ang katungod sa yanong tao ang iyang basic o iyang kadabang usak ka rights sa pagbutar. Kay tiaw mo, gipostponed ang eleksyon sa way rason. Sa rason pagpangutana, unsay may rason? Claire Castro. Unsa ba yose Claire Castro? Unsay rason nganong gipapostpone man ang eleksyon? Duha ang rason. Kamo naminaw karon. Duha ka patsada kang rason ang giingon ni Attorney Claire Castro. Number one nga rason, nganong gipapostpone sa presidente ug sa Congress ang eleksyon sa barangay? Aron kuno nga matagaan pang importansya sa barangay ang pagsumpo sa krimen. Tsada. Ikaduha, nga patsada kayo nga rason kung kamoy pangutanon. Ang rason kuno nganong gipapospon ang eleksyon aron matagaan og tutok sa barangay ang pag-asikaso sa mga basura. Patsada gi kay nga rason. Wala gipospon ang barangay eleksyon tungod kay naglunop ang tibok Pilipinas, wala, di may rason. Dili rason tungod kay papospon ang eleksyon tungod kay naggira tibok Pilipinas, dili na may rason. Nag-postpon ang eleksyon tungod kay ang Pilipinas, naglinog tibok Pilipinas, dili na may rason. Gipapospon ang eleksyon sa barangay kay kuno matod pa, aron masikaso ang krimen sa barangay o ang basura. Dako kay nga rason may gala tungod sa basura. So muna mga igsoon, nga matod pa ni Attorney Makalintal, kanos ata nakadungog nga tungod lang kay basura sa barangay, ipapospon ang eleksyon o kailang ipospon o sa kaadlaw, duwa kaadlaw, tulo kaadlaw, sa kasimana o sa kabulan, gipapospon may gala sa pila katuig. Tungod lang na ning basura may galas barangay. Nakaywa man yung kinumanan kining neskutan nga basura o krimen sa barangay, awa siya kinuhumanan may gala ang sige lang postpone sa eleksyon. Kay naamang yung basura sa barangay. Gawas kung makita siya sa gobyerno nga limpyo ng barangay, wala na yung basura. Okay, eleksyon na ta. Gawas siguro makita sa gobyerno nga, oy, wala na may krimen oh, sa barangay. So therefore, mag-eleksyon na ta. So matang pa ni Attorney Mac, until nga doon ay basura ang barangay, sige gikapospon ang eleksyon sa barangay. That's why iyang sangat ang petition sa Supreme Court, nga Mr. Supreme Court, palihog ideklara nga kining balaod, Republic Act 12326, nga ba-deklara kini siya nga gitawag unconstitutional. Unconstitutional tungod kay matod pa niya dili makatrunganon sa usa may gala ka eleksyon nga kansa matod pa may gala tungod lang sa mga rason imo may galang ipa kinibang papapuspon tungod lang sa basura sa barangay. So hinungdan may gala nga aduna siya mga igsoy pagduol pagpetition aron may gala i-challenge ang Republic Act number 12326 nga gilagdaan sa itong presidente na itong September 24 nga nahimo na may galang usa ka balaod nga mag-postpone sa barangay election og iske ug ang mga iske may gala is adunay extension sa ilang terms labi na sa mga incumbent barangay og iske officials until next election in second week sa no bulan sa Nobyembre 2028. So layo kayo, taas kayo. May galang ang pag-postpone. That's why ang mga iske kanyadto nga mga medyo mga mimis pa kayo may gala og itsura pagkabot sa 28 may gala ton kay taas kay lang extension di na iske tawag kanila may gala kun dili mga bungoto na
11: Magnum rapido rapido
9: labong na kay mga bungot may gala. Labong na kay mga bungot ang iske mga igsoon kay o siya nga naman tawag pa mga iske pa di naman yung minor di naman yung iske kay mga bungoto naman sa dagway na eh alang-alang may gala dito sa 2028. So, muna giingon may gala, dili patapos ang laban, darling. It's not yet over until it's over. Masakto ba na ang pagka-istorya na? Dili pa yun tapos, mga igsoon. Hangtod may gala, doon na pa'y legal remedies. Hangtod doon na pa'y mga legal remedies, mga igsoon, nga pwede pang kapyutan sa nagsupak may gala. So, busa ka itong nagligid-ligid sa kalipay nga na-postpone agad ang eleksyon, kalma tungod kay relax, kay paingon pata sa exciting part sa story. Niya pata sa climax sa story, mga igsoon. So, kung mangutana kita kung, Sir, apiki na raba sa panahon. Dili pa apiki. Tungod kay taas pa kayong panahon. November 2 pa. September pata karon mga igsoon. September pa kita, layo pa ang Nobyembre. So, kung ugaling may gala magpagawas o tiaro, mga igsoon, ang Supreme Court, o magmando nga ibalik ang mga bagong timeline sa preparation sa election. So, magbutang na saglaing one week, first week sa Oktubre, ang COMELEC para sa filing sa COC. So, napay remaining almost 4 months para sa pagpangampanya. Taas na kayo na. Sa barangay election may gala, muna kaya pa kayo mga igsoon ang pagpangampanya sa barangay. Even may gala, kiniabang kwan lang, even may gala, 1 week nga pangampanya, kaya pa kayo na sa barangay. Kaya pa kayo na sa barangay may gala ang preparation sa pagpangampanya. So, muna may gala, matod pa sa itong higala, klaruhan na kay malamalan na ba ang itong tangki karon. Ayaw sa ninyo na. Ayaw sa pag-celebrate. Okay lang kung wala si Atty. Makalintal mag-petition sa Supreme Court kay Hilong Panis na Nikop. Nag-petition man, mga igsoon, o usap pag-ayod, may gala ka-prayer ang ipagayo, may gala, sa usap mga igsoon ka-temporary restraining order, TRO. Ang pag-secure ang TRO, may gala, is dili na madugay. Dali ra kay na. Whether i-grant or dili sa Supreme Court. And then after may gala sa TRO nga yang gitinguha may gala, unya dayon, ipatuman may gala pagayon ang kanabang pagmando sa COMELEC nga ibalik ang ilang bagong timeline o hangyoon ang Supreme Court nga ideklara nga ang balaod may gala Republic Act 12326 nga mahimo siyang maka mawalay bisa o nganlan siyang unconstitutional. Nangitaw datong laig rason. Unsa masab kini may gala sa interview ni Attorney or ni Jose Claire Castro, si Auntie Claire, nga ang rason daw nga nung ipapuspon sa Congress o sa Presidente, aron kuno masumpo ang crimes barangay o masikasos barangay ang basura. Basura ramon ay problema may gala, ipapuspon ang elections barangay. Pas nilang paitagig kayo. Kanaunta ang tungod kay ideklara nga wala na gyud. Hurot na gyud ang kwarta sa barangay. Ano sa gobyerno? Mas kay kulero, wala na gyud bilin. So sumetong gamiton. So postpone gyud. Kanaunta ang ideklara nga saan naglunop man entire Pilipinas. Lunop man gyud. So ipostpone tang eleksyon. Ano ba? nagkagubo tibok Pilipinas yon, nagkagulian tibok Pilipinas. So deklara na to nga postpone ang eleksyon. Pero ang rason matupan ni Antecler, ang rason nga nung ipapostpone tungod kay asikasohon sa mga basuras barangay.
10: Magnum, rapido, rapido.
9: So standby niya na, busa kamodyang nagprepara yung kwarta nga inyong nga gipang prepara sa eleksyon. Ayaw sa ninyo na gastua. Pundo siya, pundo paniid. Ayaw yun, pundo paniid lang siya. Kantong gikan kang kapitan mulabay, kap, oy, dugangi nagbutilya, dugangi, dugangi. Nga pag utrong tawag kap, istablas ka kap, mingon aay na, waay eleksyon, nakaroon. Sumbalikan ka kap sa mga taong imong istaban, nga aay na, waay eleksyon. Labon pirmirong agi ni kap, oy, dugangi nagtulog ka, butilyang redhor. Utrong balik kap kap, aay na rin panagad, waay eleksyon. Diyos kap, disgrasya ka niya. Ayaw sa pag-celebrate sa kadaugan. It's not yet over until it's over. Dili pa mga igsoon yun. Final. Nay balaod mga igsoon. Naagay may galay balaod, pero ang balaod, mga igsoon, pwede pa kay naay Supreme Court mga igsoon nga dang pananan may gala sa pag-interpret sa balaod. Okay? So, it's not yet over until it's over. Busa ayaw sa pag-celebrate. Ayaw sa pag-celebrate may gala. Kay matod pa sa ato higala, astilan na nakalon na ramakuno sila. Okay na nakalon. Ayaw lang ipanik mo yun ang kwarta nga nalon. Ipundo sa. Kay dili pa. It's not yet over until it's over, mga igsoon. Wala pa. Wala pa kita. Paingon pata sa gitawag mga igsoon nga exciting part sa istorya. Padulong pata sa exciting part. Okay? So, an hangtod may galang nga muingon, ang atong hulaton magudya ang Supreme Court. Muingon ang Supreme Court, Mr. Makalintal, ang imong tanan ng mga prayer denied. Period. Muna gitawag, bingo. Bingo. Tungod kay gidenied man. Pero muingon ang Supreme Court, mga igsoon, pagka di takahibalo, karong adlaw, ugma, sunod adlaw, nagpagawas og TRO, mga igala, ang Supreme Court, sa side sub sa nang ninguwang eleksyon, bingo po.
10: Magnum, rapido, rapido.
9: Sa hulatan sa nato, mga igala, ang Supreme Court. Supreme Court, mga igala, kay gipadeklarang unconstitutional ang maong balaod nga Republic Act 12326. Kay mato pa ni Atty. Makalintal, murag na 1 to 3 kita ni ani nga balaod. Under sa Republika, 1 to 3 to 6. Murag na 1 to 3 tani ani sa atong katungod. Sige, extend, extend, extend, extend. Nangabunguton na lang yun ang mga SK may gala. Wala na ang mga SK kay musapang nas 40 may gala kay wala naman. Dito na sila musapang nas 40 kay mga tiguang naman sila. Gikan silang pagka-SK. Kuy, Ginoo ko, mga igsoon. So, hulaton ta. Hulaton ta, mga igsoon, ang susunod na kabanata. Gisang atman kagahapon ni Atty. Makalintal ang petition, hulaton ta ang decision sa Supreme Court. Tungod kay taas pa ang panahon, taas pa ang oras, layo pa ang eleksyon sa November 2. Naapay taas nga panahon. Naapay taas nga panahon. Kay butang nato sa unang simana sa Oktubre, filing sa COC. Unang simana. So therefore, naapay upat kasimana nga remaining para sa pangampanya. Kadang upat ka oras, upat kasimana, taas na kayo na. Kaya ang gi-allowed gani karon may gala, base sa kinibang kumilik mga igsoon, sa ilang timeline, sa ilang calendar of activities, ang nakabutang niya may gala sa ilang campaign period is October 22 up to October 31. 1 week lang. 1 week lang ang gihatag gihapon. So, taas pa kayong panahon. Ang whole October, prior sa eleksyon sa November 2, taas pa kayo ng panahon. Kay pwede nga ang first week sa October, butang na to, wala pagyapon sa first week sa October, wala pagyapon makadesisyon ang Supreme Court. So, sa second week, 1 week ana filing. Napay three weeks pagyapon nga nabilin. And yet, sa schedule, dati, may gala, sa COMELEC, mga igsoon, ang maong may galang election campaign period is good only for 1 week. October 22 to 31. 1 week ra gihapon. Di ba? So therefore, kini nahibilin ng mga adlaw, taas pa kayo. O dili pa hingpit o final nga maglipay ang mga barangay official karon ng mga incumbent tungod kay hindi pa tapos ang laban, darling. Hindi pa tapos ang laban, darling, mga igsoon. Hulaton ta ang Korte Suprema kay TRO raman eh, ang unang gipangayo ni Attorney Makalintal. Ang TRO, may kala, dili po ni siya dugay nga ma-issue sa Supreme Court. Labi na kay ang prayer, may gala, ni Attorney Makalintal is iya may galang gihangyo, mga igsoon, gawa sa TRO, Temporary Restraining Order, nga dili ipatuman ang Balaod Republic Act 12326 o gimandua doon sa bangkumilik na mubalik sa ilang pagpreparar sa agayan preparahon sa eleksyon. O niya ang lain pa nga gisangat niya nga prayer is ang motion for special rapple, special good rapple para kini dili mga igsoon malangan. Mga igsoon, ang iyang girequest is dili malangan ang Supreme Court nga irapol immediately. Mga igsoon, aron nga ipakawalay bisa, ideklara nga usa may gala ka-unconstitutional ang naisgutan may gala nga balaod nga mao ang Republic Act number 12326. Okay? So, standby kalabutan na may gala kay atong diskasan uban may gala sa atong nga mga bagitang abogado sab o sa Tigas Comelec regarding ni ani. Kay sa latest statement may gala ni Comelec Chairman Garcia, nag-ingon sab siya mga igsoon nga matod pa niya, andam pa sila gihapon kung unsay decision sa Supreme Court. Nakaready sila. Andam sila kung unsay mando sa Supreme Court. Kung magpagawas daw ang Supreme Court o temporary restraining order, matod pa may gala ni Comelec Chairman Garcia, andam man mi. Andam mi. Ready mi anytime. Kung ugaling unsay decision sa Korte Suprema, andam sila nga magpreparar sa eleksyon. Kay mula gina, kay balo ba mo nga ang matod pa sa Comelec, mga igsoon, nga ang ilang nagasto niadtong mga preparation nila may gala sa nanglabay ng mga adlaw aron sa taliabot ng eleksyon karong November 2, matod pa niya may gala, ang ilang nagasto mga igsoon sa Comelec, miabot na may gala ngadto sa 8 billion na matod pa ang ilang nagastos sa Comelec para sa preparation sa 2026 barangay iske election. O appeal na kuno niya na ang ilang mga kagamitan, mga ballots, mga manpower, ang kantidad ana is 8 billion. So, nakagasto na sila sa 8 billion. Pero matod pa may gala sa atong Comelec chairman. Matod pa may gala kay naamay petition na makaroy gisang at dito sa Supreme Court, matod pa ni Comelec Chairman George Garcia, andam pa ang Comelec karong panuna anytime. Andam sa budget, kay may budget man eh, kagawas na nga isang 8 billion, na ay budget ani para sa eleksyon, o ready po sila anytime kung mapagawas o grueling ang Supreme Court. Anytime, matod pa, kaya pa nila ang preparation sa November 2. Kay layo pa. Taas pa kayo ang adlaw og oras. So isip. Layo pa. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos. So katong gaambak-ambak sa kalipay kay ay salamat walay eleksyon. Hindi pa tapos. Balik na ko, it's not yet over until it's over, mga igsoon. Naapay panahon, taas pa kayo. Standby, kalabutan na may gala. Samtang sa mga development kung yasgutan ta ang way hinungdan nga gitawag may gala nga impeachment nga way hinungdan, wala na gyud in town may gala. Ako pa sa mga senador, ina nang ipa-decision total ang ending ana nga istorya wa magina hinungdan may gala. Kagahapon no si Congresswoman Zamora pa smile may gala, pa cute para ibigin. Di naman ni impeachment ni. si Pastor Sean Maygala nga midaog pagka-kongresman bisag wala pili ah, natulog Sean Maygala, naghago ka. Wala na, ako pa ninyo mag-desisyon na lang mo. Anyway, kabalo naman mo sa desisyon sa ending aning inyong impeachment. Tumalaw, ang ilang ipagawas dito Maygala gisgutan kagahapon. Mga armas na Sean Maygala ni Sara Duterte. Ang question, nakalapas ba si Sara Duterte sa mga armas? Ang tumag, wala. Ano man? Gikonfirmar sa pulis mismo nga kanay ang mga armas nga nakahalira nga ilang gitinagsa, pulos na lisensyado. Ug ang lisensya na, ang naghatag og lisensya, ang gobyerno. Ang ban, daghan man lagi na nga pusil. Suwat kung daghan. Ayaw sal-a si Sara Duterte. Ang sal-on ang gobyerno. Kaya nga nung nag-issue mag mga armas. Gilisensyahan man na. So kung supak, awala sila mo padayon, oy, Mr. Vice President, mura og daghan naman eh. Sino ba'y mag-vote? Nag-issue ang pusil ang lisensya. Ang suma total, unsa may sala ni Sara Duterte na karon nga na siya mga armas. Nga ang gobyerno man mo'y nag-issue na magyalag mga lisensya. Legal man. Gawa siguro kung kanagana siya mga pusil, huwag mga lisensya, unya iyang gigumat, iyang gigamit pag gubat sa Pilipinas, ah, dakong illegal. Pero kanang gipresentar lang kanay mga armas, asa man ang kasupakan niya na? Ang kasupakan, ang kwarta nga trillions, hundreds of billions, gisulod sa malita, kay gipangkawat, kana mo illegal. Pero inyo siyang i-impeach tungod kay daghan siyang armas, legal mang armas. Disimbra na baga, ikaw mga igsoon, nga tao, daghan kang sakinan, aw, wala may illegal anak, gawas kung gipangkarnap ko na. Kung gikarnap, kana illegal. Gipangutang, gipamalit man na, so legal. Di ba? The same sa mga armas. Gipresentar lang kang Sara kagahapon sa impeachment, kadaghan ko ng armas ang vice-presidente, suwap! Unsa may violation niya na? Unsa may kasupakas balaod na nga daghan sa armas? Nga ang gobyerno man po yung nag-issue niya na? So, dili man na issue nga nung daghan sa armas. Ang issue, nga kining ato mga halandon, nga mga kawatan, ang kwarta sa gobyerno nga para unta may galang nga to flood control projects ubang proyektos gobyerno na kuha lang kwarta walay project kay ilang gikawat. Muna'y isyo. So undangin na ninyo ng impeachment ninyo. Galison man gani mo pagpresentar sa unsay ebidensya pagduot, galison mo pagkuha sa 16 ka mga senador, gipang priso na ninyo natanan ang mga senador niya. Di gihapon mo kakuha og 16 ka butos. Nagbuot-buot na lang mo sa balaod. Nagbuot-buot mo sa inyo nga himo nila na itong 14 instead 16, wala na makasubay sa balaod. May constitution kita, may balaod kita nga atong pagkasubayon, mga igsoon. Sa panahon ni Kristo kaniadto may gala, wala pa'y balaod nga gisubay, mga igsoon, nga gabayan, ang mga tao nagsimbas mga ginoo-ginoo. Nagbuot sila may gala o kiniabang mga gold, nga ilang gipurmang tao para ilang imong Ginoo, nagsag-unsa lang ipang buhat, kaya lang manglugo sila, mangawat sila, magsugal sila, tungod kay way balaod nga gisubay. Apan sa dihang si Kristo, mikulit ang Ginoo, may kala, o 10 commandments, diha mismo, may kala, sa bato. Dito nakasulat, mga igsoon, ang balaod, nga matod pa, may kala, unang balaod, dili ka mangawat. Ato mga halandong kawatan ng mga opisyal, kawatan, bat ang balaod nag-ingon sa Ginoo, dili ka mangawat, mga igsoon. Ang balaod nag-ingon, may gala sa Ginoo, dili ka magpatay, pastilan, mga igsoon. So dunay balaod nga gisubay. Matod pa may gala ni Moises kaniadto, mga igsoon. There is no freedom without the law. Unsa may kagawasan nga atong sundon kun walay balaod. Anytime pwede kang patyon, pwede mo patay ang tao, manglugos, murag manok, manlakag, tungod kay walay balaod. Pero kung dunay balaod, musubay kita sa balaod, mga igsoon. The same sa impeachment. Sa impeachment process, ang balaod nag-ingon, kinahanglan mo kuha ka og two-third, gikan mismo sa katibukang membro sa atong Senado. O ang majority niha, is mao ang 16 aron i-convict ang usa ka impeachable official. Apan di na makuha, may gala. That's why gasalimuang ang ila karon may galang impeachment court. So, ngano mag-impeach-impeach man kamo sa usaka official nga damor ninyong duton, damor gasaka ang iyang rating. Damor ang trust at tao gasaka. O ang nagduot, ni duot po tayo si Lalom, nag-negative na gyud din noon. Tanawa rin ang rating ni Marcos. Tuanas ka po na upunawan sa negative. Apan ang katong ilang gisilutan, ang ilang giduot, ang ilang gitabak-tamakan, gitabangan, nagsigig saka-saka ang rating mga igsoon. Nagpakita lang nga ang tao, di ni mo mailad. Ilaron mo man ang tao sa impeachment, ang tao di mo tuo ni mo. Tuwa ni saka ang rating pag-ayo ni Sarah, mga igsoon. Og ang nag-akusar kang Sarah, nanaog pag-ayo ang iyang rating, mga igsoon. So inana, so useless. Ang klarong isyo is ang kanang ang atong mga kawatan ng mga opisyal. Ang nagduot, ang nagtabang kang Sara Duterte, gituan allegedly ng mga kawatan sa trillions ka kwarta. Bilyones, trillions ka kwarta sa tao. Apan, aron lang na matapakan sila, giduot pag-ayo ang usa ka tao. Naimo siyang sacrificial lamp, mga igsoon. Usa ka babae, gitabangan sa tanan. But until now, nagpabiling gabarog. Why hinungdan, mga igsoon, ng impeachment? Ang dapat unta uting kayon may gala pang bitayon, pang buntugan, ipakaos buaya kining mga kawatan sa kwartas tao. Trilyonis nilang gipangkawat may gala nga dato sila pag-ayo. O aron nga way sa gabal kanila silang kadato, dili mabalik, di mabawi ang kwarta nilang gikawat, gusto lang di padaganon si Sara Duterte, aron di sila mga priso. Bumanay rason. Gitabangan, kitanan man ng kabulahan. Talman ang mga kwarta, tanan ng kasapi. Aron nga dili ma uting kay kining kinawat, dapat kining bayhana di makadagag presidente. Kay once makadagag di presidente si Sara, patay kag bata ka.
12: Magnum, rapido, rapido.
9: Sa ato pagbalik mga igsoon, largada ta sa ato mga isyos. Oras maginikanan, alas 9:42.
13: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
9: Kanunay ka ba ang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga loya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Gaganduro City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika di Alternativo, CDO.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
15: Basta reload pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila kay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga reload pulso, Wadhos Quality Store.
16: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
17: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagom.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold. Naa donate 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
20: Nangita ka ba og ligon quality roofing materials? DN Studio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, Simroof, Steel Bass, Spanflex, Sandwich Insulated Panels, and more. Para sa ligon ato, tawag na 0918-964-4524.
21: Magnum Opinion.
22: Si LMP President and Upol Misamis Oriental Mayor Jay Bago.
23: Sa pagpantuman nini, gipatay nila ang kanang kaugmaon sa itong mga estudyante nga makahuman. Ang ganiatong mga pasyente o ganiatong mga buros nga magpatambal unta o magpatanaw diri sa Cagayan de Oro. Kaya naaman diri ang NMMC o daghan man mga hospital diri sa Cagayan de Oro. So, pihig lugar gyud ang pagpanhi sa mga pasyente. O ikatulo kanisa datong mga senior citizen imbis kay diretso sa mall mananaw og libre nga sini dili na hinuon. So ipatay nila ang kalipay sa atong mga senior citizen. Ilabi na pod ang atong mga workers nga ang uban gani kasagara ga trabaho sa Kapitolyo nga naman sa sulod sa Cagayan de Oro ang Kapitolyo nato sa probinsya sa Misamis Oriental. So luoy ang Misamis noon nga wala diri gapuyo sa Cagayan de Oro. Kung gusto gyud nila nga dalon pa nato ni sa korte o dito may magira, mao man sa naang ako ang profession sa una, mas ganahan lugar ko nga dito tas korte maglalis. Kay sa tinoda na, di man sila kabaluan ang kaso. During the time nga dito sa Metro Cagayan de Misamis na kumitiba, ako na nag-iris, ging na ako sila ni tanawan ni nga kaso. Kaning Lucena, kaning Jack Liner nga case, mao ni siya nga kaso ang ginaingon nga unconstitutional na ang inyuhang ordinansa.
0: Kailangan ni mo cash karon emergency? Tara na sa The Rural Bank Covers All Corrales Avenue City O. Jewelry loan as low as 1.6% per month. Titulo sa yuta, pwede sa Daghang Financial Services. Awag ka text 0970-561-4487.
1: Gikan sa kinatas ang bukid.
2: Nak, kamusta nga ay?
1: O bisan sa pinakalayo nga isla.
3: Day, gagraduate na ako!
1: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
3: O pauli na ko ka!
1: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
24: Andito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
25: Let's go!
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy
27: breathable panty liners for everywhere confidence.
28: Detex 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-Detex 500 na. Ang Detex 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-Detex 500 ka. Usa ka kapsula, 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag Detex 500 na. Ang Detex 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
29: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica the Alternativo logo.
30: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.

0: taas akong blood sugar.
1: 300 kapin, gitistingan ako og inom
0: og GTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
1: Kasunod sa isa ka bulan,
0: normal na jud akong blood sugar.
1: 95 na lang.
2: GTX 500, mamali sa mga butika. GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang GTX Coffee Mix.
2: GTX Coffee Mix.
4: Let's go. Go with the flow.
5: With Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy cottony napkin for heavy flow.
4: Charmy
6: breathable panty liners for everywhere confidence.
7: Ang kanang imo vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
8: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
9: EQ Pants. From day one to dandler, i-continue mo.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
11: Balik na ba kayo sa pag-uban sa itong programa mag-atong Magnum Rapido? Noning bahay na dito maglangan mga igsoon, kay ato may galang i-update kamo sa kaso sa pagpamusil patay may gala sa usa ka biktima di adapitas buntong kamamanan ni atong dakbayan. Human ang driver may gala ni Attorney John Narido, nga mao si Marlo Balmuria, ang gipusil sa nakamotorsiklo. Now, ato may hinabi kargabutagan na speakas din niya may gala si Attorney John Narido, kay tanaw ta kung kinsa bagyod ka kini mga suspek ug unsay motibo o nganong gipusil patay ang maong biktima. Niaspikas din niya, Attorney John Narido, sir, by buntag, undirkas Magnum Radio, o ba ni Magnum Manny Agustero. Good morning, Attorney.
12: Good morning. Good morning, Magnum Manny.
11: May buntag, Attorney, pasubo na po.
12: Yes, good morning po sa itong mga ati ko minaw.
11: Okay, Attorney, may buntag, pasubo sa ginangatan ni taon si mga driver.
12: Now,
11: Attorney,
12: yes, salamat kayo, salamat.
11: Attorney, so ginli raw me, unsay analysis ni mo, kinsa ang mga responsable, unsay motibo, o dili baka mistaken identity lang ang naitabo si imong driver, Attorney, sir?
12: Okay, tulo ka angles ni Radyo Manny. Number one, sa side ni Marlo, sa victim. Sa among, wala tayo idea kung doon na ba siya yung mga personal na mga panagbingkil o kaaway. Oo nga, ni hatag o kasukungan ni Sampo sa inyong pag-itabo. Pero sa among pag-uban-uban ni Marlo, kahit tao-tao bang sa mina na nga mag-uban-uban, wala man siya gihatag sa akong istorya nga doon na siya kontra. O generally po, sa iyang mga kahigalaan, wala may, ang impression o sa iyang pagkatao is maayon man na siya nga tao. Mm. O kakuan lang, dahil kasi yung mga amo, kay nanikamot lagi nga mabuhi, dahil sa klase-klase nga trabaho sa mga amo niya. O nahitabo lang na ng adlawa, sa ako siya nagtrabaho kay errand man siya, kanang uncle errand man. Ikadong angulo na naman, Magnumani, is katong ahente dito sa Juan, sa Amoros, El Salvador City. Kaya doon ang adlawa, ang trabaho ni Marlo, mauman ang paglaknit atong gitabon sa number sa akong telepono nga nagdihagibutang sa lot for sale. Contact na yun akong lot number. So, ginan ko na ang ahente nga, ako na siya ipalaknit imong gitabon kay inan exclusive ko na siya kay itagaan ta na mag time nimo sobra pa man gani, so i-reveal na to, ibalik na ang akong number diha. So nasuko, I don't know kung nasuko, basta nagmahaya siguro nga ingon siya na attorney dako na akong gasto pag pa-boosting niya ng imong kuan that for sale. Menta na dili lang nimo na inan exclusive, ako lang untay ko nga dili na kay gusto ko nga inan exclusive ni para mas dali ang pagbaligya. Tutod man ang adlawa, nalangan magod si Marlo, dapat the other week pa na niya gihimo, nalangan siya. So, dana pa siya ka adawa ka lugar, yung gilaknit, nakita na balik ang ngalan, and then, gikan dito, yung nasa sa among balay, before siya musulod sa gate, ito na siya gipusil. Usa ka nagkaanggulo nga, posible, basin ka tong ahente na suko, kay gilaknit. Pero,

0: mo sa kagamay sa iskuan ba butang bitaw kasi dili gito maupod. Mm-hmm. Usa dito dili mi ni tan-aw sa mas bugat nga angulo magnum ani. Mm-hmm. Mao kini ang angulo diha sa yuta sa diha sa Manolo Fortis. Oo. Ta tungod kay dunay developer kun diha, developer nga iyang gipalit kining yuta sa akong kliyente. Mm-hmm. Nailang memorandum of agreement pero actually ang tinudwala pa ginanabayar sa kantidad nga 11 million plus. Mm. Ang yang nabayad is 500,000 so napay nabili nga 10.5 million. Mm. So samtang napasay utang iyan ang gipamaligya ang yuta. Mm-hmm. O iyan ang gidevelop gihimuan niya mga dalan nag-acquire siya og right of way o so iyan ang subdivide o giyan naman ang nabaligya. So ang akong client ang reklamo nganong imo naman na gimaligya nga wala pa magaling kakabayad sa amo. Mm-hmm. So, tood man, ako gikuha ko nila para mulaban nila. So, gipadala na ko demand letter kini si kining developer.
1: Oo.
0: Nagtubag siya nga iyan ang bayaran within a month. So, that should have been sa month of July. Mm-hmm. O, mangyapon siya makabayad. So, ipabutangan ako sa kong kliyente o no-trespassing na lang yun. Mm-hmm. So, ibalik-balik siya dito kay gusto niya nga musulog siya. Kay moingon siya sa akong mga tao dito nga nangabilin niya dako na siya gasto sa development. Mm-hmm. Na amo siya gi-inform nga ang iyang pag-develop is violation man sa balaod kay ang yuta manggod agricultural.
1: Oo.
0: So dili man imo na mabaligya sa mga for residential purpose kay wala pa may conversion. Mm-hmm. Ikaduha, wala po siya license to sell. Mm-hmm. So nay mga buyer lugar niya ni dool sa amo nagreklamo nga kung sabaday ka na yuta wa mi masayo di ko na dadayon kuan. So nag-ato saya nagbalik para pagpa-refund so naglabat po di ang ulo. Mm. Na and at the same time akong client din man nagiro kwarta saya na nakita na ko mura di siya makabayad so ginga na mo siya nga kuan kanang mag-file mi og kaso sa Department of Human Settlement and Urban Development kay kuan man criminal offense man na siya magnum money. Mm-mm-mm. At the same time sa darpod kay nakahimo man, nakalapas man siya sa balaod sa illegal or premature conversion. Mm-mm. Kaya lagi, sa dili pa nimo i-develop ang agricultural land, dapat imo siya na i-convert. Mm-mm. Na, gikan niya dito, ibiyahin naman ko sa kuan, naman ko i-trabaho po sa Manila, nawala ko sa Cagayan siguro mga more than a week na. So, ang akong sakyanan, nag-standby lagi sa balay. Mm-hmm. So, katong paggawas ni Marlo para trabaho untong gisugo sa iya, mutong first time na ni gawas sa kong sakyanan. Hmm. So, muna ito nga nahitabo. So, muna nga na-create kining teorya nga mistaken identity.
1: Hmm. Okay.
0: Tungod kay dunay kuan do gano dunay among kita na labi na sa mga kapulisan nga nagtabang nato niyan eh nga gipaabot gihulatan ko nga mo gawas sa balay.
1: Mm-mm.
0: So si Marlo man ang ligawas after several days. So siya din ang gisunod o muto ni resulta sa iyang kamatayon.
1: Mm-hmm.
0: Na magpasalamat lang ko sa atong kapulisan sa Cagayan de Oro City, particular sa opisina sa buhatan ni Major Tahor kay mm-hmm. doon ay mga positibo nga development na.
1: Mm-hmm. Okay.
0: O sa ilang pag-backtrack, pag-investigate, na-identify nila ang killer kay ang kuan man god ang atong mga sakop po naghatag og lead. Yeah, na-identify ng tao taga El Salvador gyapon.
1: Mm-hmm.
0: O karon nagtago-tago na dili na gipangita.
1: Mm-hmm.
0: Ang trabaho na lang karon ang pag-connect na ning tawhana nga nada ng developer. Mm-hmm. Nahibaluan po dato nga kining developer iya kanang tao kanang gunman.
1: Oh, okay.
0: Oo. So importante lang gyud nga madakpan para makakuha og positibo nga confession para ma-connect ang iyang ang kining mastermind.
1: Mm-hmm. Okay. Now, attorney, usually ba kaning sakyanan nga gigamit ni Marlo mo gini gagamito nimo pag niyakas Cagayan?
0: Oh, mura actually na makoy service sa lain pero bag-o lang mo nagagamit-gamito nako. So mo ginang noon gyud na akong Green Innova.
1: Oh, once kung gamito nimo ni, usually ba gyud dagan panahon nga ikaw ang gagamit, ikaw ang ga-drive?
0: Principally ako ra man gi-drive, wala mo koy driver money.
1: Oo. Sabton nga ang pagtuos sa mga suspect nga once gamito ng sakyanan na, ikaw gid nag-drive ana.
0: Oh, kay posible wala sila makailan ako. Ang ila gihimong kuan lang reference ang sakyanan lang ug asa kini na parking.
1: Oh, okay. Now, sa mga angulo kay mo gitano attorney, kining by the way, ang yuta nga gaignon kada bang naadya sa may Mantibugaw? Manolo?
0: Mao ka nang Mantibugaw. Mantibugaw property.
1: Oh, okay. Gasumpay man dala na gud paingo di Stagulwan. Paingo
0: sa kana kana. Na deka na man karon gapang develop ya. Magnumani nya na ibalo ka nga daghan kay rasot diha nga wa pa gani conversion di pamaligya na. Mao ta bitaw Rajumani aw kwan anang magnumani nga siguro inyo siguro mapangutana ang disyud sabay lang yung mga lakang gihimo ni ini nga kwan man kay ni kanang laganap man kay ni nga mga scam diri sa atong syudad nga makita pa gato sa social media.
1: Oo.
0: Doon na ba sila gibuhat para ma kwan ni masanta ni o maprotektahan atong mga buyer?
1: Okay. Bitaw, sakto nang imo attorney. Now, kada nga kaso din na, isip ikaw ang abogado, rugar ang tag-iya, gaagad ragyod kung unsay mga legal moves kay buhaton against aning naiskutan nga buyer nga gamayra kay nahatag.
0: Ano itabo na ni Magnumani?
1: Oo.
0: Every time kining mga tao ni daning scammer nga developer, scammer man siya, Rajumani, Magnumani, scammer man siya nga tao yun.
1: Oo.
0: Every time mo ato sa dito, ang tubag nag sa kong kliyente nga, si attorney na rito na bahala, ana.
1: Oo.
0: Namo na mag-istorya.
1: Oo.
0: Insakto man po kayo, nagpadala na ako demand letter niya as representative sa tag-iya.
1: So,
0: muna nga ako ragid ang sintro sa kasuko.
1: Oo. So, sa tanang mga legal moves, rugar, naa na kasintro ka nimo, kay ikaw, abogado gong ka niya, like ka namo nga mga dili abogado in town, galisod mi sa unsay mga legal nga mga pambuhaton. So, hinungdan nga ang kasuko, aning maong akusado, naa na kapunting sa imo ug wala na sa tagiya sa yuta.
0: Diha gayud muna na ang hitabo Magnumani. Wala man siya wa may laing babag sa iyang mga paningkamot kay actually nawad-an ko siya 25 million ana.
1: Pila ka hektarya attorney kay nga yuta diya? Pila ka hektarya ning yuta diya sa tagiya?
0: Almost 2 hectares ni siya.
1: 2 hectares. Unya dayon sa palit nila na inisyalan lang siya 500,000.
0: 500,000 o siya na maligya na dayon.
1: O siya na nagmaligya sa yuta despite nga usapan din nanabay pag-transfers ngalan atong nakapalit wala pa.
0: Mao gani nang worst nga nitabo Magnumani kay wala deed of sale.
1: Agay kasakit ba kayo?
0: Oo na mo gani nga ako gigatawgod ang disyud. Ato na sila kalampagon karang opisinahan. Anong daghan kayo nang hitabo ngayon ana nga mga scam sa Cagayan de Oro nya wala sila gibuhat.
1: Oh, tinod na.
0: Nakunta na tanila, doon na ba sila napailan yung kaso? Nga dahil man kayo nang hitabo yung ana?
1: Oo.
0: O, sabi lang ibuhat para maprotektahan ang interest sa mga tao nga mamalitay sa yuta.
1: Oo. Pero kada, ang atong gitumok is chod. Now, Dennis Cagayan de Oro, na, ba't kini nga insidente is para Manolo?
0: Yes, sa Manolo. Manolo na nahitabo. Pero, mamalagi, ang regional office magod nila na sa Cagayan de Oro.
1: Ah, okay.
0: Naman din mga personahe.
1: So, dapat po na ni nakapalit na sa mga yuta, prior ka mo palit lagi, dapat tanaw ni Mone kung ugaling i-check ninyo taa dito sa kanaabang din sa atong sa kung magpalit kag yuta ba ka, dapat dito sa ROD i-check
0: kung, ang required magod ang license to sell na Magnumani no? So tanaw man na may mga dapat naman ay poster sa yuta nga na license to sell ang nagbaligya. Pero lagi kini atong mga katawhan nga gapangiyawat kay barato ra pod
1: mo lagi.
0: So dili na magtanaw nga kanang ilang yutang napalit dili pa dai na dili pa dai na panag-iya sa nagbaligya
1: bagi
0: mo ni na matituluhan
1: og dapat unta ang proper sa mupalit og yuta kung naa may gali xerox copy or photocopy sa title i-check kung kada nga lot number mao ba gyud ni ang tag-iya sa yuta nga nagbaligya kay wala gyud dagan mamaligya pero dili mao itag-iya at the same time i-check nato kanapod nga dito nga titulo kung wala bay kaso
0: ng encumbrance o kana sabay tagiya pa
1: luna bay nagclaim ana mga laing nga claim sa yuta so at least nga kuday kaso ayaw palita kay di pwede mo pat kag yuta kada wala pa gani din of sale o niya mupalit ka sa yuta nga inana questionable kayo sama sa nitabo aning buyer so ang nitabo unsa bay ilang agreement ana tud attorney nga ginisyalan naman siya 500 para sa documentation lang siguro ng 500 ana
0: ang nitabo Magnumani, yun na nilang sabot.
1: Okay.
0: Kaya lagi, kaya nga itong mga kliyente, sus, mga ordinary raman kayong mag-uumang, gusto lang sa nga mahalin na yuta.
1: Oo.
0: Ang sa ilang sabot, ningon ang would-be buyer nga, okay, inyo ni iloan ang inyong yuta. Kaya pag-loan niyo sa inyong yuta, ang proceeds sa loan, ihatag niyo sa ako.
1: Oo.
0: Okay, ako na dahil mag-uli sa inyo sa kwarta.
1: Oo.
0: So, ingon gigan ako akong mga kliyente nga giluto man mo sa mantika ani manang. Nga imagine ang inyong yuta kamo pa mangita mo dawat sa prenda.
1: Oo.
0: Nga ang prenda inyo pagi turn over sa iyahan nga wala ang iyang gibayad 100,000 ra.
1: Oo.
0: Oh, para yang gamiton para pag develop sa yuta.
1: Oo.
0: So kana ni dili ni kana questionable ni siya nga kuan transaction, in fact void ganin siya. Oo. So gisulatan ko nga abogado da ning developer nga void man ang agreement nga gibuhat ninyo.
1: Oo.
0: Usa amo nang bawion kini. O otherwise kung mo insister gyud ka mo mo file gyud mi kaso sa disyud ni ini og sa DAR. Oo.
1: Labi na kay
0: na-threaten sila ana nga mga kuan istorya tungod kay seryoso man gud ang kaso diha sa disyud. Magdumani tungod kay it carries a penalty of 7 years imprisonment.
1: Sus ginoko.
0: Oo.
1: Labi na attorney kay ang mong yuta agricultural pa wa pagi mag-convert kay tus pagka residential gani.
0: Oo, oo. Kung naminaw man na si developer scammer karon Radyo Money, kabalo na siya, magdumani, kabalo na siya nga siya kung gipasabot. Kaya huwag mamilaing ka-transaction, anak.
1: So, wala kay laing imong gituan nga medyo bugat-bugat nga rason or tao or motibo o gakin sa mga responsable, kani siya nga transaction ni Mudia sa
0: Mantibugaw? Ang rason niya na magdumani, gawas lugar nga, kini, suko kayo siya kay napurnada ang iyang 25 million.
1: Oo. Oh, oh.
0: Ang mga tao po involved, iyan ang mga tao. Noted na nga mga bodyguard niya, yung mga henchmen ba? O so nailhan man sila kay naman tayong mga informant po nga naging sulsya ito nga kanang tawana sa kuan nasa CCTV. Murag ka na siya taga Salvador na muli ang alam muli apilito.
1: Okay.
0: So pag kuan pag check sa itong mga polis na confirm nila nailhan nila kay naman nakakita ikipuwas man niya yung ikipuwas man niya yung kuan ang kitaw nga helmet. So na-confirm yung, yung identity niya, karon nagtago na siya.
1: So asa dapat nga CCTV nga na dito nga area nga gitangta niya yung helmet, attorney?
0: Na diya sa cruising ra, kaya nagkaon mag-barbecue. Samtang napaabot sila ni Marlo nga Mulabay, kaya nasundan, nalangan-langan, kaya nihapit naman si Marlo sa Bunbun, kaya ato niya yung bata, igutom siguro kay asun sinapod ba ito. Nagkaon sa barbecue mo ito, giabri niya yung helmet.
1: Ah, motokan gitrest kini siya before ang insidente kun asa ni gikan ning mga ning duha nga nagmotor.
0: Oh, correct. Anang nahitabo magdumani.
1: Oo. So nailan nga kining mga tawhana, kining duha ka suspect taga dito gyapon ni Salvador.
0: El Salvador mga noted na sila nga kwan sa according sa investigation sa police noted ni sila nga mga kwan gitkan for hires.
1: Gan for hires and then kining duha connected pod aning giingon nimo nga scammer nga nagpagduta dia.
0: Yes. O, connected na sila. Kaya galing mo pong scammer ng developer taga El Salvador mag-yuk yapon.
1: So, nahimong sakripisyo ang driver ng tao ni Marlo, diya kanimo, biskay ang target ikaw, ang tong panahon na.
0: Mau ka na nahitabo. Subo kayo magnumani na doon ay nagsakripisyo sa kinabuhi ni Aaron lang kita luwason, pero maulagi na. Ako gaampo ang magpupo sa Ginoo o kanunay. Kung naigamiton ng Ginoo, instrumento niya. Pero masubog kita. Pero at the same time, dakong pasalamat sa Ginoo nga yang giluguayan, iputita na itong kinabuhi.
1: Okay. So karon doon ay mga bago, gwapo ng mga development sa investigation sa kapulisan kay medyo hayag-hayag na kung kinsa responsable.
0: Yes, sa magnumani, naghulat na lang na sila sa insakto nga mga kuan, panahon para ma-file na ang complaint batok ng gunman.
1: Oo. So ikaw mismo, interesado mo pa ilong kaso sa kinsa ang mga akusado ani, attorney?
0: Wala man ko kay actually ang mo file na ang kuamang tagtungod man gyud.
1: Dili
0: man ako. Ako mo suporta lang og katong pagpadayon sa kaso diya sa disyud ug sa DAR. Wala bitaw nga I hope ang disyud aminaw karon.
1: Oo.
0: Na ilang ta ikampanya kini mayon ani nga kalihukan kay daghan na kayo no naglaganap na. Kay gi take advantage ani mga scammer developer kining panginahanglan nun sa yuta sa mga pobre.
1: Ilang gitik advantage. Oo. So karon attorney no, considering although di man git ikaw ang nahintungdan but nasayop lang sila silang target nila, unsa bay mga lakang legal or uban pa nga mga pag-assister nimo sa imong driver in town nga mo na sakripisyos pagkamatay in town, attorney?
0: Napasalamat ko sa itong mga higala magnumani, ito mga higala no, mga amigo ko ni Marlo. Kaya lagi, listod yung kailang kahimtangan ni Pupari, may kaitaon ni sila, wala sa ikagahom. Naghadag ka ng contribute sa city government po, nag-contribute po sila through sa plenro nga si John Salvani, mo yung nag-facilitate sa niya puhon po sa viewing niya sa Bulun City, libre man po daw. Niya, sa mga daghan nga mga donors nga ni abot lugar para pagtabang sa pamilya. Among utang kabubuton nga nagpanpulta mo, nagsimpatiya silang kahintang.
1: Mm-hmm. Attorney, unsay mga dugang mga security ng ipatuman mo sa mong kagalingon kay sigurado ko basin simba ko lang o di kagidlunan nato di ka makuha nila, attorney.
0: Matupas ako mga amigo nga ingon na gid ko ang psychology sa field nga kuan operation. Dili gyud ko no kalung-an. So sa ako personal nga pagpangandam dunay maghayop ta ato mga kuan kauban magbantay nato. And pinaka importante gyud ang pag-ampo magnuman.
1: Why mo labaw na?
0: Why makalabaw sa pag-ampo pero at the same time kita instrumento magyapon sa Ginoo. Mangandam ta atong buhaton ang ang mga precaution para protektahan po ang atong interes sa atong kinabuhi.
1: Karon laban ni tabo si mong kaugalingon attorney isip usa ka abogado nga inani dunay intention nga gapatyon ka.
0: Sa una, yuta gyapon to dugay no long time ago na to magnumanay siguro mga 20 years ago. Sa ako po panlaban sa mga luma sa Talakag na i-rebuilding ang nagpaskin sa ako. Nga ginay ko na mangilugay daw yuta. Na wala man to wala man lugar to madayon. Pero dato pa na nagapangandam ko. Now, kinang mo yung words, kaya wagi na po nag-i-expect nga wala ipahibalo, nga hilap tanta, wala hulga, wala diya, hilom kaayo. Intervention nag-i-sa ginawa nakaluwas na to.
1: Lastly, attorney, basi doon na kay mga panawagan or gusto ba kang ipaabot nga to kung kinsa maning nga mga nagplano against niya kanimo o nagpatay nga to sa imong driver nga si Marlo. Basi ba'y mensahe ka, attorney John Arido, sir?
0: Una, balikong ko lang ang pasubo sa pamilya. Kaya mga higala ko kaya kinis sila magno money, mga silingan ko money. Classmate pa na ko ang manghod ni Marlo. Kaya na ko ilang pamilya. Pasubo na ko sa ilang pamilya. Nag-all kayo sila. Ikaduha, pasalamat sa mga nagtabang. Mga kaigalaan, mga boss ni Marlo sa una. Ang akong mga clients na nagtabang. Particular po sa atong kapulisan sa Cagayan de Oro nga huwagin mo undang. Particular sa opisina ni Major Tahor. O sa atong direktor, salamat kaayo. O ako lang sa mensahe sa atong disyud o sa DAR. Petro, disyud ka Region 10. Attention lang. Tabangin ninyo kining mga scam sa mga developer. Kung mahimo, bisitahan nyo ng mga developer karon o tanawin nyo ang ilang mga nature sa development para mapugnan kining inaaneng mga modus. Kaya naman na sa iyong gahom. Pwede man na motopropyo, pwede man mag-file o mga sumbong nila. Kaya makita man yung ilang mga developments na wala makasubay sa reglamento ninyo. So sa city government po, salamat kayo sa inyong pagtabang sa papahiluna sa sa pating lawas ni Marlo.
1: Attorney John Narido, sir, salamat kayong panahon ngayong ipabot ka namo sa CBS Magnum Radio o amping lang yun. Kanunay, attorney, sir.
0: Yes, salamat. Salamat, Magnum Money. Salamat kayo.
1: Okay, salamat, sir. Inyo na bati may gala si Attorney John Narido, mga igsoon o gitumbok niya ang posible nga naghimo ini is katong iyang gilabanan sa yuta nga napalit sa usa ka developer matud pa 2 ka hektarya diha dapita matud pa sa maya Mantibugaw Manolo Fortich Bukidnon mga igsoon. So muya gituan nga nasuko pagaya sa iya tungod ginapornada ang kantidad nga transactions nga 25 million pesos tungod kay nagrebenta naman lugar ang Tagias yuta through kaniya isip siya muya abogado. So muya hinungdan nga gituan niya nga muy gusto mo papatay ganito kaniya. So, kada may gala sa side ni Atty. Narido. I don't know, dito karon may gala sa side sa namatyan. Kay kung pangutan o kung si Atty. Narido ang pastoryaon is mistaken identity lang. Nasaypan nga kanto may gala nga gipatay nga si Mr. Marlo. Mauto siya si Atty. Narido. That's why may gala gipusil sa paggawa sa sakyanan niya. Nas maglumkiya, no? Tanahon to repeat karon sa side sa namatyan in town. Maglumkiya?
2: Yes, sa magnamamani na natudri ka na mismo sa pamalay ni katuni, driver ni Atty. Narido magnamamani nga si Marlo Valmoria. Kung nga din, karong mapraw na wala iyang asawa magnamamani tungkol kaya dagan po dugala ka o dagan po igiproseso. Sa last na papangta na natuado siya sa kaninga PAW uga dagan pa siya ilakunan kay lagi dagan pa siya iproseso aron po nga maplastar na yun ang kaning iha po nga pating lawas aning iha nga banan. So doon plasa naman siya magnamamani ilang balay gani ani sa medyo piot niya naraskilin sa kaninga muraga iskina po. Dan, ang nabilin na ito magnamamani ang yara nga kaning mga gagmay nga mga bata in town. So ang hinoon ko at makita po niya nga ikuan na plasa man niya nga lungon po magnamamani niya wala pa sa time mapasaligan po doga hinabi dito tungkol na gisrason nga mga gagmay bata ra nga nabilin doga medyo busy po ng iyang mama karo nga panahon na po magnamamani.
1: Oo, okay. So kanon sa matod na ang plastara na para malubong na siya kay kung tinood bang galing in town kini nga nasaypan lang ang kining namatay pagkaluhi pa siya kay in town na sakripisyo uban ang iyang mga anak kag may parabain town napatay lang sa wahinungdan tungod kay ang gihire basta kay ang gasakay ga drive ang sakyanan na mao na ni target di man mao ang driver man di ay magdumkiya.
2: O lagi ato pa, o pari mapakutan ang ginagyan mag niya mama ni, kaya ang mga bata po nga nangabilin, kaya mga gagmay pabitaw, katong sa ibutek ni Agi, nga napal ni sila elementary nga bata, uga sila rigid po ang natahasan po nga mabilin diri sa ilang balay, pero hinoon, umainon po ka, uga ilang area po mag niya mama ni, medyo sulunod yun, uga kung nga, marag naramag niya gani pagsunod ni mas area magnamamani makita na dinhi mo diretso ang kaning iyang lungon so mayon gyud nga nagin na sa nagin suti sa kalisod in taon ang kaning pamilya niya katubod dayon taon ang asawa na ning gamot na ninguha gyud pud niya makuha pagadugang assistance para gyud pud niya makasustain na dili lang sa kaning pagpalubong ay kaning pagaya pagpalubong pud magnamani ilabi na sa ilang mga lolo pud niya kaning binlan pud siya og lima ka mga bata pud nila magnamamani.
1: Sige.
2: So, agikan din rin sa lokasyon sa Rowena Ibunbuning atong kasyadaan para sa maging rapido. Kini, sa maging hunter ko na si Kevin sa balita o servisyo mag-radio.
1: Rapido! Rapido! Salamat magnom Kia Belenosa, mga igsoon sa iyang allocation. Sa ato magbalik, Stipot Maygala, pila na may presyo karon sa mga produktong petrolyo, pila ay rollback sa gasolina o diesel karong adawa. Sa ato magbalik, standby, oras alas 10:16.
3: Time Check is brought to you by Charmy, breathable panty liner for everywhere confidence.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
4: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.

0: Daytime Entertainment Facebook page.
1: Oras a las 10:19.
2: Time checks brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
1: Balik tayo kay Gobans sa tong programa magatong Magnum Rapido. Ning bahina may galato sa i-check atong kaubas Magnum Perseid Blanca, pila gi-roll back sa diesel o gasolina karong adlaw, pila day presyo sa atong mga produktong petrolyo sa mga nagkadiyang gas stations sa atong nakbayan sa Cagayan de Oro. I-check ta Magnum Perseid Blanca sa location. Go ahead.
4: Malamali ning panahon na no, atong gilibot ang atong mga gas station dili sa atong dakbayan. Igor at pag-iwilasan magdumani o 24 centavos ng atong gasolina. Imbis nga last week, nagpasaka man ang atong gasolina o 5. Oh. Karoon magdumani nag-rollback to all. Basta pangalan rollback, medyo ganahan pa. Pero 24 centavos na basa ng gasolina magdumani.
1: 24 centavos?
4: Oo, 24 centavos. Ano tayo natitintang sa gasolina ng rollback?
1: Simba ko.
4: Ang diesel, 7.57 centavos ang litro.
1: 7.50
4: ang diesel. City, 50 magdumani. Ang kerosene, 5.85.
1: Oo.
4: Ang kerosene, so mo na nga MBC, ganahan pa, wag nga po, mura nga buhay na itabo karon sa ato mismo ang gasolina.
1: Oo.
4: Ang pundo na nga po sa magdumani kay, kaya na 24 centavos, di mo na magkaliho kay tao magdumani.
1: Hmm.
4: So wag it kaliho, kuha lang nga ito mismo isguta lang sa diesel karon sa pinibang puntod, pining 3 hill and sands.
1: Oo.
4: Ang gas station na puntod, 98 na lang yung magdumani ang diesel.
1: Oo.
4: Kahibang nga, ipang-parking na lang din ang ilang mismong mga kahimanan kay Barbahog, Gansigod. Biligyo, hinahinay sa nagbalik karon.
1: Oo.
4: Ay 98 naman lang magdumani ang atong diesel.
1: Oo.
4: O 98 na lang ang atong mismong diesel, 98 and 10 centavos. While ang regular na gasolina, magdumani, na lugar sa 84.40. Unleaded, 83.90 ang gasolina.
1: Pila?
4: 83.90. Ang unleaded ni gasolina, while muambak ta magdumani sa kinibang petrol, ang petrol karon magdumani sa ang ila mismong diesel, 95.20 na lang git.
1: Okay.
4: Oo, sa 95 na lang git magdumani ang ila mismong kinibang diesel. Ang ilang gasolina, special, Sintay City, Punta Nubinta. Sintay City, Punta Nubinta, ang ila mismong special, while ang ila ang unleaded, 86.90.
1: Mm.
4: Well, ang GT, ang ilang magdumani ng kinibang diesel, 95.90 na lang yun.
1: Uy.
4: 95.20.
1: 95? Asa na fitness, ha?
4: GT, magdumani sa Gabukayan. While ang...
1: Kanang 95 pesos, kagahapon pa man nga presyo dito sa Agusan.
4: O, lagi, lahiman dito. Lahiman po dito, sentro magdumani.
1: Mausap lagi.
4: So, ang ilang special, 87.90.
1: Oh.
4: While ang ilang kinibang unleaded, 86.90 lugar magdumani.
1: Oo.
4: So, ang Blue Energy Sub sa Dalanos Media, ang ilang mismong diesel, barata na git kayo, 92 na lang git.
1: Oo.
4: 92.20, ang special, 87.90 ka gasolina, while ang ilang unleaded, 86.90 lugar magdumani.
1: Oo.
4: Ibalik na ta sa line of 9, line of 8. Atong tanaw sa Lutsimana kay ang nabalita-balita sa Lutsimana, bawiyon naman daw kuno ni magdumani ang 20% tapos himuon na siya ng 3 pesos.
1: Uy.
4: Unta dili mahitabo base no rollback unta magdumani. Okay, mo nang ila nga pag once gani nga mo rollback, dili gyud tanan mo rollback ang gasolina ug diesel. Gamay ang gasolina, dako ang diesel, bubalos lugar pod sa semana. Dako na pod ang diesel, gamay na pod ang diesel, dako na pod ang gasolina. So magdepende lang ni magdumani sa ato mismo lugar nga kinibang trading ani. Sabi na sala na sa world market na magdumani.
1: Mm.
4: Last location ng Gunto si Blanca sa Balita House. Bisyo, Magnum Radio.
3: Rapido, rapido.
1: Salamat Magnum Perseid Blanca. Naka-rollback yun karong adlaw may kala ang produktong petrolyo. Ang gaso, ang krudo, hapit mag-utso. 7 pesos o 57 centavos. Wakabot 8, pero okay na lang na siya. Wakabot 8. Ang gasolina yun, mga igsoon kay 24 centavos na yun. Ura mga igsoon o gitagiti man pa kayo. Gitagiti. 24 centavos na yun, mga igsoon. Ang nesgutan may gala, ang girolback may gala. So, muna'y nakapait kayo mga igsoon, ginagmaya rin in town. But sari lang, base di pa may gala sa sunod yung mga adlaw, kanabang, basing mga kwan na rin, magka, kwan na rin, magkasipa-sipa rin insakto. Kay mitiabaw na pagayo ang transport sector karong mapanahon na may gala, bunga na nilaging kalisod kasi gigsaka ang presyo sa mga produkto petrolyo. Okay, so kada mga Exxon ang pangitabo di sa ato o pabuta lang ugma adlaw sa dugang para to may gala ng mga discussion sa mga issues. Ugma na yung adlaw Miyerkules ang laing hugna sa People's Day may gala nga ipaygayon diya sa konsolasyon ugma. Konsolasyon may gala ang People's Day. So kamo diya sa katawhan diya sa konsolasyon ugmang adlaw ang adlaw sa katawhan kon People's Day. Konsolasyon, lalom des tulay. Diya ang binyo sa lalom des tulay, des konsolasyon ugma ang People's Day, Miyerkules. Okay? Og kana, para ugma adlaw. Wa natin kong oras. Salamat kay mga listeners. Salamat kay mga viewers. Salamat sa tanan ato ng mga suking tigpaminaw. Ay kalimot may gala sa usag kagagawas ng katilingban katawhan labing gabahanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawan ng matuban. Kilaman yung anchorman. Kini si Magnum Manny Agustero din lamang sa Balitang Serpisyo. Magnum Radio.
3: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
5: GTX 500 Health Alert.
6: Nagapalang dulong bala ang imong panulukan.
7: Magandingin bala ang imong nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhan.
6: Masi may diabetes ka na.
7: Mag-DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imong blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Churvietnol. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, so buong nag-136 na lang ang sugar ko.
7: DTX 500.
9: Amin ninyo, dako kayo porsyento nga mukunhod ang blood pressure kung muubos ang timbang sa usa ka tao. For example, high blood ka, nga magbawas kang timbang bisag usa ka kilo lang duha sa pagdagan sa pipila ka mga bulan or semana, dako kayo na siya og porsyento nga muubos ang blood pressure. Magbawas sa mga pagkaon nga parat, kay naging parat mga higala. Number one nga, makapahigh blood. Mga mantikaon nga mga pagkaon, bawasan nato ang paggamit sa asin, tuyo, patis, bagoong, mga dried fish mga higala nga parat kayo. Kayang ginat. Dayon, mag-exercise. Walking. Stretching mga higala. Walking, pasingot. Katulo or kalima ka beses sa usa ka semana, makatabang sa pagpakunhod sa hypertension. Kung may high blood, kinahanglan yun nga mag-inom yun ng tambal. Kung naatay mga medication, imnon yun na to. Kay dili kita magkumpiyansa. Lisod kayo magkumpiyansa mga higala. Na binainit ang panahon. Inom yun na. Pero dili ta magsalig sa ato ang mga giinom ng mga medication. Ang problema magunta ito, magsalig magunta. O niya, mapabayaan na nato mga higala, ang healthy lifestyle. Ah, okay rin eh. Nabita ko yung maintenance. Ah, dili pwede. Nga mahimong lisensya ang pag-inom sa tambal, nga ato ang mapabayaan ang pagbahimsong sa panglawas. Kinahanglan na agad ni. Healthy lifestyle, exercise, healthy diet, saktong ang katulog, inom sa saktong kadaganon sa tubig, likay sa stress. Mas stress sa magkapahay blood ba yan? Then na ay mga medication nga ginainom, hindi pagkalimtan yun, no? Mag-clinica DTX 500. Mag-clinica D3 Bio. Nakuntabang ba yan eh? Kaling atong mga suplemento. Muna nga sa mga nangutan na sir, asa man ta ka-avail kapalitan ng D3 Bio, DTX 500. Na ani mga higala sa pinakadoon nga mga butika.
10: Inoveva Elibera, 81, Presanta Filibuna. Kanak-kanak na lang may PCM, D3 Bio, kanang kuan, DTX 500. Maayang man ako na matikday, kaya mo rin araw-araw akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Mm. Pero ang ako lang, gikan kuan, kay daghan, kaya dili ka pagkao. Hoy, kamo na minaw karon. Mag-awat sa mo sa ako sa una sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Daghan kay kag mga sakit pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
11: Salamat, Kenai.
7: DTX 500.
12: Mabilis sa mga butika.
7: D3 Bio.
12: Mabibilis sa mga butika.
13: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamun yung akong gimintin, kay gamera man akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muni nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
7: DTX 500!
12: Mabalisa mga butika.
7: D3 Bio!
12: mabibili sa mga butika.
14: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
15: Libre?
14: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Nya, sa Wednesday, wala tayong konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tayong konsulta. Pero, pwede gihapon mo mo na sa clinic, magbalit sa ito ang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
14: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz at Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
17: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
17: TTX Coffee Mix.
12: Pumaka sa mga butika.
19: MyTC Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified MyTC user.
20: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa MyTC. MyTC ang kondisyon gid kini.
19: MyTC.
12: Mapalit sa mga butika.
21: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
22: EQ Pants, from day one to dandler, EQ tinyo mo.
23: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
24: Sa mga biyaydor, paingon sa Laguindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: News, alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugna ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magdum Radio, news and public affairs. Patas sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Oras a las 10:35. Higala, kumusta mga yuntong kaisanan? Welcome para kuban din sa atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Ato may gala Magnum in action. Karoon lao may gala. Adlaw may gala. Karoon nga.
0: Magnum in action.
1: Adlaw may gala. Karoon nga. Martes sa Pizza 29. May gala sa bulan sa September 2026.
0: Magnum in action.
1: Happy Fiesta Advance sa Barangay Agusan o Barangay Consolacion. May advance sa Fiesta kayong tanan diyan.
0: Magnum in action.
1: Karoon lao may gala. Sa atong para kuban din sa atong tulumanon. Maigsoon, pabutan niya kay ato'y babati may gala na kanyang live kay ang mayor sa Davao na si Mayor Basti Duterte may gala. Mao may gala karoon ipatubang sa impeachment trial sa ika-31 kadlo may gala sa batok may gala ni Vice President Sara Duterte.
0: Magnum,
1: yang igsoon isip Vice Mayor may gala sa dia may gala sa Davao
0: Magnum,
1: City. Pabutan may gala katong ipabati niya karoon sa taon may gala kay talagsa rin no, ito nga siya. O niya isip may gala witness siya sa prosecution, meaning sa mga prosecutor. O muna may gala siya ang naimong witness may gala karong panahon na.
0: Magnum in action!
1: Medyo isugisugir may gala, no?
0: Talang pangutana.
1: Yes, yes, wala siya mo balipad, tanan. O tol, wala man siya, witness naman siya may gala.
0: Magnum
1: tulang
0: in action!
1: Karustan. Iniwan sa napitang magpunasyon ng may gala, itong kalimtan kanuna ay kiyot, itong kalimtan ng tanan, pero ang pagpasalamat may gala sa itong labang magkagagahong. Tila itong kalimtan may gala, panayantang magpasalamat may gala, hando ka ng brauna, salamat ka ng Kristo, salamat Diyos sa mahan, anak Diyos Espiritu Santo, sa mugyata ka namang laing adlaw, sa pagkatong ka namang ginong Isus, nining laing kauduhon, sa laing kinabuhi ginong, ay mugyata ka namuban sa mga minahal sa kinabuhi, sa mga kauban sa mga sabihan, salamat din ang tanan. Kami ginong mag-ampo, kanunay da kanimo, mag-hangyo, ngayon tayo mo kaming panalipdan, iiwan sa disgrasya katalagman, proteksyonin kami kanunay ginong, batok sa mga nagariang pangitabo sa palibot, labi na batok sa mga demonyog dautan sa among palibot. Ginong Isus, magusta kami guwaka sa pinagi kanimo, among yan po ginong, ang tayo mong ihatag ang kalinaw, panagiusa, pagsinabtanay, o kung tayo ginong, ang katarong mo'y magpatigbaba o muhari sa among nasun, labi na sa tibuok kalibutan, o kang kalinaw ginong, labi na sa tibuok kalibutan. Ginong, salamat ka sa mga grasya ngayon mong ihatag ka namo, labi na kami magampong, ang tayo mong ibubo sa matag-adlaw ng tanan, ang grasya, o gaunta nga to sa mga nagmasakit o sa mga kabusin taon nga nasa nagkariang kadaplinan. Amo sa pagkanya kanimo ginong Isus, ngaunta, ibong kami pasalun sa mga salangan ni Borek kanimo, yung gumang kami ang napasalun nga to sa mga kasala ka namo. Kineng tanan, amo kipangayari kang Kristo, mong bugtong anak buhing nagaran sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action!
1: Sa ito lang mga namina, may gala, may ngoto ka ng tanan.
0: Magnum in action!
1: O sa may good news and bad news, may gala. Good news ito sa City 50, may gala. Ang rollback sa presyo sa lana, labi na sa diesel, may gala. Gipatuman, karong adlawa, bintahan na.
0: Magnum in action!
1: Samta, may gala. O by the way, kondolensya, may gala. Nostong higalan taong kini sa mga pamilyang Limlusoy, may gala. O man itong higalan taong, no? Higala gikanato ni si Sir Joseph, may gala, Limlusoy. Siya may gala, dumala ng atong field tires, no? Ilaman na sa mga, ilaman ng pamilya, mga eksyon, ipano na sa laing kalibutan. Hindi na ito ni siya may kuha may gala, kay unag, uban mi ani, ikadua, pirmi po rin sa atong sibihan. Panahon may gala nga Biyernes, panahon may gala magprograma ta sa buntag na Pilipinas, niyagi ni siya may gala, lugar isip higala, magdala na siya, panlisal ni kape. Minisag Jujak, pangapili ako.
0: In action!
1: So, panlisal para sa mga kaupan ninyo. Mga ganyan trabaho mga eksoon kayo mag-exercise man eh. Mula sa itong sibihan tao may gala, ganyan itong amigo.
0: Magnum! In
1: action! O nga si Joseph may gala, Limlusoy mga eksoon. O pero doon na, balon na ito may gala, doon na sa Giambi ng Balatian. In fact, mga tuta sa dito sa Ingog may gala sa Samay, kita o maupan kaya po na ito siya. Si Sir Joseph mga eksoon. Grabe kadayhan sa Magnum ni. Kaya ang trabaho, naaragi na Magnum may gala. Pirmi ka na siyang kabayan may gala. Kimurag ang Magnum, marag parts siya ang kinabuhi mga eksoon na buhi pa siya. Pero muna itong gingon nga at least si Sir Joseph may gala. Una siyang kikwas ginoo. O niya at least may gala, manginauta nga unta siya may gala. Tuwa mo abay po sa gingkarian sa aluga atong lingkuranas ng ginoo. Kay tarong masanay nga klase nga tao
0: Magnum,
1: mga eksoon.
0: In action!
1: So condolence may gala sa mga pamilyang mga Lusoy, Limlusoy may gala, ilabi na may gala, may kining atong yampo may gala, ang pagpanaw may gala, ang unta siya may gsoon, ang dawato may gala sa gigira sa Diyos, nga to ni Sir Joseph Limlusoy may gala, nga ni pano na nga to sa laing kalibutan, kaya na tiksan man ta, ang kutob sa naay mga number niya may gala sa cellphone, kitiksan nga muna ni, kaya nanawag ko to last week. Nanawag ko iya kung unhaw na pirmi kina sa iya. Pirmi ko kay mahumusta ba? Nanawag ko sa iya, wala kang tubag. Kung akong gitawagan sa may gala, di ba katubag ha? Nga, basi siguro ko, masing nakatulog, walang sata. Atong gitawagan gaya po, wala gaya po. So, karoon may eksyon, ibawa na ito, nga ni paano na taon sa laing kalibutan may gala, Sir Joseph Lim Lusoy, mga Exxon.
0: In action!
1: O sa mga pamilya, may galang Lim Lusoy, at mga pasubo, may galang, laban sa mong sibiyan, kay suod mo sa niya, sa itong mga kaoban niya sa newsroom. Diya, may guys, magnumani, kakaoban ni Pirmik Pandisal, may galang sa newsroom. Mag-aatang na sila pag-abot sa Biyernes. Insya nga, nanato ka nun si Migo Jujam, si Jack, si Sir Joseph. Hindi, mag-istorya-istorya. So, inana, may galang, so ang kinabuhi sa tao, lumalabay lang yun mga Exxon.
0: Magnum,
1: so, diba itong gingon nga kinanlan magtigong tagbahandi mga Exxon. Of course, dili na ito kalimtan ang pagtigong magbahandi sa laing kalibutan mga igala. Kay gustuhon man natog dili, kitang tanan mga igala, mupanaw yun mga igala sa laing kalibutan.
0: Magnum, in action!
1: Ug mga igala, ilubong og mga dawa dyan sa Oro Garden, dyan sa Lumbia, ang mga igala, si Mr. Joseph Lim Lusoy.
0: Magnum, in action!
1: So, kondolens lang sa pamilya mga igala ang Lim Lusoy.
0: Magnum, in action!
1: Anyway, sobrang gawin mga igala na maglangan, mga igala, nagkula mga luan sa itong mga balita. Una ito mga igala sa balita lokal, noong Vendrasco mga igala, President mga Exxon, na nanawagan mga igala sa itong mayor, nga unta, pan-jackpot mga igala, ganyan mga illegal nga baw-baw nga nakapikto silang patigayon.
0: Magnum, in action!
1: Samta mga igala, Yuneda mga igala, President Joel Gabatan, Mingon mga igala, okay na sa ila, pag naa mga igala, baw-baw, basta kay dito na panahon sa gabi, kay loosa mga igala, loosa ng mga pasayro mga Exxon, kawanay kasakyan mga igala, ilabi na panahon sa gabi, although illegal, pero loosa ng mga pasayro, nga wanay muhakot mga Exxon, subahin ang ilang mga reaction kalabot ini. Samta mga igala, gingon, nadugang balita mga igala, gingon RTA, magpahigayon mga igala, o operasyon, patok mga igala sa baw-baw sa unang simana sa sunong simana, sa Oktubre.
0: Magnum, na, in action!
1: Debantay kinong mga igala, kaya katunay sa buka niya ito mga igala, lusob na sa mga Exxon.
0: In action!
1: Samta mga igala, gingon RTA mga igala, wamahadlok mga igala sa bahad ni Mayor Bago, nadalhon mga igala sa korte mga igala, kini may galang isyo nga no nga dili ipasulod ang mga sakinan dili sa Turuk-Turuk sa Dakbayan. Human may galang ipatuman ang usa ka ordinata sa atong syudad nga naghangyo nga kumahimo diha lang kutob sa Westy o Gaisting nga mga terminal ang mga pasayro para at least sa medyo di kay makadugas kahoo sa problema sa dagas na piko dili sa atong Dakbayan.
0: Magnum, in action!
1: Samda may galang arti, may galang may welcome may galang kung dalon sa korte ni Mayor Bago ang nasangpit may galang isyo. Aron na pagtanaw may galang kinsa ba insakto ang atong syudad nga nagpatuman na sa ordinansa o sila may gala nga igulang mohangyo mga Exxon nga unta makasulod sila din sa atong Dakbayan.
0: Magnum, in action!
1: Muna may gala samtang dugang balita may gala gingon suspect may gala sa pagpusil patay sa usa ka driver nga si Marlo. Driver may gala ni Attorney Narido ang gingong na ilana ng laya sa may gala taga El Salvador City.
0: Magnum,
1: uman, in back-track, action! Sa gimong backtracking may gala nakita taga dito riyay kadua. Attorney Narido may gala nagtuo nga sa target may gala sa nasangpit nga pagpatyo nunta.
0: Magnum,
1: pero tungkol may gala din kining na lugar na Saipan may gala ang driver. O so nagtuo siya may gala nga siya may gala ang targeton yun tungkol mga kaso may gala si Yuta.
0: Magnum, in action!
1: O ganyan problema si Yuta, basta Yuta ganyan may gala pupatay ko na.
0: Magnum, in action!
1: Muna may gala problema ganyan mga Exxon.
0: Magnum, in action!
1: So muna may gala ang bantay-bantayan yun labi na bugado ka na Yuta niya patay ganyan mga Exxon ang resulta.
0: Magnum, in action!
1: So muna may gala itong tagas pagtagad may gas panaguban sa uban sa mga isyo may gala karungod tuwa may Exxon. Unya sa pagbalik tawto ibabati sa Megala kay kining portion sa impeachment trial si Mayor Basti Duterte Megala moya gisalang karon Megala sa prosecution siya Megala ang testigos unya nahimo sang hostile witness Megala karon siya pero isog Megala si Mayor Basti Duterte tubag siya lugar isog dagway sab sa pagbalik ta mga Exxon oras alas sa 10:45 na.
2: Pirmig ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
6: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
7: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-247. 9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
8: Life extension, vitamin D3.
9: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
10: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
8: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
12: Ka-arrest, alagang panatag with ka-arrest adult diapers.
13: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
14: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026, Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
15: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in
1: Action. Magkala pwede sa pag-uban din sa atong drone, magkala ito Magnum in Action. Ato sa paminaw, magkala live ang impeachment trial ay ka-31 kay ang mayor sa Davao ni Tungagin mga egzon sa lugar sa pagsabi na magkala sa impeachment trial kininga court, impeachment court mga egzon. O ni Tungagin siya, no? Niya, wa niya matupa yang nag-irespetuan ang nasangpit nga sabi na magkala ang ipala ng ato. Paminaw ito magkala ang impeachment trial mga egzon kundi ang mayor sa kining controversial gapon nga mayor Megalas Davao ang nitunga Megala karon para paminaw ta. Paminaw ta Megala. Diyan lang kayo ha. Asa i-check Megala no ang atong mayor Megala sa ang impeachment trial kay si Mayor Basti Duterte mao Megala ay lugar nitunga gyud no. Ay dunog ang vice presidente kay apil man sa sabi na mutunga ba. Although mayor testigos mo lang siya pero style Megala witness siya sa kining sa kuano kining prosecution. Paminaw tabi itong paminaw Megala ang nasakpit Megala ang direkta Megala live dito sa distrito Megala sa Senado.
0: Magnum in action.
1: Relax kay Megala no kato mga re-electionist. Ilom kay sila kay tanaw na po sa Davao ra bani. Kadagan na ba kay tao Megala kato mga re-electionist Megala ang mga senador ilom-ilom lang yun. O kaya

0: Congressman Fresnedi that the resource persons will be heard first before approving the bills.
1: Agencies na, ma'am.
2: Okay. Itang kayo, ha? Wala ka kuha mo sila magkala, no? Paminaw sa nato kajot, no? Murag suspended pa ang ilang kuhan? Suspended pa? Suspended pa magkala, no? Paminaw na to kay una, kay lugar, kay pangutana.
0: And we have the comments from the different agencies.
2: Uh-huh.
0: May we hear from the chairperson, Attorney Mercedita Gutierrez of the National Commission on Senior Citizens.
2: O, dito may gala, kadi mo na yun, di mo na may gala, no? Talanto may gala, kaya suspendido pa karon ang nasangpit may gala nga.
3: Honorable members of this committee.
2: Kini may gala nga nasangpit nga impeachment trial, mga igsoon. Talanta kaya, nag-kaon-kaon, mga kuno si ang vice mayor, kamulong ang mayor may gala, kamulong mangutana, murag si Gisak usap-usap. Pero karon panahon na temporary sa gisuspended pa niya napod may gala karon si Trillanes. Kaya si Trillanes may gala, ang kani senador may gala. So apil mo sa testigos. O nangawala may gala kay murag isus sa ila pasang gisuspended may gala ang nasangpit nga kining impeachment trial. So tanawon ta may gala no kay nawa ma si Baste umana siguro ay dunog subay na tabuan ni kay dali ra man kayo. So tanawon ta may gala gaun subay na tabo kay ilang mang gisuspended may gala ang nasangpit nga kining nasangpit may gala nga ilang trial may gala karong panahon na.
4: Magnum in action.
2: Una itong atangatangan kung sabay na hitabo may soon kay ato man yung monitor. Una pangutana sa iya, of course, pangutana siya nga lugar sa imong kwan. Pagingon nga, di ba, mayor ka ito nga wala. Ay, 2025 ako na imong mayor itong eleksyon. So si Supreme Court kining Supreme Court spokesman nga si Junior T mao may gala lugar abogado may gala private lawyer sa prosecution meaning sa prosecutor sa prosecution may gala si Junior T kuya gyapo nga abogado pero ang pangutana wa pa kay bugat nga pangutana kay gipangutana sa may gala of course sa basic nga pangutana nya katong nay mga iyang gisulat may gala sa na iyang kwan sa iyang Facebook account. Kamurag murag di sa believe may gala ning nay ani karon kay murag lu sa kamino ana ba. Siya, ako nang pagtuo murag nanas mo na akong pag akong pagtuo. So inana so okay taksa lang ka pangutana kay tubagon man ritso niya. Kay mo ba ni niya katong daghan to may gala nay mga iya mga gi-post niya unya nay mga statement may gala niya wa sa mingo dili na ako. Ako na. Kuno mga bugat may gala nga murag iya mga statement nga against may gala nini unya usa may gala nga kining nasangpit nga impeachment trial para ni may gala pag lakag ni sa iyang ano igsuon amo ginala ba asa nata sa nasa iyang post wa man wa may iyang tingog mga kwan lang murag ipang post lang nga kini para ni may gala ilang ilag yung pugnan nga makadaga ni igsuon niya sa 2028 election murag ginana no gipangutana ikaw ba ni imo ba ni Mr. Mayor kini nga statement nga nasa ako na wala kasi mga dili oy wala do na say post may gala nga gi-highlights gyud kay medyo bugat may gala unya against sa kining impeachment trial mga igsuon ipangutana sa pinagtuloto ka paragraph may gala kining kwan ikaw gyapon ni ako o oh, ako na yes ako na siya nasa gibasa may gala tutungon niya gibasa na pud ni nasa abogado may gala sa prosecution nga kini siya, imo ba nga, imo gaya po nang isinbit? Ako na, ako. Doon sa ilayan may gala, nga murag, kanabang disaway may gala ni ini, nga trial mga igsoon, batok sa igsoon. Siya, ako, wagi sa imo nga dili na, ambot kasi taga na, ako na tanan, ako na. So, wala sila kay wama, ang pangutana nila, dili man sa kakuan, puro siya muangkon, saon sa may gala, yan hitabo mga igsoon.
4: Magnum in action!
2: So, muna may gala ang sitwasyon, may gala kalabot sir, may gala nini. So atong itanasan ang reaction labi na ito mga re-electionist mga igsoon, nga mga kining uban nga mga senador, kalma sila kayo kay Tanalos Basti may gala, wala man. Ito nga murag maga okunokon, kada bang murag duha-duhag tubag, wala eh. Pag-uman may gala, date sumangkon. O niya sa back may gala kay ang question magod nini sa ito nasabtan, kato may gala nga gi-question katong na mga kwan ba dunay mga dunay usa ka murag supplier may gala murag dunay kwan nga murag mukos pang-

0: pagkaon, mo gina na ba? Kay normal man na sa usa ka LGO, nagi mo nga usa ka kanabang contractor nga ikaw mo supply pagkaon, ikaw mo supply ani. Unya kay lang question magud may gala nganong lugar siya lang gabalik-balik. Ano na ay award mga niabot nag mga 30 million kapin nga pila to katuig mga 3 years siguro nga supply may gala sa nya dito lang sa usa may gala ka murabaga usa lang ka kontraktor kada bang sila ka supply dinhi sa ato muna man di ba muna sila ang murag suki-suki ba unya before may gala na lugar nila aksyonan lugar before la ihatag may gala like for example dunay mga kalihukan nya nagkilala sila ga pakauno nang daghan tao. I-bidding dahil gapon may gala. Kaya mo din yun, sinasabda na itong pangutana, bidding. Yan mo nga supplier, bidding siya. Although di kayo dako ang amount, gibidding. Pag bidding may gala, lugar siya ang nidaog. Inana niya, pangutana ang mayor nga, sa Bids and Awards Committee, kan mga membro niya, ikaw ba ang nag-appoint siya? Ako. Oh yes, ako. Maginana. O niya, sige, so ina lugar. Karon, kinsa may, kubalo na, sila naman niya. Pero ikaw ang naghatag authority sa kisa may nagpupirma, katong ano yung administrator ng pirma. Niya ikaw ang naghatag authority. Ako ang naghatag sa authority. As long as dili siya illegal, inana lugar. So wala sila makuha may gala kay kada pangutana, wala siya yung no, dili oy, wala, dito ako, ako. O so inana may gala ang tubag pirmi mga igsoon.
1: Magnum in action!
0: O yun, wala naman to, kaya paingo naman tayo ni may gala niya. Tungkol lagi kay question nila ng anong kinira usa ang usa pero wala may question og usa ra kay importante dia na agi ni agi kog bidding o niya legal ang tanan siya as long as legal so wala question dia so ana siya so diretso may karon naka interest na wala man og galit no nag standby nagkuan sila nag murag na session sila kadiot mga igsoon kalabot ini kaya gi question lang dili mahimong lugar ni gihimo sang style witness may gala karon
1: magnum in action
0: so ato lang tangatangan may gala kay nangawala tanan ang mga senadoro nangawala sila ay do no may gala kun sa netabo kay nang gawas man tanan sila do na may gala ya kanabang murag gi suspend gi ilang gi suspenso sa ang pagdungog mga igsoon kalabot nini nawala pod ang mayor pero wa masay I don't know unsa pa ilang mga pangutana may gala kay aba masal ke wa masay bigon nga di ko bulan na pag di siya kabalo ambot ka badunay pangutana niya atoto atuturong ko unsay pangutana niya insyambot di kay ko pamilyar ana so kanala may gala yes ako yes wa masay bigon no kay ang pangutana puro man leading question may gala ang ikaw ba nagkuan oh ako oo oh, ako basta legal lang legal na oy nana may gala so lahi magunis siya may gala si Mayor Basti Duterte. Lahi siya may gala nga klase sa witness. Kaya kanang uban diyan, di ba kakabalo niya lugar, kini ba nga dilipon mga controversial nga tao. Remember, Basti may gala, iso kayo, sige lang mo sa wife, birada pero sa presidente, birada sa ta impeachment trial, may gala, labi na kanina nakita karon nga, wak pa may gala, gitawag nga decision, nanay decision ng mga, kini ba nga mga senador. Oh, so wala murag wala na lugar sila wala na sa kanang pagpaminaw may gala sa proceedings mga igsoon o gandagan may gala sa kining trial formality na lang siya. Pero gusto na og dili matud pa nanay decision tagsa-tagsa may gala sila na sa ilang unahuna pag abot ana di na sila matanaw sa eksakto pag dili wala diretso mga igsoon kalabot ini.
1: Magnum in action.
0: Aha, so matun pa ni Kwan, bumalik sa 12:15. O, kaya nag-resist sila. First time pa ni, kaya marag dugay siguro ni, kaya mag-resist sila, balik, ha? Ah, si Escudero, no? Kaya naghubo man sa iyang room, may gala si, ang atong si Escudero. Naghubo siya may gala. 12:15, kaya mangaon sila daan. So, atangan ta ni mga gala, kaya kita nag-to, kaya ang naraba din ni si Trillanes. Kinibibo ni may gala nga, kini nga impeachment trial karon nga pagdungog sa ato nakita murag arang-arang og bibo ni kay na may gala nakita si Trilling si Trillanes may gala ni Adi ni Pod asa ba yang part kay murag testigos pod siya oh so siguro murag dai sakto nga balaw ko ni may gala murag kumbate si general siguro ni kay na kani sigurado may gala hinahinay ni duna gid may gala mga bugat nga istorya ni kay kay Basti paminaw ni mo na lang niya. Relax, relax po si Basti may gala. O, nawala diya, no? Matulpan ni kining Escudero may gala, sinit ambition trial kinibang officer Maygala si kining Cedro Escudero mobalik sila Maygala alas 12:15 maniyoto daan sila Maygala so katong nasangpit Maygala nga lugar pag lingkod Maygala sa witness stand ni Mayor Basti Duterte mura giputol sa ay ko kinigyon basta kay atulong bantayan kay kanis Basti Duterte Maygala doon na pa pagkabugoy-bugoy na tanawag yung liog niya glawas niya puro patik na. So, dawe mo mutubag sa Maygala, adi magani, respeto magani, pero wala kayo, no. Yes, oh, pasali ka lang. Inala ba? Pasali ka lang. Tanaw niyo, maganana ka ng style, pito na nga, maghawidawi siyang iyang kwan, iyang dalungkan, maganana, oh, maragdigong style.
1: Magnum in action.
0: O niya, siyempre, din isalang po Maygala, si Trillanes, sila bandua. So, si kani Senador Maygala, controversial Maygala, nga si Senador kani Senador Maygala, gitawag lang Trillanes sa Maygala nga si Trillanes naasab. O so na po siya Maygala, I don't know kung siya sa may testimonya po siya kalabot Maygala ni ini. Kay sa ato na sabtan, kang Mayor Basti Duterte Maygala, more on kwa na siya, katubang mga transaksyon sa diya sa City Hall sa Davao. Kay gayon lagi Maygala nga doon ay kumpanya Maygala sa Vice Presidente nga nagnegosyo Maygala diya sulod sa City Hall. O diha Maygala, sumauna. Doon na magiging-question nga, doon ay katong-question karon nga kini siya, kaila ba ka, katong ni-attorney nga kwa, o kaila kwa na, kaila kay ko, o kaila ko. Wala nagkag-istorya ka nang usahay magod, o ikaw Maygala nga testigos nga murag mutipas ka, munang gingon sa mga abogado, pag mamaka ka Maygala, niya, nagmabawa man na nila, magbuta, maghimo ka ni kagbangag diya, diha magmusulod ng mga pangutana na dahil sa mga abogado. Nangiya wala, oh, ako na ako, ako yung ba, ako, oh, oh, tanan, ako na, ako, wala yung naka-istorya. Kaya kung iyat nung ingon nga, buta, ako bulo ana, anak na, dito Maygala, magsugod na. So, giputol sa Maygala nila, ang nasangpit, no, karo first time ni mga eksoon nga lugar before 11, nag-resist sila, nangao, naniuto sila daan, unya mo balik sila alas 12:15. So, kana mga Maygala, nagpasabot nga kini kay nag-resist sila og sayo, taas-taas ka kumbati Maygala. So, atong paminahon, kay daghang kay interesado ani, ilamin na Maygala, kining statement Maygala ni Basti Duterte. Unya, katawanan ha, kay siya Maygala testigo sa prosecution, meaning siya Maygala ang testigo sa gibitar siya, isip testigo sa Maygala. Unya, sa iyang pagtestigo, ang iya Maygala ang pagtestigo against Maygala, sa iya may galang iksoon nga sa ang Vice Presidente. Ipangutala sa ni Attorney Tudor T. Maygala nga ang imong pagani din eh lugar tungod sa Sabina. Of course, tungod sa Sabina. Unya kung wala kay Sabina di ka mo nga sa mga anuman man ko dinhi nga sa Sabina. Ug tanaw ni mo nagin Maygala pagka kalibang pagka malditohon Maygala mo tubag. Aya ko nang kuang giya murag iyang girespetuhan, gi-honor niya ang Sabina. O tungkol sa subpoena, pero insya nga yun si Atty. Churorte nga, kung wala yung subpoena, di kayo kamani. Alam mo, yes, di ko mani, kayo wala may subpoena. O so na Maygala, no? So kung tanawin mo, mutubag siya, pero wak man po kini siya, di mani siya akusado. Kunili ka testigos mo lang, ang problema karon pag mo testigos, pagtawin niya nga lugar na pangutana Maygala, nga medyo makadao sa igsoon, may isa nga, ambot ka, wako di ko pamilya na anak, mura yung tubag. Ambot ka, di ko pamilyar, ana.
1: Magnum.
0: Kana nga tubag, Maygala, na katong kanina siya nga, doon ay murag, kuna, sugod na. Isa nga, ambot ka, kay dili ko pamilyar, ana. Wala na siya, pugsapon, kay di ba siya pamilyar, imo nga, imo sa Maygala nga lugar, lugak-lugak ko, mga eksoon nga, dili man sa kabisado, mga eksoon, sa pangutana. So, doon na ganyan, di ko pamilyar, yes, ako na, yes, pagtanaw niya nga murag, di makadaon siguro, ambot, di ko pamilyar, ana. Kana lang, wala may mawala, di ba sa mapriso. Mao na Maygala ang medyo pagka controversial ani Maygala nga witness siya kay talagsala na mga eksoon kini nga pamilya Duterte sila kung tanaw nimo mga close kini kay sila katinabanga pero ang prosecutor Maygala ilang gikuha as witness Maygala against sa yang eksoon Maygsoon si Basti Duterte ilang gikuha nga witness para ilabang lugar ipasuka unsa ni bawa niya batok sa yang eksoon. O so kana siguro gikuha siya nga pagwingon nga tanaw nila nga mangutana sila at tubaga lang nga ambot ka wa ko di kay nako pamilyar na wala kung wan sina na ang imong tubag Maygala dili na kalakot-ikot pero imo pa nga kuan pa na mag sahit pa ka mo ka na, anadihagin may gala. So, murag may gapon pagkatudlo ni siya. Kaya ako na, pag-ingon ko siya nga, di ko pamilyar na na. Ambot, di ko pamilyar. Nasa pa may pungta na may gala nga, di ka pamilyar. Mula may tubag niya mga Exxon.
1: Magnum in action.
0: Sila, pabuta may gala. Kaya nung tagas, pagtagas, para guban sa atong tulong, alas 12 pa man siya. Skinsi may gala. Kaya lugar, duhan sila kung tanaw, murag duhan sila. Ang testigos may gala karo una si Basti. So na pa may cross-examination eh, kay testigos man siya sa prosecution, nasa'y pangutana sa may gala ang cross-examination may gala sa defense. So ang cross may gala, pabor-pabor sa iya to. Talagsa, unique may gala nino nga ang ilang kikuha may gala, lugar ang iksuon pag yun, bangon sa ilang ilang gilutos may gala niya, ilang gilitis niya. O niya, tanata may gala nini, pag human, ang sunod may gala ngay palingkod ani si Trillanes mga Exxon. Ina naman siya. So karong adlaw, duwa may gala siguro karong ugma, duwa ka mga testigos may gala ang ilang ipalingkod karon. Mga controversial pagin mga Exxon. Nangatong gitangan og interesado tas Basti, pero si Trillanes kay interesado ta ni may gala kay una balik-balik naman na yang istorya panahon pandigong nawala na si Digong na priso na lang. O sara gid may gala ang istorya, balik-balik may gala hantong karon. Di pa gila kaka-prove ay gala, basik mo na sa di, drugs sa Japon, ay bawaan niya mga iso, kanabang ilang katong sa drugs sa Japon. Pero kang Basti may gala, wa man siyang iya, purag sayang pagkamayor, unsay mga records nga mapakita na diya, against may gala sayang iksuon mga gala nga si Vice President Sara Duterte.
1: Magnum in action!
0: Pabuta na may gala. Samtang sa itong issue may gala, tagas pagtagad. Pabuta mga iksuon. Kaya itong tagas pagtagad may gala, kaganina sa buntag, na inabi man may gala na si sa Magnum 45 may gala si Ma'am Lucy Scubidal. Kaya gitagana sila 2 pesos mga Exxon nga increase, dili pagit sila mga gala kontento. Nauso na ba taon mo? Kaluhi ba kayo sa mga tao may gala nga kamo gitagaan na magpabor na pa'y 12 pesos may gala nga discount na pa may gala i-decrease may gala sa rollback sa presyo gasolina, dili pagayapon mo kontento. So, may yung pangita, gusto ninyo nga kamo na lang pirmi? Di ba? Na tanaw may gala, kahit kung tanaw nimo ang grupo may gala sa UNIDA, mingon may soon nga para nila, lugar wa sila supak sa baw-baw, basta dito nila sa gabi, kahit nakasabda nila nga pag-abot sa gabi, labi na galas 9, wala na kay mga sakinan nga gadaga ni ana. Muna nga, ilan na lang gisabot, basta kay ang mga, like for example, baw-baw, diya, taga-Kaswagan, taga-Bunbun, taga Bayabas, mao'y manulod sa ilang lugar. Lugar illegal, pero para nila, dili na matrabaho nila, pero at least dili na kasi sila mo reklamo, basta kay di ilang lugar maka-inkwentro sa ilang uras may gala sa UNIDA. Lahi may gala ang prinsipyo sa kinibang Novitrasco mga Exxon, kaya gusto nila nga wagi bisag usa. Na muna may gala kung imong suluhon pagay diya, unya, wak na yung mga sakilang gabiyahin ninyo, kaluhi mo sa pasayro nga na, di ba? Pero para nato may gala, illegal is illegal. Ay, doon kung saon may gala ni kay lahi man o tunada may gala ang Numpintrasco o ang UNIDA may sungkay sa Numpintrasco may gala, gusto nila nga wala gyud. Kung may himo, wipe out tanan mga Exxon para nga saluog nila tanan ang kita mga gala. Nang ato lang nga kakatawa ta nga kagrabi basab, ang 2 pesos di pa rin na enough sa ila nga ang mga trabahante wa may increase silang sweldo. Maluhis at muna sa bagusto mo niyo kamure mo kaog bugas may gala nga pasiyon.
1: Magnum in action.
0: Ayaw. Angay-angay lang. Naunsa ba sa tawad mo kagrabe ka bulao sa magiging may galag mo na nga itong tuyo mga Exxon. Diba kaya nga itong tali ha nga okay nang tali. Okay na ni ba? Atli kay luoyom sa ganyan itong mga sumasakay nga wa na ba increase pod? Sige lang at least naanay na dugang sa mo. Nya napay rollback o nya ikadua na pa may discount. Gusto ba may pangitaw nya tanawa gano sumasakay may gala, nga purdoy pag-ayaw, kamo mo ibabulahan pirmi. So, dili yun sila parehas may gala o lugar stand. Kining uban mga transport na ito muna, dili nagkasinabuti sila. Kani uban may gala nga doon ay pagkabulaos mga Exxon. Doon sa uban may gala nga murag musabutan sila kay tungod may gala. Kaya ang uban, wala lagi increase niya namin. Mga estudyante, uban pa niya, wala increase ang sweldo. O muna may gala, piso. O kinagawa na kasi ng mga pil, kaya bisag piso, o kina at least naa.
1: Magnum in action.
0: Muna may gala, no? So, pabuta
1: Magnum
0: kay
1: ato
0: ni Tagas, pagtayatun sa inabiyo, may gala, kagawa ni Rex Salcido, kalabot ini. Nini may gala nga panawagan mga gala nila nga kung mahimo, lugar dakpon, pagbalik may gala, kini mga bao-bao. Gawa kayo makita ang bao-bao may gala, ay siguro sa, I don't know, asa ba i-address niya, dito ba sa ila? Kaya ang ila may gala, diha naman sa kalanan. O kalanan may gala, although na-approve pero tanaw ni mo, mga eksoon, observay panaw sa gabi eh, kanang gabiyahe may gala, puno halos ang uban nito sa atop musakay. Nasa burak sa atop halos musakay, tungod may gala kay kulang yun ang sakyanan. Now, muna itong giingon may gala nga, ang mga babao, illegal, pero kung paminaw sa nimo, kining mga kaeksoonan tayo, labi na sa mga sumasakay, mga eksoon, kinsa man kuno'y sakyan nila, wa may gabiyahe kuno niya na. Wa man sila gawas, huwag na sila yung motor. Nya, kining uban nga mga trabahante ng taon, at yung mga kailang, kung, uy, uli na, kay wala na yung sakyanan siya, ay, may problema, kay na may bao-bao. Uy, tayong usbugo siya, kung uli na, ay, uli na kayo, kay alas 9 na, wala yung sakyanan. Siya, ay, may problema, kay napamay mga bao-bao. So kana may gala ang pirmi nila madaog-daog, may gala ang bao-bao. So lugar kung tanawin mo part sila may gala sa atong transportasyon only lang nga until now illegal sila. Namauna may gala nga karong sunod semana sa atong sabdan first week may gala sa October, doon na may gala ay operation ang RTA. Dako may gala sa mga bao-bao na sa mga eksoon. Mabuta ka ito yung nabiyo, may gala nini si Kagawan Salcido, Eric Salcido, kay muni tubag sa panawagan, may gala ni Ma'am Lucy Escobidal sa presidente sa Nonfit Drasco. O niya ato sa kuhag reaksyon, may gala si Mr. Joel Gabatan. Kasi yaman, may eksoon ka na ito sa nasabda na ito nga kusugay nagreklamos mayon mo itong ipandako. Pero, matod pa nila, wapag sila supa ka na basta di lang lugar mag, lugar mo sa oras, may gala nga napon sila magbiyahe. Alas 9, okay na kay sa ilang part, sa ilang lugar, wa magikunoy gabiyahe. Loo yung mga pasayro nga may masakyan. Although, lain-lain ay mga balhabal. Hindi man ang kagindi oro, dako na mag-o kayo. 24 oras sa maguta, niya mula gina nga pag-abot may gala sa alas 7, alas 8, wala na yung sakyan na, mag-grahin na lang sila. O mag-grahin na lang sila may gala, niya way 24 oras. So, ang masakyan sa mga trabahante, panahon sa gabi, may gala nga mong pauli, labi na itong gabi, abisa ka ni sa itong kauban din yun. Doon tayo kauban may gala nga wala na din eh. Sige pagot-bot kay mahal ko noong amplite. Mas bayan ko na ito na sakinan. Kung wala yung sakinan siya, wala yung problema sir. Kaya wala yung sakinan sir. O niya mag-duty ko alas 10. Diba? So alas 10 na na. So kinanan, kinanang urasa, wala may sakinan. Pugos lang kang sakay ang kining klase ng sakinan. O minana may gala, wala ito itong kauban din eh.
1: In action!
0: Sige sa bagot-bot, pero so okay na lang kuno kay wa may lain sab. Murang naapot sa punto may gala. Sige bagot-bot, karabot din eh, sir. Grabe ba kayo, sir? Kamahal, baka tag 50 may lang ang pangayon, sir. Grabe, ang oran di ba kamusakay sa lain? Sa nga, wala man po'y lain ng masakyan, sila raman po. Amo na question diya, magbagot-bot kay mahal, nisakay na lang kay wa'y lain masakyan. Oh, so, labi na katong panggabi. Kanang gabi, igin may gala, muna'y kalbaryo, gigayo niya. Luoy ba kay daghan ang mga trabahante gikan sa mga call center na mamauli nya why sakyan may gala kita para nato ang illegal is illegal pero usay may gala ang uban mo consider sila kay wa man boy laing masakyan may gala sa ato makaigsunan ilabi na sa mga trabahante taon nga mulig tagalaon na sa kadlaon alas 12 wala na sakyanan o magtaxi po ka sa mo tagalo dollars kay may gala ang pridian napila na ba sweldo taon na nena mo pa panggabi ipa nya pila na sweldo nya dagko pa kay plitihan may gala. Gahago ka niya, gamay lang imong ma take home may gala nga sweldo kay dito may gala tanan sa imong dagko kay nga plitihan. Mao na may gala, say, ibalansin ni mo, legal may gala, pero sumangka na, tayo illegal. At sa naa, kaysa wala, murabaras kuninti ba? Murabaras kuninti ba nga, unsaman, mag-increase ta, or mag-brown out ta, ay bahalang increase, basta kay naa ay kuninti. Mauna may gala nga prinsipyo nga ito nakita. Diba? Labi na ito na may gusto. Bahala sir, bahala bumahal sir kamay. Basta kay naakay sa di na musugot, pero wala. O ina na may gala, mawagya po na yung sitwasyon kay atong dawato na kamaturan. Nga wala agad may gala, masakyan ang mga trabahante may gala. Di sa ito, sige bagot mo ito. Itong kaoban din nga duha manitaga na itagataguluan. Mauna kay bagot mo may gala kay mahal ko no, pero wala ba sa'yo masakyan ang lain. Nga kung musakay ka, malit ka may gala kay magpabot ka karo sa mabot. So mao na may gala ang tanaw nimo pagabot na ng mga last days wala na kay makita nga mga sakyanan diha nga dipasayro nga gabiyahe may gala gawasan ni mga bao-bao.
1: Magnum in action.
0: Of course taxi na pero di gid makaya may gala sa atong mga sumasakay ang plitis at may gala kay pwedeng mahala kayo.
1: Magnum.
0: Sa pagbalik ta may gala tong oras alas 11:15 na.
2: Time check was brought to you by Fresca Tuna. Go go go sa sulit 27 pesos SRP lang.
3: Okay, let's start. Tell me something about yourself. I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
4: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
7: In 5 meters, turn the right.
8: Ha? Asa ko no?
9: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: GCash G-load,

0: Daytime Entertainment Facebook page.
1: Magnum Opinion. Sinong Fed Transco President and Pontransco General Manager Luzminda Lalaine Escobidal.
2: Ato lang pahangyon atong mayor, no? Na atong butangan good og nipo na atong balaod. Nasayog man good kita, no? Nga, kana sila illegal. Then, nilautunta nga si mayor, mamay nasarunta ka na mo nga legal nga nag-operasyon. Lantaan sa tunta niya ang senaryo, lantaan sa niya ang sitwasyon, kung unsa ang angayan. Pahangyon lang ni kay mayor, no? Nga, mayor, tagay sa tunta mi ang panahon nga. Maka-istor lang ka, makadialog kami kanimo, no? Regarding ani nga situation. Gano'n ato naman ang kanang gipaabot dito sa atong public utility cluster nga si Eric Salcedo, no? O ang atong PA karon nga si Doy Ramero, ako naman ka nang ipaabot ka niya. Araw nakita sa nila nga doon naging hipo na itong balaod sa Gayan de Oro. Dili kay balaod ka ron, enforce ka ron, pagkahugman, wala na dayon. Naawa ka nining ubang nga ruta ka ron. Wala na yung mga gadagan nga sakinan tungod kay puro na baubao ang nag-operation.
3: Matukod kag balayo building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayay pamanumano gamitig pison og bakho. Sa Sigar de Oro, ang ilang nga mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: May gila na may balita sa may panglawas. Ang toksin muna sa function sa blood cells kamoy at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagadlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumaran, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Nangita ka ba og ligon quality roofing materials? GN Cedeo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, simroof, steel bass, panflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa ligon ato, naun na 0918-964-4524.

0: kakaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugarcane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
2: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak ba ang ngakon panulog.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Luya na ba si Manoy? Ugwa na gana. Basin may diabetes ka na. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa palia o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Aya hulata nga mapiktuan pa si Manoy. O ang imong 6th life, ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500, mubos ang imong sugar pang sugar honey pangimong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindorong, Misamis Oriental. Pamilya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Kagindorong. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Oras sa alas sa 11:23.
5: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum
4: in Action. Magkala pa tayo sa ito para kumanta rin sa itong tulungan ng Magkala itong Magnum in Action. Asya check Magkala itong kaban base sa Lakaos Panahon, Sanbay, Katusang Minabay, Kalo Tito, Magkala, si Kagawat, Derek Salcido. Ang atong overshare may gala diya sa Roads and Traffic Administration. At the same time, may gala atong chairman sa Committee sa Public Utility sa atong konsiyo. Magnum Versed Blanca, kumusta lakas mo naman? Quiet, Magnum Versed.
7: Pero kayo, sa itong panahon, sa itong sunod, no, may hayag na sa karoon, magiging na medyo milandong kagaling na itong panahon.
4: Oy, may ba?
7: Sa sunod karoon, medyo na sa magiging lugar, hayag kamay. No, kagaling na, nandulandong siya, magiging lugar natin sa grabing kainit sa panahon. Ito karoon na itong namantayan na nagpabalik na sa no, ang medyo lugar paghayag mga jali. Kainit, no, ang atong gawas. Maglay-maglay ka rin, pwede sa nasa, magmaglay-maglay baka, mag-irsisyo baka, pwede kayo. Huwag yung magkakatagog 100% kakainit sa ringadlaw, pero magkupyan dito, magkupyansa, kay matanghapon naman yung ulan magandawil, kusog naman kayo. Oo, diya mismo sa kinibang bukid na Binas Lumbia, din mismo sa may area sa Madrid sa Malasan, din sa may area sa Manor, diya agad sumikat ang kusog yung pagbunak sa ulan, gani din sa itong sentro, nagbunakan sa ta. So, nakong posibilidad sa magkakaroon sa hapon, masin na saan mag-ulan na saan mag-ujol. So, ating-ating ka rin, hindi rin itadaan sa itong mga rin ko, nagawan pa. Kaya kung naman tayan, ngayon sa doon sa mulandugan doon atong panahon. Matang mga lugar sa mga limot para sa Magnum in Action, tawag yung Pesel Blanca sa Balitang Servisyo, Magnum Radio.
6: Magnum in Action.
4: Alright, salamat sa naman na may kerpos ng atong kapa, may kerap pinagli Magnum First Aid Blanca.
6: Magnum in Action.
4: Tato palago, ay katinin sa atong tulumanon. Ato may nabiyon sa Maygala karon bisi kagawad Salcido kay kinimangon Maygala ang dinis ato ang mga problema sa ato traffic yon kung dili traffic. Doon ay uban may gala nga nakadugang sa traffic ang uban sa may gala lugar. Kining, doon na mga reklamo. Labi na kining issue may gala sa Baobao. Kanya ito kining Baobao lugar, gipandakop naman ni sila. Pero gitagag chance may gala sa mayor gipang impound. Pero gipagawas sa lugar kinibang kasabutan nga kung mahimo, di naging sila mausap pa. Na karon may gala, nibalik na sab. Muning reklamo na sab si Pila. Although, di ingon talan kay doon na may grupo sa Mingon nga murag nasabda nila ang sitwasyon kay kung wala ko noon may gala, ilabi na panahos itong gabi, o sabay sakyan ko noon sa mga kabos nga empleyado nga mapaulay silang tagsatagsa ka mga panimalay. So na may gala ang pag, kung tanawin mo, asabag ang sabag ka kini, musabuta, or atog yung istriktuhon may gala, nga wala na sila, o niya, bahala o wala masakyan ang mga kabos in taon diyan, na may masakyan, pero mag-taxi ka, mahal. Napom may gala, kinibang, kining mga habal-habal pero panausting ulan di kin mo saler dili ka lugar di kin sila makasakay kung ting ulan may gala unya purisyo gyud kay nila gawa sa tung dunay mga sakyanan ni aspi kasi ya karon busy kagawad direksyon sino kagawad may ngod to nimo
8: ang utto Magnum Jewel o may utto po sa katawan at bayan sa Ingenyor.
4: Oh, kasi lang kagawad, no? Kaya babati na ako ni Mudia ang pamayag ni Ma'am Lusa Lusminda Escobidal, ang atong presidenta sa Kinibang Numfin Trasco o sa Pons Trasco na kalabot lagi din ilang hangyo o niya nanawagan sa itong mayor nga kung mahimo lugar seryoso nagdakpo na gyud og badlungon kini mga bawbaw nga gabiyahe karon diri sa ato hala nga ilang ila dia murag dito ay I don't know tangyang gyudes tanan man why pili basta kay illegal dakop matud pa na paminaw sa nato
9: ato ang pahangyo na tong mayor no na ato butangan gyud og nipo na atong balaod na sayog man gyud kita no nga kana sila illegal then nga si Mayor, mamina sa runta ka namo nga legal nga nag-operasyon. Lantaan sa runta niya ang senaryo, lantaan pa niya ang sitwasyon, kung unsa ang angayan. Dili kay Mudool dito. Hangyo lang ni kay Mayor, no nga. Mayor, tagaay sa runta ang panahon nga. Maka-istol lang ka, maka-dialog kami kanimo, no? Regarding aning ang situation. Gano'n ato naman ang kanang gipaabot dito sa atong public utility cluster nga si Eric Salcedo, no? O ang atong RTA karon nga si Doy Ramero. Ato naman kanang gipaabot ka niya. Gani, isa na ka na sa planning ang kabuhaton sa gobyerno, ang saon na to, sila pagkwan. Ang problema lang din na ilang itubag ka na to, na dili kita maka-impound karong panahona. Tungod kay wala sila impounding area, no? Wala impounding area. Mo ka na nga, na-fronta, dako man kinig, luna pa, na may kwarta atong gobyerno, naman tayo, dako kay nga luna, din nilapit sa may pagatpat, nga kana ilang RTA nila, matod pa nila, gabay na lang ginaw kuno, pag-impound og unit, so atong pa tayo paagi, no nga maplasta na to sila. Aron nakita sa nila nga doon na hindi po na itong balaod sa gayaan di oro. Dili kay balaod karon enforce karon pagkahugman, wala na dayon. Di ba? Lusod kayo na ang sitwasyon para ka na mo. So ang kahit abo, gasahin mo na hinoon kaming palaway. Lagi na kanakong ako man ang head, ako man ang CEO sa Federation. So tanan problema mo, padulong ka na ako. So ako git ang gataabot dito sa ato ang gamanan, no? So, ingon ana, tanawa ganining uban nga ruta karon. Wala nang mga gadagan nga sakinan tungod kay puro na baubao ang nag-operation. No? O isa na sa example kanang tagtangi. Wala na. Wala nang gidyup gadagan diya. So, in ana na ang natabo karon. So hangyo lang mismo kang mayor, no? Mayor, kabalo ko na minaw ka karon sa ato ang programa ni Magnum Jun. Hinaot pa ang tanga, imo ang tanga paminawon sa ang yangungo kana mong mga taga-transport, no? Na legal nag-operate, nagbayad kami para sa among prangkisa. Aron na nga maka-operate kami legal, nangutang kami og milyones aron makaservisyo, makahatag og komportable nga sakyanan sa atong mga tumasakay. Hinaot pa ang tanga, masabta nimo ang among sitwasyon karon.
4: Aha.
9: Let us implement the local public transport road plan. Kay, inaagit ni Ana, no? Makita na nato kung kinsa ang kolorom o pila lang dapat ka units ang magdagan aning maong ruta. O din hinadayon, makita na nato nga di namin magsalig o daghang nga subsidiya sa gobyerno. Kaya makita namin nga sa among kaugalingon. No, nga di namin magsalig anang subsidiya nga among kapabuton kada bulan tungod kay dili sapat ang among gaibayad. No, ang among kita nga ibayad nga to sa among mga utang sa bangko. So,
4: aha,
9: nag-comply kami.
4: Okay, no? So at least, muna lang, no? Kagawad, nabati ni mo, no? Ang pamayag, no? Special mention sa kaog mo ni Sir Doy Ramiro, kalabot ni niya panawagan sa atong mayor. I don't know, sir, reaction ninyo, ani? Kay kanya to, gipandakop naman ni sila, unya, gitagaan o lugar, gikaluyan, nga mabalik na din nata sila, dili sila ma, lugar, pangayuan pag lugar, mga penalty nila. Unya karon na ang isyo murag nibalik karon nga panahon na kini nga kagawad. I don't know sa inyong action nga buhaton sab nini response sa panawagan labi na sa atong federation karon sa atong mga kooperatiba sa panakayan sa atong syudad kagawad.
8: Daghang salamat Magnum Dujak. Una ako sa Tubagon tong gingon niya nga walay area sa pag-impound lugar. Ang rason gyud nga nung wala gyud sa nga kining mandakop ta kay ongoing karon ang atong amendment sa atong traffic code nga diin butang na nato dito kay mo may recommendation sa RTA nga kenan lang na sila gahom nga maka-impound sila sa mga kulorum dili lang sa babaw apil ang mga sidecar nga na yung mga sidecar nga gi-gestaysikad butangan og motor niya ang gibasihan magud adto magud Magnum Dujak katong pagpandakop katong memorandum circular sa DILG motong gibasihan.
4: Uh-huh.
8: Mo nang kung imong tan-aon man gud, walay kanang dili klaro ang pag ilakadlo ang pag-impound lugar sa mga polo room.
4: Aha.
8: Muna, munang tukiway klaro, munang wala sa lugar gitanaw pa ang unsao na to. Munang girecommend karong pag-meeting na mo na gangyoon nila si Mayor ng issue executive order para nagibasihan lugar ang atong RTA na. Kaya kita sa iluman sila tumiyagi.
4: Oh.
8: Kato ang basihan, kato man ang memorandum circular. Karon, ang basihan karon, kung mang dakop next week, kaya ganyan kita gana to sila timeline nga kaya sa nga maka-issue si Mayor o kuan kining executive order, usip din next week magnumdujak.
4: Mm-hmm.
8: Hindi nandang mga tao adlaw, kaya para usip bang sakay, mga tao tak adlaw banggot. Niya, katuling atong traffic code, nanagi authority ang atong RTA nga mandako pag ma-finalize nato sila ang atong mga kolorum.
4: Aha. Okay, so yung kolorum, muna siya mag-bao-bao, muna siya kagawan.
8: Apil na tanan.
4: Tanan.
8: Dili lang kayo nakakonsentrate lang sa bao-bao. Apil na tanan. Ang kanang na-sidecar, apil na tanan, kanang motorela, nga na yung mga kolorum. Kutob sa kolorum. Magdung-duel.
4: Aha. Ah, okay. So, by the way, no, kining mga bawa, of course, automatic man nga wa magiri sila matawag ito nga franchise or panugo sa atong city or sa LT Farby. Unsa nga mga dalan gid ani kagawad no sa Unibawan diha nga gibawal gid sa ila kay kun tanaw nimo?
8: Ang gibawal sa ila gyud
4: highway lang.
8: Circular, ang kadura mang
4: National Highway.
8: Highway, oh, National Highway.
4: Oh.
8: Muna gibawal sa ila, mutong gibasihan sa RTA, mutong dito sila nandakop sa National Highway.
4: Aha.
8: Oh, muna lugar magnum.
4: So ning kag National Highway, kani nga din sa ato si Brikto padulong dito sa Bugo, ana.
8: Oh, kani. Kini ding uptown.
4: Uptown highway magyapon okay, diba?
8: Oh, ayo man oh.
4: Oho, basta so nga sa under sa lugar DPWH kani National Highway.
8: Oh.
4: Oo. Oh. Okay, so
8: apil din bilis.
4: Ah, Viles, no? Viles, no? Basta ako, ano? Kay highway mag-iapo na siya. Oo. Ah, okay, so, kagawad, no? Sa ninabi na to si, kwa, no? Kining Mr. Joel Gabatan, ang UNIDA President. Para nila, murag, dili kayo sila, kwa, yun, no? Murag, supak. In fact, murag, nasabta nila ang sitwasyon kay una, pangita man eh, although illegal. Pero ang ilasang concern, kagawad, kining mga pasayro, kay pag-abot sa sila mismo, kaning Bonbon, Kaswagan, Bayabas, nga, biyahe, murag pinakadugay baga, kung alas 9 napapanalagsa na lang pero wala na gina siya unya ilang usas mga gilantaw ang mga pasayro nga luoy ba nga usamay masagkas mga pasayro kung dito sila sa o, taxi puting mahalaman niya wa mo siya gibiyahe although kaning ila diya lugar sa ilang part sa diya sa ilang lugar
8: munang gi-open na to na sa mga transport group kinahanglan kung saan ninyo nga mawala ng bao-bao kinahanglan maabot mo alas 12.
4: Oh.
8: Pero ang ilang isang rason po nga dili sila kabot sa alas 2 tuwid kay wala na pasayro gikuha na sa bao-bao.
4: Mm-hmm.
8: Oh, wala gina nga ilang gi angyo ang RTA nga kutob sa alas 2. Kaya nga ito uh-huh. RTA magugkaroon gibahin man kutob na sa alas 8. Muna uh-huh. Ang siyaw na sa dini sila ang mga bao-bao kaya wala na may mandakop.
4: So buot pasabot kagawad nga panlitan o wala na rin bao-bao. So magbiyahe gid sila kay kinanan lugar mapugos gid sila nga magbiyahe para nga dunay masakyan ang mga pasayro kay kung palitan wala na sila mo sayo nang ang bao-bao nigara pud sila so dunay baga kanabang kwansa kini bang kasabutan diha nga sige dakop ta kay lugar dinisamo nga hangga kay panakay bao-bao nya although ang ilang reklamo mahal lang pero wa man kunoy gabiyahe kuno pagabutan ang orasa. So mo na mapugos sila nga musakay na lang sila kay wa may lain murag ina na andagan kagawad
8: pero sakto ka magnum Joel.
4: Aha. Uh-huh. Okay, so kini nga dagan although national kwa man no nga balaod so ang atong local lugar ang atong LGU murag dili kita murag dita maka lugar makaintrada nini nga magbutbutag ato gawas og manangid ta sa national kagawad.
8: Oh, pero makabutbut gyud pud ako na executive order si mayor bintas wa tay ordinansa.
4: Amo ba?
8: Oh.
4: nga tugutan na lugar ng tugutan nga magbiyahe ni sila pero
8: wala. Ah, dili. I mean ba nga kaning kolorum ba makadakop ang kolorum?
4: Ah, okay.
8: O kung makadakop ang kolorum kung na isigdip order si mayor.
4: Aha.
8: Ingon nga tugutan.
4: Aha. Ah, okay, so meaning ang inyong karon ba prinsipyo karon kagawad nga ang inyong stand nga kana ka illegal man so makaayo siya og dili makaayo man siya sa mga sumasakay niya dunay mga sumasakay nga murag kana na ilang kasaligan kay wala naman ning uban so ang inyong stand diha nga dakpon gyud sila.
8: Oh, dakpon kay kolorum man kudto sa kolorum.
4: Oho, kay kolorum sa matawag og kolorum kay wa man gina sila franchise or palugot.
8: Sa atong
4: oh, sa atong syudad now. Kinsa may atong gamiton unya unsa may atong pasakay o pasakyan sa mga kining kuan karon kining mga pasayro kung wala na sila makapasalig ba kining uban nga mga like for example kining mga sa unidad na mga jeepney kining ilan ni Escobedal nga mga kanang ilang basis nila nga ilang mahako 24/7 ang mga pasayro
8: ato man lang sa buton Magnum Joel kay ano man kung panan bisag kumingon nga after 9 o'clock, tugutan na nato ang babao kay illegal mangod.
4: Aha.
8: Sumpang kayo. Depende na dahil na diskarte.
4: Aha. Mao lagi kay lugar ang kung wala gid siya diha, usay lugar kada bang kita nimo illegal man ni promopiyong na lang ka kay luoy sa ning mga sumasakay nga wa magi masakyan no niya magpasakinan lang magpasalig ang grupo nila ni Escobedal nga 24/7 sila nga maghakot og pasayro.
8: Mogid unta na.
4: Kaya naman ilang prinsipyo
8: kung
4: nga
8: gusto nila nga mawala ang bao-bao or mga kolorum. Kailan lang mo extend sila og taas-taas nga oras.
4: Oo. Kana gyud kay gawas o kana nga kupitin sila gikas buntag pero sa gawi kana di sad mahimo na pero kung wala na po sila so mura gid na buta na lugar. Mura na sa kurinte kagawad ba nga asa man mo walay kurinte mahal ta o walay kurinte? Abhala og mahal basta kay kurinte.
8: Oh, tulod na mahal gani sa bawbaw ba kung butud taon.
4: Oh, so inana dagan pero mula gina usay ang mga bawbaw, ug para nato, murag atong kita natan aw nga tungod sa daghan kay to nabati pod nga usa pa sa sakyan nimo kay kung imong isurbi karon kining mga gatrabaho kagawad nga gauli panahon sa tungang gabi mas prefer sila nga lugar mas musakay pa lugar mas okay sila nga naa na kay unsa man kuno kasakyan nila. Nawa siyempre kani mga bawbaw walay pasayro, di ba sa nimo masayro? Pero tungkol kay daghang kay pasayro nga gahuwat niya magtungang gabi usay bastoson pagka kay di nakakasakay mao na ang problema sa mga gatrabaho gabi na remember ang atong syudad 24/7 ang trabahante.
8: Oh, yan atong kanang call center.
4: Oh, kalabi na call center, dila call center no kanang mga daghang kay mga kwan dinhi nga mag-close sila alas 12 ala una. Gawa sa call center. So mo na ang usa ka butang ano nga ang uban medyo mapugos sa lang sila bahala og illegal nga ilang sakyan kaysa magbaklay sila sa ilang lugar nga nya na may daghan na kanimbang mga angkas move it pero panahon sa ting-ulan kagawad wagi kadya luoy kay kaso babao murabag muray madaog-daog nila nga masakyan sa masa panahon sa tumang gabi
8: alas 9 diya grabe nang babao ana
4: oho
8: og dili lang ang babao Magdumzuel apil ang mga motorela gani
4: oh motorela kay unya kamagyon mura magi masakyan nimo kay wa magi kay makita kay kung na siguro gyoy kada bang seryoso tinud-anay nga magbiyahe gyud nga di pasayro sigurado ta nga lugar wala na sila pero wala man gyud now atong sabtan-sab nga like for example mga POJ ang mga tagiya sa bura gusto na ipapahuway pud ang mga sakyanan kay siyempre
8: ang kinaiya mapud sa mga POJ sa mga driver tara nila nga maka boundary niya na nakitang siya undang na dayon
4: undang napahuway na dayon so abi nimo kay kagawad nga kining sitwasyon kun biya kada bang kinanlan may balo ka mutuno ani ba kay
8: kinanlan na win-win solution pero kanang win-win solution tungod kay di sa ko makatando kay illegal manggod
4: mogid mo na diha gid ka nagapo sa illegal. Kay kung imo sa lang tugutan nga sa illegal madaot masaga nga nisugot kang illegal ha official ka di ba pero ang mga tao sab kung imo badlungon masuko pud sa imo nganong usa may pasakyan namo so at least karon kana nga dagan kay sila may nagdemand so dapat sila i-required gyud sila nga magbiyahe sila 24/7 para dunay masakyan ang mga pasayro.
8: Oo, ilang commitment.
4: Oo.
8: Gusto sila nga mawala ang mga kolorum
4: na biyahe sila.
8: Tabang sila.
4: Oo. Kay mo may lang gusto nga mawala nya nganu di okay na sila di magina magbiyahe sila. Kay ako lugar panlitan nganu mo sakay magkusbaw-baw nga na may lugar bus. na may mga minibus yung agbiyahe dito ko. At safe ka, dako niya, legal pa, kagawad.
8: Kung ako lugar, Magdong Joel, oh. Kung bilang ng lugar na ban, ako lugar, para lugar kayo sa commuter, o pabor man lugar, lagi para na yung masakyan, pero nga lang illegal man good.
4: Oh, listen, Sam, mag-apos ka niya, burang delikado, Sam ka. Anyway, so, at least ka na siya. I don't know, sa ikaw isip chairman sa committee sa public utility, kagawad, no? Kaya lugar karga manimo, kining klase nga mga problema sa mga lipasayro sa kinan. Ay, dito ko sabay plano ninyo madalo sa City Council o kana bang medyo maka lugar?
8: Ipawasan na akong commitment nilang Escobal.
4: Oh kana, oh.
8: Eh, kundi ito, kung pananitan, wala sila yung commitment, maglisod na, kailan tabangan sa bigla ang mga commuter kanya yung masakyan.
4: Oh, correct. Buma na ang atong concern na ang commuter. Although, lugar atong angkunon o atong dawato na kamaturan, nga mo, naging ang sitwasyon karon. Isun man sa, di ba, nga lugar, kanapun sila, una, lugar, nakahakot kag pasayro. Nga, bisan itong illegal, pero nakabuhi po ka.
8: Ang sa... magtabo, ana, bako pananditan, window-window lang gani.
4: Oo.
8: Toto, alas 5, ana ba? Pero mo lagi natin, bisan takatugot lagi, bisibang, mingon tak,
4: ah, ikaw, may masumbong niya. O niya, magkabot-buot ka. So, dapat doon nga yung mga saktogin nga.
8: Oo.
4: Oo, nga, parang yun nga, safe tantalan. Kaya illegal until now, illegal
8: mga, para dito mga ombudsman.
4: Oh, kore niya, illegal pa maginahantog karong panahon na. So tanaw mo rag lisod yun, no, ang imong kahimtang kagawad, no, butang ano gipili nimo ning committee nga grabe man kay problema, makaniwang man ning problema kagawad.
8: Ganam sa kumaniwang Magnum Joel.
4: Dino, kasi ko paminan ko kasus Ginoo ko nga problema niya, ang number one nga problema ra sa ato karon ang traffic biag yo tungod sa dako nang Cagayan, grabe ang pagkasinso ba niya. Pirmi lang kita, makaawal ka nang itawag, kuwanda, kaning dako nga kanabang, kaning nai, kuwanda, kaning pirmi nga, kuwanda mo, kanabang, asinso pagayo nga syudad. So, dungan sa iyang pagkasinso, naapod ang problema sa atong dagas trapiko. Oo, so, muna ito nakita sa iyong committee kagawa, although, kuwapo sa iyo kay, at least, pang, kuwanda sa iyo, pang, pagamay po sa iyong lawas. Kalabot, dini. So, dinita sa line by, no, ito lang at tangana, kaya doon naman kayong operasyon sa karon ba tong kuan kagawad sa first week sa karong sunod na semana sa October?
8: Oh, lata na tong executive order nga recommendation sa PA nga buhat ang executive order.
4: Oho. Okay, so at least so may mong kuan mo panawagan karon labi na nini karong mga di lang babaw tanang kulurom nga niya din sa ato sudak bayan.
8: Ako lang gyud magnonjel isa ra gyud magsinabtanay lang gyud karong panahon na tungod sa kalisos panahon.
4: Dino, tinuod oh. Grabe kayo kining ato ni murag survival man ni ang ubang panginabuhi kagawad, survival.
8: O gani nga magsinabtanay lang gyud yung ta karon para mo lagi na ang basriyan sa uban ang legality man
4: Mane ng uban sa ang gusto na sila lang mabuhi ang uban bahala mo dia basta kay legal man me so kami dapat mabuhi kamo kay illegal ah, dapat magtinga mo mo gina Lisor gitinol kagawa no ang kahimtang nyo sabda nato yung kahimtang nga dili sayo no munang usay
8: wala karon nga magsinabtanay gyud lon na unta ta karon panahon na
4: oh okay, so...
8: Survival man ta, kanang gingin mo, tinood magina, survival.
4: Survival, oh, lisod kayo, lisod. Oho. Lugar, dili sayon karong panahon na, mabita ng uban, kisa may ganahan magbiyahe o tungang gabi, tingkatulog naman ang kagawad.
8: Lugar, balo ka, Magnum Joel, mahilapon sa mong kasing-kasing, may mga anak, bitaw di ang mga driver, nga maglisod, sus, pastilan, nga mora ko na ilang isaligan.
4: O tinood. Oh. Unya bisag tuang gabi, remember kung ikaw lugar sakto nag edad, unya pirmi kabilar, sa kabi mo dugo ana, lugar mahiblat kabi pero bisan pa ni nang tanan, gagwanta sa uban para lang mabuhi lugar nga lugar tinarong nga
8: Ako laging ang yung panakaroon panahon na, magsinata na lang tata sa dalan sa kanabang buhi-buhi ba?
4: Buhi-buhi, tinood, oo. Isod biya gyud mo nang kita mo ra kita ato sang gabalansiyon bay kung kaluoy sa ning ubalo niya illegal man sad mo sa man eh bahala ng gobyerno sa inyo ana lugar ra dinata mo kuan kay sa daghang mga tao nga tunay nabi mas okay man sila nga naay baw-baw kay at least dili sila maglisod paguloy labi na tungang gabi eh, kagawad.
8: Uh-huh. Anyway,
4: kagawad dinita sa line by no unsa may nagtabo karon kay si Mayor J. Bago ang presidente sa Mayor's League of the Philippines sa Misamis Unidad chapter. Lugar naman to ilang hangyo ginila sa kanabang ipalahos gyud ang mga pasayro dinhi sa sentro tungod kay nag-double ride na mga pasayro niya sa mga taga-Misor niya. Kung dili lugar ma-resolve ni, dito ito mga abot sa korte yan eh. Murag inanaba, murag doon ay, di magani ang iya lugar pang hinadlok. Pero unsa ba yung naitabuan na? Nabay mga negosasyon nga naitabuan ni? Para...
8: Kung nai-negosasyon, pero kung kung negosasyon na sila'y magbuot, hindi na matawag ang negosasyon, kung sila may magbuot.
4: Amo ba mo ba na sila'y kabuti ay?
8: Kay, ilang gusto ko na sa sindro na diba?
4: Oh.
8: Sila nagbuot.
4: Ama. Na, hangyo lang, hangyo lang.
8: Lagi, hangyo lang yun unta. Oh. Pero mo lagi na...
4: Pero kung manghangyo ka nga muna yung kondisyon, ikaw na magbuot, na din na hangyo na.
8: Eh, insiskin nila nga mo gusto.
4: Oho.
8: Pero kung nadunggan man ako si Mir Bago, na, labi na, abogado po siya, nga abot ko na sa korte, the final arbiter, tsakto man siya, the final arbiter, mo determine ko kung constitutional ba or unconstitutional ang korte man gyud.
4: Correct. So,
8: para kung file sa dito sa nang kaso murag declaratory relief man siguro na. Na file sa dito para ma determine kung sakto ba or dili.
4: Mhm. Kaya ang inyong gibasihan diha, nagpatuman na gyud mo sa ordinansa sa siyudad kagawad.
8: Kay naman siya gi-cite nga balaod. Ang iyang decide ka balaod katong Lucina o Jack nga ang napoy mga abogado po ang katong atong pag-committee meeting na si Atty. Kubo, Atty. Tabor, Atty. Uy na lain-lain mas lang interpretation.
4: Mm-hmm.
8: Lain interpretation ni Mayor Bago, lain interpretation plus mas sila abogado.
4: Oo.
8: Oh. Di, ang final arbiter is ang korte.
4: Korte, oo. Pero kining kining ilang lugar hangyo sa atong ang atong mayor sa lugar sa Upol isip lugar chairman sa ano sa presidente sa Mayor's League sa Misamis Oriental abot ba ni sa buhatan sa mayor or kutob sa inyong committee?
8: I don't know kung gabot ba sa opisina ni mayor.
4: Oo.
8: So, I'm sure siguro gabot man siguro wa ko kabalo.
4: Oho.
8: Manumjujak.
4: Pero unsa ba gi stance atong mayor kay nasabda nato ang mayor nato murag kuang gi siya no firm kaysa sa decision nga ipatuman gyud ang ordinansa sa atong siyudad kagawad.
8: Akong tan-aw firm siya. Akong tan-aw lang na, akong tan-aw. Pindi lang na sa iya lugar. Akong tan-aw na kasi magkana mang istorya ni firm siya kay ginan man siya ang report manggod sa iya na lugar na arang-arang gyud ang traffic situation da sa CM Recto.
4: Aha.
8: Niya nawala po Descorales po nga mag parking na Descorales ang mga minibus na nagpasalamat ang kapitan.
4: Aha, amo ba? Oho.
8: Nga dili na wala na lugar, dili lugar makabalda sa ila.
4: Aha. So meaning dunay epekto gid kagawad ang inyong gihimo.
8: Nag-i-epekto. Magani si Kapitan Trias. Po, interview kayo na si Kapitan Trias.
4: Uh-huh.
8: Kita man na dia, kaya iya man ang barangay ng Corrales dia.
4: Uh-huh.
8: Kita niya lugar. Ang isa nga problema lang dia, nga itong gaya isigutan na mo kaganina, kining problema sa motorela na po.
4: Motorela na sab. Oo.
8: Na nami solusyon niya, na nami si Moriak na saban eh, sigurado ko.
4: Aha.
8: Niya, nana siya magpamaninoy ani sa kauban nato dahil yun ani.
4: Uh-huh. Amo ba?
8: Bawaan na maginim na kinsa na.
4: Uh-huh.
8: Eh, isa man good ya, akala kasi una ni, itugutan na ang gaysano dia o kanang sana overpass para na sila yung magian.
4: Uh-huh.
8: Niya, karon wala man makaserve sa purpose kaya dito naman sila mandabok.
4: Uh-huh.
8: Diba?
4: Uh-huh.
8: Manawa gani. Manong Jujak.
4: Mm-hmm.
8: Muna nga, ako lugar, ang katanawan manggod na to, ang solusyon sa

0: gawas pambungkagon din mga building din iskilid para mulhapad dali naman sa mahimo.
1: Oh.
0: So i-manage sa langit siya.
1: Megani, kay napasalamat ta kang Mayor Clarix o i-credit ang kang Barangay 35.
0: Oh.
1: Kay Lanslaw sa Nasiyar Morag.
0: Ah, okay. Oo, oh, tama, tama. Oo. Oh. Kay
1: Gia. Isalo ka na.
0: Okay.
1: Okay. Makuha na ito ang traffic.
0: Okay. Sa ato na sabtan, murag ang yung order nga kinanlan kung before December, murag maagian na ginasya para makagaan na kay sa ato na lugar karong mga bulana, mga siguro katapusan o mga last week sa October, kulba na kayong dagas na pikos kagaya, daghan na kayong manulo din eh. So, kay Pasko naman God, sumuha na ito nakita nga basta bulbuhol gina itong traffic ka eh, kundi na ito mamanage pag-ayo kagawad.
1: Okay, oh. Una nga, ato lang naging manage with Mayo.
0: Oo. Okay. So anyway, so kagawad, salamat kayo, no? Sabda na ito imong committee nga nahawira ni mo, di yun na basta-basta lugar na ay mamalipay, dagas ang masuko ni mo kagawad ini, labi na kung imong yung hingusgan pag-ayo nga ma lugar kinibang pagmanis sa atong dagas trapiko din sa atong syudad kagawad.
1: Oo, ato lang yun ang panikamutan mag-conjuel kay kung di taman yung kamot ani na
0: ikasaway yun ka.
1: Pawayon mo sabta.
0: Ato da. Ni kamot sa nasa masuko. Oo, kalisod ba kayo?
1: Ato da ni, permanente lang kita mingon nga maning kamot kay
0: Oo, mura gyud.
1: Okay. Basta ang importante nga wala ka magkita sa tawa ta magkana. Wala ta magpabaya.
0: Oo, magpabaya. At least lihok gyud, di ba?
1: Oo.
0: Oo. Okay, anyway, so kagawa direct sa zero, Chairman Megala sa Committee sa Public Utilities sa atong konsehyo, niya siya ang overseer sa Roads and Traffic Administration. Salamat nimo kagawad, may ingod to nimo.
1: Salamat kay Mangdong Joel, ulit na sa Mangdong Radio.
0: Okay, thank you very much. Ginabati may gala si Kagawa Direk Salcido. So, kamo dyan mga baw-baw. So, karong first week, tanan, dili baw-baw, no? Mga kulurum, doon ay Operation May Gala. Maintain na siyang Operation Batok May Gala sa mga kulurum, mga gadagan din sa atong dakbayan.
2: Na,
0: daghan na bang yung taxi May Gala ang kulurum, daghan kayong motoroy lang kulurum, daghan kayong baw-baw. Amone may gala, no? So, sabagay, muna itong gingon may gala nga sa kalibutan na ito karon, ang tanang tao may gala gustong mabuhi. Namuna nang ipikto may gala kay gustong mabuhi, muna nga uban, muna nang pamagi may gala nga ati sa makakaon sila, muna nga sugok na lang yapon. Pero sige lang, tanang obserbanta lang may gala, no? Di na kita magkuha kay natalay mga lugar rason kini sila. Now, kasut lang kasi Mr. Joel Gabata, nato sa Ginabion, kay para nailam, para sa ila, lugar okay sila, no? Marag di kay sila istrikto may gala ng baw-baw. Kaya nakita mga nila nga wala na yun, no? Sa panahon sa gabi, eh, ang ilang mga, kanang ilang mga gabiyahe, koto marag sa alas 8 niya, alas 9, marag talagsa na kayo na. So, usapan ako ni Sakyan. So, marag masabtan nila ba? Isip, mga pobre mga puntaon, mga egsoon. So, masabtan nila sitwasyon sa mga pobre pong trabahante nga moro na ilang madaog-daog ang masakyan panahon o muuli sila. Panahon sa tungang gabi, pero sa buntag maguro, makikita po din yung gabiyahe. Dito ragin may galas, mga alas 10, alas 9, muna na may gala, nga makita na muna ang mga babaon niya, muna po yung kasakyan sa ubang mga kini may gala ng mga pasayro. Pinaspeak kasi niya, biya itong nabiyon sa may gala, no? Si Mr. Joel Gabata, ng presidente sa UNIDA, kay ang UNIDA, magun may gala, daghang gali silang mga membro, muna may gala ang usa lugar nga atong ipungutana kung naka-epekto ba sa inyo kining bao-bao kay asama ba sa kinibang mga kooperatiba nga murabaga gahalangan kin sila may gala og naning mga bao-bao. Be Mr. Joel Gabata, chairman sa UNIDA. Sir, may ngunto na mo.
3: May ngunto, Jujak. Huwag sa kanang namin na karon may ngunto.
0: Oh, so ikaw, gaganina, muraga, grabe mga kadayhan sa Magnum yun. Nabati ba ito na mong pamayag ni Mr. Ni Mama Lucy Escobedal nga murag sila, murag wapa sila matagbaw sa 2 pesos ng increase nila, kulang pa kuno kayo. So haron nga medyo matagbaw sila, ipapahawa ng talang mga bao-bao sa dakbayan nga illegal. So I don't know, kamo no, sa UNIDA kay piso na may gatag ninyo, murag nalipay naman mo, murag ambak-ambak naman mo, nakapiso mo increase. I don't know kung sa may reaction ninyo, lugar piso, lugar unsa ba mo, kining na tagbaw mo sa piso, kaya taon talang murag kulang, pero may nalang kaysa wala. Ikadua, kining bao-bao nga isyo nga dapat mangawala ning tanang bao-bao nga magbiyahe din sa ato nga nakikupitin sa inyo kining Sir Joel.
3: Tinod na Sir Jack, no, ang piso kulang pag isyo na.
0: Oh.
3: Pero wala man samta nga gidawat na namin mga muhunong na sa amon diman. Padayon gapon siya. Ngalan lang, may nalang na nga naitama ko, may nalang na inahataw, pero wala. Ikadwa din, Jack, kining mga bao-bao, sa una gid ako'y nag-atubang anak ang mayor.

0: Oh.
1: Sulat ko si City Council nga. Angay ipapahawak. Pero nanuoy ko sa mga driver ni Ana. Kaya, ang uban na nakita na sa mga jeep ba? Na malin ang driver kay ang mga jeep ba na may nada. Kaya sabi na nila huwag ipadayan na gitong pag-pissout. Ang uban, ipatumbang na lang ang jeep. Dahil nangagbalik yung mga sidecar, bao-bao. Muna nga, sa akong paminaw, luoy mo sa muwadag pangita. Muna nga kami nag-meeting mi sa kaswagan mga jeepney, kaswagan bonbon nga. Pwede ba itong pasunod ng baw-baw? Mga alas 9 na sa gabi eh. Paingon sa alas 4 sa munta, kayawat na lang ang mukita, sab? Kaso nga, din sa bayabas pa sa una, deputize mo ni Mayor Imano isip, deputize sa arte eh. Kami ang kapamadlong. Kayo magabiwa na may arte eh. Na kami mamadlong, mamaramis mo turila mo agi dinigwa pa alas 8. Nga sayo pa mo amon pa madlongon kaloy sa Dios mo turila nagdispito man mutong wala may problema eh. Karon halos tanang barangay na nagid lang mga turila bao-bao pero akong kaniana among ipadayon sila na oras. Dili tanang oras. Kaya pagkagabi ay mga jujak looy sa kay mga pasayro. Wala na yung masakyan. Mapirisyo man. Muto nga, malipay sila karon alas mimik. Wala na may ilang masakyan. Mga tabahante. Malipay na ito may ilang masakyan. Kasi imo ginandidan. Mga dakong gasto. Kay mga taksi-taksi. Muna nga kami dyan, Jack, wala may supak masulod sa mong rota, bun-bun, bayabas, buswagan, init niya, basta kay dyan sa alas 9 sabi, ipahin mo sa muntang, ng alas 4, alas 5. Muna mong panlantaw, aron sa sila mabuhi.
0: Aha.
1: Kay puro rabo ng mga driver na gapon, gikas sa mga jeep. Muna mong baruhan ng dyan, Jack, may supak, makasulod sila. Pero ang akong isa di sana, kinsa itong taga-kauswagan lang ang ruta, bun-bun, muray makasulod, ah, hindi maghuot ba? Ikaw nga taga-kuan ka, Carmen Darson, mas Carmen, ikaw nga taga-makabalan dito, mas makabalan manulod. Kayo, pasagda na sila, ay, dakang yung manulod din sa kauswagan, kaya ang kauswagan yung ipagabot alas 9, wala naman kay jeep, bun-bun, wala tayo, bayabas. Una nga, paamo silang tugutan. Hindi ka sa alas 9, paingon sa alas 4 mm-hmm. sa loud.
0: Aha. Ah, okay. So anyway, so at least no mo na inyong lugar barugan ng Kalabot ini. Balikan lang kanako karon na Sir Joel no kining gabatan kay doon sa disgrasya to sang ipasulod ni ka balik-balikan lang kanako diha. At least nakuha na to may galang initial nga standby gala sa Unida Kalabot may galang ining issue karon mga igsuon sa bao-bao. Sila isupak basta kay nalay saksak tong oras Kalabot may galang ini. Sir Joel, no? Sir Joel, kining balik-balikan lang ka naman doon niya, no? Kaya ito sa ipalusot siya ng usaka, disinako ng disgrasya na sa kaswagay, doon sa nga disgrasya niya. Sa itong reports pinagi ni Rudy Katapang. Rudy, saan natin ang disgrasya? Go ahead.
2: Yes, sa Magnum Joel, no? Live na sa may kaswagay na yun. Dili kita mismo karoon na sa mga Toyota area. Toyota, nangitas Toyota.
0: Toyota area, o.
2: Diyan pang buda ng BYD nga kaya nga nag-display mga salakyan ng Magnum Joel. Kundi na doon ay vehicular accident. Puro motor, Magnum Joel. Puro motor ato nabantayan karon nga kining gayo kay nalagputan aning usang ka motor nga naka-drive aning sa pagdulo ng motor.
0: Unsa man na, naipatay? Dito yan eh, naipatay, wala. Unsa man eh, grabe nga disgrasya. O bangga kay kanin diyan sa Maygala, managan sa na, uban niya managan Maygala, murag mahalilog sab ka kay murag walay, murag kanabang, murag wala na'y kalabira Maygala, mudagan, sirit kayo. Muna diyan Maygala, usay, diikin may talagar malikayan nga magsunga ginang kalugayan, kini mga mupadagan diyan Maygala, nga sirit kayo. Sige Magnum na, Rudy.
2: So, balik na Magnum Zilon,
0: parawala itong signal. Basta bangga, so ang dito na litsyon at taon sa'yo na sitwasyon sa mga biktima.
2: Ang sitwasyon na ni Karuna isa ka biktima Magnum Zilon, naroon din sa dapit sa May Island nakahandusay na ako kayo na samad sa iyang...
0: Okay. Nana, amo ba? Okay, okay.
2: Wala, hindi paliyok. O, nana yung mga ambulance karoon na ito.
0: Nana. Sige, parayon.
2: Tawagin ako bis, cellphone bis, tawagin ko bis, paliyok.
0: sa pika siya be kay ana ko may galay ambulansya duha ni ka motor nagsungag o so tanan ta may galag dito ra din kanin nagsungag naman dito ra ta may gala sa unsabay kahimtang sa mga sakay sa motor dito ta may gala kay kanang motor na kang sakay lang kay ang ato concern may zone kinabuhi sa tao o kay do naman ko na imuraga na naman nakabot ang kwan kini may gala nga nakabot na ang matod pa ambulansya aron nga mao'y mo rescue may gala nining nasangpit nga ana disgrasya in tao no karong panahon na diya sa nasangpit nga lugar. Beso sige balik-balikan tabi si Magnum Rudy Katapang. Kalabot may gala nining nga nasangpit nga disgrasya nga nitubo may gala karong panahon na. Sige so okay Magnum Sniper Magnum Rudy sige padayon. Magnum Rudy Katapang sige. Kayot lang may gala. Sige kana. So, sa sitwasyon diyan, no? Duha nagbangga niya. Kumusta ang mga nagsakay sa duha ka mga motor nga nanlagpot karong panahon na?
3: So, ang kining motor sa mong Honda Click Magnum Jewel, nalagpot aning may island nga bahin kung padulong ta sa may Bulwa area, na sa tunga sa mong island karon.
0: Okay.
3: So, gitabang kini sa mong naano ko yung ambulance nga naka-responde karon.
0: Uh-huh.
3: Then, dili makatingog, nakapiyong ang mga driver aning Honda Click.
0: Uh-huh.
3: So, subay pa sa ito mga initial nga pagkikinabi diri sa mga nakasakti mismo, puso kay dagan sa duha ka mga motor, magtutuloy panulong sa Bulwa.
0: So, man siya, naglumba na sila dagan or nag-kwangyo? Pero wama kayo, tag-one way naman na diya, nagsunod sila?
3: Ato nga hinapiyo ni si Sir Magnum Jewel nga
0: mga nakakita sa mga
3: pangitabo. Sir, mayong utok sa Magnum Radio Live sa karon kauban nato si Magnum Jewel Acubo. Sir, ikaw yung nakasakti sa bao pagkitabo sa mong disgrasya, sir?
4: Kali, kanang motor na nakaputi, hindi na manaang
0: ilo. Palayo, padole ang baba, para maklaro.
4: Ay, talan. Dahil ko din itong motor nga popol nga naulog sila. Sa pikas niya si Magnum Jewel Acubo. Sir, si pala niya ito, sir?
0: Sige lang, ikaw na lang pangutahan na diyan. Ang siya na itabo?
4: Para ko, Sir Luloy, kining duha sa mga nag-drive sa motor, padulong, gikan di sa sentro siyudad, para sa padulong, padulong na sila. Na pali, ang palang aning motor na kaputi, na padulungan lang sa ilaha ang kanang motor nga gidriban na ng kuan. Okay, bali, kining isa ka motor, padulong sa sentro siyudad, palikong ka? Dile mo rag duda kining motor nga nakabangga pag pilot di dito sa o kag sa syudad ayon sa apin na bangga rin sa dito ayon.
3: Oh.
4: Yang motor nila po kay dito sa ko kana. Wala kana ko asa yung motor nga nakalay kalagpot.
3: Ako pag imo ning auto sir.
4: Dili yan lahi na sir.
3: Okay. So salamat sir Luloy ha. Kini ato ang inabiyon gyud ang takiya sa among auto mag.
0: So,
3: kini dayon isa ka motor Magnum Jewel nga kiniya nga
0: kundi
3: ko masayop Aerox.
0: Oh, Aerox.
3: Sa Bulwa ka ba eh.
0: Oh.
3: Pag-abot din sa may atbang yun mismo sa padulong kining Aerox, padulong sentro siyudad.
0: Uh-huh.
3: Isa ka motor nga Honda Click, padulong sa Bulwa nga bahin, ikan sa sentro siyudad.
0: Mm-hmm.
3: Ang kining auto nga padulong ko sa sentro siyudad, una ni bangga ang Aerox nga motor, padulong sa sentro siyudad, ditabok siya sa pikas dalan magdungjel, ginamagin tatbang ron sa may Toyota.
0: Oh.
3: Pagtabok siya sa bangga niya sa auto, nakatabok sa pikas dalan, and then kining ang Honda Click, gagikan sa may sentro siyudad, mo po yung kabangga, magdungjil nga kusok-kusok po ng impact.
0: Mm-hmm. Okay. Ates, by the way, bali tulo na ka mga sakilan ang nag-involve ni karon.
3: Oh, yes, oh, Magnum Jewel. No?
0: Duha ka motor o isa ka auto?
3: Oh, isa ka auto o duha ka
0: pero
3: motor.
0: Pero kining nga auto, gibanggaan sa motor.
3: Roger
0: that. So, meaning ang auto, gadagan sa giya, pero tungkol sa paglagpot aning lugar usa, unsa man na disgrasya siya ang kagulingon or nagbangga kin sila? Kining duha ka motor.
3: Kining auto, kining ang left side, kung padulong ta sa sentro siyudad, kining ang left side nga bahin, dako kayo ang damage sa mga auto Magnum Jewel.
0: Uh-huh.
3: Dako kayo ang damage. Posible ang kiniang unang kining Aerox nga motor diri nakabangga sa right sa left side sa dool sa driver side kining Aerox nga motor hinungdan nakalakpot nakatabok siya dito siya sa Picas nga bahin, and then
0: yung po
3: lang hundaklik na gikan sa siyudad, padulong sa Buluan nga bahin, may kasugatan ni Magdong Joel.
0: Ah, dito mo itong naigo dahil siya. So, kusog gini ka, nilupal gini ang, kay kining imong ingon Irox, padulong mo na sa Buluan, di ba?
3: Yeah, at No. Ang Irox Magdong Joel, gikan siya sa Buluan, padulong sa sentro siyudad.
0: Ah, paingon sa sentro. So, kining auto, paingon sa sentro gapon.
3: Ah, okay. So, kinsa gyud nakakita, sir? Kinsa gyud nakakita?
0: Kana nakakita. Pero kwansa no, mangutana ta. Kumusta ang mga biktima? Unsa iyang sitwasyon kay okay lang nga kwan nga murang istorya pero ang ato concern nato kini mga kwan mga biktima kani mga driver unsa iyang status nila karon?
5: Motor kani siya. Nakabanday ako, nabangga siya ni Diria. Nalakot ang motor dire mo, nadamay sila.
3: Kining Irox, sa asan nigikan? Padulong, ang duha ka motor, padulong dito sa?
5: Utrit sila na eh.
3: Kasi ikaw driver sa Irox? Ah, okay, ikaw. Sir, ikaw magiging driver sa Irox, ikaw yung nakabantay.
0: Abay yung kemtang niya, oh.
3: Sa isa ito, sir, nakauban na taro si Magnum Jewel Acobo sa Pintas Linya.
0: Sige, dito na, ipagwa na, ipasaysay niya. Ang sayo na ito po.
3: Mga iso na itong mga Muslim Magnum Jewel, no?
0: Aha.
3: Ito ningin na po. Pintay, mga kasabot ang Bisaya.
5: Yeah.
3: Ah, okay, ma'am. Maing uto sa Magnum Radio, Rodi Katapang, imong kauban ron. Nas Pintas Linya ron si Magnum Jewel Acobo. Ma'am, sa isa ito, ma'am, sa panghitabo yun, kinamang...
0: Saan na driver na sa Irox? Driver?
3: Ang kauban Magnum Joel.
0: Ang kauban sa Irox. So, mayit na kay Wasil Monsa, oh.
3: Ang kining kauban sa Irox, dili makasabutog Bisaya, Magnum Joel.
0: Ah, sige na. So, bitagalog. Anong nangyayari? Oh, ano ba nangyayari talaga? Ano ba na? Oh.
3: Ma'am?
5: Ray.
3: Ma'am Ray, mayingot to, no?
0: Anong nangyayari?
3: Oh. Ito ka po, Ma'am Ray.
0: Padulang baba.
5: Nang isa kang motor, kay bigla na lang siya na tara, then galarga man ko na sila. Nagbulang ba? Ato na.
3: Ang isa ka motor?
5: Ang binigitan ng isang motor. So, hindi na pag... Ayun.
0: Aha.
3: Eh, sige, ma'am, ha? Salamat lang kay ma'am, ha? So, yun, di kita makisinabot ng lumzir kay... Ang ato mga kaisunang Muslim.
0: So, kato sila, lugar na kahit ako na ito, ang atong concern, katong usang katong hundabit, kay siya may nalabian karon. Ang auto, ha, may damage sila. So, gidala na ang pasyente sa Hundabit?
3: So, ang driver sa Hundaklik, Magnum Joel, nga color white, ya, gidala na sa balay tabalanan, Magnum Joel.
0: Sharon, usa.
3: Nakaangkon dito, sa ito ang makita, nakaangkon dito mga heavy injuries, Magnum Joel, no, kay sa ito ang makita, pagkabot din na ito, wala nagaliok ang among driver, and then, pagyanisan nga, dali po nakaresponde nga ito ang ambulance, Magnum Joel.
0: Aha. Okay, so nga to ng concern, no? Ang kinabuhi sa mga tao, Magnum Rudy, o niya katong, murag may man ang dagan katong na Irox, kaya ang babaeng laking sakay, murag wa may nahitabo sa ila. Ikadua, ang sakinan ng auto, murag waga po yung nahitabo sila gawas itong usa. So, gidala na sa ospital karong panahon na. So, at least sa manginawatang lugar maka kwanto, no? Kay may maman lang yung ginawa, doon lang samal ka na angkon, Magnum kining Rudy.
3: Yes, Roger.
0: Sige, follow up lang ito. Sige.
3: Dala na sa balay-tambalan ang maong katog yung nalabihan ang driver sa maong hundaklik o Magnum Joel. So, yun na ito. Alam sa ito, mga kaigsunan niya, mga kinotiri, nakahatag yun o kakabugaton sa dagat sa trafiko. Nunod nating distance siya, talis sa tulog ka mga involved sa auto.
0: Dua ka motor o sa auto?
3: Dua ka mga motorcycle.
0: Okay, sige.
3: So, gitan rin sa itong lokasyon, galabutan ng disgrasya ng itong Grismudian. Garoon, kini si Magnum Hunter 18, Rudy Katapang, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
6: Magnum in action.
0: Alright, salamat, Jinabate. May gala, ripos ng kapal. Although, wa may katulang sa katong motor, may gala, katong driver sa Honda Beat, may gala, mo ay lugar, nadala na po siya, o ay patay, may gala. So, salamat lang ta, nga lugar, dili kay grabe sab. Although, nagsamad-samad, may gala, kani lagpot man. Pero, muna itong gingon, mga igsoon, nga, lugar lugar usalang may gala ang nakuangyon nakanaangol unya tulo ang involved sa kanang sa auto dua ka motor may gala hinay na ta sa pagdrive ha kay kanang ilagara mangud magsuon paspas kay managan ang mga sakyanan labi na sa mga motor relax na ta total wa man ta lugar di man racing ning ato nga ato dia nga makaabot ang luwas ato mga destinasyon pero ang pinaka lugar tumbuhaton Sa ato bago may ganatong oras, alas 12:00 na. Ito ka nato sa Wados Quality Store, ang nag-usarang tindahan nga na maligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
0: Sa side ka ba nga adunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ninimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka-minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina El Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes. Emotang sa Market City, Agura Lapasan, Cagendioro. Text lamang sa 09-8501-32-198 o sa 09-91-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Clinica de Alternativo CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
11: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
12: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
0: Garbi, Acevedo, Optical, ang presyo dili mahal. Sila na maligyan yung kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Garbi, Acevedo, Optical, na sa Everbest Building, Jerboa Street, at Bang, sa Aurora Macugon. At na po sila para sa Salag, sa Prince Supermart, Balingasang, Visayas Oriental.
13: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
14: Magalingin pala ang imo nga uno.
13: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauhan.
13: Si may diabetes ka na.
14: DTX 500 na.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compound
13: nga nagapanubo
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
14: garantisado.
13: DTX 500
15: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabahal sa mga butika.
18: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud nang nahigayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar ni ini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta. Pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mo paingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco One ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
19: Cebu, ready na ba? Ang laang may libre balik
17: promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
19: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
22: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
21: Life Extension Vitamin D3.
23: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
24: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
21: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dayeg paminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning nga comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto nga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
21: Life Extension Vitamin D3.
25: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
21: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone. Mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayo nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga-communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni uguban nga ingredients, maguban ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila nila stand-alone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
1: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibong ang mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen.
0: Oras, alas 12:23.
3: Time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, dibitin.
4: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
0: Alas 12:24, higala kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Walas Magnum Lokal, mga nakabinipisyo sa MAIP 5 sa DOH 10, itala na sa 63,000 kapasyente. Sa atong Magnum National, Davao Mayor Basti Duterte, idiklara nga hostile witness sa Senate Impeachment Court. Sa atong Magnum International, Lebanon, nanawagan sa hingpit nga implementasyon sa Frameworks Agreement tali sa Israel. Sa Magnum Business, gobyerno, ipasaling nga di maalkansi ang mga nagnegosyo sa pribadong HAI o TVI sa pagtabang sa universal access to quality tertiary education. Sa atong Magnum Entertainment, bayani may kumpirma nga lakip sa Napalaw sa kasal nila ni Bia Alonso o Vincent Co sa Europa. Sa atong Magnum Sports, mga senador, paimbisigahan ang gingong kulang suporta sa gobyerno sa National Volleyball Team sa Asian Games sa Japan.
5: Magnong Noontime News.
0: Mga Exxon, kumusta mayang odto? Karong alaw-alaw karon nga Martes, September 29, 2026. Kini, ang inyong mga tigpalita, Magnum Jewel Jacobo.
6: O Magnum Angie Alzado.
0: O galong salitales, Magnum Lokal. Mayabot sa Kapiga, 63,000 ka mga pasyente nga natabangan sa Department of Health Conduit sa gikan sa Enero hangtod sa September ning tuiga, ubos sa medical assistance for indigent and financially incapacitated. Kapi ako na patient. Madol pa ni DWS at Development Management Officer Rimar T. Humoro nga mas taas kini kung itandi sa niyagin tuig na nasa 77,000 ang natalang natabangan sa tibuok 2025 alang sa Bayronon sa mga inpatient o outpatient kana sa mga indigent sectors.
7: Sa 2025, nanatay 77,000 ka mga pasyente na naka-avail. For the first, second, o third quarter sa 2026, we have around 63,000 almost naka-avail na in o outpatient na siya within the Region 10. If atong guidelines is tanan, mga sakit or hospital bills included na sa MyPIF. Ang sa OPD po tanan, mga giresita sa doktor nga available sa hospital. Usually na manggoy test nga dili available sa atong mga accredited hospitals na kamuwatap. Pero ang sa gobyerno na hospital, kung wala na available, they can have the move with other third party na mga laboratories to one, comply with those requirements sa katong mga test. Pero sa ato, tanan test nga as long as giresita sa doktor o makita na to based sa iyang prescription. O sa hospitalization, tanan, klase sakit, walay pili. Basta one, hospitalization lang within the hospital, matabangan din sa mayroon.
0: Ang payag ni DOH-10 Development Management Officer Rimar T. Humoro.
6: Giklaro ni Kagawa Derek Salcedo, Chairman sa Committee sa Public Utilities, nga di mahimong magbiyahe gihapon ang mga babao din sa Dakbayan. Kinibisan pa man sa kakulangon sa transportasyon, panahon sa kagabhiyon o kadlawon. Maton ni Salcedo nga makonsidera ang mga babao nga kulurong rason ni hangyon ini ang mga lehitimong transportasyon nga mulugway sa ilang serbisyo, panahon sa kagabhiyon o kadlawon.
8: Pun kay Koloro man, kutub sa Koloro mo. Lame
0: sa atong,
8: franchise.
0: O, sa atong syudad now.
8: Atom na lang sa buton Magnum Jewel, oh. Kay ano man, kung panan, di siya kumingon nga after 9 o'clock, tugutan na nato ang babao kay illegal, manggod.
0: Aha.
8: Pagkayo. Depende na dahil na diskarte.
0: Aha. Oh.
8: Gusto nila nga mawala ang babao or mga Koloro, kailan lang may extend sila o taas-taas ng oras.
0: Oo. Oh.
6: Ang pamahayag ni Kagawad Eric Salcedo, Chairman sa Committee sa Public Utilities sa Konseho ng Siyudad.
0: Alas sa 12:27 na karoon sa atong Magnum Road Hunter.
5: Magnum Road Hunter!
0: Una tapay kala si Magnum Hunter 18 Rudy Katapang, sa Kaswagan Highway. Kumusta na karoon, dagas sa piko, Magnum Rudy?
9: Yes, Magnum Jill, alas sa ito ang pagmonitor sa dagan sa trafiko. Diri sa mayo Kaswagan Highway. So far karoon, Magnum Jill, flowing naman ang dagan sa trafiko. Kaya wala na yung ikabalakan kaya niyabot po ng investigator sa maong natalig disgrasya dari Magnum Jewel. So kaganina, observera na ito, taas-taas yun ang bulog sa mga salakyan dari and then napoy gaman ng mga volunteer na lang ang para po nga makonsidera nga ang mga salakyan pasabol na yung kayo Magnum Jewel. So karon ato sublion nga kung mapadulong tayo sa may bulwang abain o mapadulong po tayo sa sentrosidad sa ato ang mga kaisunan nga nagbiyahe, so wala na nga kabalakan, kaya mga unit nga mga motor, ipadapli naman din ang dagan sa trapiko, ahawan ng po kayo, andalan, Magnum Jewel. So isugutan siya na to, lakas panahon, so init kayo karon Magnum Jewel, at ang obserbalan sa kawananga, na inipis nga magpapanagom, pero diligya po na nga kabalakan, kaya nga ito ang pagulan-ulan, mudum-dum, rabanik, mga hapon, Magnum Jewel. So amping lang yapon ta mga kaisunan, amping ta sa tarana sa matagkaroon ugod niya, kaya dili na ito matagaan na ang kiniang pagmundak sa ulan. So bola ka na ito pagmonitor sa dagan sa trapiko, ginato sa pagulagway sa lakad sa panahon para sa Magnum Road Hunter. Kini si Magnum Hunter 18, Rudy Katapang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat, salamat na Miguel Ari Pusong Kaban, Magnum Rudy Katapang, oras, alas 12:30.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, Magarest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Karest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
12: Karest, alagang panatag with Karest Adult Diapers.
13: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
13: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
14: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Pre, naako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
27: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
26: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
27: Wise jud ka, Mari.
26: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
27: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
28: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
0: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kun diin kini makapabus sa blood sugar, mulimpyo sa dugo o makapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o panghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Cagindoro ug Misamis Oriental. Paimong si usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
28: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
29: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
30: Mari, ngano na ginuktok man ka? Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
31: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
30: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
31: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
28: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Ana sa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
32: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
33: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
32: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
33: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
15: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Magnum Noontime News.
0: Alas sa 12:35 na para sa mga balita karon sa Magnum National. Ikonsidera karon ni Attorney Chudorty sa prosecution nga hostile witness si Davao City Mayor Basti Duterte. Kinabay kalamigitan sa netabong transaksyon tali sa Davao City LGU o sa Zincor nga ipinigyan ni Vice President Sara Duterte diriin si Mayor Duterte ang nangulo sa procuring entity sa 15 ka kontrata nga nagbalor 34 milyon pesos nga gi-award sa Zincor Industry sa 2022 ngadto sa 2025. Maadto pa ni tinga kini tungod kay igsuon ni Mayor Basti si Vice President Sara Duterte nga mao'y respondent sa impeachment trial o tungod kay nagahulat pa kini sa subpoena sa impeachment court inay voluntaryong mupatimaw.
34: Mr. Mayor, pinapakita po sa inyo yung statement na yan, ano, na lumabas sa Facebook page, Mayor Sebastian Duterte, na may petsang September 21, 2026, na may pangalang Sebastian Z. Duterte at may photograph po ninyo Nakikilala po ninyo yung
1: yes,
34: statement
1: na yan? Yes, sir.
34: That is your statement, sir?
1: Yes, sir.
34: Thank you. And while this social media post does not contain a signature, it does contain your name. Do you affirm the truth of the
1: yes,
34: contents
1: sir.
34: Of the statement?
1: Yes, sir.
34: Thank you. Thank you, sir. Let me call your attention to that statement and a highlighted portion. And you can read along, sir, on the printed copy. The highlighted portion, let us all be vigilant in managing information and not fall prey to deceptive claims and orchestrated narratives engineered solely to serve political motives that suit personal interests and promote disunity. Do you see that? In
1: yes,
34: the
1: sir.
34: Copy, sir, that you
1: yes,
34: have?
1: Sir.
34: Thank you. Do you confirm that those are your words, sir?
1: Yes, sir.
34: Thank you. Calling your attention to another highlighted portion in the same statement, and I quote, "This statement is issued ahead of any so-called lawful proceedings, as I believe that the people, especially the people of the city of Davao, have the right to know," unquote. Again, sir, do you confirm that those
1: yes,
34: are your
1: sir.
34: Words? Those are your words, sir?
1: Yes, sir.
34: Thank you, sir. And this characterization of, quote, so-called lawful proceedings, unquote, is your description of the proceedings in the impeachment court so far?
1: Yes, sir.
34: Thank you. Thank you, Mr. Mayor. And you have not recalled or withdrawn this statement, sir?
1: No.
34: Thank you, sir. Now, just to ask you, Mr. Mayor, are you aware that your sister, the Vice President, who is a respondent here, has similarly characterized these proceedings in a similar way?
1: I have no idea.
34: Thank you. Now, Mr. Witness, earlier it was mentioned that a subpoena was issued to you. Do you confirm that, sir?
1: Yes, sir.
34: Do you confirm receipt of the subpoena, sir?
1: Yes, sir.
34: Thank you. And, Mr. Witness, you are here only because your attendance was compelled by subpoena. Is that right?
1: Yes, I honored the subpoena.
34: Thank you. So you are here only because you were asked to be here by the subpoena?
1: Of course.
34: Thank you, sir. Were it not for the subpoena, you would not voluntarily be testifying here, sir.
1: Of course.
34: Thank you, sir. May it please the court, we believe, Your Honor, that with that foundation, the prosecution has laid the basis for this honorable impeachment court to characterize the testimony of the witness as hostile or adverse to the prosecution, Your Honor. Mayor Duterte is the respondent vice president's younger brother from the same set of parents. He has publicly prejudged this case as political persecution. He characterizes the proceedings as so-called lawful. He has not volunteered his participation as a witness for the prosecution and admits that he is present only because he is compelled to be here by the subpoena of the court. And therefore, Your Honor, we believe that the prosecution has satisfied the requirements under Rule 132, Section 13 of the Rules of Evidence as a hostile witness. And for this reason, Your Honor, may we request that the impeachment court characterize the witness as a hostile witness and that the prosecution then be allowed to ask leading questions, Your Honor.
0: Agapayag ni Attorney Chudor T sa prosecution o mga tubag ni Davao City Mayor Basi Duterte Dugtong Nini. Ikuprema sab ni Senate na Presiding Officer Chis Guriro nga ang pagka-hostile witness ni Basti, Mayor Basi Duterte talawala sa pagsupag ni Attorney Justine Nicole B. Gular, Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte.
2: We do not think that they were able to qualify the witness as a hostile witness, Your Honor. Number one, Your Honor, political statements do not establish hostility towards this court, and there was no hostile statement made by the witness towards this court, Your Honor. Secondly, Your Honor, with respect to the question propounded by the good counsel from the prosecution, implying that the witness today has taken the same position or alleged position of the respondent in respect to the proceedings of this court, is a conclusion that was derived merely from the prosecution's own perception, not by the testimony of the witness. And third, and most importantly, Your Honor, just because the witness attended this hearing by virtue of a subpoena and that he admitted that he would not otherwise testify before this court without that subpoena does not qualify him as an unwilling, as one that is unwilling to testify, Your Honor. It is within his freedoms, Your Honor, to testify or not with the impeachment court. In fact, he stated clearly that he honored the subpoena of this impeachment court. Clearly, Your Honor, none of the qualifications for a witness to be declared as hostile has been established by the preliminary questions of the counsel for the prosecution, with all due respect, of course.
3: Attorney Ted?
34: Your Honor, we do believe, Your Honor, that we have satisfied it, and therefore we submit this issue, Your Honor, to the impeachment court to determine. Thank you so much.
3: If there is anything else, rejoinder, Attorney Justin?
2: None, Your Honor. We trust in the discretion of the court.
3: Court takes judicial notice of relevant law, specifically 6713 and 3019, both Republic Acts, wherein should the allegations of the prosecution be proven, it might expose the mayor from liability together with the respondent after the fact. Also, the court takes notice, not judicial notice, but notice of the statement made and presented by Attorney Ted. To clarify, before I proceed, Rule 18 does not apply to enrich the records as well and to inform the other parties. Rule 18 did not apply or does not apply to Mayor Duterte when he made his statement, although the subpoena was already issued, because at that time, he was not yet a witness of this court. It is only now, after he took his oath, that he became a witness of the court, and therefore Rule 18 applies to him as to the statements he will be making before this court this morning and this afternoon. Having set that aside, court therefore declares that the adverse interest of the witness has been established and declares him a hostile witness. Attorney Ted may ask leading questions, but to clarify again, not misleading questions, and to respect the rights of the accused as contained in Rule 132, Section 3, in the course of his direct examination, because that does not give counsel, as you know, the right to violate the provisions of the rules and the Constitution with respect to a hostile witness.
34: Understood, Your Honor. Thank you.
3: So ordered.
0: Ang payag na ni Attorney Justine Nicole B. Gular, Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte, ubansab ni Attorney Chidorty o ni Senator Chis Corriro, ang presiding judge. Paminahan to may gala kay Niana, no? Ang atong atiyoso to may gala, natiwas na ni, no? Katong kaganina. Atong paminahan sabi, ang palayang may gala kay nag-resist man to sila, naniod to. Unya karon balik may gala sila karon sa kining impeachment trial. Nga din si Mayor Basi Duterte, mao may gala ay hostile witness karon sa prosecution diya sa impeachment trial nga nagpanay. Paminahan ta. Paminahan ta may gala, no? Ang...
4: procuring entity
0: yun lang may gala kaya ito sang i-plaster
34: in relation to these awards. We will move ahead in relation to this and talk about small value procurement, Mr. Mayor. Mm-hmm. Thank you. Let me show you a document entitled Purchase Order for Food and Catering Services for the First Quarter of 2026. May I request Assisting Counsel to present the Mayor with a copy of that document? Do you confirm, sir, in that document that your signature does not appear there?
6: Yes, sir.
34: And that the name and the signature of Attorney Tristan Dwight P. Domingo appears?
6: Yes, sir.
34: Thank you. And can you read, sir, the total amount of the total purchase order, total price of the purchase order, sir?
6: 554,000 pesos.
34: 554,000 pesos. And can you confirm, sir, the mode of procurement that is indicated in the purchase order?
6: It's not clear.
34: It's not clear. What does it...
6: Negotiated procurement.
34: Negotiated procurement.
6: Yes.
34: Thank you, sir.
6: Mm-hmm.
34: And you, by negotiated procurement, sir, in your experience as mayor and also head of the procuring entity, ang ibig po sabihin nito, wala na pong magaganap na public bidding. Tama po ba?
6: Correct.
34: Oo. At dito sa small value procurement, ang ginagawa na lang po dito ay humihingi na lang ng quote ang procuring entity, in this case the city government,
4: tama,
34: sa mga kumpanya na gusto magbid. Tama po,
4: tama, no?
34: Ang minimum number po ba, tatlo? Ilan po ang hinihingan po na quote ng procuring entity po?
4: I do not know the minimum, but as kung mas marami, mas okay.
34: Mas marami, mas okay. Okay. Kasi nga po, para makatipid ang gobyerno.
4: Para competitive.
34: Tama.
4: Yes.
34: Opo. Okay. Kahit na po hindi competitive bidding ito, small value mm-hmm. procurement po ito. Mm-hmm. Okay po. Pero katulad po ng sa competitive bidding, Mayor, kung isa lang ang natanggap, pwede na rin pong i-award?
4: Yes.
34: Pwede na?
4: Yes.
34: Okay. Gano'ng katagal po kayo nag-aantay bago kayo mag-award? Kahit na, halimbawa, isa lang po ang nagbigay.
4: What do you mean?
2: Your Honor, pardon, but we have been giving leeway to the prosecution, but several questions have already passed and we are yet to see the relevance of this line of questioning, Your Honor.
3: I have to agree, Attorney
34: Ter. Your Honor,
3: besides, the witness would be incompetent because as Hope, I was once a Hope too. He would not have personal knowledge with respect to what the BAC does. They can only recommend, and he approves or disapproves the same. And while we're at it, for the record, for the information of the court and the public as well, Republic Act Number 9184 has been amended by Republic Act Number 12009.
34: Yes.
3: I am the author of Republic Act Number 12009. And for the record, no longer is it limited to the lowest calculated responsive bid as found in Republic Act Number 9184. Republic Act Number 12009, while it includes still the lowest calculated responsive bid, it also includes what is called the most economically advantageous responsive bid, MEARB, and the most advantageous responsive bid, MARB. Ang lohika o rason po sa likod nito, bakit ba yung pinakamura na lamang ang kukunin at bibili ng pamahalaan kung masama naman yung kalidad? Dapat bukas sa pamahalaan na bumili ng kagamitan para sa taong bayan na maganda ang quality at mas magtatagal na sa dulo ay mas mura din. Having said that, forgive me for that interruption. Attorney Ted, kindly move.
34: Thank you, Your Honor. May I just be allowed to respond very quickly? I had asked the court.
2: The court has already ruled, Your Honor.
34: Your Honor, may I ask that for a quick rejoinder, Your Honor?
2: The court has already ruled, Your Honor.
3: On what, counsel?
34: Just to address the comments of the defense, because I was not allowed to comment, Your Honor.
2: The court has already ruled.
3: Let's allow him, Attorney Justin. Brief manifestation. Thank you, Your Honor. Or comment, counsel.
34: Firstly, Your Honor, I believe it is the court that indulges us, the parties, not the defense. Secondly, Your Honor, I had asked permission from the court to be allowed to present a representative of the other mode of procurement before tying it up. And I was heading in that direction, Your Honor, precisely to comply with the court's
3: No, this is the
34: directive.
3: Other mode of procurement already.
34: Yes, correct? Your Honor, precisely. I am about to end, Your Honor, and
3: kindly,
34: I will get to the point.
3: Kindly do so at the soonest possible time.
34: Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor.
3: With your indulgence, Attorney Justin, let's allow him to wind it up so that he can go direct to the point already. Please, counsel, you may
34: yes,
3: proceed.
34: Yes, Your Honor. Then. Thank you. I am getting there, Your Honor. Ngayon, Mr. Mayor, no? Narinig po ninyo, sir, yung comments ni Presiding Officer Mr. Mayor patungkol po dun sa procurement law?
4: Opo, sir.
34: Yes. And bilang head of the procuring entity,
4: mm-hmm.
34: aware po kayo dun sa mga requirements
4: of
34: ng
4: course.
34: Bago at yung nakaraang procurement law.
4: Mm.
34: Aware po kayo, sir?
4: Not entirely, but yeah.
34: May I be clarified what you mean by not entirely, sir?
4: Like all the details, I cannot recite to you in verbatim what's
34: mm-hmm.
4: in the law.
34: But you are aware of the essential requirements.
4: Mm-hmm.
34: Thank you. That would be sufficient for me. Under the former procurement law, 9184, section 6, the older procurement law, I should say, 9184, section 6, may mga standard bidding forms po na binibigay, no?
4: Yes.
34: Provided, opo. At ganun din po ang under sa bagong procurement law, mm-hmm. 12009.
4: Mm-hmm.
34: Is that an affirmative response? Thank you, sir. At mahalaga dito na tama po yung nakalagay doon sa forms na indicated under the procurement law.
4: Yes, sir.
34: Mahalaga po yun, no? And in fact, sir, as the head of the procuring entity, and you know this, sir,

0: Yes.
1: No.
0: No.
1: Okay. Yes.
0: In fact, none of these contracts were signed by you.
1: No.
0: None. Tama, sir.
1: Yes.
0: And if I recall a previous answer you gave, sir, that you would review the contract only if there was something wrong.
1: Irregular.
0: Irregular. Sorry. Irregular was your word. Irregular.
2: Okay,
0: may
2: gala, no? Money ang tipikla, may gala sa Brian, may gala ang impeachment trial. Then si hostile witness karon, Mayor Basi Duterte, mo yung ipangutana sa grupo may gala sa prosecution. Pabuta lang, may gala, dugang kalambuan, kalabot ini. Oga, prenda sa atong mga balita. Oga, may gala sa Magna Mission National sa Lebanon na nawaga karon si Prime Minister Nawaf Salam sa Lebanon sa hingpit ng implementasyon sa framework agreement tali sa Israel. Kaya aron mabalik na usab ang tibok katungod sa ilang nasud. Ipapag-usab ni Salam atul sa iyang pagkitagbo kang U.S. President Donald Trump o ni U.S. Secretary of State Mateo Marco Rubio nga minugdanon ang maong kasabutan aron musibog na ang Israel gikan sa teritoryo sa Lebanon o magkonfiskar sa Estado ang ilang mga armas. Samtang nanawagan usab ang Primero Ministro sa pagbugna o gasaligang verification mechanism aron mamonitor ang implementasyon o pagsigurong sundon ang mga kakuhan. Dugtong ini, gingon ni Salman nga minugdanon ang sa iyong suporta sa Amerika ngadto sa Lebanon, ilabi na sa taas nga pag-disarma sa mga Hezbollah. Alas sa 12:52 na o garon sa itong Magnum Business, kipasali garon sa gobyerno ang mga nagnegosyo sa pribadong higher education institution o technical vocational institution nga matabangan na pinagi sa public kung private partnership sa pagpalapad sa Republic Act 12325. Anak, enhancing the universal access to quality tertiary education. Gibutiag pinagi sa ilang suporta. Makasiguro sila nga mutas ang ilang enrollment o retention rates o makasiguro sa financial recovery taliwala sa krisis tungod sa mga subsidiya sa gobyerno. Dugto na tingwa karon ni Senator Bob Aquino nga mapanalipdan ang pundo sa komisyon o higher education sa 35.35 billion pesos, universal access to quality tertiary education nga 37.5 billion pesos sa state universities and colleges, 141 billion pesos nga gituang gikibhangan.
3: As we review the budget, we should all ask a very simple question. Pag nakapasok ang isang estudyante sa koleyo, may sapat na ba siyang suporta para makapagtapos? Hindi po dapat maging dahilan ang kakulangan sa pambayad para hindi po makompleto ang kurso. Nung nakaraang budget deliberation, pinaglaban po natin ang pondo para sa libreng koleyo at tertiary education subsidy. Ngayon pong pinag-uusapan ang 2027 budget, sisiguraduhin po natin na sapat pa rin ang pondo para sa libreng koleyo. Para sa ating nursing at allied health students, meron pang dagdag na related learning experience na alam po natin napakabigat. Kasama po sa mga amendments ang pagpasok ng RLE. Hindi na po siya isang budget insertion or budget amendment. Siya na po ay kasama na sa batas dahil po sa RA 12325. Alam po natin na napakalaking tulong ng libreng tuition. Kaya po natin to pinaglaban ng una nating termino. Pero alam rin po natin na hindi doon nagtatapos ang gastos ng isang pamilya.
2: Ang ipayag ni Senator Bam Aquino. Santas ang Forex rate ang usaka US dollar balaw karon sa 600 pesos 50 centavos, Canadian dollar 44 pesos o 10 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos 96 centavos, Australian dollar 43 pesos 85 centavos, Taiwan dollar 1 peso o 26 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 71 pesos o 1 centavo.
4: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gikong Merma sa komedyanteng aktor nga si Bayaning Agbayaning nga lakip si Esther Palao sa kasal nila ni Bea Alonzo o Vincent Ko nga unang gitakda sa Europa ni atong Mayo ning tuiga. Mato ni Bayaning nga naabot na sila sa Espanya sa iyang asawa dihang gipahibalog kini sa iyahang anak kandi na badayon ang kasal ni Bea o Vincent.
5: Punta kami muna doon kasi sabi namin, maaga na tayo. Okay. Ngayon, pumunta kami sa Madrid kasi nauna na kami ron. Balak namin ni Lenin, mamasyal. Pagdating namin ng Barcelona, after Madrid, doon namin alaman. Iikot na kami. Kasi first time na ni Lenin sa Barcelona eh. Lapas siyang Barcelona. Pagpunta namin doon, alaman namin na hindi. Saan ako po? Papa, hindi na po matutuloy. Noong una, hindi kami makapaniwala. Pero eventually, naniwala din kami. Happy-happy na lang kami muna kasi kasi malungkot kami kasi nandun na rin po kami. Pinuntahan namin yung mga lugar. Nung May 14, dapat mayroon silang dinner. Pwede ka naman kwento na siguro tal, nakasalan naman sila.
6: Ay, oo naman.
5: Pumunta kami doon sa lugar kung saan sila magdi-dinner. Okay. Sinilip namin. Kasi
4: ang
5: baka natuloy, tas wala kami.
4: Bayani, Agbayani. Hisayran nga si Bayani, father-in-law sa igsuong lalaki ni Bea Alonzo. Tapos nga kinilakip sa

0: imbitado sa kasal. Mahinumduman usab nga nahimong isyu ang kalit nga pag-uktaba ni Bea sa kasal sa Espanya nga nagresulta sa pagkahinayak sa mga gipang-imbitar dinhi sa pagbiyahe abroad o pagpalit og mga tiket sa eroplano. Samtang isairan nga si Bea ug Vincent hingpin nga misulod sa salag sa kaminyuon sa civil wedding nga gihimo sa Makati City Hall ni atong Hulyo 13 ning tuiga sa atubangan ni Mayor Nancy Binay.
1: Alas sa 12:56 sa ganos ng Magnum Sports, paibisingan ni Senator Bunggo ang reklamo sa mga volleyball players sa Pilipinas nga gipadala sa Asian Games sa Japan. Agayong wa makadawat o gigong suporta nga posibleng resulta sa pagpamulitika. Samtang nagtuo si Senator Ercito nga kun masudlan na sa politiko o negosyante ang sports, dako ang posibilidad nga dili mapriyoridad ang panginanglan sa mga atleta.
2: Hindi sila dapat apektado sa sports politics. Akala ko dito lang ang may politika, pati sa sports may mga may politics rin pala. Anyway, ako mismo po pumunta po ako doon sa Nagoya para magbigay ng suporta sa ating mga national athletes. Nakipag-ugnayan rin po ako ang aking opisina para sa kanilang mga concerns. At I will file a resolution today seeking to direct the Committee on Sports to conduct a post-evaluation on the participation of the Philippine delegation in the Asian Games.
3: Sana po yung federation matignan natin. Itong problema kasi pag yung mga NSAs or the National Sports Associations ay lang hihimasukan ng politiko at mga nasa likuran nito, no, ay hindi po talaga ang interes ng atleta ang kanila pong nasa isipan.
1: Kaya ang payag ni Senator Bunggo, Senator JVR, Senator Dr. Nini, mamag-usap ni Senator Joel Villanueva nga dapat una ang suporta inay nga hulaton ang medalya sa mga atleta nga nagrepresenta sa nasud. Mga eksyon yung debate at mga kumpleto ng detalye sa itong Magnum Non-Time News sa lagarong at lawad na karoon nga Martes, September 29, 2026, kung karoon sa itong Headline Review. Sa itong Magnum Lokal, mga nakabinipisyo sa Amay Vavib sa Diod sa Region 10, nagdala na sa 63,000 ka mga pasyente sa itong Magnum National Davao City Mayor Basi Duterte, giniklara nga hostile witness sa Senate Impeachment Court sa itong Magnum International Lebanon, nanawagan sa ingpit nga implementasyon sa framework agreement tali sa Israel sa Magnum Beses Gobyerno. Ipasalig ang liba alkansi ang mga nagnegosyo sa pribadong HEI o TVI sa pagtabang sa universal access to quality tertiary education sa itong Magnum Entertainment Bayani at Bayani. May kumpirma nga lakip sa napalaw sa kasal nila ni Bea Alonso o Vincent Co sa Europa. Sa itong Magnum Sports, mga senador paimbestigahan ang gingong kulang nga suporta sa gobyerno sa National Volleyball Team sa Asian Games sa Japan. Mga eksyon, tiba lang sa nagawas ang atilingban katawan ng labing gamhanan. Managlayab ang atong baruganan kum sa katawan ng matuman. Hang durugma, kini ang iyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
0: Ug Magnum Angie Alsado.
1: Uba sa mga news writers, Chingin Tirina, Lander Delgado, News Manager, Elena Corrine. Dili lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
4: Inyong debate ang Magnum Non-Time News. Dili lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
5: DTX 500 Health Alert.
6: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon na ako, nag-Mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mitis C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
5: Mitis C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga-problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo, kay inom ko Mitis C, alkaline vitamin C.
8: Kagsubong kanami
5: sa akong paminsari. Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Mag Mighty C ang alkaline base, higala nga klase sa vitamin C. Oh, kana. Munay patsada kampiyon ka ayong klase sa vitamin C. O sasab ni siya ha. Nga gikinahang lang yun sa tong lawas. Kining vitamin C. Magkaedad ta. Gani, no? Ang mga kabataan. Gikinahanglan gani po na sila og kanang vitamin C. Because ang vitamin C, mga higala, is a part of our growth. Sa mga kabataan, may mga vitamins, nga mga formula, recommended sa mga bata. Unsa pa kaha, mga higala, kung magkaedad na ta. Nga ga-degrade na, ga-ubos na itong immune system, gahinay na ang atong bukog, gahinay ang itong muscles, ang itong metabolism, gahinay. Unsa pa kaha ang vitamin C? Unsa pa kaha kung magkaedad ta? Mas kinahanglan ta. O magkinahanglan ta kita mga maedad, kinahanglan ta ang vitamin C. Ipagalimta na mag-mighty C kadaan lang. Anitaron, mga higalas, mga short rundown. Tapibila ka mga benefits kung makuha na to sa pag-inom sa DTX 500. Number one, kining diabetes. Kung tabang ni siya sa may mga diabetes. Why? Tungod kay ang DTX 500, ang iyahang effect, hulos sama mga higala sa pagpakunhod sa blood sugar. O, di ba? Kung natin diabetes. Tungod kay ang mga ingredients niya, gapaubo sa blood sugar. Gapahealthy sa mga beta cells sa pancreas. Muli na kanindot sa DTX 500. It also boosts the insulin production. It acts, it mimic the insulin function. So sa mga diabetic ko, it lower the blood sugar, in short, mga higala. So nakuntabang niya ang DTX 500 sa mga may mga diabetes. And of course, sa katong mga dili gusto nga magka-diabetes, diba? Kinahanglan nga, kanuna na to hinumduman, magkaedad ta, dako kaayo o possibility na magka-high blood ta, magka-diabetes ta. Labi na yun kung unsa itong mga kaliwatan. Kung atong kaliwatan, diabetic ko. Karon pa lang daan, gasugod na dugang imong edad niya, naanak kay ganang something ginabatyag, pwede na ta nga mag-inom ka daan. Now, ingon as supplements and a vitamins mga higala. Supplements and a vitamins mga higala. Pwede na itong i-maintain ka daan. For prevention na kanindot mga higala sa pag-inom sa DTX 500. Sabayin ninyo ang mighty sin.
10: Ako si Professor Rafraot, taon na naka-experience po o arthritis. Sakit akong tiil, akong kamot, akong tuhod. Pero galisod ko o lakaw. Dayon, daga na kayong mga synthetic nga tambal akong ginainom. Paminaw ko sa radyo nga DTX lagi na nag-try ko. Masahayang akong gapaliton DTX o D3 Bio. Kalawis sa Ginoo, ang akong gibati karon dili na sakit akong tuhod na maglakaw ko.
5: DTX 500, mabalis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.
11: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
12: Libre?
11: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Nya, sa Wednesday, wala tay konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero, pwede gihapon mumuan sa clinic, magbalit sa ito ang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
11: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz at Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
14: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na Isitiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
2: May gala na may balita sa mga panglawas. Tagan ang nag-antos sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa mong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
2: Ikinapita sa panagumad, dili sa itong tulumanon. At tumigal ang Magnum in Action. Nagkapan itong isyo may gala itong isgutan. Pero pigil sa oras may gala. Kaya na musunod sa mga laing programa. O gaugma may gala, pabutan. Dugang pa mga kalambuan. Labi na sa mga isyo karon dili sa itong syudad o sa itong nasunod ng mga isyo. Ang itong isgutan may gala. Kinibang may tungkol sa itong traffic karon. Pero gugma, itong tiwasun nga po ni may gala karong panahon na.
4: Magnum in Action.
2: Iwalagas kainan Magnum Jula Kumo sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
2: Oras alauna 9.
5: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.

0: Para sa matinong nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga
1: tay. DTX 500.
0: Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Luya na ba si Manoy? Ug wala na'y gana? Basin may diabetes ka, mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 ang adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gikan sa palia ug the sugared cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar ug nagpaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga maapektuhan pa si Manoy ug ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa ug baskog sa kama sa DTX 500. Muubos ang imong sugar, pang sugar honey pa imong performance. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198-0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Ang musunod nga programa ang inyong mabati, binayran. Ang mga hunahuna o opinyon sa tikbamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala o gawani sa Magdum Radio.
3: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan. Ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
4: Mayong hapon, may hapon sa tanan, may hapon dakbayan sa Cagayan de Oro, sa Laluigan, sa Misamis Oriental, o sa tibuok pulo sa Mindanao, sa kutob sa maabot sa itong programang Barug Mindanao. O mayong hapon, may hapon sa itong mga televiewers, live streaming ta mga igsoon sa Magnum Radio, o sa atong FM frequency, 99.9 FM, o sa ato sa YouTube, o sa atong personal accounts, mga igsoon, live sabta. Og maing hapon, labi na gyud sab ni Mayor Jay Bago sa lungsod sa Opol, ang LMP President sab sa Misamis Oriental Chapter. Ingon na sab ni ABC President Barangay Captain Sugusa, City Councilor Marlo Tabak. Og maing hapon sab ni Mayor Rolando Clarix Oy, og ni ingon na sab ni Barangay Captain Kikang Oy sa Barangay Carmin. Mayong hapon, may hapon sab ni Jong Yans, Barangay Captain Jungjong Paasa Labrada sa Barangay Trisi. Mayong hapon ninyo dia. Yung anong sab ni Fabian Jay Taladwa o ni Cecilio Buloy na Kalaban, mga Barangay Kagawad sab sa Barangay 40 at mga igala, mga kababata dia sa Barangay 40. Mga igsoon, lain na sab nga hugna sa itong pagpagiguban karon o gani mga igsoon sa atong nasunod sab sa atong mga kasika sa palibot, atong nakita nga murag medyo hapsay man ang dalan, dili kaayo traffic mga igsoon, gumikan sab siguro sa kasakit na karon sa presyo sa atong krudo o sa petroleum products mga igsoon. Og mao kana ang nahitabo, ato sab ni nga dapat we are going to sympathize sab sa atong mga operators, drivers. Kay akong nakita nga uban mga driver, sila na gyud ang misurrender. Kay hangyo sila sa mga operators, tagiya sa mga jeepney, nga ilang giabangan, nga kung mahimo maubos-ubusan ang abang, nga instead 800, mahimo na lang ito sa 400. Kay di na gyud maguwanta sab sa mga drivers unya. Hangtod karon, dagantan hinabi nga mga drivers, nga wala pa sab sila makadawat sa subsidy, gikan sa national government. Ibang kinamanggoy programa ang atong national government nga oil subsidy. Pero wala pa nila masinati. We don't know. Kaya alayon sab kini sa programa ni PBBM, aron sab nga dili sab malabian. Kaya unsa naman lay palit sab nga sudan o iabang sa mga divers kung ingon ana ang presyo sa atong krudo. So muna nga usa sab ni sa rason nga nganong na-extend o na-fix ang term sub sa mga barangay officials tungod kay makasib ang atong national government o one cycle of elections. So makasib o 20 billion. So may nalang na dugang pundo palit sab sa krudo aron nga mataas-taas sab ang atong reserves para dili gyud mahubsan ang atong nasod kay delikado og mahubsan na ma-paralyze yun ang atong ekonomiya mga igsoon. Ato nang gilakbitan ka jot kay mauna yun ang gihalangan karon sa katawhan. Unya, pasalamat sabta kay wala pa sab kining increase sa mga fare matrix sa nagalanglaing ruta din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Mga igsoon din sa atas sa ongoing impeachment trial kay mga may katuyuan sa niining atong programang Barug Mindanao. Ano pagatod kaninyo sa mga latest update sa ongoing impeachment case trial against sa Vice President? Sa gisgutan mga igsoon, nakahisgut na diya sa impeachment trial kagahapon regarding na kini sa mga firearms nga na-acquired sa Duterte family nga mikabat kini sa 600 kapin. Pero na-apod-apod ka na, na ay kang Paulo Duterte, kang congressman na Paulo Duterte, na asay kang Mayor Basti Duterte, na ay kang Vice President Sara Duterte, o ang pinakadagham, anaasa katong ilang amaham nga si former President Rodrigo Duterte. Og talawala ng tanan, in fairness up kang Vice President Sara Duterte, ang ato patas nga presentasyon, wala man sab siguro politiko nga wala maka-acquired karon ng mga firearms. As long nga legal nga ang pag-acquire ni any na ay mga papilis, so there's no question with that, mga igsoon. Nga dili man sab ingon nga grabe kaayo kadagan sab ang kang Vice President Sara Duterte. In fairness sa Vice President, kay wala man sab lagi politiko nga walay mga armas. Pastilan ka na lang ang ilang mga private bodyguards aside nga gi mga PNP officers nga naka-detail diya kanila na legal magyun na nga magadala silag armas. Pero do na man good, aside man good sa mga naka-detail kanila, naapagilain nga mga private bodyguards nga ang armas gikan sa ila sa mga politiko. So gani, ang uban nga mga congressmen o mga senador na dili malikayan nga doon na pa'y mas daghan pa kaayon niya na o mga pipila ka mga negosyante ang yun anak nga mga armas. Pero ako nakita, kinikang former President Rodrigo Duterte, grabe ra kadaghan. May abot o ka ng 360 ka mga firearms, grabe ra sab kadaghan para sa iyang kaugalingon. Mga igsoon, ang Davao City, mitugyan o mga kontrata nga nagkantidad o gandaw na 7 million, 8 million, unsi ka mga kontrata nga gi-award sa city government of Davao City nga ang mayor si Basti Duterte. Siya ra ba ang hostile witness karon mga igsoon? Pero kini mga igsoon wala mo agi og bidding, so gi-awards lang diretso nga karon mga igsoon, electronic naman, through PhilJIPS ang bidding, so okay man na siya, legal man na. Pero kini wala gyud mo agi og bidding ang unsi ka mga kontrata nga gi-awards ngadto sa GenCorps, which is usa si Vice President niini base sa record sa SEC, Security Exchange Commission, as a board of directors. Gani siya ang pinakadako dia og stocks shares mga igsoon. Og mao kini nga si Basti Duterte mihangyo manggani, pero karon na okay naman ang iyang first nga hangyo katong sa Lunes nga mausob ang pizza sa witness niya. O karon na asa gitunga siya sa Senate Court, which is ang trial ni Sara Duterte ang Vice Presidente aduna 22 ka mga armas og matud pa sa saksi. Og mao kini ang mga balita. Pero mga igsoon, sa ginaingunan nako nga wala may politiko nga wala maka-acquired og armas aslo nga legal na mga papeles. Ang lain ni mga igsoon, ang allegation sab ni Gracioso, Rodolfo Gracioso nga usa sa mga mi tumaw karon nga nagbutyag kabahin sa mga minalita nga gideliver sab niya, bilyon, may abot sa bilyon nga to sa Vice President, which is wala gideklarar sa Vice President nga sa iyang salen on statement of asset liabilities and network. So kini mga igsoon usa ka questionably o gani sa pagwala pag-angkon sa Vice Presidente kay matud pa niya nga wala siya nakailan ini apan adunay mga resibo si Rodolfo Gracioso, kani police officer nga naka-detail gani sa pag-invite sa PNP, kini kinsa kini si Rodolfo Gracioso, naka-detail kini as escort ni congressman na former congressman Lord Alan Velasco, ang dating Speaker of the House. So kini mga igsoon dili gyud ni matago kana may mga record sa mga ebidensya si Rodolfo Gracioso. O kini mga igsoon matupasab ni former Congressman Ace Barbers nga magamit kini, pwede kini ma-appeal diya sa as evidence ang statement testimony ni Rodolfo Gracioso diya sa ongoing impeachment trial. Kay matag ay kasama sa presentasyon sa kaso sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang alegasyon ni kaning pulis nga si Rodolfo Gracioso Jr. nga nagmatuod siya nga madunay mga malita nga puno sa mga kwarta ngadto sa Vice Presidente nga siya mismo ang nag-deliver. Og sumala sa House of Prosecution Team ni adtong Lunes si Gracioso, kaning security officer ni Lord Alan Velasco miangkom nga sa sugo sa kanya kanhing speaker sa House of Representatives nga ihatod ang mga malita ngadtong adunay kwarta kang Duterte. Ug sa mga sakop sa iyang pamilya, lakip na sa kaning presidente Rodrigo Duterte, ingon na usab si Basti Duterte, Pulong Duterte, kini usasab ni sa pamahayag ang na pamahayag ni spokesperson karon sa prosecution's panel nga si Ace Barbers. Nga kani kongresista sa Surigao del Norte. O ang prosecution mahimong i-appeal kini, matud pa niya sa sinumpaang pamahayag sa kanilang pulis sa ilang presentasyon sa Article 2 nga nagisgot sa giingong dili mapatinaw nga bahandi sa Vice Presidente. Apan kung adunay mo suportang ebidensya, magulat lang kita sa resulta sa investigasyon nga gihimusab sa NBI National Bureau of Investigation, matud pa ni Barbers. So kini mga igsoon, gikuaan na og affidavit si Rodolfo Gracioso aron sab nga sa iyang mga testimony mapresentar diya sa ongoing impeachment trial kay dili man ma-explain usab kini ni Vice President Sara Duterte kung asa kini nganong gideliveran siya og minalita minilyon og bilyon miabot sa bilyon sa kwintada sa iyang pagdeliver. So kini mga igsoon miingon ta nga questionably ug di man pwede sab nga dili niya ideklarar sa iyang bank accounts kay ngadto man sa iya og naa may resibo usab si Rodolfo Gracioso. Ug gani matud pa sab ni Ace Barbers nga sa pagkakaron gitinyo pa sa NBI kung adunay igong ebidensya nga mosuporta sa testimonya nga gihatag ni Gracioso. Gisusi nila kini kung adunay ebidensyang musuporta sa iyang pahayag ngadto sa National Bureau of Investigation. Kung mapamatud-an tinuod ang mga alegasyon ni Rodolfo Gracioso, mahimo kining isipon nga ebidensya kalabot ni ining artikuloha, Article 2 sa impeachment trial. Dugang niya matud ni House Prosecutor o Manila 3rd District Representative Joel Chua na nag-amping sila sa pagtanaw sa maong isyo tungod kay natingala sila sa panahon sa pagpagawas sa testimonya ni Rodolfo Gracioso. Usa namong tun-an ang affidavit nga iyang gisumiti. Ang atong pamatud-an ang pagkatinuod sa iyang mga litrato o ebidensya susiyon usab kini sa prosecution panel. Ay aron gyud dili mapalpak kay basin ni og AI kay lain na ra ba karon ay mga AI nga contents. So pero kung kini magatag og kamatuoran do na man suportahan ini nga mga ebidensya mga resibo ni Gracioso, so pwede kini mapresentar nga ebidensya. Og dagan sa man natingala nganong kalit mitunga kini si Rodolfo Gracioso og ni voluntaryo nga mubutyag sa kamatuoran. Ug ako ro ang mga igsoon sa akong kaugalingon, duna pa ko'y pagsalig pagtuon ini kaysa katong 18 Marines. Nagitawag na ko to sila 18 Marites. Kay ang ilang mga testimony, based man sa script nga gihimo, ni Attorney Baligod. Unlike ini ni Rodolfo Gracioso, na siya mismo, ang iyang narrative kompleto, straight ang pagkasulti, unya may pasar siya sa kanabang sa NBI nga polygraphic test, either nagtugan siya o tinuod o wala. So base sa kuan, 99% ang iyang grade sa polygraphic test sa lie detector test mga egsoon. So mo na makaingunta nga makatuo ta. Kaniya kay makita nato siya musulti straight. Unya walay mga abogado, walay mga senador nga nag-assist kaniya. Dili scripted, dili basa. Ang iyang naibawan lang sa iyang paghatod sa mga kwarta nga minalita. O gani, gipanghimakakin eh sa mga Duterte nga kaila siya kang Gracioso o nga nakadawat siya kwarta gikan kaniya. Gipanghimakakin eh ni Vice President Sara Duterte apan bisan pag sa panghimakak pero gi-counter sab ni Rodolfo Gracioso nga naa sila yung mga picture. Gauban sila for many instances. Mao ka ng mga kaigsunan. So, dili makaingon nga wala kaila ang Vice President. Kay bisan si Lord Velasco sa paghimakak ng Congress ni former Speaker Lord Velasco, Alan Velasco, nagpumatuod ang kapulisan nga si Rodolfo Gracioso, nakadetail sa iya as close-in body. So, kini mga egsoon, mabisto mangyut o mamakaka. Sa Lord Alan Velasco, namakaka mangyut kay mismo naman ang kapulisan, mo inagpamatuod na kini si Rodolfo Gracioso na adya naka-assign sa imo as close-in body. Muna nga, mas matuhuan si Rodolfo Gracioso kaysa kining mga politiko. At nung padayon nun mga egsoon, o gani, matod pa sa ika-30 adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, o ingon sab si Rendell Sopreña, hipi sa Phil Jeff sa division, nga si, sa 15 mga awards lugar sa kontrata nga gihatag sa kagamhanan sa Davao City ngadto sa Gene Corps, upat lamang ang niagi sa public bidding ug ang unsi walay bidding-bidding. Mga igsoon, kini, kung gusto pa unta, dapat i-bidding yun na siya. Labi na kay minilyon, gawas og below 50 million as far kay na namasa man sabta nga pila sab ang bidding nga dili mabidding sa PhilJEP. So ato nakita nga above 50,000 pwede more than labi na gyud kung more than 200,000 sa mga latest karon nga guidelines sa COA. Above 200,000 kinahanglan i-bidding yun, labi na kung kini government funds. Na aside ana illegal na daan nga nakik-engage ka as vice president and you are one of the board of trustee, so dili malikayan nang gigamit mo ang imong posisyon, ang imong gahom. So muna kana lang daan o sana na ka violation. Aside nga na kini violation gyapon nga imposible man, ikaw sa Mayor Basti Duterte, wala ka kahibalo. Nasa 15 upat lang ang gibiding, unya ang unsi wala gibiding. Unya muagi man na sa imong lamisa kay ikaw man ang perma sa pag-awards ni ini. Unless, kay doon naman kay gidiligahan, imong trusted, diya nga accountant, so pwede mo na, pero i-agig yun na for final disbursement, releasing sa funds, diya sa imong lamisa. Lisod man og dili ka-aware ni mga pundo. Gani, si Rendell Sopreña, matod pa niya, na mukabat nga ito sa City of 8 Milyones ang mga gi-award kada kontrata, unya walay bidding-bidding. Gidiritsulag hatag nga to sa Gene Corps. So, kinilang daan sa ka-questionably nga minta o sa ka-questionably nga transactions. Nga, but ang vice president is answerable and the mayor kay nga nung wala man imo gi-bidding. Nga required man na siya o sa man ka-requirement ang bidding sa kuha kung commission on audit. Oga matud pa sa nini nga nalang bigit ang GenCorp's kang Duterte tungod kay gilista kini isip usa sa iyang mga interes sa negosyo sa iyang salen bisan pag muingon ang laing saksi. So kini mga igsuon nganong nalang bigit si Vice President Sara Duterte nini kay ang kining GenCorp's usa man sa iyang gilista sa iyang salen nga iyang legitimate nga business. So kay legitimate business niya supposedly naaman siya diya dili mo engage sa transaksyon sa gobyerno labi na nga knowing nga ang Davao City is their bailiwick yang igsuon ang mayor plus gidugangan pa gyud nga gi-award lang sa GenCorp's nga usa si Sara Duterte ang tag-iya nga walay bidding-bidding kana lang daan o sa ka-violation sa guidelines nga gi-issue sa Commission on Audit. Mukha naman nga kaigsunan ang mga panghintabo karon mga igsuon unya karon as of now ongoing ang discussion sa trial o sabya sa Senado nga si Vaya si Mayor Basti Duterte ang naglingkod as a hostile witness. Mga igsuon ako ning gisgutan kay nganong ni akini ang usa ka impeachment trial sa Vice President aron ba nga malantawan sa atong mga umalabot unya nga mga leader labi na kay hapit na sab ang 2028 presidential elections sa katong dos nga gusto mag vice presidente mag presidente should aware nga kinahanglan may kaakuan mo o mapanubag ka mo, responsable ka mo sa inyong mga himuon-unya nga mga aksyon o mga programa sa gobyerno kung naana ka mo sa posisyon. Nga dili gyud pwede nga inyo bang isipon nga inyong kaugalingong kwarta ka na kay dunay proseso kay buwis man as katawhan mao man ang purpose niya na. Mayong hapon, may hapon diya ni Barangay Captain Suelo sa Barangay 34. May hapon ni Modia, Kapitan. Oga, mukha na mga kaigsuunan. Kay dili man pwede nga pataka lang o gasto inyong isipon nga inyong kaugalingon ang maong pundo. Unya, gani, usa sa guideline sa COA nga dili pwede ipasa sa special disbursing officer ngadto sa bisan kinsa nga tawo nga dili connected sa office of the vice president. Mao man na kay ang office of the vice president of course ang head of office ni ana mao ang vice president. Unya ang sinaligan nga special disbursing officer nga si Jane Acosta dili man pwede nga i-delegate nimo ipasa nimo dito even nga doon na instruction sa vice president. Pero sa ginaingon ni Jane Acosta nga true sa instruction sa vice president nga ihatag nga to kang Kerny Lacheca violation na daan unya kanang giingon nga by virtue of command responsibility sa agency accountable ang vice president si Sara Duterte. Ug makapanguna usab si Gina Acosta but because of course ang iyang superior directly is the vice president. So mo follow gid siya kay iyang giingon nga no one can say no to the vice president. Na kana lang ang pamahayag ni Gina Acosta nga walay makasulti og no ma'am, no vice. Wala kuno makasulti ana sa ato pa tanan hadlok kay basin unyag masalabaan kag laptop o computer. Ha? Mao man na. Oh. So mayong hapon may hapon diyan ni Serafin na barangay captain na Serafin Jungjung Paasa Labradas, barangay Trisi. O wala din ni makalto sa Cebu nga dunay ligar to. Mao ka na mga kaigsuunan. Ato ning gidiscuss kay mao kini ang mapanaminan sab sa uban sa mga other agencies of the government nga kamo nga mga head of office. Dili pwede ang inyong mga chief of staff diya doon na pa'y third person to delegate sa function sa disbursing officer. It should be the disbursing officer ang mo discharge ni Ana. Labi na kay dili kiaw nga amount, 125 million. Mga ka na mga kaigsuunan. So, klaro kayo nga doon na na'y violations. Karon kini lang ang pag-deliver ni Rodolfo Gracioso sa mga minalita nga kwarta nga sa iyang kwentada miabot og bilyon na sobra sa bilyon ang iyang deliver dito. So ang pangutana, asa ba na gikan kini nga kwarta? Ha? Asa gikan ni nga kwarta? Asa ba ni income ba kini sa ilang interested nga negosyo? Or income kini sa unsa nga negosyo. Kay based on the bank records, karon labi na kay si former Senator Antonio Trillanes, dunay bank records sa mga Duterte, na makita yun ni karon kung who is telling the truth. Kinsa yun ang nagsulti sa kamatuoran. Kaya ang kamatuoran man ini may atong gasubayon. Ani di man na malikayan nga doon na may mga paper trail ni ini mga igsuon gikan sa mga bank records sa who is the depository of that bank accounts. Di man na mamakak, di na matuis sa mga bank records. So, klaro na atong madumduman nga si the late Chief Justice Renato Corona, Chief Justice sa Supreme Court, why he was being ousted as Chief Justice during his stint sa Supreme Court as Chief Justice through sa iyang undeclared na accounts, mga igsoon, sa iyang bank accounts, nga doon na di ay siya ay pila kamilyonis nga dolyaris nga undeclared, wala niya madeklarar. Tungod lang ni Ana, natangtang siya sa pagka-Chief Justice sa Supreme Court. Huwag ito ang ganit mo hinungdan sa iyang inanali kapag panaw ng kalibutan. So, kini mapanaminan sa uban na katong gusto mahimong leader sa atong nasod, mahimong leader sa usa ka probinsya, sa siyudad, mahimong senador, kini mga impeachable officers, mapanaminan ninyo nga, you should be accountable and always practice transparency the way you manage sa mga agencies, offices sa nagkalain-laing departamento o sa inyong tagsa-tagsa kaposisyon. Mapanaminan ka na nga kinanglan, subay kita sa proseso for transparent reasons, mga igsoon. Mga igsoon, na kita igong oras, kabsa na kita sa itong programa din sa Barug Mindanao, sa Magnum Radio. Sa ngalan sa station manager John Albino Kinlog, sa atong mga technicians, ingon man sab sa atong kinatibukang pwersa dinhi sa Magnum Radio 99.9 FM. Kini si Nelo Abruginia, mingon na lang kaninyo, daghan salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
3: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
2: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako di ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napoy mayuma og heart palpitation nako og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa ka bulan ako nga pag-take straight dana, nabatsyagan gyud nako ang kaepektibo niya. Nag-ayo gyud akong paminaw, tested and proven yun.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one brand nga rehistro sa FDA nga na-approved therapeutic effect for longer life.

0: Daytime Entertainment Facebook page.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-mighty C mo.
2: Mighty C!
1: The mighty power of C! Mighty C!

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mahigo ba la ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka ba la gina allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalrika DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal mga butika.
6: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Lami.
8: Yummy.
7: Juicy. Ug crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chika Dora. Ug mamaak ni siya.
9: Papaaka kubi.
7: Pinaakay na. Kauban si Magnum Apple Pie.
10: Magnum Apple Pie.
7: Sa programang Magnum Shoutout.
10: Magnum Shoutout.
7: Shoutout.
10: Shoutout.
7: Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
11: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
7: Mga aligot-got.
12: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
7: Oh, feeling in love ka ba karon?
13: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwa.
7: I-shout out na na. Magnum shout out.
10: Magnum shout out.

0: sa musika balitaong serbisyo Magnum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
1: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: could be. Mga Magna friends, kamusta ang inyong Tuesday? Today is September 29, 2026. Okay pa ba ang inyong mga energy, ang mga kasing-kasing, labing-labing or too much na ang hating? Puno ba sa kalagot? Mga wallet ninyo diha, kamusta naman mga Magna friends? Nag-isi pa ba? Or nag-isi na kay sige o bunlot sa kwarta? Purot na! Anyway, welcome back mga Magna friends to another exciting edition of Magnum Shoutout! Live and loud with your favorite station, Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio and Miss Orr. Ang inyong kauban sa buntag, udto, hapon, gabi, 24 oras, mga Magnum friends. Uy, shout out the icon sa mga nanarbaho. Yehey! Katong busy sa ilang mga negosyo. Relax lang kayo dyan, ha? Sa inyong mga errands today, sa inyong pagpangapi, syempre, ang uban, no? Human pa ni udto, wapag yung natagbaw sa sabaw, kapilang gihapon. O syempre, katong mga feeling gaduka, maunang nangapi. And for just about anything, syempre, kauba na punta karon mga Magnum friends sa Pinaakay. Lahutay ta ha, mga Magnum friends, kay hangtod pataon niya. Good music para goods ang feels with your favorite love songs, good vibes, news updates, chicas, and yung mga shoutouts and more. Kini si Magnum Apple Pie. Paak na ta!
1: Napaaka ko be.
2: Kini ang Magnum shoutout, uban ni Magnum Apple Pie, ang inyong kaumanok kasabay, paak na!
0: By the way, isa na lang yung kaadlaw mga Magnum friends. Yes, one more day na lang. Goodbye September. Mauni ang September 29 karong adlawa. Ugma pohon, September 30 na. Last day na sa buwan nga daghan kaayog plano nga giingo nato og September na gid ko magsugod. Pero karon, September 29 na. Asa naman ang pagsugod mga besh og mga Magnum friends. Ang uban nagsugod na. Congratulations. Ang uban padayon gihapon. Well done. Ang uban nag-start pa og prepare para magsugod. Sige, keep going lang mga Magnum friends. Kay usahay, dili man kinahanglan nga perfect gidang timing, no? Ang importante raman mga Magnum friends nga magsugod ka. Sige, sugdanan na nato atong breathing exercise.

sugod pa lang gani refresh na ka mga Magnum Friends. So padayon na mo din og inhale and exhale. Sige, inhale and exhale pa more mga Magnum Friends. Labi na sa mga naka-chance pa nga mo ginhawa wherever you are now. Okay, nakapahungaw naman mo mga Magnum Friends. Diri na ta sa tong hagit pag-abot sa friendship. Kun higala. Wala siguro'y tao karon mga Magnum Friends no walang higala. Na aba? Be shout out daw ninyo karon diha kung wala mo higala. Kay niarami diri. Para makahigala sad mo, no? Anyway, kabalo ba mo mga Magnum Friends nga matod pa? Pag-abot sa friendship, dili man daw permi kinahanglan nga pareho mo og opinion, pareho mo og batasan, or pareho mo og trip, no? Usahay ang tinuod nga test sa friendship kay kung makasulti ba siya sa tinuod o makasabot ba siya nimo bisan dili siya muuyon. So karong adlaw nga Martes mga Magnum Friends, unsay mas importanteng quality para nimo sa usa ka friend kun higala? A friend ba nga honest, matinud-anon, or understanding? Kana bang makasabot? Kung honest ba siya, no? Magnum Friends, kinahanglan ba yun nga prangka bisan sakit paminawon? Or kung understanding imong higala, kinahanglan ba nga sabton kaniya bisan kabalo siya sayop ka? Sige, time for you to shout out. Shout out, shout out. Para daw ma-aware po ta pag-abot sa usa ka quality sa atong mga higala. Honest ba or understanding? And why? Okay, sige, drop your shout out sa comment section mga Magnum Friends sa atong Magnum Live Facebook page. And if that's what you think nga murag paak kaayo nga hagit nimo karong hapon pag-abot sa higala, paak na, pero walay personalan. Anyway mga Magnum Friends, para mas lingaw pagyod ang atong adlaw nga Martes, just keep busy lang. Whatever you do today, loaded po ta karon diri sa ato ang pagserbisyo sa mga paboritong music ninyo, balita o shout out. So if I were you mga Magnum Friends, don't go away, mabalik na ta with more.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Sa Rican
3: Epic Tipo.
2: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
7: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
8: DTX 500.
9: Mabalit sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyos ang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
14: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
15: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
14: Mga aligot-got.
16: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
14: Oh, feeling in love ka ba karon?
17: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
14: I-shout out na na. Magnum shout out.
18: Magnum shout out.

0: Lock it in.
1: We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Das bang ibu blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapamubo sa Goku. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Kapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mabalik. Sabi ka dulong sa
3: yunggar. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Basta Reload Pulso. Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items. Sama sa billiard accessories. Ukuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo na nagservisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalimot. Basta original nga Reload Pulso, Wadhos Quality Store.

0: YTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nagantos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagan ng mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
3: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Arrest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
7: Arrest. Alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
0: Sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa MyTC Alkaline Vitamin C to fight infection. MyTC is your best buddy.
8: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Oras mga higala alas tres onse na. Oy, paspas keng oras may gala. Alas tres onse na sa kapunon, kauban pagyapon si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Kumusta itong adlaw may gala? Okay ka ba dyan, Magnum friend? Oo, okay ra ba ka, Magnum friend? Martes karon may gala sa mga nakalimot sa adlaw karon, it's a Tuesday. O, nakita sa katapusang Martes sa bulan sa September 2026 may gala. Okay, paspas king adlaw mga Magnum friends, no? Ilan na lang ka adlaw may gala? Mag-goodbye na kita sa bulan sa September. Oh, mag-goodbye na sa September may gala. Paspas ka ayon eh. Ano may sa tanang mga naminaw sa ilang mga panimalay sa may gipang buhat yung karong panahon na diya may gala? Nabisi ba mo sa yung panimalay may gala? O bansab siguro na yung mga kadapitong na yung mga tindahan na nabisi sa buka entertain o mga ano, mga gapamalit bitaw? Oo, oh, kanang mga usay, kanara ba sa tindahan diya ang ano, kanang source of mga marites ng mga chika? Oh, kada bitaw mo palit si Mare og mantika pananglitan. Mare, palit kog mantika, Mare. Ya, si Mare sabang ni ang nagbantay si Mare de. Mo chika dai na sila, kabaho ba ka Mare? No, ina na bitaw mo taas na yung storya may gala, dugay din sila mahuman. Mo na may gala. Diya gyapon mga Magdum friends magsugod ang mga minaritas nga chika sa mga tindahan. Alright, sa tanang mga nakatunin karon sila mga sakyanan, ayaw kalimti may gala, mag-seatbelt ta kanunay. Muna ang pinaka-dapat atong buhaton, pinaka-importante mga Magdum friends nga buhaton. Kay para makalikay ta sa mga disgrasya, nga kadang kadabitang mapakog atong ulo, inanap itaw. Sa mga ga-drive o mga motorsiklo, Sam, syempre mag-helmet mo para safe gapon mo may gala. Alas tres, tres na. Shout out sa ato mga Magdum friends sa may Kogon Market. Maying hapon sing tanan. Salamat sing pagpaminaw. Ato mga Magdum friends diya. Okay. Naka-snack na ba mo diya mga Magdum friends? Ting merienda na biya. Ting merienda na. Ting snack na mga Magdum friends. So ano na? Hab-hab na. Kao na. Berita may gala sa atong segment.
1: Walay pakasunalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Alright, sa mga Magdum friends sa atong gusto mutubag sa atong talagsaong pangutana. Ang atong talagsaong pangutana may gala. Hala, paminaw mo ha. Paminaw mo mga Magdum friends. Kung gikapoy na ka sa inyong relasyon. Agoy. Kung gikapoy na ka sa inyong relasyon mga Magdum friends, mo na ba niya ang sign Magdum friend nga dapat nga magbulag na mo? O pwede pa na siya ma-okay mga Magdum friends? Atoy balik ha, ato nga talagsaong pangutana. Kung gikapoy na ka sa inyong panag-uban sa inyong relasyon mga Magdum friends, mo na ba ng sign may gala nga dapat nga mag-bulag na ba mo? O kailangan lang isettle ang mga butang aron ma-okay mo pagbalik. Sige daw Magdum friend, kung makatubag ka, makarelate ka Magdum friend sa itong talagsaang pangutana, sige tawag na! Tawag na! 0995-322-6237. Oh, abdi kayo si Lady M na nawag diretso. Basta si Lady M, abdi kayo ni. Oh, murag mutubag ni siya. Sige, nanawag man siya di atong tubagon. Si Lady M. Oops, Lady M.
3: Good afternoon, Mr. Talagsaon.
0: Hinayag gamay mong radio, Lady M, kay ga-feedback ta.
3: Okay.
0: Aman de ka karon.
3: Nagdaya ko.
0: Uy, nade ka karon de.
3: Thank you po. Saan na lang ko 23 minutes to go. Uman na.
0: Uman na ang ano, imong...
3: Daya.
0: Daya.
3: Yeah.
0: Twice a week day kaga, ano ba, dialysis?
3: Every Tuesday and Friday.
0: Tuesday and Friday. So twice a week lagi.
3: Yeah.
0: Twice a week. Okay, okay. So di po matingala mga ano diyan, mga nurses ngayon. Sabi ni si Lady M, panawag mong yapa? Di ka bawalan?
3: Dili man. Magpapangalan sila. Happy pa sila na makatungog.
0: Ah, naminaw sila karon.
3: Na
0: sila karon naminaw.
3: Ah, nara sila din nagtesto yo.
0: Ah, nay guwapa diha.
3: Ako ka bantay.
0: Ah, dili ka bantay. Di man dai ka makita ba? Ah, lagi no.
3: Pero sure na gyud na guwapa tanan.
0: Ah, samot das Lady M, guwapa gyud.
3: Charles.
0: Ah, lagi no. Bitaw Lady M, sign na ba nga dapat nagbulag ang mag-uyab kung dili na happy sa usag-usa?
3: Para na ako, kani ko na sa ako lang observation.
0: Ah.
3: Para na ako, hindi pa siguro ko, kung pan, pwede pa ninyo karang istoryahon.
0: Kung ano say,
3: problema ng ano, na murag nagtaluyan na, sa wanega na sa usag-usa, kano nun ba, karang, kung sa katatagal, karang kailangan alamin kung ano ang problema.
0: Ah, okay. So dili siya dapat kung gikapoy na ka, di na ka happy, magbulag dayon, dili ka nang solusyon dai.
3: Istorya ko ninyo. Kung pwede mo ko rin na net plan ko lo pangisa na pag inusala lang sa okay na tagaan ng time.
0: Tagaan ng time.
3: Eh, palitan
0: ni palitan mo grilo.
3: Pag ikonsolve ang kan ang problema, mabalik na ang kanawalan na itong pagkakapoy.
0: Lagi. Nabay time ka away mo ni ano? Ni lalab ni mo?
3: Adi man na mawala magdong Gilbert good.
0: Ah.
3: Isa ka na lang siya hindi ginamawalang pag-away. Pero in time magkasinabot ka mong duha.
0: Saman yung mga awayan kung okay rin yung may bawaan na ito?
3: Ay mga tanda. Nonsense.
0: Nonsense. Kanang panag wala nag wala nag text kay kung nagkaon ana lugar ana inana
3: di na lang kung magsulti balik na minuto.
0: Pero mga nonsense lang dili kayo bigatin yung mga ano away ana ginagbayran nga rason normal gyud na kanang usahay
3: usahay masakpan maminawan tuma panawag ba yan tunako nakabati ba ako sa magdom.
0: Ah, ba? Pero dili ni mo isa ba yung tinuod pangalan, no?
3: Dili, good secret.
0: Ay, secret yan. Alagi
3: secret.
0: Na. Okay, okay. Pero, kinsa may ano? Kinsa may unang makipag-peace pag mag-away mo?
3: Kami lang doon niya po, namang storyahon
0: ninyo.
3: Ako siya sasabot ng ano, inalinan. Then siya po, inan yung kwan, rason. Yung tong history ang doha, then okay naming doha.
0: Na po'y time nga ikaw ang gauna nga mo ingon na, di na tamang gaway. Uy, pasay, sorry, nagun mo'y nana.
3: Nana ka. Magkwan ko sa'yo, magka nang maglamig na. Sorry na.
0: Ay.
3: Ano mo ba siya?
0: Sorry na. Mo machup-chup na. Alam yun lugar.
3: Sorry na, good lagi. Anong pagpan, nana. Nonsense sa
0: mana. Ano na una, ah. Pero na yung time na ikaw ang una ka pangaway.
3: Dili, siya gyud ang usahay. Ako, dili, usahay po, kanang maglagot po ko ba?
0: Maglagot ka.
3: Di ko makakuan. Ako na lang siya talungan ng cellphone.
0: Okay, okay.
3: Kasi mo magkasinabot ba? Pareho may kanang hot blood, na kanang init ng ulo pareho. Hindi magkasinabot. Ako nga nang sinpalungan ng cellphone.
0: Bundakan ni mo. Bundakan ni mo.
3: Dili po bundakan. As in, i-off na ako.
0: I-off lang. Ana, oo.
3: Palungan dahil ng pagkatatod. Manawag naman siya na ako. Ana na siya.
0: Kana ba mga babae kay moingura kana mga babae Lady M kay usahay moingura man ang mga babae nga ayaw na ko tawagi wana bitaw pero gusto man na magpatawag di ba?
3: Kasagaran
0: ka, dinanag. Muingar mo ng babae. Ayaw ako tawagi ha, bantay ka.
3: Kaya ako pero na, pag... ako experience na, kay, mag-text ko sa iya na, sige, ma'am na ning last text na ako, di na ako mutawag ni mo, or text ma'am na ning last, bye. Pero, di naman po makatan-kan, tapos, Manawag lagi
0: ako. Manawag yapon. Lagi. Anak, mana? Oh. Wingon lagi
3: nga. Usahipod siya. Ina, napod yapod sa ako. Kanang mag-story kami. Papanahon man, mara kanang maglagot siya yung palungon. Ati, hindi ko manawag siya. Wala sa nga. Pagkatagal, manawag naman siya.
0: Manawag siya. Oh, lagi na. Mula gina kung, mula ginang usahin nga, muingon lagi ang babae nga, ayaw na ko tawagin ha, bantay ka. O niya, pag di lagi mo tawag ang lalaki, masoko po ng babae, muingon dahil ang babae nga, nga nung wama ko niyo tawagin.
3: Ako po di man ko, ingon na. Ingon na ko siya, ako yan na, ay na manawag. Ako lang siya palungan.
0: Pero kala mo, ingon mo, Lady M, nga ayaw ko tawagin, dili na pasabot nga, dili na mo gusto tawagan.
3: Adili pud na
0: pud na. Unsa na morara nag inarte lang lugar na inana?
3: Yes, murag drama na ba?
0: Drama ra din na.
3: Ay nako tawagi oy. Makalagot ka. Pero manawag naman dito. Diyan mo ingon to, imin ka. Di manawag ang lalaki pero pagkatotod to, or sa gabi, manawag naman to sa imo.
0: Manawag nga lagi.
3: Pwede na makansos.
0: Ano lang lugar to, murag pa-effect lang lugar. Di ko tawagi, ayan ako tawagi. Pero tinawad na, gusto na ipatawag yapon.
3: Wala pa ang kuban na pang kuna to sa relasyon, wala kulang sa pansin. Magpapansin, ano ba? Para na yung time gift para sa usap to siya.
0: Lagi ba?
3: Eh, na.
0: Okay. Sige. Uy, salamat kayo, Lady M.
3: Yes, Magnum Gilbert, thank you, Mr. Talagsaon. Shoutout na lang nakuta ng namino sa Magnum Natik. At sa akong mga friend, kina Ate Selena, Ma'am Derama, hi. Ate Hedron, Kuya Sinuntabasan, Cherry, and Sunny Kaila. Diyos ko na Bulacoy. Ate Marilyn Almonio Tabalba. Inday YNJ Supera. Ate Susan Militon. Ate Vicky Kapagtulan and Kuya Dodong Gile. Si Donya Saperto, Maria Isabel Casilac, and Kuya Ruben Casilac. And most specially sa akong Marilyn only. Mitchell Shower.
0: Ang nagbuto-buto sa imkasing-kasing.
3: Yes. Yan, nakatato na sa akong
0: tatu
3: sabi
0: kanin. Tatu day,
3: Pandi ay, napaday ko yung pala. Salamat din sa mga staff, nurse and doctors sa NMDC.
0: Alright, sige.
3: And ayon, salamat sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Alright, amping di Lady M. Sige, salamat. Bye-bye. Alright, mo lagi na yung style sa mga babae, no? Kanamong laging na, ayaw na ako tawagi, ha? Pero pag di tawagan, mo ingon dahil nga, ano ba kunin mo tawagi? Nasuko. Payusahin mo yung kang, unsay gusto ni mong pagkaon? Ikaw ay bahala, good. Pagpalitan mong bisan unsa, mo ingon dahil, anong kanin mo yung gipalit? Saan na lang ganyan. Alright, after kay Lady M, dorita sa laing Magdalene friend na to, si, kanisi, Heidi Rons. Heidi Rons.
4: Hello, Magnum Girl Rick, good afternoon.
0: Nag-dialysis po ka?
4: Ha?
0: Nagpa-dialysis po ka?
4: Dabon sa Magnum Girl Rick, di kay ko
0: kabati. Guwapa ka? Oh, lagi, kadug man lagi. Oh, kadug lagi, yung nagwapa.
4: Bili, nakatawa lang.
0: Ah, okay. Nara kasi yung balay karon.
4: Ay, na ako sa akong balay sa kong tindahan.
0: Ah, nay na malit, wala.
4: Wala pa.
0: Okay, unsay halinon di, mga soft drinks?
4: Ay, wala ko yung soft drinks. Kanyang mga tutorial lang.
0: Mga shabu, ano na ah?
4: Wala.
0: Sambako.
4: Ipapari mga candy, mga...
0: Shakoy, magod. Shakoy, bulad. Shabu.
4: Shakoy, butchi.
0: Butchi de. Bulad.
4: O, butchi. Wala. Lakuan.
0: Alright. Sige. Lady, Heidi Rons. Kanang, sign na ba dapat magbulag ang mag-uyam kung di na sila happy sa usag-usa?
4: Kanang bulag?
0: Ha? Huwag ka naminaw ba?
4: Dili, namino, manggugko, saba, manggod.
0: Saba, di ay. Sign na ba para magbulag ang mag-uyab kung dili na sila happy sa usag-usa?
4: Murag sign na gid na siya, magmanggal
0: birth. Sign,
4: Dili naman magkasinabot.
0: Di na dahil pwedeng isettle lang sa nila, istoryahan nila para makasinabot sila balik.
4: Depende rin. Sa mga lover.
0: Depende rin. Pero kung ikaw, sign ganun siya, sign na gyud.
4: Kung di lang kasinabot, sign na gyud. Pero kung madala pa, di okay kaayo.
0: Kung madala pag unsa?
4: Madala pag istorya, pero dili na gyud madala na, wala na gyud.
0: Ana day na siya, Heidi Ron.
4: Para sa ako, ah.
0: Uy, okay.
4: So, lahi ba ya ang situation sa mga lover?
0: Lagi ba? Lagi di pare-pare yun, no?
4: Mag-away-away, ana, lahi man.
0: Okay.
4: Lahi ka na din, lahi ka na ako, ah.
0: Kamu, gyapon, ni Sinon?
4: Yes, 2 years na ni.
0: 2 years na mo? Oh, grabe, no? 2 years na.
4: Oo.
0: Kano sa yung anniversary ni Sinon?
4: Ito
0: July 15. July 15. Nakita mo?
4: Ikausa lang.
0: Uy, ikausa ra ka round?
4: Dili oy.
0: Oh, sorry, dili oy.
4: Nakita.
0: Ah? Kaisa ra. Wala na nasundan ni ay?
4: Wala. Dili ka nang wala ingon nga nakita ni duha. Dagan. Nung isa
0: iyang
4: pamilya.
0: Dagan na ay. Amorang gipaila-ila lugar ka.
4: Pero kami duha wala tukad.
0: So gipaila-ila lugar ka ni Sinon sa iyang family. Ah, meet my girlfriend. Oh, ana lugar. Ah! Cool ba? Ila-ila akong girlfriend nga si Heidi Daklag.
4: Kailan na sila daan sa kuha pa daw? Sa dalaga pa po.
0: Dalaga pa man po kakaroon. Ibalik magkapagadalaga.
4: Oh, saan na pag daw ko nila mabatian dalaga pa po.
0: Lagi na. Okay. Sige. Uy, salamat kayo. Heidi Rons.
4: Mag-greet na lang ko, be. Ako si akong si Kurt, sinusabansan, o si Ma'am Derama and Ma'am Sidia Longgaki. Ganda na mag-mandal, Bert.
0: Alright. Salamat. Hi, Dero.
4: Mag-greet ko. Nadi ko i-greet birthday, di ay.
0: Kinsa man?
4: Happy birthday sa akong friend, si Arcadio Agokoy. Friend, happy birthday to you. From your friend, Hi, Dero. Salamat
0: magandang break. Alright, salamat. Bye. Hi, Dirons. Bye. Alright, mo to itong Magdun friend. Try na to line caller may gala. Ang nag-iisang heartthrob. Hello?
5: Hello.
0: Oh, tanawa lagi. Oh. Kani, kay Murag, dagan ni siya ma-istorya karon. Hector, may hapon mo.
5: May hapon, Madam Gilbert.
0: Sign na ba para magbulag kung di na happy sa usag-usa?
5: Sign na siya sa kanang-inanang emotion on Gilbert. Sign na siya sa mga high pride.
0: High pride?
5: High pride na tao. Okay, mag-usay sa ka-relationship. Magdepende mag-una sa situation. Sabi na sa issue bitaw. Kanang-inanang mag-una, normal man na siya man ang Gilbert. Kanang-inanang itong nabati yun. Pero kung ikaw mismo si magugaling, hindi ka kabalong mag-confront, di ka kabalong istorya sa imo ang pares. Wala gay resulta nang maayo. Pero kung magpairal mo lagi nang inana man ang Gilbert. Kanang inana nga emotion man gud. Kuan mo kuna siya. Kanang bitaw ang pride. Kanang nagpairal kasi imong garbo ba. Nana bitaw nga murag kumbaga nga. Imbis dapat unta ina kanang nga butang nga isettle pa. Pero kung mo lagi na magdepende gapo na kung ikaw mismo si magugaling gusto na ka nga mawawa na nga buta wala gi mahimo isa ka tawo di ba inana pa normal mo kuno siya Madam Gilbert kanang inana bitaw kanang may tag sign okay man siya kay part man siya sa relationship inana situation pero kung ikaw mismo dili ka kabalo mo kuno sa imong relationship kanang bitaw mo handle inana nga buta nga para ma okay ang tanan okay nga siya. Pero kung inana nga situation, kung inana nga mo, magpairal kasi mong pride, inana nga, kapoy na ko. Inako. Kaya inana kita nga kuan. Normal mo na sa kay part sa isa ka relationship, di magiging perfect. Na magiging situation, inana nga butang bitaw man ng Gilbert nga. Kaya bitaw nga situation, inana bitaw nga, kaya bitaw taga bitaw mong problema. Pero kung inana nga situation, di mo kabalo mo confront, di mo kabalo mo settle, di kaninyo kabalo istoryahon, pa inana nga butang nga para ma-okay ang tanan, di wala gina-resulta nga maayo. Pero para na ako, dili mo na siya pasabot nga sign na, kanang inana bitaw na Gilbert.
0: Dili pa na sign.
5: O di pa nga sa sign kanina na. Kung depende na sa inyong kagalingon ko, ikaw mismo nga, ili na ka. Kanang mukha na bitaw, mula gina, pride. Kanang makuha kasi mong garbo ba?
0: Lagi.
5: Inanak bitaw nga.
0: So yun lang pinirito na lang pero may pride. Pride man dahito, pride man dahito.
5: Pero ako di ko mukha na naman ng Gilbert. Kanang may metal sign. Kaya ang tao, kung kabalugid mo kuha bitaw, kanang mo sabot sa isa ka situation.
0: Oo.
5: Kung imo ginang kwanon buhatod, kung imo nang i-handle og tarong, lagi resulta nga maayo. Pero kung inana nga situation, wala ka ana, kung magpairalgi ka sa imo ang batasan, inana nga ko ang butanga. Ana gina, may tabo ginang inana nga magbulagin mo, kuan ginang relationship.
0: Oo.
5: Ana ra na siya, pero ako di ko magmatter ana sa sanang sign o sa parang kwan diya. Pero kung yun na, kung ako mismo sa hulingon sa kumpares, nakita na ako nga, dili na okay. Di na pwede i-handle in yung relationship, warag toxic na kayo, warag ana, ano, warag nagipag-asa kay both, kanang both side, inana nga, di magkasinabot. Din tagaan boundaries, pero dili pasabot, di na nga, sign nga, inana, mapulag. Nana, bitaw, okay, di mag na maayam mo lang.
0: Para sa imo, Hector, okay na ba mag-cool off?
5: Okay ra mag-call off, Madam Gilbert. Depende maguna sa issue. Depende gina sa situation bitaw kung mag-call off. Kung inana ka, hindi may pasabot nga call off, kanang padulong din na sa pagbulag. Murag tagaan ang ninyong boundaries bitaw inyong kaugalingon. Murag kung maga, Madam Gilbert ba, i-reflect bitaw na ito itong kaugalingon inana. Kung akong gibuhat, okay ba or hili? Murag inana bitaw. Does it mean inana ang call off? Nami kasagara ang call off. Di na din magkuha na din nga magbuwag. Magkuha na dayon. Hinanap ito. Di mo na rin siya to men. Pero ang call off ang pagpasagot ng gudana. Urag tagayan yung boundaries niya pagulingon ba para maunahan ninyo ang issues. Ano dito? Magkuha ninyo ba? Urag tagayan po ninyo nga manis po ninyo yung pagulingon. Hinanap nga situation. Pero ako, di ko magkuha na na. Kaya may yung rusahin na. Muna nang sign hinanap nga magkuha na dayon. Aldili ko anak. Kaya ako mang good line mo ko sa isa, ko ako'y mandor sa isa ka relationship, kili ko ganaginana mga naman nilibert ka na bitaw, wala kay buhaton. Wala bitaw kay kuwan bitaw, nga inana para masettle ang tanan. Pero kung inana nga situation nga magpakahilom ka, kinaigo ka sa imong pride, sa imong kuwan, patasan ng inana, na wala gid. Ang resulta gid ana, wala, magbuwagin mo.
0: Magbuwagin ba?
5: Inana nga butang.
0: Labi na
5: kung... Pero mula gina, depende gina sa issue, kung depende na sa situation man ng Gilbert. Pero mas maayo yun. Inana nga situation, di gina siya mahitabo. Di ba? That's part of a relationship pag inana nga butang. Ano man gina, di mo may perfect nga relationship. Daman na, may mga pagsulay, mo magunang times nga sukdun kita kung asa tatataman. Kung inana nga magpairal ta sa tunggarbo, di ta magpa-istorya, di ta ganag si Tronen, di taganahan i-confront, di taganahan nga ma-okay ang tanan na ang resulta na, mo na ginang sign.
0: Mo na ginang siya.
5: Mo na ginang sign, nga mabuwag na gin mo.
0: Pero kung samtang mo entertain pa ang pikas nga side, maminaw sa imong mga explanation, pwede pa na magka-okay, di ba?
5: Oh, pwede, Madam Gilbert. Much better kung inanaging buhaton. Kanang anak, bitaw ka ng istorya mo, anak. Dapat both parties inana ngayon ng inyo nang kuanon nga na o si problema kung si dapat solusyon na to aling nga butanga para ma-okay ang tanan. Pero kung ang imong kuan Paris, di kabalo mo inana, di kabalo mo buhat o inana nga kuan pamaagi, wala yun ka kung ikaw na mismo si magugulingon, ikaw rega kuan or ikaw rega effort man ang Gilbert wa. So much better kung kamo gidua, dapat may effort. Communication, dapat nag-inay communication. Kaya it doesn't mean ka ng sign, ka ng ana. Mula gina, kung inana nga kuhan, di abot kita sa punto nga magbuwag kita.
0: Kumuana na bitaw, okay, kumuana ang babae bitaw nga, di na ko eh, kapoy na ko. O ana, di na ko maminaw ni mo. Ana, so muna gina siya, di na dapat magbalik.
5: Depende na siya, Madam Gilbert, na magayoban ka ng inana bitaw. Kanang inana ako, di po kumuto nga, kanang inana bitaw nga emotions sa kababae. Dili na napasabot nga inana ilang istorya, dili na din sila. Na magayon na yung times,
0: inana bitaw nga. Pa-MM ra.
5: O, mura ginana ba nga, kung i-divert na to sa lain nga kuwan, pamahagi, mura bitaw, Lambinga ko ba? Huwag ginanaw ba? Lambinga ko ba? Unsa man? Kasi kinagagpangawin
0: ako. Wapay labot na hubo ako ba?
5: Puro inana na ilang term anong Gilbert. Puro dili doesn't mean inana nga. Wala na sila ganay sa imo ha. Kininana bitaw, kininana. Kinang, uy, ay nga, di na ko ganang panahon. Kininana. Huwag ka na sila gapangayon na sila upuan ba? Ano bitong time?
0: Papansin lang ba? Gusto magpapansin? Ana, no?
5: Oh, papansin.
0: Kulang sa attention.
5: Oh, attention. Lambing ako ba? Unsa man ka? Sige na ka ginana. Ana, or ginana kita. Pero, depende po na sa laki. Manang Gilbert, kung nakasabot po siya.
0: Nag-isab.
5: Nabi yung ba na laki nga? Kulba, kig-mindset ki. Kung ginana rin ang situation. Ah, sige. Sarado. Yung gusto.
0: Close-minded kayo ba? Ganang isara kayo. Yung sa'yo madunggan. Muna, Dayan. Wala nila ayon.
5: Kana bitong dili sa kanang ko niya pangunauna manong Gilbert po na di man ko ingon nga tanan naki ah di man ko ingon nga kuan gyud gagi ka sa gra gid inana gid nga kanang inana nga buta nga nagi klaki nga kana bitong kuan siya ang yang ego ba makon inana di ka sige way ko na way tawagay way ko na way pansinay inana wa so ang pasabutan na nga gibotos babae nga na pagay ko effort ba? Tagay ko communication, tagay ko kung caring, wala ginata ba? Pero wala ginang kasal, wala ginang inana nga butang dapat kabalo kita sa kuan, isa ka butang na mo handle bitaw ta inana nga. Dili ang pa mo handong nga inana nga situation yung magbuwag. Diba? Kay, kung inana, sign-sign, kung kuan lang na ay nalang. Inana ka kung dili ka broad-minded o pag-una-una. Nagay tendency, magbuwagin mo. Mas maayo, mas better nga diligit para ma-okay ang tanan.
0: Okay. Salamat kay Pastor, ha?
5: Amen.
0: Sige. Salamat kay Hector.
5: Thank you, Madam Gilbert.
0: Alright.
5: Thank you.
0: Bye-bye. Matatong Magdun friend, si Hector. Salamat sa imong tubag sa atong talagsaong pangutana. Hi kay Sarah Manuel. Naminaw din karon Sarah Manuel ha. Para sa ako bulag na lang dayon. Oy, kulba ni Sarah Manuel. No? Wanay explanation. Bulag diretso. Ana day ha. Sige. Salamat kay Sarah Manuel. All right. We have another caller. Hello.
6: Hello. Good afternoon.
0: Oy, may hapon ni mo.
6: May hapon po.
0: May hapon.
6: May hapon.
0: Mamahaw ta.
6: Ugma na
0: de. Maria Isabel, may hapon. Kumusta itong dagan sa panahon diya?
6: Kuapan siya. Madag-umon ng Dom Gilbert. Madag-umon
0: ang kilikili?
6: Pwede po, pwede.
0: Lagumbi kayo. Bitaw, unsay itubag ni mo, Maria Isabel? Kung sign na ba na magbulag, kung di na magkasinabot? Di na happy sa usag-usa?
6: Call off lang sa Magnum Gilbert. Call off?
0: Unsa may pasabot adang call off para sa imo?
6: Kanang may panahon pa na magbalik, kanang kwan sa ba, long distance sa ba?
0: So, stop. Ano lang sa mag-stop ang communication, ana?
6: Para kuan mapangita pa nila ang say mga kakulangon, ang say mga diferensya, magmuni-muni sa aba, makalandong sa ang isa.
0: Pagpaano lang sa magpabugnaw, ana? Kay cool man cool.
6: Magpalamig sa kay dili po pwede mangita o ganang lain, dili pwede mag-third party ka ng paano sa nila nga on sa mga diferensya, on sa mga balan na anana ba?
0: So pila man ka adlaw o simana mag-cool off dapat?
6: Layo na siguro ng isa ka simana kay mingaw naman.
0: Mingaw? So mabutang na itong mga 4 days, 3 days, ana, 5 days?
6: Ay, ibutan sa nato ka ng 1 week kay maanggit ba parang iniguli dito ko kuwan kayo labing na din kayo iniguli mag-uli na dito mahangot na kayo ba mahangot na kayo magnong Gilbert pag mabot na mawan
0: so layo ka ng usa ka semana pero okay ra 1 week Okay, oh, sige, sige. So, dili sa mag-cool off lang sa, dili magbulag. Pero, dili siya sign para magbulag, gana, cool off lang.
6: Oo, dili, dili sa sign. Labi na, dugay, dugay na kayo mo, naliso na sa mo, entertain ta o blain, di, aligawin sa ning, o, ato siya na, aligawin ang unsa na, naanato ka ron.
0: Okay, okay, sige. Oy, salamat kayo, Maria Isabel.
6: Salamat po sa pagdawat sa tawag, sa nakikikita sa oras. Shout out na lang, o happy birthday sa akong my son, John Michael Casilac. Happy birthday na, o happy fiesta, St. Michael Arcangel.
0: Oy, happy fiesta. Okay.
6: Hell, sa bilita, o service you, mag-lumradyo. Bye-bye.
0: Okay, bye. Mato si Maria Isabel sa yung tubag sa itong talagsang pangutana. Itong sulay na itong line caller. Hello?
7: Hello, Magnum Gilbert. Mayang hapon.
0: Uy, mayang hapon. Kumusta ang life?
7: Mahoy hapon. Naaragi hapon tani nagpa panuna-una o ang sayang ngayon buhaton nga makakita ta sa itong inadlaw nga magamit.
0: Para makabalo ang ubang mga tigpaminaw, pwede na tumaybaw ng pangalan?
7: Apo.
0: Alright, sige. Para makabalura pa ng uban ba? Kailan na magkukunin mo, God? Para sa uban. Alright. Apo, asa mga karon Apo? Ano ka nag-stay karon?
7: Niya ko sa Taguluan, Magdong Ribert.
0: Okay. Oh, Taguluan dahil na. Tantaw na ka niya sa Taguluan ba?
7: Roger. Tantaw na
0: yun. Musilingan, Roger pungalan. Ikaw, Apo, unsa may tubag ni mo? Sign na ba nga magbulag? Dapat ang magtiayon o mag-uyab kung di na happy sa usag-usa?
7: Sa ako lang, Magnum Gilbert, dili man siguro diretso-diretso nga paningwao ni mo nga magkabulag dayon mo. Kaya nga no, pinaagi mag-good sa garbo, Magnum Gilbert. Ang lalaki o babae, usara, maura man sila. Pero tungod kaya ang usag babae, taas lang kayo garbo. So kung ipasulabi, ginila ang garbo, kapreya sila matag-asan o garbo, paingon yun siya mapaingon yun siya managbulag. Pero kung dili lang ngayon nga ang usa ka kanila kung dili taas o garbo, so dili yun matahibo nga magbulag sila. Kaya ang usa ka babae kung magbulag, batiyon magun niya ang mga ang kamingaw na pinagi sa pagtawag-tawag, sadihin sila naglabing-labing. So, ang lalaki po, so, maingon sa lalaki nga, manikamot sa lalaki lugar nga, makagistorya sila, pinagi lang sa usa ka cellphone. So, ang babae, kay kini ang lalaki, lalaki mangita. Mangita gisa tao, mangita gisa panahon nga ang babae, bubaik sa ato. Nga, pagmahal. Ug minahalay, manggaling. So, sa nga tungkol to na yun, kung magpaubos sa tao, mahuna-hunaon sa tiyalang babae lugar nga, nagpakuan ba siya, kanabitong magpa... Eh, kanabang...

0: Scorpio o Himso Gratan TTX 500.
1: Atlaw atlaw
0: TTX 500. Garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
4: In 5 meters, turn around.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash G-load!
8: Ah! Akong bugas-bugas!
9: Akong katul-katul!
8: At may kabutangan!
2: Bugas-bugas ug katul-katul?
0: DTX 500 na!
2: DTX 500
0: aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
0: ug pag-ayo sa bugas-bugas
2: ug katul-katul.
0: DTX 500
2: mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas, mangod na patyagan kung ana bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
12: Ach!
11: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
13: Kanunay ka bang hilantan, siponon o ubhon? Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mapabaskog sa imyong immune system batok sa flu, bronchitis. Numon niyang uban pa, Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes na imutang sa Market City, Agoran Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
15: Pirmi ka pangihi,
16: hanap ka pananaw,
15: ug pagpamilod sa mga tiil.
16: Basin aduna kay diabetes.
15: Mag DTX 500.
16: Epektibo sa pagpamubo
15: sa blood sugar levels.
16: Di kaya ang diabetes.
15: Mag DTX 500.
16: Garun na yun.
2: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasa ka butika.
18: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go, go. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh katuna. Sobra na to.
19: Grabe gyud kasulit ang fresh katuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
14: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s. Dutch, box, 90s. And today, this is Magnum Music Jam.
0: Music Jam.
14: Mr. Talagsaon.
20: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na. May humor pa.
21: Balik ta may gala. Shout out di ay kay Ramil Atubang. Ate Luciana Umayan. Si Roseville Naminaw Karon. Og si Ma'am Nakayama Miho. Naminaw Karon sa Magnum. Salamat kayo. Sakay-sakay silang Carmen Patrol, something like that, Barangay Patrol. Right, salamat kayo sa pagpaminaw sa Magnum Radio. Tanang taga Carmen, may gala, may hapon sa iyong tanan mga Magnum friends. Salamat sa iyong pagpaminaw, may gala. Natay mga tubag dari, oh. Dapat na gayon nga magbulag Magnum Gilbert kay di naman magkasinabot. Unsa pa may rason para magpadayon kung di na mo happy sa usag-usa. Sayang naman. Kung di na happy sa usag-usa, di magbulag na lang daw. Wala, unsaon na lang yun may igala.

0: di naman happy, di naman ka magkita mo, di nakaganahan. Mura pa ito, mag-uban mo, mura mo mag-uban lagi mo, magsigira, gapo mag-away. So, may pa mag-bulag na lang. Ago, yun, sao na lang gid may gala na. Alright, saan eh? Maying hapon, Magdom Gilbert. Shout out sa mga taga-pinikitan. Naminaw, Miss Magdom karon. Okay, salamat kayo may gala sa iyong pagpaminaw sa atong programa. Oy, alas 4 na mga Magdom friends. Panahon na para mag-goodbye may gala. Salamat sa iyong pagpaminaw. Tuloy-tuloy lang sa pagtutok sa Magdom Radio. Para updated mo kanunay sa mga naguna mga balita, impormasyon, nagdagan panguban. Kaya mo sunod na ang Magdom Reports. Kauban, syempre, si Magdom NG Alzado. Alas 4 ang tutsa, alas 6 sa gabi may gala ang programa. Munang padayan lang sa pagpaminaw sa Magdom Radio. Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magdom Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!
1: Time Check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
0: Mga Magdom friends, 86 days na lang, Paskong Magdom

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras alas 4:17.
0: Time Check was brought to you by Fresca Tuna. Go sa sulit! 27 pesos SRP lang. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum Radio, News and Public Affairs. Patas sa pagsimpisyo sa katawhan, topic sa kamatuuran, kaangayan o kagawasan. Magnum Reports. Inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports. Inyo usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. Og karon ang inyong paboritong anchorman.
0: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 4:18 sa hapon. Mahigala, kumusta may hapon ka na itong tanahan? Welcome sa itong pagpanaguban sa itong tulumunan ng mga programang Magnum Report. Siningan lawa adlaw karon mahigala nga Martes, katapusang Martes sa bulan sa Setyembre, tuig 2026. O gini, ang inyong makauban, Magnum Angel Sado, gikan karon na hangtod ta sa alasay sa gagabhion. O sa tuang duha ka oras ng programa,
3: Magnum Reports.
1: Inyo masayra ng mga police reports, hospital reports, developmental news. Kanang hipos nila ni Magnum Hunter 15, Jan Ramos, Magnum Hunter 19, Mentro Kabagtulan, Magnum Hunter 22, Faye Tavelas, Magnum Hunter 23, Kia Bilinosag, Magnum Hunter 24, Jane Luna.
3: Magnum Reports.
1: Oras alas 4:19 sa hapon, sa duha na to ka oras nga programa mga higala. Inyuha nga madungog po na itong sitwasyon sa palibot. At ito'y pahulagway ang itong mga kauban sa lang tag sa kalokasyon. Ilabi na sa itong pag-monitor ko ron sa pagbundak sa ulan nga nasa natian no, sa pipila kabahin din sa ito sa Dakbayan. Amping-amping mo, ilabi na ito po mga nanimuyo sa mga low-lying areas kaya sa agad yun ka ng mga higala. No, doon na rabag yun po yung mga kaninga kaniado, ginita, na wag yun na basa ang ilahan din po ng mga dalan. Pero karon tungod sa mga pag-ulan, na po yung mga limaw nga nipuli din ha. So mga ayo nga mag-monitor yun po mo din sa Magnum Radio o sa itong abatan sa pag-asa o dugang mga pahimang po sa CDRMD. O sa itong mga kaisunan nga naadol po no, sa mga suba, amping-amping gihapon kay dali rabag yun kay ta din hibahaon sa Cagayan de Oro. No? Gamay lang kayo nga or kaning basta consistent lang. No? Dugay mo palong ang ulan, consistent na siya. Nung naghimo na din po na no, sa kanipong nga pagpun o maghimo din na siya sa pagresulta o mga pagsaka sa libre sa tubig. So kung gusto nato maigala nga di ta mapurhisyog sa mot, monitor ta, dayon na maghimo na sa pagpangandam. Like kung palitan, ano din mga hipusunan, panghipos na mag-anam-anam. Aron nga, dili po mo mapurhisyog sa mot, unya, kumplitan mo apong tubig. Agahapong adlaw, nagyapon po yung mga balay po no, nga nasudlan, niini po nga tubig mga higala, nga gikan po da sa mga kanal, nga ng apaw, or gikan po no sa mga tubig po nga ulan, napundo na din po din na sa ilahapong nga mga kalintag sa tag sa kalugar kay lagi medyo makonsidera po nung mga kawaon po nung area. So sa itong mga kaisunan din na amping-amping, labi na po sa ito po mga drivers, sweet lover, pag hinahinay lang po mo no, sa inyong pagmaneho, aron nga di good po mahitabo ang mga disgrasya, na di po na ito gusto po nga maupoy inyo hapong dangatan. Oras alas 4:21 na o sa itong duha ka oras ng programa mga higala, manibaya po din ta sa itong mga kasilinganan sa lalawigan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental din sa may provincias Bukidnon, Lanao del Norte, Camiguin. Kaya sa samang yapon po mga higala no, madungog yapon ninyo ang mga programa din sa Magnum Radio sa itong official Facebook page Magnum Live, official website www.magnum999.com. Huwag sa di pa tayo magsugod mga higala sa paghatag ka ninyo sa tuwa pa din pong mga kauba no? Sa paghatag sa ila po mga detalyes mga balita nga ilang nangahipos. Unahon sa nato ang paghatag ka ninyo sa mga dagkong uluhan sa tuang mga balita. Lokal, national, international. Dini sa taas itong mga dagkong uluhan sa tuang balitang lokal. Gunman sa pagpusil patay sa kani army sa barangay Kamuman aning atong syudad. Yung gawas no na pa oga posible nga naanas gawas sa CDO. Oras alas 4:22 sa hapon na abogado nga amo sa usa ka kani sundalo nga giposil patay din sa may barangay Kamuman aning atong syudad. Nagtuo nga naalaan lamang iyang empleyado mo hinungdan kini ang napusilan. Aras alas 4:22 na sa hapon, dugang uluhan sa itong balitang lokal, mga nihimo sa pagpahimulos sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients din sa ito sa Northern Mindanao, niabot na ang 63 ka mga individual. No? 63,000 ka mga individual. So last year nasa 77,000 na kuno sa tibuok na no nga kaninga tuig pero karon napalanta sa third quarter pero ana sa 63,000 ka mga pasyente ang natabangan sa Department of Health kun DOH kani mga igala no for example in hospitals ni mga members pamilya na simbako no kay kumpalitan gusto mo nga makadaginot nga di pud mo madakan sa inyong pong bayro noon labi na namo sa private hospital kay private hospital man gyud sagad na inani mga igala nga sitwasyon nga maadto din po no sa ato mga batan sa gobyerno, mga yung assistance. So kung panalitan, maka-experience mo sa kaning yun ani, bisag asa lang yun mo maabot, no? Papirma dito, pa-stamp dito. Labi na kung adto ka sa DOH, di igyod lalim. Kay maski gamay lang kanang kulang sa mga stamps sa din po di mo, bawal po din na. Kung maadto din ka balik sa hospital ni mo, kung makulangan po kaning kuan, stamp po sa DOH, balik-balik yung kasaagi. So gasto kayo, no? Mga yung assistance. Pero worth it, ragyapon siya ni kadugan mga higala, kay lagi no at
4: least nga dakong pahat sa imo pud pong bayro nun, madidakan. Pero depende pud lagi na kung pilay pondong available pud sa tong gobyerno kay kuan man na nila, i-check mo pud nila nung oy na pa bay paigong pondo para i-cover ang imo pud pong bayro nun. Ug timingan ka nga nagnihit ang pondo, sumo na magigala di gid ka maka-experience na og kaning kuan. Mahimong zero lugar mo pong bayro nun. Pero depende ka po na ano. Pero naigi kasagaran. Basta mga bayro nun, mga higala sa tuagid pong mga indigent and financially incapacitated patients, di na good na sa ilang hospital bill. Halos ma-zero good na. Pero pag abot nang lagi sa professional fee, di na din po na mag-problema. So mo ni mga higala, no, depende ra po na kung makakuha mo mga kaning guarantee letter. So sa mga guarantee letter mga higala, no, di na good po na ninyo i- duso sa MAIFE or din sa ito ang buhatan sa DOH. So, tungod ani po, no, nga mga kuan, kaning, kani po nga kalambuan, no, nga naaning MAIFE, daghan na ang mga natabangan. So, kaning mga natabangan karon na nasa 63,000 pesos niya. Sa kadaggan sa mga tao na hospital, daghan po nga mudangop pa din na sa DOH. Ano mo DOH, paspasan yun ninyo, kumpleta na karon alas 4.25. Before alas 5, apas na din po mo. No, para makahimo mo sa pag-asikaso, nga basin ma-approve ng inyo pong mga guarantee letter, yun, pwede na din yung masubmit dito sa kaningang hospital po ninyo, sa social workers, o para yun madidaka na din po na dito sa billing section, o mabayaran na din, no, o ang kaningang inyo pong balance. So, yun na siya mga higala, no, kuti-kuti, pero at least, nga kumpleta mo, dangop ka din sa MAIFE, pang higala, sa DOH, naagid po yung apuruhan nga kanang inyong mga dagkong bayro noon, at least no mainusa na gid pod sa ato apo din pong gobyerno pinagi ni ining ilahang gihatag nga assistance. Oras alas 4:25 din sa denta sa dugang natong uluhan kay kagawad Eric Salcedo nagpabili ng baruganan nga dili lagi pwede ang mga bao-bao dinhi sa atoang national highway o dinhi sa ato sa dakbayan. Hoy, dinhi po sa dugang natong uluhan sa balita natong lokal, Barangay Lapasan nagbato na og CCTV para ni sa tibuok yun din ha sa ilas lugar na sa Barangay Lapasan kay para mapakgang mga nagkariang krimen nga gakahitabo. Di kalimod basta Barangay Lapasan, no, dira mo na sila notado sa sunog mga higala, apan lakip na sa uban pong mga kaning panghitabo no ni mga kawat-kawat kay daghan magud na ni moyo. So daghan pud ang mga murag gatingwa ano nga makapamintaha sila isig kaingon din ha. Oras alas 4:26 sa hapon sa tung dugang uluhan sa tung balitang lokal, mga pagbahabaha na sinatian karon dinhi sa to sa Dakbayan din na pud sa may Malasag Kugman area ning atong syudad, duna na nila pundong at tubig, labi na din ano pag mo lugsong ka or mapanaog ka din ha sa ilaha pong merkado sa Barangay Kugman ning atong syudad.
3: Magnum Red Alert, alerto sa balita, alerto sa serbisyo.
4: Alay na sa mga higala sa itong paglusad sa tuwa pong pag-unitors palibot, Magnum Red Alert, atong paminaon atong kauban kay maghatag po silang update karon sitwasyon sa itong palibot. Kay lagi, dili tiaw mga higala no, dinis sa Dakman sa Cagayan de Oro, kung magkumpiyansa ka, ang mupulig itpod sa inyuhang balay, tubig na gyud, di na mo'y kita yung mga gamit kung di po ka manghimo na sa pagpanghipos kung napo ka nagpuyo sa mga areas nga bahaunon. Like for example, di nakasab kaning Kugman, kung Kugman ka mga higala, Kugman nga Barangay Hall, bahaon mangay na din ha. Di na po sa Kugman nga ilahapong talipapa, bahaonon gyapon kay na din ha. Daghan na kayo po no ang mga insidente nga pag tabok lower ka dito sa may pa-FS Kataniko, maagi ka din sa kaning ilahang talipapa sa Barangay Kugman, nga magdigid na pwede no nga may nga lugar ka nga magpabilin ko nga uga. Kaya abot na ko dito, makatabok ko sa kaning kuan FS Kataniko nga di gid ko mahumod na murag imposible gid kay na kay basta pag inaron gani ulan-ulan lang nagkadiot din ano sa nahisgitan nga lugar mahumod jud ka no mo abot ang tuhod bagta kinana ang gilaw mo sa tubig din ha sa may Barangay Kugman ning atong syudad. Atong sayron ang detalye kalabot ini kay naka-standby na si Magnum Hunter 24 Jane Luna dinas may Barangay Kugman ning atong syudad. Ang detalye atong paminaon Magnum Jane Luna.
5: Live to tour sa may Barangay Kugman ning atong syudad magdumaan si diin na nakasunatin na gitong pagbabaha ang naisgutan pod nga lugar kaligikan manta sa may Barangay Kusa ug Lapasan diin na kusugya puno ang bundak sa ulan ug kali magdumaan si diin ni pong panahon nagresulta gyud kini no sa pagbaha sa pipila ka mga dalan karon na mismo sa nisgutan po nga lugar galing karon na magdumaan siya, no? Dili sa may kugma na ito nga na matikdan din eh. Mismo din sa may balasag sa ubos nga bahay magdumaan siya. Dili na maagyanon sa ubang mga tao tugod po lagi kaya ito na naitubig baha ang ubos nga bahay kaning entry point bitaw niya sa ubos magdumaan siya. So lisod na yun kayo po siya sa doon magdumaan siya, no? Tugod po lagi kaya na may baha gyuda mismo sa entrada gyuda sa dalan. Pero kung isgutan po dire doon sa may liwayway kanibitang before ka mo proceed bitaw din sa simbahan nga tuol po lugar sa police station nagbaha naghapon magdumaan siya, no? Taas naghapon ang kini lugar nga tubig baha ini po nga panahon na pero possible sa mga dagkong mga sakyanan or bisan pa man sa mga auto magdumaan siya pero dili gid sila pagahimo po lugar, no, sa pagpakilid tugod po lagi sa rason kaya lisod kayo gihapon nung kini nga mo sagol sila dinhi sa outer lane tungod po lagi kinapoy mga basa pud magdumaan siya nga mga gabaklay-baklay karon nga mga trabahante unya ato po nga namatikdan karon magdumaan siya mismo pud no ang mga motorista dili na gid sila mo subay bitaw kini nga say mo tabo na sila magdumaan siya sa kanang pikas nga linya tungod pud lagi kaya dili naman sila pud no makaagi pud sila pong linya kini siya nga linya magdumaan siya nga dunay tubig ba kung gikan ka sa sentro gikan ka dinhi sa maya usa baka magdumaan siya going to Bugo nga talan ang dunay tubig baha niini po nga panahon na magdumaan siya. Makita sa magdumlay kato mga gusto nga makita sitwasyon din eh. Taas-taas na gawin nga inisugutan sa lugar nga tubig magdumaan siya. Manalang po kaya mga gas station din eh. Himo lugar nga silbi nga kasilunganan po lugar niini po mga tao magdumaan siya. Kaya elevated lang po noon siya. Samtang ang pipila po noon ka mga motorista himo gisa din sa pagkikapasilong dito ko rin magdumaan siya. Tugod po lagi lisod kayo ang inisugutan po lugar nga dalan subayo na gawasan ang pumutabo kadri sa laim po nga dalan. Blush lang ang gitporto patulungan magdumaan siya kung nanapulugar ang ilahap po nga buhaton. Samtang ato lugar nga isgutan lugar ang situation po sa kadagatan nila sa may coastal magdumaan siya. So far wala may abnormalities, no, sa balod nato karong panahon na dili po na mismo sa may palibot lugar sa Macalara Bay. O galing na itong naobserbaran kaya dili man po taas po ng level sa tubig ang ini po nga panahon na. Pero di gapon po piyasaan magdumaan siya kaya usang gapon sa mga apekto sa pagulan-ulan ang ato po nga kadagatan magdumaan siya. Pero so far di po nga tap na ha. Wala pa man po ang ayan na kabalakan. Gawas na po sa makadalanan to karong magdumaan siya, no, diya sa may gusa patulong dili sa may kugman mao gina tong namatikdan gid pod nung naagi lugar tubig baha niini po nga panahon na niya kung isgutan po din sa may Masterson's Avenue magdumaan siya, no, as per CDRMD not possible to light a vehicles na magdumaan siya, no, ato nga malihog kas tong kauban diya magdumaan siya nga makita po na tong magdum live ang naisgutan po nga video nga kuha po no sa tapong nga CDRMD personals di na dili na maagian magdumaan siya isod na kayo agi ano ang naisgutan po lugar nga dalan tugod na po lagi sa rason nga taas na ang level po sa tubig di na agi na siya sa may saver seats magdumaan siya ang kini nga naagi tubig noon niya pipila po ka mga sakyan nan karon galisod na gyud no sa pag-penetrate dito po sa mga upo lugar nga area samtang kung isgutan po no ang ubang dalan dito sa may kugman wala man ang kabalakan gawas lang po diya sa may liwayway kani bitong sa may duol po sa may police station naagi po tubig baha diya sa atbang nga bahin niya magdumaan siya, no, dili ka nang gihagid mismo tungod gyud sa police station atbang lang gyud niya magdumaan siya subay diya sa may liwayway naagi ya tubig baha magdumaan siya, no, niya kun gidungawan po na to magdumaan siya, no, ang mga tulay dinhi gyud sa may kugman bridge sa may bigaan so far magdumaan siya, no, normal pa ang level sa tubig pero tinigid maayo po ng color po sa tulog ay nga suba. Tugod po lagi kay brown naging kayo siya magdumaan siya na posibleng ulan-ulan ka po tapos may bukit nga bahin niya. Dili po paspas po noon ang current po sa tubig. Pero di gapag kupiyansaan tungod kayo nung matiktan po noong mga tao diya sa may bigaan na bridge o diya po sa may kugman. Nanggawa sila magdumaan siya na kayo lalaging gidungawan ang maupod nga tulay. Tungod po lagi kayo na balaka po diya sila kay hanto ding panahon na zero visibility takaroon, no, sa tuwang news patrol magdumaan siya, no, nag hunong sa galit takaroon magdumaan siya dili po sa daplin. Tungod po lagi kay lisod kay ibiyahi kay kusog kay ulan magdumaan siya nga kinibitaw nga maapektuhan po no ang vision po na to diri sila binas sa mga driver po magdumaan siya, no, pero kung hinahinay lang yun kung pananglitan lugar na maabante hinahinay magdumaan siya o muna ang ngayon kabalakan tugod ka baka laos-laos magigihapot ang magdumaan siya, no, nunutan niyo ni magdumaan siya proceeding mabuta sa may barangay Bugo nasagad po yun po no ang makasunuti po sa mga pagbaha so totoo no i-update niya po na itong magdumaan siya no, so naka-update po at mga kauban po no sa Westing Bines itong asyudad o diya po sa may sentro pero diri karon sa este magdumaan siya so far so nagyan ang doon na lang gibaha karon magdumaan siya sa may Cookman Highway. So, katong mga light vehicle, magamping-amping sila magdumaan siya, no, tungod kayo. Doon na may portions din nila, binadiri sa atbang lugar sa may Civic nga kaning building na ay baha diya magdumaan siya, no, diya sa may petrol nga gasoline station. Baha diya po diya magdumaan siya, no, basing dili sila so, makalahos sa mga light vehicles. Diya,
6: so, magpatungan lugar magnum Jane, di na sa kuan yun, inner lane mo agi.
4: sa inner lane mo agi pwede ra.
5: Pwede ra noon magdumaan siya, pero mo pala gid na i-portions din ko panang litan lugar nga dili kay po sila makasugakod. Tabo gid sila no sa pikas pod nga linya, pero noon hinahinay man po ng mga dagan karon sa mga sakyanan kay lagi zero visibility wa magdumaan siya. Pero sagad sa mga motorista karon na sila sa Dublin magdumaan siya no. Wala sila mihimo gid sa pagabiyahe, pero kaning mga bao-bao ni biyahe gapon sila magdumaan siya. Naa gapon sila no paspas gapon ang ilaha po lugar nga pagabiyahe karon nga di mga dapa manganining mga bao-bao magdumaan siya. Pero karon gabiyahe sila na yung mga motorista katunay mga ringkot ang muhimo na po no sa pagasubay-subay diri magdumaan siya. Pero dili gid gapon sa true intro gid nga makasugakod tugod po lagi kay na nagitubig po no ang nisikutan po nga dalan diri sa may Kugma na highway. Narot ani ini magdumaan siya na proceeding ta sa may Tablon, Agusan, Puerto o Bugo aron usab no nga makahatag po tayo mga dugang update kalabot po sa mga bahaunan nga mga lugar sa naisgutan nga mga barangay gikan diri sa may Kugma na highway para sa Magdum Red Alert. Kini si Magdum Hunter 24 Gino na sa bitaog Sirbusyo Magdum Radyo.
4: Salamat Magdum Hunter 24 Jane Luna, oras sa 4:34 sa hapon. Dili sa dentahan ni Magnum Hunter 15 sa Tamaygala ni Magnum John Ramos. Kumusta on sa nato po dang yapong lokasyon? Nini po nga itong nga pagbonitor sa itong nga palibot. Nunot lagi ni ining kalit nga pagbundak sa ulan. Atong paminahon itong kauban, si Magnum Hunter 15 sa yapong nga pagtutok po no, sa ubang bahin din sa Tosdak Bayan.
6: Magnum Reports!
4: Oras alas 4:35 sa hapon at tayo sa mga higala kaya ito pong gi-monitor po ni karon po nang gikan po sa buhatan sa CDRMD. So na yung mga pahimang nugya po ng CDRMD mga higala no, sa itong mga kaigsunan karon nga muanha din na sa may uptown area ng atong syudad nga dili mag kuan po no, di magkumpiyansa. Kaya giabisuhan karon ng mga motorista nga doon na matikdan nga tubig baha manggod din na sa may dalan sa may Masterson's Avenue in front gyud sa Xavier States Gate 1 nga lane going to Lumbia nga di gyud magyan kini sa mga nagkanaing klase sa mga gagmayng sakyanan. So nagpabiling maagian sa tanang klase sa sakyanan ang ubang dagkong dalan sa tung syudad. Yawag no ang katawhan nga mag-alert to gyud yapon. Kay lagi ang tuwa po din pong dakbe na kasinati sa mga pag-ulan tungod sa intertropical convergence zone. So kung ingon ka karog dinhi sa tuwa po din pong pag-monitor ang kaninga Masterson's Avenue, kinanglan gyud nato nga matgunan kay nagtuota sa una no dinhi sa downtown area ang ulan. Dinhi sa downtown area ang kanipong baha pero na nagihapon nanay mga pagbaha sa uptown area. Unang sa nato si Magnum Hunter 16 na Ching Interina Enriquez mga update po no sa mga barangay dinhi sa tuwa sa Dakbayan.
7: Okay, magdumaan din no, sa itong pag-monitor po, das, labi na sa itong mga pag-ulan-ulan ng lasitan, nila na din sa itong sentro sa syudad, palakip na usaba dito sa mga contributory ng mga area, magdumaan din sa mga bukid nun nga area. So itong sa giyuna, kaganina magdumaan din no, ang kining sa ipunan M-Dream, no, kay sila nag-monitor man, labi na monitor man ginato ang atong suba, particular sa Ipunan River, super sa pag-tawag na ito, kaganina, so 4:26 karong hapon magdumaan din, ang katawag tawa sila nakasinati ang ulan kundi sa sentro sa sudad kusog ang ulan pero sila nakasi walay ulan nga ila nasinatian dito Magnum Angie pero pabilin gihapon la monitoring sa kining level sa tubig sa Ipunan River o sa kining bulaw kay bulaw man kasagaran no labi na kung adunay pagsaka sa tubig kana sila mga residente po diha makasinati kung ihikling din sila kung adunay kining abnormal na hang level sa tubig samtang ato po natawagan ang MDREM sa Talakag Bukidnon Magnum Angie nakasinati sila dito sugod pa kaganina alas 3 sa hapon kaning hinay nga pag-ulan ang ilang nasinatian o parayon ang ilang pag-monitor sa kining Taluban o Ugnayan River kay duha man ka mga river o suba ang ilang gi-monitor Magnum Angie sa so, ulan-ulan nga pero hinay lang ang nasinatian Magnum Angie samtang dito po ta nakatawag sa MDREAM dito sa Baungon Bukidnon mo gihapon Magnum Angie negative sila sa mga kung adunay mga pagdahili sa yuta pagbaha tungod sa nasinatian pag ulan kay hinay ang ilang nasinatian pero wala gihapon sila magkumpiyansa Magnum Angie no kay adunay duha gihapon ka mga river o kaning suba ang ilang gina-monitor kay kung sila gali maka makasinati aning mga kusog nga pag-ulan kay kita gyapon apektado dinhi sa ubos nga bahin ang Bunawan og Tumalaong River normal gihapon karong mga panahon na Magnum Angie og sa Manolo Portage Bukidnon Magnum Angie hinay gihapon nga ulan na sinati andito og padayon ang ilang pag-monitor sa mga kining dili maayong madaotan nga panahon ng ato na sinatian karong hapon. So far, mo dito mga na-monitor, no? Labi na sila sa bukid nga bahin, kay kung sila dito kusog nga ulan or sitwasyon nila sa daotang panahon, apekto ta diri sa ubos nga bahin, diri sa tong Cagayan de Oro. Monito pag-monitor para sa Magno Red Alert. Kini si Magno 116 Chingintirina Enriquez sa Balitaog Serbisyo Magnum Radio.
4: Salamat Magnum 116 Chingintirina Enriquez. Ito po sa may barangay tablo ng ato syudad. Kusog daw ko ng mga pagulan. Matod pa ni Ma'am D. Rama. Then ingon po din he. No? Kusog daw ko ng baha ang highway sa Zone 6 at bang sa Mandawi Foam. O nga area sa may barangay Kugman, ingon si Sir Danny Abanador. Balikan sa nato itong kauban si Magnum Hunter 15, kag iyong ulan-ulan gipod din sa Tosdakban sa Cagayan de Oro, na sinatian yun din apod gihapon sa barangay Kauswagan. Ito paminaw si Hunter 15, naka-standby, Magnum John Ramos.
6: Kapsa na sa kinabuhi, Magnum Angie, ang usaka motorista, human lagi ganing nibangga ang iyang maniyong motosiklo, sa kining usa ka auto human nga matupa.
4: Ito na yung disgrasya sa barangay Kauswagan.
6: Sa Rionda Tabagdom Andi, so karon na ako diri sa Maiga Polymedic Plaza kung dinatog yung mismong i-follow up kung unsa na status. So andi ay mga kabanay, ilami na gyud ang iyang live-in partner, grabe gyud ang kasubo karong oras sa tungod sa nitabo sa iyang pare. So ato lang inabiyo ni gamay, so nagkanyo ka na may inabi usap para itong pagkona. Ah, si Sir na lang gyud. Usay kay mo usay pangalan sir?
8: Rinaldo Babatido sir.
6: Rinaldo.
8: Oh, Rinaldo Babatido.
6: Sir, kining og yung igun sa nimong biktima.
8: Pagumangko na ko sir.
6: Pagumangko nimo. Sir, taga asa ba to sir?
8: Taga poblasyon Opol yan ako pagumangko sir.
6: Taga poblasyon Opol. So sa may naitabo ka ganiya sir?
8: Mala sa mong naibawan sa pag-inspiro sa mong son sir. Gingatod niya ang kaupan niya yung huyab or kalipin. Niya nanawag ang iyang magulang magpahatod. Tapos pagbalik niya diri sa Kauswagan ni Ria na disgrasya siya. Huwagi na mga mawadaan sa siya ang inanaling kinabuhi.
6: Masi mong na kwansin sa kining kapulisan nung sa may ilang na kwan, nung sa may na pumatikdan nito kaganyang senita po?
8: Sumala sa pulis kinina nga mong na istorya. Paliko daw ang sakyanan pero murag wala ginya na bantayan po siguro kasi diri man siya sa murag right side niya nag-agiba di nabangga niya kusok-kusok po siguro yan dagan kay di po sa makaingon na kuhan kay kupa magandu ng naon sa kyanan
6: kusok-kusok yun pagkanagan siya kay grabe yung itong kupa kipa
8: kay nagkupa magandang ulo sa kyanan ngayang nabanggaan
6: so asal padulong ang kuhan direksyon ang kaning kuhan sa kaning motor.
8: Padulong sila sa sentro sa Cagayan, sir. Kuhaon man daw niya yung uyab.
6: Kaling ito, auto o kaling motorsiklo sa imong gisakyan sa imong kuhaan sa imong kabanay, kuhaan siya ka ng padulong sa, paludulong sila sa city proper sa gisakyan sa kuhaan sa kaling sentro ng bahay.
8: Malas akong pag paminaw silang istorya, sir. Murag parihang ilang direksyon, pero palit turn or right turn ba ang kuhaan kay sa ulo magin na kupa sa kenan tayo niya.
6: Asa man naka, asa mo sa may langkon sa imong kwan sir, sa imong kining imong kabanay sir? Sima sir?
8: Mga pangus naman ang nasayang bukton o itong sayang gamot. Mga pangus na pero ako sa tulad siguro siyang ginawa nung siyang liyog o nabali man daw siyang liyog. Ingat akong pagumangkon ngayon sayang magulang sa biktima.
6: Balik kaning nga liog ang inungdan siyang kamatayon, kaning pagkabalik?
8: Posible po sir, kaya ang iyang gusok po daw po no. Sumala sa doktor ngayon lang na hinabi, nabali na po ng gusok.
6: Balik sir, sa may plano karon niyo sir, asa man karon ang mga kuhan sir, sa kaning nga mga ang motor na gisakyan sa imong kuhan sir?
8: Murag i-dala na, i-kustudiyan na sa PNP sir, o kato akong magulang na amahan sa biktima o ginaan, ilang gisito lang kuhan, kaya aron na lang po na matabangan sila sa pag pero noon sa hospital.
6: Bali, willing mo nga pamilya biktima nga magpasitol sa kining nakakuan, kining auto, whatever sa auto?
8: Willing na lang sila nga isitol nga sa auto man yun na maging mabalik ang kinabuhay sa ilang anak.
6: So, salamat kayo sila sa imong kuan.
4: Magdumsan, lang.
6: Sige.
4: Maklaro na to ba, si Sir Rinaldo Babatido, kanay mong istorya? O katong pangalan atong namatay?
6: Sa to yung alam sa kuan, sir, nga biktima, sir?
8: Rony Mag-away Babatido Jr.
6: Rony, sa si Rony, o kinig si Sir, ang mga lang, sir?
8: Rinaldo. Si Rinaldo,
4: wang.
8: Kamagin na Magdumanji.
4: Taga-asa sila.
8: Si Taga-Wan Upol.
9: Poblasyon Upol.
8: Poblasyon Upol ang Magdumanji. So, ang kaklaro na to, ang kakiling biktima, pangalan si
4: Rony
8: Magaway. Rony Magaway, Ogas. Moto nga nagkuhan na pangalan sa kiling kapiktima Magdumanji.
4: Gila edad,
8: Magnum dyan. Gila edad?
9: Pa inti.
8: Mata pala
9: eh? Inti.
8: So, kwan, ba yung tiyan yung sentrabaho ni, sir?
9: Sentrabaho na dyan.
4: Estudyante ka?
9: Ah, tambay na dyan. Kaya trabaho mo sa una akong jalebi ni Undang niya. Karon.
4: Ang kanyang motorsiklo nga yung gimana yung magdum dyan? Iyahan eh o sayang mahal?
8: Sa kanyang motorsiklo, sir, yung gimana yung sa mga ila, iyan eh, nagagalingon.
9: Oh, ila nagagalingon, sir.
8: So, ila ni Magdumanji. So, sa aking katahon ni sir nga pakwaon na doon kuno niya ang iyang kining iyang living partner sa kining usa ka mall dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro.
4: Oga sa pag nahisgutan nga biktima unsa man siya kaning nakainom or duka unsa may mga background ani niya kaganihan o prior pa pud mihimo sa pag drive dinhi pong mao motorsiklo.
8: Sa tong kwan sir kining unsa may inom ganda man ang nakakuan siya naka makatakilaw sa may kwan din sa
9: wala na siya ng katagpilaw dyan. Wala niya siya ng plaster na hero.
4: Sige, plaster sa gamay magdum dyan, no? So, subliyo na tumahigala nga usa ka tao na kabsan sa kinabuhi. Katong disgrasya ka ganyang girespondihan ni Magnum Hunter 18 Rudy Katapan ng Magnum Hunter 23 Kia Belenosa nga si Ronnie Magaway Babatido wag yung nagdugay na kabsan sa kinabuhi nga gidala din sa may Polymedic Hospital sa may barangay Kauswaga ni atong syudad. So, kining nga si Sir Ronnie Magaway Babatido 20 anyo, so pulupyo ni sa may poblasyon upol misame sorental ug paikonunta dinhi sa sentro nga bahin sa tung syudad aron kuhaon pud no ang iyang uyab samtang nagmaneho lagi siya sa iyang motorsiklo dinha pud sa pag-abot sa may Toyota area sa may barangay Kauswaga nahitabo ang disgrasya tali usab sa usa ka sakyanan atong balikan Magnum Hunter 15 nasunod diyan. So, matod pa noon sa iya pong uyuan, nini pong biktima, nga si Sir Rinaldo Babatido, nga kaning nga maong kaning lalaki, no, kay nakabsa naman sa kinabuhi, ang iyang mga members pamilya, aware naman po din noon. Ang amicable settlement, posibleng mahitabo, humalagi nga buot naman lamang po nga makikariglo, nini pong pamilya sa mga pong 20 anos, nga to sa nalambigit po nini nga disgrasya, itong naka kaning sakyanan kay para no nga ma-settle gid ang tanan. Yes, sugdon diyan.
10: Yes, sa Magnum Ganji. So, medyo gid wala-walang signal dining dapita dinhi sa sulod gid mismo. So, karon natong igamit ang cellphone. So, karon tong balikan si sir. So, sir kining ang motor karon nana dito sa kining kustodiya sa kining kapulisan.
9: Kapulisan diyan.
10: So, karon usa may inyong plano karon, sir?
9: So, wala kitong akong magulang kay mga ilang gidala sila sa police kay ilan na lang kunong hinabiyo ng tagiya sa sakyanan ilan na lang kunong isito aron matabangan sila sa mga galastuhan diri sa ospital o padulong sa pagpalubong sa ilang anak.
10: Asa man ninyo idala karon sir ang kining pating lawas?
9: Dalon kini siya sa San Guillermo.
10: Sa San Guillermo. So asa man ihaya sir?
9: Dito ra po sa poblasyon Opol.
10: Dito sa poblasyon. So Magnumanji. So, klaro na to, si Sir Ronnie Magaway Jr. 20 anyos, mo kini ang driver sa kining motor, Magdumanji. So, ay swerte. So, mo gid ang nakuan yun, nakamusan yun sa kinabuhi karong panahon na human sa pagpangga niya sa kining usaka auto niya mismo sa may Kauswagan National Highway, Magdumanji. So, klaro na to, Magdumanji, nga kining umatot pa, wala daw na nakainom sa kining ilimdong makahubog. Og kwan daw wala gid natuyo ang mao aksidente kuwag niya mabantay matud pa sa kining iyang uyuan nga si Sir Rinaldo Babatido Magnumanji.
4: Okay. Kumingon ta karon po da Magnum dyan, no, sa sitwasyon nga iyang ginikanan niya do naman po da didto no sa kaning kaning pakigtagbo no sa sa Traffic Enforcement Unit tali po dinhi po na involve sa mga disgrasya. So kwan okay ra nila nga buhian to as long as nga makahatag sa salapi nga ila pong i-demand, inana.
10: Yes, Magdam G, Roger on that. So atong yagi sa base sa pamahayag si Rinaldo Babatido, Magdam G, nga kining willing sila na lang nga magpasitol sa kining il nabanggaan nga auto, Magdam G, tungod kay akong mapakulong manggaling, pero dali raw sab nga makagawas. So bay na lang nga masitol na lang aron sab nga makatabang matud pa sa kining galastuhon, labi na gyud sa paghaya nining biktima, Magnum Angie.
4: Pero naka-helmet siya ganiha, di ba?
10: Naka-helmet siya. So naka-suot kining helmet, Magnum Angie, sigon sa ni Sir Rinaldo Babatido.
4: Okay. So ang kaning yahapong partner, yahang uyab, nakadalikit na ba po din, ha? Nasayo, di ba, sa panghita mo?
10: Yes, Magnum Angie, ato gani sa kwan, ato kabay karon ang maong kining living partner. So tungod sa naging sa kasubo, di na to siya mahinabi kung tayo subo, kas na doon na pa nagatubang ko sa kasubo karong panahon na.
4: Sige. So sa laing bahin lang po na Magnum Jano, at pahulagway din ang sitwasyon sa imo pong lokasyon kay no, masulubun karon nga adlaw para sa pamilyang Babatido, murag ni duyog po no ang mga pag-ulan nga nasinatian karon din sa to sa Dakbayan, nunuto sa lugining kamatayon po sa ilaha po nga pariente. Pero di na ba sa imo nga areas, may barangay Kosoaga ni ato syudad, ni arang-arang ba may lurang ang sitwasyon sa pag-ulan o nagpadayon gyapon ang kakusog?
10: So para magdumanji sa atong area of responsibility, especially diri sa may Kauswagan National Highway, wala pa ipagtulo sa ulan, pat kabunda ko na magdumanji. So itom kayo ang kalangitan na mga nagid na portion, nga kini nga muulan gyud na Magnum Angie nga bunda kinaulan karong panahon. But so far diri sa may Kauswagan National Highway going to Bulwa, Magnum Angie, so wala pa ipagtulo sa ulan, lain lamang ang kining tempo. So padulong usab ka diha sa may gikan ka diri sa may Bulwa area, padulong ka dito sa city proper agi ka sa Kauswagan National Highway, Magnum Angie, wala gyapoy ang ipagkabalakan gani diri nga porsyon na Magnum Angie, diri nga kadalanan mo kini ang kinibitong baonon gani diri nanay diri ang kinibitong sa kining creek nga kining duol sa kining highway, nga kung mulan di nagid magian ang usa ka porsyon nga dalan og mahimo na usab kini og two way ang kining Kauswagan National Highway Bulwa area. So karon, so far sa pagkakaroon, ang atong Road and Traffic Administration personnel na nagman sa kining maong area. So kung kaso nga kumulan o kumubaha usab ang pikas portion nga dalan, so kining naipuruan nga kining usa ka way nga dalan na Magnum Angie going to kanabitong padulong ka sa may Bulwa area, gikan ka sa city proper, mahimo ni siya o kining two-way, imbis nga one-way ra, Magnum Angie. So far sa pagkakaroon, hapsay o malinaon, wala pa may angay kabalakan, but possible nga adunay kusog nga pagbundak sa ulan gumikan sa makita nato sa kawanangan, Magnum Angie, nga kinibitaong kanabitaong itom o kuan jud mura bitaw bugnog kayo ang panahon, Magnum Angie, nga buharon hapit na gid mo tulog yon ang ulan dining dapita, pero sa pipila ka porsyon sa Cagayan de Oro, Magnum Angie, so aduna nay pagtulo sa ulan gani sa report ni Magnum Jane nga aduna nay pangulan dito sa may area sa may lapasan Gusgusa, mm-hmm, o dito sa may Kugman o sa pa, sa mga makasikpit pa nga mga barangay, Magnum Angie. So
4: walay kuan, walay mga pagdalugdog, walay pagpangilat o pag kuan po no, hangin-hangin din sa imong area.
10: Sa super Magnum Angie, sa tong pag-monitor o pagbantay-bantay din ng dapita, wala ba usab nga, wala pa man sa kining paglugong, wala pa sa pagkilat, Magnum Angie, sa ato lang makita nga halos puti yun ang atong makita, wala gintay makita nga blue, Magnum Angie, sa kawanangan o possible nga mubundak kini. But so far, wala may paglugong pa, wala pa ipagkilat, Magnum Angie.
4: Okay, salamat Magnum Hunter 15 na John Ramos sa ipong lokasyon, no, dinas may barangay Kauswagan ng atong syudad. Dinas sa mga higala sa may Villa Ernesto, barangay Gusan ng atong syudad. Makauban na ito speak as niya si Magnum June Albino.
11: Salamat Magnum Angie. Di ako karon sa may Gusa Highway. Dari mismo tungod sa Villa Ernesto Subdivision Phase 1. Magnum Angie, medyo baha-baha ang entrada sa nasgutan ng subdivision. And then, doon na pagbino sa ulan na ni Parauna. Pero medyo lablab pang tubig karon, siguro mga dapitas patuhod. Kumusta? Juno Albinos, Magugadyo, no? Kumusta? Kini nga pagbaha karon, medyo mauni, pinaka medyo lablab. sukat na ginit-init ang parahon unya pagkahapon bunda chawlan na gan ah padulong ka mga padulong ka mga okay ganabi napay mas kapag ito ni
12: napay lao pari sir oo
11: pagkardi nga si W ang bansago no magdumaji dari sa pabilan na base 1 subdivision so naapay na sinatay ninyong mas lao pari sa naging karasa na ito magyan no
12: sir mga ani ng mga
11: ano ang giyaging bulan, sir? Ano bulan? Okay, kaya na sa kusog na bundak sa ulan. O sa kanunga pa niya mo kuan, mo undang, mo subside, mo lurang, mo minor ang tubig sa baha.
12: Mag-undang ang ulan, sir. Dali, nalang
11: po din siya po, Arya. Hindi siya mag-iya pag-ayag yan. Ah, okay. Okay, kanaan na siguro mo agis lukan, no? Salamat, God. Guardia sa Villa Ernesto, Vampation Subdivision, Pagdabaji. Ito yung ginabi. Kay kinamagong entrada sa Maula Subdivision, medyo na siya paubos pa, magmanji, no? Paubos. And then, mauna nga medyo siya na laum-laum. Labi na kay medyo na elevated sa bug gamay kinin na skutan nga National Highway. Sa so, mga nga laum-laum.

0: ang dagkong karon sa kalagitan. Pero basin ba o muminero o bunda na ginikalpata na binagayin. Pero tayo sa itong kalagitan nga medyo ang sila sa adlo ang napating baba o magdumajin. Alam na sa dapit dito sa may pagkabalan, going to magkabalan area. Medyo o gano'y pagdamdag sa itong kalagitan. Pero naku pangitahin sa itong kalagitan kayo parang medyo gisarapan pa sa pag-apag-apag-apag o basin o malagi na dalan-dalan na ng bundak sa ulan. Dahil pag sa report ni Magdum John Ramos, ako sa wagula pa tulog ko na sa ulan dito. Natingala ko ganing ruwa pa tulog dito. Kamalagi na nga dalan-dalan ng ang bundak sa ulan karong parauna, gadi ang ay kumpiyan sa utsap. So, maroon ka si Kasun Karan, dito sa may Gusa Highway, niya pa si Dad, kiri si Magdum Junabiro para sa Magdum Junabiro, kiri si Magdum Junabiro, sa walang servisyo, Magdum Radio.
1: Salamat Magdum Hunter, good Magdum June Albino, din sa tani Magdum Hunter 19, mentyo ka magtulan. Ato pong kumustahan po no, din sa sentro sa itong syudad, kay Mintag Sentro, na po yung mga bahaunon nga po din, like Mintag, din si Emerecto, din si Osmeña, no, dalira po mga punduhang tubig. Atong kauban na ka-standby ko ron, din po sa sentro nga bahay sa itong syudad, Magdum, mentyo ka magtulan.
2: Pagkabal niya ito sa nga gilimutan ang sentro sa itong syudad, na binagang ito nga giyong sarumahan, na karong mapanahon na so far na kasinati taong ginayon nga pangulan. Inay pa lang nga karon is taliksik pa lang ni no ngadto ka babatian bakoy lang kay kagadina medyo murag wala kayo halos pagta karon na nay pagtagak-tagak ko sa kining gagmay nigbis nga kining pagpadalit sa lugar aw dini karon murag bagpo pa lang nabasa ang atuang dalan dini sa kining sentro is si Emerecto don na padulong ta karon sa kining esting bahin dayon na atong gilantsusi sa unagian sa dato ang kining creek sa kining bitan ang so far as karon is nagilihok pero di pa siya ingon nga lalom. So na ay makita na itong lihok lugar pero di siya ingon nga lalom nga karon nga mapanahon ang mabalakat ha. But so far is mapamaypag ulan-ulan pagpanaliksik karon. So para ito pang observahan kung unsay tagano sa lihok labi na sa ito nga mga creek nga mga panahon. So itong observahan sa dato no, ang kining ang kining baga nga panganod o kining nga dagumdagom nga ito makita ito nito sa isting bahin. But ang westy, medyo hayag-hayag, medyo hayag-hayag sa gamay, no? Mga magmamanji. Ang makita na ito, I don't know, kung basig na ba'y kung ano nga kay kabot niya, lugar nga napoy pa wala ay kanang pagparaligsik sa dito sa kining nga westy. But sa karon, atong direction, yes, magmamanji.
1: Makuha. Ay, oh, sorry, mag-mention, no? So, dini ka sa...
0: Mag-mention, mag-dumadji. Mag-dumadji, saan observan mo medyo totality? Totality pa lamang or totality na lang? Kaya itong totality pa lamang, wala pa'y kusog na pagbundak sa ulan. Pero kung itong totality na lang, buta sa mutbiyagi ng kusog na bundak sa ulan. Mag-dumadji, saan mo observan?
2: Sorry ka lang patulong sa kanina, lapasan mo ng area mag-dumadjon, totality pa lang ang ito nga na salatian. Labi na sa dito sa kining sentro sa itong Shetland Gate, dito sa kining Osmeña, wapamagi pag-ulan gate o pag-paliti pa dito. So, totality pa lang gate, Magdum John, natuwa nga na sila dyan. I don't know, lang dito sa kining unahan pa yun sa Kugman, no, nga area. Kay sa itong mabasayan, murag na ay mag-kwan gate, pag-abaga na kining tag-home, Magdum John, no, o Magdum Anji.
0: So, okay, pag-dumin sa report na ni Magdum Anja Jindu na Kagurida, ang kusog ng mga pagbundak-bundak sa ulan going to Kugman, I think, asig doon na siya karoon sa agusan baka o suporto ni Gatong Sudan. Kaya marang tama ito naging, marang nakakonsentrate ang kusog ng pagbundak sa ulan sa atong dagbayan. So, Wisti, wala kayo, umatong pa nimo. In fact, sa report ganun ni Magdum John Ramos, doon na pala yung mga tulipan doon nga doon ay posibleng pagbundak sa ulan, pero puro man galing, wala pa. Bisa-bis mo talithi. So, parang nga, sa buta itong marag nakakonsentrate ang lugar kusog-kusog na pagbundak sa ulan sa isting bahay sa itong dagbayan. Nag-itutukan sa dikaw ni Magdum Jiluna, anasgutan nga area. Karang tatawag sa Magdum Jin, ito'y pa-report sa Magdum Anji, wisan observan niya, sa areas beyond Kugman and then Gusan, payuna sa Porto and then Bugo. Kaya mamaning mga area nga dali magkakabaan sa kundo ng mga pagbundak sa ulan kay pasigara itong mga matigda magpaiste nga bahin ang mga may ganit mga pagbundak-bundak sa ulan magdumanji isip lugar sa norte or sa south nga bahin sa ito nagbayan nga doon na sa labi na sa mga bukiran nga bahin nga doon mga pag

0: Ολυμπιακός, δεν θυμάμαι που μεταξύ ήταν η Φεγγαρινάγκη Τσεκνατό, πριν πάσουμε να αλλάξουμε αλλά στρες, γραμμίναν πούντα τσολόν με το μαντζίν, όσο μου κέρανε για πάχην. Σάτο για τα παιδιά, μπορώ να κοίτανα το για τον ακούει, γίνανε για καίμπταν σαμπ, σε κέρδο που σώραν σαν τον παιδιά, μπορώ να είστε για πάχην. Αυτό σου πάνε σε με το μαντζίν, μαντζίν, μαντζίν, μαντζίν, And then last to the pizza asa ba di going to kami Ginbari or daily pass out kami siguro going to going na tayo dito na pizza sa Lagindingan area Lagindingan kay halos magatumangay maning Lagindingan airport o kining Makabalan Magdumaji medyo lamdagyan na dito ang langit ha na magri portion nga baga ang dagom pero may bahin sab sa langit nga makita na to nga nagapatik ang silaw sa adlaw ng pangunah kay makita man ang medyo lamdag na portion sa atong kalagitan Magdumaji. Midalikat ko dito karoon sa Coastal Road area, medyo linaw ang dagat, no? Walay makita na to nga kusog nga mga balod, kung balod, gikan sa laod, pahing nga sa lapyahan, dito karoon sa Coastal Road. Sa mga yung kahintang, although na magpapalitin pagigyapon pa sa ang dalan, pasabot lamang nga naiagi kinay sa pagbundak sa ulan, pero karoon para una, totalitin na lamang yun. Di na kayo hindi na ito yung magkabasa baka kung regarding kanabang wakay protection sa mong pagsawisawis sa coastal area di na ako na magdumadyo. Although makita na ito ang laray at dagkog magdumadyo yung mga sakinan gikan sa may gikan sa Kaswagan na yung area gikan sa Magkabalan gikan sa Puntod taas ang build up sa mga sakinan kayo pala na tayo nga ito sa may kinibang crossing sa galaxy ang direction sa nasa sa masakinan medyo natanggong karoon na nag-isang ipikto sa kalit ng pagbundak sa ulan nga medyo kusog-usog karoon balik ko na ko karoon na medyo na og matalitin na lamang natin na observahan unya pero kung itang kalangitan gani dapit sa may dapit sa Libuna tayo dito na pitas bangun tukid doon. And then sa bukirang gabay sa Tarakbayan, palitan dito na pita sa Mambuaya, paingon sa Ginibag Dansulihon. Medyo pa o gitgit pa ang kaligitan dito sa Laskutang area na posibli nga karoon na doon ang mga pagbundak-bundak sa ulan o kung galing wala na mga pagbundak, giyakianas pagbundak sa ulan tungkol lagi kay nagsugod-sugod man ang kusog ng bundak sa ulan, ang kapaga sa dagom, gisundan sa bundak sa ulan, kusog ng bundak sa ulan. Gikan sa mga alas dos, alas tres ang kak na sa kapulong Magdumaji. Gikan doon sa coastal road area, kini si Magnum Jun Albino para sa ating Magnum Alert sa Malitang Serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Jun Albino, ni Magnum Hunter 19 Venture kamagtulan po. Dayon din po no, sa tuwa po mga kaisunan na nagmonitor ko rin sa tulong mo ng Magnum Report. Salamat po sa inyo po mga update din at sa inyong mga area. Si Mama Gloria, basin makareply po ka Mama Gloria no. Ahala nga area, ka na nga doon na po yan, natumbang nga kahoy, nga na-appeal po na inyo pa rin po nga property. Kay Morg Sagunso no, nga doon na mga kahoy, nga natumba ka ron. So din kang Sir, ka Mama Gloria mamaran siya. Na tumbahan ug ang ilang kuryente sidecar sa sidecar sa kahoy karon lang aman po ning area sa tumong mga kaisunan pud karon pwede mo mohimo no sa paggalambigit pwede mo magbili og mga mensahe sa tuang comment section aron magihan pud ang atong mga kaisunan nga nagmonitor karon sa kasamtang sitwasyon sa inyo pung tagsa-tagsa ka mga kaninga lugar at least no ang mga naminaw basin daig paingon pud sila din sa inyong direksyon makabalo na din pud sila unsa ilang i-anticipate Ilabi na akong pulitan, bahaunon yung lugar, nagulan ba o wala. Mato di magdumaili na ko rin dito sa ila sa makanan barangay Carmen ng atong syudad. Wala po may pag-ulan, ngayon na po na sinatian. So, kaning nga ulan mga ikala, no, kaning nga per area lang ni, no? Kaya way uwan dito sa ila ha, sa may makanan barangay Carmen ng atong syudad sa zone 9. Dayon matod sa ni Sir Junjun na Amero, sa ihapon din pong area, di pa kayo kusog ang ulan dito daw sila sa Barangay Bugo. Pero kitaan yun ihapon ang mga pagpanag-om. Nipod sa to ang sniper nga si Sir Bendels Agusejo. Ingon po niya nung kauswagan tukugod magdumahan siya walay ulan. O, kagani, ah, ganiha to. Ang ganiha pero nikalit na din po dugulan. Lagi na, di man nato mga kuan po, no? Nga, pag-abot din nato sa unahan, wala na di ay. Pero nagulan yun ang kuan, daghang mga lugar yapon din sa tuwa sa Dakbayan. Amping-amping mo, kay lagi, no? Darli rabag yun kaayo ang mga pagbaha. Dayo na nga itong mga nalimuyo dool sa kanayin nga suba, dool po no sa dagat, inana. So, dapat mag-amping yapon po mo. Arong tuntakod, itong nga susiyon, Magnum Hunter 19, mensyo kabagtulan, Magnum Hunter 24, Jane Luna, Hunter 15, na Jan Ramos, aron nga bangkay balota unsabay update sila pong tagsatag sa kalokasyon. Kay gingon nga dito daw sa may gusa iya inana kay medyo mingo naman daw ano ba kuno mga pag-ulan no mga dagom lang na experience pero di gyud po riho sa ubang pong mga lugar nga duna gyud po kusog nga pag-ulan nga nasinatian. Atong nga siren karon totoo atong kauban na San Maiman dinas sa barangay Bugo ning atong syudad si Magnum Hunter 24 Jade Luna. Alang sa paghatag na itong detalye. Ito sang balikan, Magnum Jane?
2: Yes, Magnum Angel Nova. Buhay lang kita nakaabot si Rondri sa Bugo. Pero ato sa isbutan una itong mga naagian na itong Magnum Angel. Kaya lagi, babala ka po, pinaguban Magnum Angel. Gikanta sa kugma, di ba, bahabaha rito Magnum Angel. Mag-abot sa tablon, kanang puro ka 13. Then ano, ito naging baha gihapon, 13-11, gihapon nga linya Magnum Angel. Doon ay po ba, baha po din sa area. Kali Magnum Angel, no, sa mga gusto nga maka-update sila sa pipila ka mga dalan karon diri sa Esig Baso Siyudad. So mo search na sila sa Facebook o Magnum Live ka sa Blue Badge na ito nga kinilugar nga itong Facebook page na din ano, uploaded na nun po na ito nga mga hulagway. Aron nyo sabi nyo, katong mga gusto mo uli, niya di ay di sila makasugakod, no, sumaupong tubig baha. Di na sa may tablo na highway, ito na naya baha, no, tubig baha atong lamatik din. Pero possible pag hapon siya Magnum Angel, bisan pa matuod nyo sa mga light vehicle. Samtang, ang kinipuda yung mismo po lugar din sa may puerto, ang agusan din na Magnum Angel, no, medyo nihinay na ang ulan din na Magnum Angel. Ito po nga nagyan, ganina ang nisgutan po nga tulay. So far, wala may kinilugar nga ang ayan po nga kabalakan. O may angayan na kabalakan tungod po lagi kay hinay ng ulan. Yan normal paghihapon no ang level po sa tubig din po mismo sa area. Samtang wisgutan po sa may puerto na ay pipila ka mga portions diyan adun ay tubig magdumanji. Kabantay ka nang sa TH, bitaw ka nang ubos niya magdumanji. Na ay tubig baha na diha magdumanji na po so far. Papaya kinilugar nga angayan na kabalakan kung wisgutan lugar ang level po sa tubig. Tungod po lagi sa rason nga kinipod ang mismo nga area. Elevated po siya magdumanji no. Tapos mismo po ang mga sakyanan magdumanji, makalaos-lahos paghihapon, no? Din na lugar sa nisgutan po nga area. Tungod na po lagi, ato nga namatikdan po magdumanji. Sila po mismo na itong RTA, dili na napalahoson kung pananglitan ang light vehicle. Di again makasugakot po magdumanji. Niya, hinoon po magdumanji, di may hiningon nga taas. Yung kayo ang level po sa tubig niya sa ubos sa may TH. Ato lang nga namatikdan, nga ubos-ubos paghihapon siya magdumanji, no? So kuhi po lugar sa milabay nga adlaw, nga taas yung kayo ang level po sa tubig din hapon sa mga nga area. So, din na sa may parto, agusan, wapay mga bahang at matikta nila binanga, hinay raman po noon po no, ang ulan nga ato po nga na-observe. So, takaroon nagdaman siya niya, takaroon din no, sa may barangay Bugo din. Ato po nung gimonitor po da mismo ang pipila ka mga bahaunon po nga mga areas magdamaan siya din po sa Bugo. Kaya karoon magdamaan siya, no, ang ulan din ni makabasa agad gihapon, pero arang-arang na lang. Tungod gadili man siya tantong kusog kayo. Compare dito sa may kugman, sa may tablon, padulong po dito po mismo po sa may agusan. Ganina, kadyo tra makaitong kusog nga ito nga sinatian. Hinay naman dahil siya magdamaan siya. Pero diri sa Bugo, mutana ta diri no, sa kinilugar nga ito po mga tanod. Sir, may hapon sir sa Magdum Radio Day, sir. Magdum Jane, yung mga istorya ko nun sir. Kamusta tanod sir? Nabamoy na obserbaran diri sir na mga nabahaan na mga zona sa barangay Bugo?
3: Wala pa man ma'am. Bago pa man yung sugod ang ulan dere.
2: Pero sir, kito mga bahaunan ng mga areas na nabay mga gipang deploy ninyo sir ng mga tanod. Kasi gara di ba sir, mga tanod gid ang una nga gina-deploy dito alon sa pag-check sa level sa suba atong mga bahaunon.
3: Amon sa among team leader kay among team leader mas labi na ka-sorbi dito sa dina.
2: Siya yung team leader. Sir, may hapon sir sa mag-radio day sir. Kada yung team leader. Duha mo gulo sila dilaging ko dwal daman siya kido ulan ng ato. Sir, kumusta yung monitoring dili sa barangay Bugo sir? Labi na nga nakasinati. Kito sa kunsun po nga pag-ulan.
3: Ah, kami sa Ginoo wala pa may kwan, wala pa may mga tawag diri nga nagtas ang kwan ang uba diri sa Bugo, diri sa library wala pa. Hindi po sa suno ano kay apon normal pa ang kwan ang tubig diri.
2: Kato mga baon ng areas kun diri sir unsa ganito nga mga zona?
3: Ah, kini higaon nun, kini Sunpor. Karang ah, kini higaon nun, Sunsik na siya, kini Sunpor. Hindi po sa Lower Batelis. Pero normal pa karon, hindi na rin pang kwan. Ang gani ulan.
2: Salamat kayo, sir. Sige pangalan na to, sir?
3: Colter Ocor. Colter Ocor.
2: Colter Ocor. Okay, thank you kayo. Ang team leader din sa Tanod sa Bugo. Salamat kayo, sir. Okay, magdum. Hey, sir, may nga po hindi, hey, sir. Okay, magdum, Angie, no? Abot kita din sa Bugo nga nakabutas, magdum, Angie. Okay, layo, kahit ang ikanan, di ka po tayo sa may lapas, ha? Taas mo ng tubig po, gihapon di, dito sa may, pag-abot sa may gusa o sa kugman, muna na-expect po tayo din, hey, labi na, din sa Bugo, na among yung mga portions, hindi ka nang entrada pa lang yung dirigikan sa highway, gabaha, tagi na, magdum, Angie, no? Muna nga, kita po, naka-ready po tayo, magdum, Angie. Pero mga tao din, magdum, Angie, kalma lang gihapon, kay lagi, hinay naman po noon matutpangil hapon sa tiyan nga ulan. Pero kung magbakay-baklay ka magdumaan siya, makabasa yun siya nga ulan magdumaan siya, no? Pero ang hinay yun nga, pinakahinay yun nga ulan nga ito na matikdan, din sa may agusan, palawos na sa ilang tulay magdumaan siya, o gaya sa may puerto. So hinay-hinay na ang ulan diya magdumaan siya, no? Pero noon karon wala pa noon tayo ng mga na-obserbaran po no, ng mga nagsaka po nga level po sa tubig sa mga suba, gikan sa may bigaan, sa may kugman, sa may umalag kanang tablon magdumaan siya no pag-abot po na to dahil hindi hapon sa may Agusan Bridge huwag hapon yung ngayon kabalakan huwag yung mga po din hapon sa may Puerto Bridge kanang bitong atbang sa may BFP nila magdumaan siya naman din ano ang maong tulay kilid sa Rose Pharmacy so far wala mga hapon no, yung ngayon na kabalakan dagan lang basura magdumaan siya no ako tanamatik din karong na ginaanod sa nisputan po lugar ng tubig pero kung ino lugar na to nga taas ng tubig sa kini nga level lugar sa tubig magdumaan siya nga makaalarma makabaha wala mga gitpod no no bisan pa man pod no ang talipapa tina sa may puerto nga kasagara pod nga bahaon magdumaan siya wala man pod noon pod tina observeran pod nga bagbaba so diri pod sa Bugo negative gihapon sa baha magdumaan siya noon nga medyo hinay na pod noon ang ulan nga ato po nga naobserbaran na karong nga orasa
1: ni tinawang kanang langit magnum jain kay dinhi sa to mga video footages pod no kay magabaga mag dagom kay nakaulan na magsugod
2: dagom paghapon magdumaan siya no so dili pag gyud siya ingon bitaw nga kumpiyansaan kay tugot po lagi kay dagom paghapon karon nga atong nga kawanangan wala po tinamatikdan karon nga medyo kaingon baka tang possible baka nga muhunong lagi ni dadiri sa diretso no ang kini lugar nga ulan tugot po gani kay karon mura bitaw siya kinda inday siya magdumaan siya no ang kini lugar nga ulan po na to diri sa Esteng Bayan sa tong syudad pero nunot ni ini importante wala gyud mga pagbaha sa mga residential area nga makaingon dito nga kailangan nato i-force evacuate po ng mga tao magdumaan siya. Ang dalan lang dito karon ang bantayunon nga usap po na no, ang traffic mo po bantayunon kay pagbaha magdumaan siya mag daasok na gina sila sa usa ka linya dahil magdumaan siya no, kung asa wala baha po lugar ang mga sakyanan so katong outer lane mo gito magdumaan siya no ang kinilugar nga dili gid pabor para sa mga light vehicle so naagi dapat sila sa inner lane gid sila magdumaan siya maga subay pero kati mga dagko ang mga truck mo na sila nag sacrificial sila magdumaan siya pwede na sila moagi po dito magdumaan siya no sa outer lane ang kinilugar mga dagko ang mga truck sa ibang gita nga diri sa este magdumaan siya no mga dagko ang mga truck mga bus ang sagara po diri nga gaagi magdumaan siya so pabor gihapon sa ilan nga moagi gihapon dinhi sa este taliwala man lugar no ini lugar nga pagbaha sa pipila ka mga kadalanan diri sa Esteng Bayan sa mga syudad ikan dinhi sa may barangay Bugo sa ila pong city hall pero na sila hang barangay hall magdumaan siya no karong panahon na wa na may angayan na kabalakan magdumaan siya kay karon no hihinay na gid noon po noon ang ulan magdumaan siya no so murag talithi na noon siya karon ang ato kong na observeran. So, gikan ha din itong lokasyon sa barangay Bugo para sa Magam Red Alert. Kini si Magam 124, join din na sa bitong serbosyo Magradyo.
1: Salamat Magnum Hunter 24, Jay na Luna, din sa renta ni Magnum Hunter 19. Mencho, kabagtulan, balikan sa nato siya sa Yapong area. Magno Mencho, kumusta ka rin? Nga tuwa po din pong sitwasyon. Dinas may barangay kamamanan. Kaya usarba po din sa mga lugar po nga dali rigid kay pod nga mabahaan. At nga paminaw ng detalya sa report ni Magno Mencho, kabagtulan.
0: So, Magno Mencho, na karoon mga panahon na. So far, ang atong makita din ni karoon din sa kamamanan, di pa siya inyong lugar nga nakalalong lugar kayo. Patanay mga tubig na nagpagkawas gikan sa creek. So, kini siya, murag ka nang mababaw gininoon nga tubig pa sa karon. Kay kamulo pa magkakuhan pa manin, kaya pas galap ga apaw lugar ang tubig. Una nga sa to nga mabatihan, posibleng nga basig ka kuhan baka ni, tungod sa kusog sa ulan dito sa bukit. So, kini nga nakarason nga nakapaapaw lugar sa kini nga creek din eh. Sa kamamanan area, particular aning ni Dalan Padulong Bulunsiri gani, magnuma Andri, sa buntong. Dayon na naikinindalan padulong Bulunsiri na amali na may creek diri. So, ito man nga suta sa karon lalong-lalong sa binuha na lugar siya, no? Na naikusog na bulog lugar sa tubig. So, kusog lugar niya nga current lugar. Naikinin area din sa buntong nga nanay tubig nilang dalan. So, muna nga, pero ang kinis nga tubig, di pa siya ingon lugar nga lalong kayo. Kanang nga napalang lugar sa siya, kanang lapalapa or sa kining matangkag ka nga ubos lang sa pagtak or kining angkel ng lugar nato sa Tuntiil.
4: Magaling sir, para sa, nagpasabot pa doon ang bundag sa ulan, kusog-kusog ng bundag sa ulan diya sa kamamanan na area. Magaling sir, considering doon ay pag suwi mga kastubig diya karon sa mga medyo low-lying na portion sa nasgutan ng barangay.
0: Talitay lang, ito ang sinutihan, magbunjun. Ano nung kaganina, pero sa karon po sinutihan karon is talitay pa lang ni. Iyon, dagom-dagom sa binonsad, kay dito sa bukit ka bahin, makita na ito, baga-baga, yun po rin doon, ang dagom.
4: Okay, kaya pa magbunjun siya, ha? Magnumaki, di karon sa Upper Aloba area, kay magkasikbit naman yung mga area. Ya, karon sa Upper Aloba area, magdumaki, doon na bahay na sinutihan mo, kusog na pagbundag sa ulan, but medyo, minor-minor na karon para na magdumaki. Maki, kumpiya ko rin mo. Diyan sa Upper Aloba, magdumaki. Maki, ato sniper sa Upper Aloba, kay siya magdumag, medyo visible sa area, kung doon ay kusog na bundag sa ulan sa kasikbit na lugar. Or mismo, nabinagdiyag yung mismo sa Upper Aloba, kay kaning mga Upper Aloba magdumanji. Sa ubos ana, of course, sentro sa barangay magkasandig. Doon ay portion na nga dito paingon sa kamamanan nga area. Mauna nga muna ito masayaran kung doon na may kusog na bundag sa ulan kaganina sa upper nga bahin, example sa may Sityo Tipulohon, Montelina, kanang mga nagani sa Bulunsiri Cemetery. Magdumanji, naman na ang portion na ng Tipulohon nga area. Pasaka na niya, o niya dayon, kung doon ay kusog ang bundag sa ulan niya, doon ay marang creek o sabasapa niya, nga subayan sa tubig, paingon na dayon sa kining gitawag o Bitanag Creek, no? Kaya kanang Bitanag Creek man good, kanang gikan niya napita sa may Recto Avenue, paingon nga ito sa lata sa Kepkay area, and then paingon na ito sa unan sa kamamanan. Maring mga bahin sa maong lugar nga diin niya musumpay ang tubig nga gikan sa mga bahin, particular sa Upper Magkasandig, ng Upper Aloba, unya dahil dito sa Tipulohon nga area. Pag-umaki, magkupila ko niyo. Anyway, atong pagkataro niya si Magdumaki, pagkatumaga. So, karong Magdumitso, sa langit, kalangitan karon diha sa kamamanaan, nakita ni mo nga doon na pag-ibyapon, managumong pag-ibyapon, o napipuruhan nga may posibleng pagbundag sa ulan. Kay gituyukan ko ang Magura area, Magdumaji, medyo halos magmalamala ang area, no? Medyo basa-basa, kay siguro na kasi nito mga pagtutalit, pero ano kayo gawa mabundaki kusog nga ulan, Magdumaji, no? Bisan ka rin sa may lapasan highway na karon, naamag-ibyapon, but talit-talit, at klaro nga medyo na yung nagyan o dili kayo dugay sa pero kusog-kusog ng bundag sa lang. Magamit siya.
0: General, baga pagyapon ang kining dagom do sa karon na sinatiyan na ito taliksik lang. Patay na doon lang sa bukit. So, posible niya, kaganina, magamit siya na kusog-kusog na ulan kay basa magayo ang kining dalan diri.
4: aning area. So, dani ulan o so dagdugay na baka nga pagabundak sa ulan. Doon karon is sa talipin na lang. But sa so, makita lang nato nga dugay paglapaw sa kining creek sumuna nga medyo na palakasan ang kining mga residente din sa buntong area. Kay namay ni apaw nga tubig na niagis dalan. So na karon sa dalan aning nga tuwa-tuwa dalan aning padulong sa bulunsiri nga area.
0: Okay, kumintag creek. Dili na ang gitanag creek, magdominsyo. Marag creek na namang gitong dilag dilport na magtigali tawag nila diya. Kanang naiskutan nga. Yung manahay marag sapa-sapa diya. Or creek nga di. Ang tubig nga ni Ana, marag mutaingon sa may datit sa bulunsiri nga area. Magdominsyo.
4: Magdominsyo, no? Ano rin kung bitanag, mga tanah sa tabagdominsyo kung sa ding kring creek diri.
0: Asang napita ka karoon sa kamamanaan? Napasad crossing kamamanaan? Or buntong kamamanaan nga pagbusubayo ni muna, diritso ana, nasa right side, going to Bulunsuri, Pasaka. Pagbudiritso ka na ng kuna ko sa Masahit del Puerto, Muntigali na, nga sitio niya, nga na ay sapa-sapa niya, magdominsyo. Ibabuha na, mga na rin ako na sabitan, mga na rin ang Tipolohon, sitio Tipolohon, magdominsyo.
4: Sa magdominsyo, no? Sumpay daw ni siya sa kining abitan ng Creek Magdumjun. Pero kini siya buntong kamamanaan man eh. Crossing voluntary, sir ba? Crossing voluntary niya, si sir, oh, si sir. Sir, sa Magdum Radio. Anong pangalan sir is?
5: Ringo.
4: Sir, kini saan niya ng kining area din eh? Kini, Creek, bitan ng Creek niya. Sumpay niya sa bitan ng Creek ba?
5: Murag, sumpay na lang ni siya. Kaya mo man ang laos dito sa Limkit kay nga Tapa. Oh, dito ka.
0: Magdumitso, tanong siya na to. Pag may nagsumpay, buta sa bot ang tubig gikan diha, buta yun ganto sa Bitanag Creek. Tama ba?
5: Kana. Oh, kanang diha sa... Basta ka nang muagi sa Limkit kay sa... Kuhan ba na ka na? Isa o sa nang dun mo rin
0: okay, sa magdumitso, kahit ba nung ginagawa ninyo o tubig lang na nga lugam biagi na sa naskutan ng area? Magdumitso.
4: Itong gibidyohan magdumitso na post na to is dalan pa lang niya, but may tubig, tingala na yung tubig, pero sa kapag maklayon karon sa padulong sa Lord Magdumjun.
0: So nasabtan ako nga kanang area di ginamatawag na itong direktang sumpay sa Bitanag Creek Magdumaji, no? Kung dili tubig ka na nga lugar mo paingon nga ito sa Bitanag Creek. Dito lugar ang yung exit ba? Maybe kanal-kanal diya o mga lulaing portion diya mismo sa butong kamamanaan. Ganihin ang tubig nga kung ugaling mo mudagkan ang tubig, ang yung exit ana, naog siya paingin nga ito sa Bitanag Creek. Tama ba ko sa description ko, Magdumitso?
4: Sa so, Magdumjun, nag-sapa-sapa na siya. Nga na din eh. Sapa-sapa, nga kwan nga gamay, nga kwan lugar, no? So muna ito, nga ganalang tao sa karon, nga ni apaw lugar siya gamay, kay naapning kwan parang tubig ganyo, nga ni padulong ganyo sa dalan, nga ni pabuntong, sa buntong area.
0: So, ito mo nga matangan, Magdumitso, unahan na niya mismo sa kung going, gikan kas crossing kamamanan, right side naman diya ang elementary school. Pagkapot sa unahan, marang na diya ay, marang diya o motel man siguro na. Ngayon kalabyan ko na diya ang naskutang ngayon. Marang motel man tingali na, kaming yung sikrito man kayo tanawon, ang iyang pag-agi, pag-awas sa naskutang. Wag pa kasul diya magdumanji ha. Wag ko kasul diya.
1: Dool po na siya magdumjun or magdumensyo ka itong area, itong ipusilan na itong aging adlaw ba?
0: Okay.
1: Na magdumensyo?
0: So, unahan na nagjutay gamay sa crossing going to Bulunsuri, Magdumitso, or before ano nga kung gingan nga kung hindi, marag motel, Magdumitso.
4: Before pa sa kanang hotel, o before pa itong kuasa ng pusilan ang katong usa sa mga biktima lugar na sa abogado, Magdumitso, sa paning...
0: Mauna diya ang gitawag nila, marag naagani ko rin, marag kanal, diya ang tawag nila term kanal, o niya marag naasab diya na ang jar burha, o burha compound diya, and then pagabot sa unahan, murag na ay di man patawag tangkungan, but murag palawan man to talitawag nila na kaniyan to.
4: nga diya magsubikad
1: kini.
4: Oo, diya magsubikad ang tubig babag kwan ba siya kanabang murabitaw og punduhanan sa tubig nga area. Mm-hmm. Magdamaji no nga diin kun buawas dere ko sugod buna sa diya pag magsubikad ang tubig pagawas pa niya sa dalan and then magita na exit laos na dayon pengon sa parang gitawag o gabitan agrik. But anyway, so at this time, parang mag-medyo pasalamatin na mag-ginabi. Parang panahon na, may improve ba ang imong, doon ba improvement sa mga obserbahan? Meaning, mas bibinos ang taliti, may minipis-dipis ang dagom sa kalangitan. Mag-medyo?
6: Pabilin nga po siya mag-medyo, no? Wala siya na ni minor, wala lugar ni, kwan ang nipis nga po siya nga pagparaligsik, pero wala ni, nausap, sukat pa kaganina. Kani kini nga kita na tong tubig diri karon gagalapaw nas dalan pabilin pagya po siya ni huwas-huwas gamay og mga pabilin nga po niya flow magdumjon no so mo na nga to nga ginasusi sa karon kung dura pa ay mga basin baka yung palay nga nasudlan isulod ninyo diya ma'am
7: ha abay gani kini nay sampung
6: oh magdumradio
7: karang kan ba mayong tagtiwaso na ni ngawa ang guide tris ka maman an kay dili porki nga ti nga init di na mo uwan
6: aboy
7: di ba kayo tanawa pila na kabalay diri last time nga last year nga gibaha og ayo total kay nabuhak ang dam unya karon wala gyapon so unsa man lugar buhaton sa city government ana sa LGU na to ana kami na lugar diri permit ya permission kay tungod diri mo man sa contractor sa barangay ang ilang mga kuan ani
6: Dugay na ni?
7: Dugay na kayo ni Permintim ni Bahaon Diri. Labi na katong last time. Kaya nabuhak niya ang dike niyawa kay Huyang Gayo. Kaya karon, muna po, di ba? Kaya wala man kitiwas na
4: ito. Advice lang magdumitso. Ngali kayo ng pagpamalikas, no? Kay Murag na ay patapan pamalikas. On the aerobata. Anyway, so, unsa man ang proyekto? Kanal? O, unsa man, pagbutang kong culprit? Kaya Murag naman tayo, pagkita niya po naging mga manhol, gani, magdumitso. Mabarang itunbog niya. Or naman na ilaing proyekto.
7: This is not manholes, these are not canals. This is part of the flood control project which isn't finished yet. Only 100 meters from our area have not been concreted and that's what's causing the flood. And this is part of causing Bulunsari, Kamamanan, Cagayan de Oro City under the barangay captaincy of Pangalan Gari?
6: Galarita.
7: So, you know, what are we going to do about it? Are we always going to be the ones to suffer, the constituents of the barangay, because of this mishap and this lapse of judgment from the contractors and the LGU?
4: Yeah, the problem, Magdumaji, is very, very bugat. How long have you been sacrificing that kind of situation, sir?
6: Lakaw na siya, Magdumaji.
1: Igor na to siya nag-speech.
6: Ikon lagi sa kay naapektas sa bingi ang balay na din nasudlan no nasudlan nagkabukabo lang sa sila so they are affected magmamsun
4: badly affected magmamsun no that it means that no actually oh, sa English pa no what is your actual observation magmamsun on that particular situation magmamsun
6: Oh yes, magdumjun. No? So, a lot of houses nga po na rin magdumjun ang affected.
1: Dapat spontaneous ang English magdumjun.
6: So, muna nga, mabitagin po ng ilahang ko nandun eh. Okay, ginalagtab, gipicture-picturean sa dila, magdumjun, magdumanji, no? Nga, wapag ito din na human. But sa mali nga, kuhan na may ka na nga.
4: The best thing that they have to do, magdumjun, is to take pictures or video and then have it uploaded in social media. So that it will call the attention of the local government, the concerned agencies that should take action on this that problem, Magdumitso.
6: Oh, that's right, Magdumitso. So naabagundin niya sa kining anay dike lugar siya, dike kay Putulman, Putul, di ba? Oh, dayon. Isunod na nung tubig din hi sa kining manay mga palay-palay, Magdumitso. So, kining sa
7: sayaw na nako kay ang inyong pagpamaminaw ba kay masipi makasabot ba kibali ako an na sa parting gikan sa ulahi na tunapita dapit na yun mismo sa kuhan tingali sa minteryo padulong diri sa amua nga kanisa ka lugar mo ni sa kanang ubos sa nangahil sa Richmond Hills ubos sa Rich Monil, napay parte ani sa dahil nga wala natiwas or wala gitiwas or ambot sa bayan ng plano. Kay kani nga, kani sa nahuman sa mga sasun, yun nahuman din?
8: Kini nga porsyon.
7: July, no?
8: July.
7: Unya ang pikas, unsa na buran. Karon nga tuig, when supposed to be, ang ingon nila ani was February of this year. Pero karon kanira nga part, labi yung saon mo natutong datong nga part nga musulod mga po ng tubig diri, di ba? And mula gina, last time, ambot kung gibutangan na ba nila niyog support kay para dili malumpag, kay last time ang naitabo, nalumpag po ang kanang diya napitag sa pasaka sa Adela, shortcut, o diya sa Tulay. Sumunang dako kay itong apektado ani diri, taga, ambot, chest area man tingali itong tubig ato. So munang amo karon nga, unta, matagan sa nighigayon sa LGU, dili lang sa barangay, miss. Tingali yun sa DPWH or unsa ba, naman tingali district, unsa ba nga district sa DPWH diri, pwede man tanila na tanahon nga para mauman na nga proyekto. Kay wala o, dagan tayo pa o ang kakaigo. Ang diri, nabiyan na yung mga gapang puyo-puyo diri nga, mga estudyante pa sa nga kuwan sa ilahang pag-eskwila. Tungod lang kay dili, mahuman sa gobyerno ang inani nga proyekto, dagan kay maigo nga mga tao.
4: Sugod pa sagot mag-gabinso, kala nga project, iya sa DPWH o iya sa LGU, meaning sa sudad sa Cagayan.
8: DPWH o sa
7: kani, LGU? Ang dili na mo may balaan kung DP yun isa or part yun isa sa national nga budget or sa LGU ni sa kay nabutang man isa nga flood control yun nga project. So basig, apil na niya itong mga malitang yati nga nangawala. Diba? Ay, sorry sa pagpamalikas. Pero basig, apil na niya itong mga malitang nga nangawala. So karun, wala tayo mabuhat. Lagan kayo, apektado yun ani nga lugar. Pagkawas pa sa main road, pagkawas sa main road, dito na gyud ay ninuon kung simbako-simbako, mas dako nga kanang disaster ang may tabo, di ba?
4: Nakalagbit si Sir ganina o mag-galan sa contractor, na ba ito'y galan sa contractor na mention niya? Para magkatabang sa pag-trace up natin mag-dumahan siya ba? Pwede ba ni sa DPWS, sa district, second district engineer siguro ni mag-dumahan siya, di ba? So, parang gusto natin ma-trace up para matabangan nato na nga mapabot nga sa concern o ma-expedite ng pagsumbat sa nasgulat ang problema. Kibisag-insa naman kung ang tubig ni hugaw pag-ayo musulod sa atong nataran o sa atong balay mismo kisa may di magkapamalikas pag-duman dyan. Bisag ako, mamalikas sirko mo yun ang nga sitwasyon na. Pero gusto natin madala na nga to sa itong dangayin siya iya ba na sa LGU o iya mismo sa DPWH. Parang nga, dito magkadumdum sa malita-malita nga problema, corruption sa donation pag-dumanji. Pag-ibig siya, paki-check ko nung nabay nga lang sa contractor niya nga makatabang nga po sa pag-trace up ang kinsa nga ahinsa sa gobyerno ang atong patanuan ng problema, mag-ibig siya.
8: So, sa karoon, wala pa nila na ibalaan mag-dumdum, wala sila ay kasayuran sa ngalan.
4: Ah, masulpan na, ang kapitan na, kabalugi na. Kung kinsa na nga proyekto, LGU ba na o iya sa DPWH, mag-dumensyo. Basig mapita na itong si Kapitan, huwag ito mapangutan ng kalabutan.
8: So, nilakaw na si Sir. Nilakaw na si Sir mag-dumensyo. No? So, na-kwan git daw siya, no? Sa panakag, na-sukok, na-lagot git daw siya, kay sunod doon silang balay. Ay, asar magpahingon. Nadari. Nadin eh, ang kining, unso man eh, kining, mga baboy. Atong gisudlan yun, Magdum Jun, ha? Ang dahil na putol. Makaagi pa ka o ka ng balay nga ka nang dos andanas. Dayon na makasaka ka. Pagsakali mo, tupong na dayon sa ka ng dahil.
4: Mayon ta, Magdum Jun, sa sunod siguro. Masyada, TSB ba na sa Tumayor Sarakbayan, Magdum Jun? Kuyong ta sa baryo. Huwag kayo kung kanoon pa niya sa kamamanaan na. May tawag sa sunod siguro ng KSB sa kamamanaan na para maandala na ang problema. Ganto sa atensyon sa ito, Mayor. Mag-dumanji. Kundi man ang proyekto sa RGU, at least ang magmadala na ang ito sa atensyon sa ito, Mayor, ang Mayor, makatawag sa atensyon sa DPWH para ma-atiman na ang nasgutan ng problema. Kay tama na gito kung yan nga kibisag-insa naman. Natarang ganito, nato, akong pinayaan na mag-dumanji. Pag karoon, no? Lahat ko yung tumigil. Patuhod pa siguro. Nataran lang na, nataran. How much more pag musulod, magkapamalikas, magani. Unsa pa ka, o musulod na balay git, magdumanji. So, mana nga, sabta na ito ang concern ng problema ni mga ng mga residente niya sa nasigutan nga area. So, karon magduminso, kining basic pwede mapitan mo ang kanimalay ni Kapitan kaysa Galarita na ito, magdumanji?
1: Budi Galarita.
4: Budi?
1: Budi.
4: Budi.
1: Carl Harrison Budi Galarita.
4: Carl Harrison Budi Galarita. Basic magyanin mo, o una, mapabot ni mo ang concern sa mga mga residente. Ikaduha, magkapangayuta o information kung kinsa ba ng proyekto. Detalye sa nasgut ang proyekto. Para nga itong mapabot nga ito sa mga itungdan, mapiusap na itong di ba na kabahin sa malita-malita po ng mga proyekto ba nga napiktan ng taon sa grabe po ng bapon nga korupsyon sa itong nasan nga naglambigit na nangmigyan nga malita-malita nga sa lapi magdumin. So, mamaliyog lang ko ha. May pakiagi lang kang Kapitan Galarita para magkuhan itong detalye kalabot sa nasgutan nga problema. Salamat kayo magdumin siya.
9: Diyan sa magdumin so, muna nga, dinin karon sa area, nakita na to ang putol niya, siyempre, dilit lang dari nga side ang nasundan ng tubig, tupal ito spika. Ano ito nang zone? O saan nang pikas? Kino saan nang zone niya?
10: Creekside. Kamamanyan, Creekside.
9: Creekside, and dari nga side is?
10: Crossing Bulonjeri niya.
9: Crossing Bulonjeri. Ang Palawan, magdumin siya, ano may Palawan niya ang kanyang to? Magdangang tao ba siguro na tanong na? Tapos unahan, ibabaw pa ang Palawan. Tapos ibabaw ang Palawan ng area?
11: Palawan? Palawan daw? Ang Palawan, doon pa rin sa Bigas, sa bundong na ang Palawan. Kani di rin nakuha niya sa Bulonjeri, pag hindi siya nga area.
12: Ah, Bulonjeri, sige.
1: Oo. Unsa'y landmark ni mo gani karon magdumensyo?
11: Landmark? Landmark diri? Asa?
1: Naka sa katang unay bakery? Unahan pa.
9: Na bay, karib itong dalan nga, di ba pasunod ka sa Bilinseri nga dalan? Napagi gamay nga dalan, nga nabitaw ka ng karwas diya, karwasing, limot
1: ko sa'yo pa. Kaning karwas, kaning kilid sa bakery.
9: Dapit sa to na o wala?
1: Di ba?
9: Magkabitso.
1: Bilinseri ka, nasa wala ang, ay nasa to ang kaning karwas, di ba?
9: Nasa sa to.
1: Oh,
9: oro ani karo ani karwas din ay gamay nga dalan. Dayon pagsulod mo baklay pa kanay dagan balay. Hangtod ka makarpitpit na din ka sa kanang dike magdumjun magkumanji no. Dayon ang diri nga side diri ang magubos-ubos mugod siya. Mura sa kanang anay tabo mugod kay na ubos sa gamay. Dayon na ni sulod jud sa ilaha ang kinitubig kay wa may sumpay ning creek, ning dike. So wala may sumpay. So putol naman sa ilaha nga pa. So sulod git sa ilaha. Ni kuan git sa ilaha lugar na site. Pero
1: siya dalan magdumensyo mo ni siyang pasaka gyapon sa Richmond.
9: Richmond?
1: Yan na di dalan pod nga paadala.
9: Oh, dia. Pero kini narap diri sa Bulonjeri lang side nga site. Oh, dayon na. Oh, na may. Oh, nito nga oro rescue, no? Oro rescue, I mean. CDR. Oh, so na yung taga CDR, nagkuhan sila, no? Oh, kasi ka-rescue. Ay, sa, ato sa makimaritis sa talibin.
1: Naitaw?
9: Naigirescue, naigirescue daw?
13: Ha? Oo, naa.
9: Kita. Tanong?
13: Ulang ko salis yata, sir.
9: Nanod ba?
13: Usok, mango dito ang tubig, sir. Dapos may taas kayo ang kuhan dito tubig.
9: Mulagi na tungging ng katotonggi. Lantaw-lantaw dito sa unahan magdumansig at tumputol. Lalo magtubig dito. Okay, Drip, ang kining ang katutubig nga na dito, dali mo nung paingon, ani nga area itong itindugan. So itong gitanaw na ito, na yung mga taga-rescue, posible baka nga na anod, nga simpak ko lang, no? So, ayos ako yung mga mag-i-kwan sa tatari ka ron, makisunod-sunod na lang ta aning rescue na ron. Unsay lahang kining kinsa...
1: Unsa nang kalaumang tubig din nasa imong area magdumensyo?
9: Ang kining sa plane, kining nasa site sa Bulonjeri, kuara ni mga bagtak. Dayon na ang sa creek Subi Murag Dike, lalum-lalum siya. Hawak o sapa no? So nanak no. Dayon dito sa Pikas, lalum gyapon siya. Kung tanaw ni magkusunahan, lalum ang tubig. Niya kanang
6: kuan na kanang naay mga balay dito nga nasudlan dayon da mo ni atong gilantaw sa karon na tungod ani nga baba nga nasa kining tong gilantaw sa unahan na padulong dinhi sa atong area dayon na unsa man kining nga napas sila gi dibalik sila oo so
1: okay. Apil na po kuno sa may imbornal kamuman ang magdumensyon, no? Base sa itong mga nakuha ang update po din, eh. Naagya po po, bahagya po sa may imbornal, barangay kamuman na ning atong syudad mo. Siguro na ba? Dool na po na din na sa imuha?
6: So,
1: apil yapon.
6: Saan yun? Nay, naano dyan? Nay, na truck? Ano
14: ma, ano ma itong...
6: So, na truck daw.
1: Ay, pagkala na, sir. Saan ang
6: gagawa? Saan ang gagawa? Ang civilian, dayon, na taga-rescue. Kainitay. So,
1: ano na?
6: Pinikitan ka ba man? Ang ilang...
1: Lagi ito yung nasuko, magdumensyo?
6: Ay, may patagarigot. Suko na siya. Ya, yeah, I don't know, siguro basik sa kainit na po sa iyang ulo, no? So, iyahang na, iyahang na singkahan ang kining rescuer. So, na anuhan niya, so, itong, siyempre, nakaingaw na itong rescuer ngayon, pag nga na, sir, kay, nag-rescue na bidari. So, mo ito nga, na ay, misunderstanding lang, magdumanji, no? Dahil yun, na init po kayo ulo, aning taga-dari, no? So, siyempre, sa, nga, masabtan po na ito, labi na nga na itabok sitwasyon nila dari. Dahil yun, ang rescuer, sir, tapos na ipangita kina kung na trap nga kining pamilya.
1: Pero wala yung mga naghimo magdumensyo, no? Kanang nasugatan mo din, ha? Nga nagdalag mga gamit, nga mo paingon po dito silang barangay hall, baka mo balhin ba, mo bakwit?
6: Wala ba po eh. Sabi, na ba yung barangay? Wala ba yung barangay sa kanin kining nakablo?
15: Magdumensyo, pag-i-develop atong nagsining kahay, pariyon. Kaya ganun na kayo. Katulingan nga, yung nana, sir, kaso gingan, kantong residente o ang residente sa, naging yun sa kan, rescuer?
6: Kang gisingkahan, ang katong rescuer, magdunsyon, din ang tong residente, o tong suko, medyo ano kaysa, no? Na init niya ang ulo.
15: Ang niingon nga, ay gana, sir, ang taga-rescue.
6: Yes, magdunsyon. So, ay gana, sir, kinag-rescue na daw sila. So, muntong nga na, no, kinisulod, magdunsyon, nagkasulod, nisulod-sulod man sila sa palay, para makatabok aning kahit.
15: Kasi doon ay hype ka po nung gagilatan sa residente. Anyway, ato lang gusto mo po, ang ganun na ito po ito, ano, ay maragyan mo sininkahay ba, no? So, karon na ay, matupari mo, na ay na-trap. Na-trap, sabot na-trap, tuwas luyo, sa pikas gabahin, sa tampian ng medyo dahit, nga magingan.
6: So, posible ba doon nga na dito sa likod, sa likod luyo, kasi na ina-trap. So, muna ang ilang ginapanin ka mo tansad nga ma...
15: Okay, mag-imagine ba si mag-contact na to si Mr. Nick Kabagat? Basig doon na si Ed po nga nung nag-respond din niya. Kaya di pa nimo mag-penetrate na rescue mag-domain siya para po tanag. Doon na ba'y nag-request sa ilang nga mga anak niya para nga rescue kaya basig na ina-trap mag-domain siya?
6: Sa karun mag-domain na murang kadali-dali sila. So, nisakay sila balik sa unit nila. Okay, dibalik sila sa area. Okay, pagtanaw nila, murag wala kayo sila yung magian. So, dibalik sila sa reskining sakinan. So, tap kita po dani. Sunod lang po dani sa kining aning nga daig ko. Asa na pitong nga nalunod. I mean, kining posible nga na-trap na doon dyan.
15: Okay, may mga residente na nakapot dyan. Kung nabay na-trap dito sa area nga may tantari ang taas sa maong mga rescuer. Mag-ibitso. Wala yung magkasugilan?
6: Wala po mag-mumjun kay mismo sila na tingala. Nga na may taga-rescue, so tingala sa sila.
15: Okay. Maanji, basi magpag-contact si Mr. Nicabaga. Basi doon na si Enfo Calabotana kay na may magpag-respond niya. Gusto ko tumapiyo o ga. Matiyahan na ba diha? Kay doon ay report ang Magnum nga nag-inabi na ito residente nga nag-iwagtabo, yun na ba, no? Mm-hmm. Or doon na sila nagawat nga request nga ang tamang panadaan o nga rescuer kaya naabagay dapat i-rescue. Diyan sa nasa kutang ngayon. Para matinawan sa ta. Sa na pagdarikit ya sa mga mandinot. Lugan may gani kay may rescuer nga nag-i-decide pag-respond ya sa nasa kutang area. Para makita sa manilang sitwasyon og labi na kung doon na po i-request yun nga magandari kita rescuer para nga ma lugar ma-rescue na magawali ang i-rescue magdumanji magdumensyo.
1: Okay. Yes, magduma Juno, nag-iun po si kating Sir Nick Kabagat nga mo-plaster sa daw siya, mag-update sa siya sa dugang po mga detalye kay nagpadala naman siya personahe ang baon ng kanang naadin na karon sa may barangay kamuman aning atong syudad nga mga naghimo po sa pag-responde sa panginhanglan po sa mga katawhan po din sa mga...
15: Doon ay nag-request nila or may responder lang sila, huwag nila ang kaugaling inisyatiba magdumanji.
1: Ato nang klaruhon unya tatod magdumjun kay nag-ingon naman siya nga nana siya team daw kuno nga padala din na po sa kamamanan. Pero karon hangyo sa siya nga hatag siya sa pangaisa siya gamayng panahon pud magdumjun mo plaster sa siya para pud sa dugang detalye sa update dinhi sa ato sa Dakbans kag indi oro situation sa panahon sa
15: okay. Sort of altercation tali sa residente o sa rescuer manung gusto nat papiho og na bay mga lugar rason ngano nga nito mo putong dunay panag sa to panag hindi pa tayo silingkahay git siguro pero katapingin nga ay biyana sir magdala naman tong kwan gat naiwa malipay ba ngano na kaingong panang rescuer nga ayaw pa nga na sir nga to sa mga residente di asa na skuta magkumit sir residente ang gingnan atong rescuer.
14: Yes, magbubzon ang taga din eh nga
15: dili pong mautong ginabi na ito ganina nga medyo di man init gani pero very empathic siya sayang wa sayang gibati gawalong siya malipay sa mga sitwasyon dili tumaw siya
14: dili tumaw magbubzon na ito nga kwan na ito nga kinikining residente.
15: Okay, oh, sige sige medyo nagpahugaw lang tali po residente sa nagibati nga na ba at ba sinasupraan pag-istorya ba? Huwag ka matahotan din kung ano na ito mo. Itong doon ay pag doon ay pagbiniluay sa istorya nga nagkaingon itong rescuer nga yung panginana sir. Huwag ka matahotan din mag-gabit siya.
14: Nung tanasod ka din ni naman ay taga-barangay din ay mag-gabit siya. So pa sila mismo na kung natingala sa sila mo kay wala ka po i-reported lugar sa ilaha nga na ay nalumot, nalunod, nalugan no? So running area. Siguro pasig napailain nga kining information baka ang kining taga CDR kung nakalabot sa nailhang nga kiriskyo din sa nasampit area.
15: So actually mag-mention no question about kung sa president mismo sa square mayo nga na rescuer nga nagkadalikyat ya ato lang kung sa ba respondihan din na may request for sa residente or mi-initiate lang sila pagdalikyat niya o niya atin na dahil katong doon ay gamay nga pagsinapta na eh kaya nga kaya nga matong rescuer nga yung panginana sir kaya marag na ay lipok siguro sa pulong sa wasaka residente nga wahing kalipay po sa mga rescuer kaya may mga isaw na ito magdumanji nga kung panlita na nung pasumbraan sa ilang ibati tungkol siya nabahaan sa panaliha isa-isa naman di maripay sa mga sitwasyon. Pero ang question kung anong doon may minjuwa pag sinaptanay. Kaya na kayo man itong rescuer ngayon pag inala, sir. Magdumin. So, mananggap ang mga tanag kung nabay mga napangutana niya nga nung neto mo ito. May pull-out na po na mga rescuer. Kasi nung may pull-out na rescuer ngayon marang naay dalang pagmahay, kaya bis maripay ang residente ka, ngayon lagi ka, minjulalis kamay, nga na ay minulikyat niya ang rescuer nga mura ba kung sa pangyan nga ayon pangyan na sir nga marag na ay wak malipay o basing na ay lipok sa pulong lagi nga wak ikalipay po mga talagainon sa rescuer nga ay pangyan na sir magdumin sir.
1: Okay, ito lang klaruhon karon tataot siguro mag
14: magbama Anji so far mismo kani ang tagadin na medyo nakurat sila nga wala mapoy nagpatapang or sa bakal na ilahang nga nakita lugar nga nagkinahanglan o kanang rescue. Basta siguro napasig na yun sa laing area. Dayon ang kato at yung isulayan pag hinabi to si sir, isunod naman silang balay. Hindi naman magawas. Magdom June, magdom Andy, no? Wala naman po siya nagpakita. So, wala pa po ay wala po ay klaro sa lugar nga kining rason. Nga nung nakakwanti
16: Gini si Ma'am Bima. Ma'am, huwag ka kabalo. So, sinita ba itong lalaking nga?
17: Ha? Kabalo sir. Kaya karoon pa mang bunabot po.
16: Wala po din. Sila rin. Pero so, ay inita ba itong suko mo itong lalaki?
18: Wala yung mga rin ito.
16: Wala yung mga. Sila rin ito. So, pero wala po. Yan ang concept ba? Magdumaan sino?
15: Sir, magdumaan sir. Iklaro siya ng suko itong lalaki. Kasi ang lalaki, kaya ang klaro mang luto ganina, ay ito nga na sir. Marang, kanto na ay ito na sir, marang kanto na suko. O naapay lahi na suko.
16: Ang ang katong nag-ingon nga ay pagingan na sir, sir katong taga-rescue magdum dyan. Pero tungod at itong marag na ay gisulti magod ang kininga taga katong lalaki, muto na kaingon itong rescue magdum dyan na ay pagingan na sir. So yung nga lugar na so...
15: Sa tapos ko gisulti, gilutok at tulong ang usa ka residente ng lalaki, matutari mo, na mo'y nagpapikal sa taga-rescue work. Ayon siya, ayaw pagingan na sir, magdumin siya.
16: Saya, tama-tama, magdumin. So, lapasat tayo, kutiyo, ano man ni gawas po sa iyong balay, ato na lang pong gikwansat nga basig na ano rin po siya yung gibati, baka magdumin dari sa inahang nga sitwasyon, karon nga takna. So muna nga super wala may nga o may nadungga na nanunod o may madungga na
17: mula ma'am po
16: wala patik sa lahing nga area super lalong ramang tubig yaw ba
17: pero diyan naman kuna nagita kaya kita na sa mga da
16: ha
19: ako mo isabot sa
16: monito
19: nga ni awan kato sa Maria Reina rapit mo ingon nila nga dito na to niya na may nagsagay atukod nga din eh kidala sila pagkabiha mo to. Abi kayo na kung dito sa iyang mama, katong nagka-uban nila, taga dito to, tapos.
16: Ito ang pareha itong tungkol. Katong rescuer, parang nag-ano lang ito nga...
19: Ito ba, kalagala? Ito ba ilang ipangita?
16: Oo. Kasi, na simpiat ka ito. Kaya ang info ko, ano ato nila, dito sa Maria Reina Rapid. Ganang sa Sidar. Kaya, sugya po ng tubig dito. Kaya nabay sa kakrek niya.
19: Pero sila, parang sigang sumay-sumay lang. Sumay-sumay sa area.
16: Sumay lang sa area to. Okay, so pa sa inyong lebalan, huwag mo.
19: Kinikit lang ka ito niya.
16: Sa inyong lebalan, sir, huwag mo nakabantay ka ng lebalan. Langoy-langoy siya sa ba?
19: Wala. Kaya, wala mong pagkuni at tukin niya dito kaniya. Dinira mong pagkuni, nagbantay po kukin niya.
15: Ah, okay na sir. Siguro, no? Better po siya nalang kanito na pipita pa rin sa ato bangan sa Maria Reina. Kaya nalagpitan man ito medyo loob sa pagtubig dito. Kasi ito ang pagkakit sa manisgutang mga rescuer. And then, makita na ito, kung ito magiging ito ng kapahingin sa Manus Gold, sa Manus Gold. Amang dumanji, basing pwede mabalikan na ito si Mr. Nick Cabagat, gato mong pangutana, ugun sa bay detalye sa pagpapadang dito sa Manus Gold.
1: Nagsway na magdumjun.
15: Okay. Amang dumanji, mamira sa pagpaginabuyo dahil siguro, no, kami dyan taas-taas na ang lugar atong wala magkapapati o mga paginabuyo. Amang dumanji. Salamat kayo.
1: At ang tayo mga gala, ang dugang mga update kalabot ni Nahita Bupod nung pag-sakas liber sa tubig, ginin sa pipila kabahin sa Tosdak, ba in particular na dinas may kamamanan, kung di na doon na po yung mga nagpakitabang na po nung mga residente, pipila lamang pero di pa man yun po nung makumpirma kung nanabagin po sa delikado yun yung kahimtang ang mga nanimuyo. Pero nga ito po rin pong buatan sa kaninga CDRMD, naghahimo naman po sila sa pag-susi po nung sa mga reports po nga ilang nadawatan. At ang tayo mga detalye kalabot ni, human lamang sa pipila kapahin nung oras alas 5:53 sa hapon.
20: Magnum Reports.
1: Oras alas 5:53.
20: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka? Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
1: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Kung ganap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka, ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko katlaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw ya biin maigmata sa buntan.
7: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
10: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
11: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.

0: Kabo Bangaiban DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
5: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system, tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Let's go!
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
7: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy
9: breathable panty liners for everywhere confidence.
10: Yes, this is Rufa May.
11: And GB, sobrang mahal lang bilihin.
10: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
11: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,

0: It's sulit! Let's buy it! Go, go, go!
1: Grabe gyud ka sulit ang Fresca tuna 175 grams. Maski pabarato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na!
2: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butike sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa sugar cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
5: Sirio and Cebu. Ready na ba? Ang laang may libre balik promo ang Line Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laang, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Let's go. Go with the flow.
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
7: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy!
9: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Daghan ang mga nag-anto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
6: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers.
7: Gikan sa kinatas ang bukid, o bisan sa pinakalayo nga isla.
8: Nag-graduate na ako!
7: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
8: Mapauli na ko ka!
7: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
9: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
10: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
11: Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede na itong makuha kung adunay pagbaha, ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede na itong makuha sa leptospira bacteria nga gikan sa ii sa ilaga, ukuban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, ukuban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha o lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong o baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis, maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod og ginawa ug pwede sab kini nga ikamatay. Unsao na to paglikay sa leptospirosis? Batasano na to ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya aron dili kini puy-an sa mga ilaga. Likayan ang pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mogamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig ug gamit og sabon para sa imong tiil. Tuman ikaw nilusong sa baha, limpyo na tong balay ug tanggalon ang pwedeng puy-an sa mga ilaga ug uman pang mga mananap ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan kadayon og pagtagad. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports. Magnum Reports.
3: Balik na mga higala sa itong pagpanaguban sa itong tulungan ng Magnum Reports. So, aron makompleto po noong uban pa mga reports sa itong mga kauban at ang atangi. Kaya nagmonitor pag gihapon sila sa Magnum Hunter 19 Metro Kamagtulan, Magnum Hunter 15 sa Yapong lokasyon na si Magnum John Ramos, Magnum Hunter 24 Jane Luna po dun sa mga esting bahay sa ito po nga Dakben. Pero sa iron sa natong mga balita po nga nangahipos si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa kay giyon ana sa 195 ka mga individual na Dakben, 14 milyones po nga mga kontrabando ang nakumpiska ana si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa.
13: Malampuson matod pa nakumpiskas ng kapulisan sa Police Region Office 10 ang mabot ngadto sa kapig 14 milyones pesos nga kantidad sa kontrabando. Sa ipagayon nining usa ka semana nga mga law enforcement operation sa tibok Northern Mindanao gikan sa September 21 hangtod 27 ning tuiga. Sa ipagayon nga 61 ka mga anti-illegal drug operation kini miresulta sa pagka-aresto sa 75 ka mga individual og pagkakumpiska sa 1,496.422 grams sa gituhang shabu og doon na kini total estimated standard drug price nga mabot ngadto sa 9,457,770 pesos. Sa kampanya Batok Illegal Gambling, dunay na pahigayon nga 11 ka operasyon din kini miresulta sa pagkasikop sa 14 ka mga indibidwal ug kumpiska sa gitawang illegal gambling item nga moabot ngadto sa 11,227 pesos. Samtang sa kampanya Batok Wanted Person nga gitubang sa managlaing mga kaso, dunay nasikop nga 83 ka mga indibidwal nga gilangkuban sa 20 ka mga most wanted person ug 63 ka mga other wanted person. Samtang sa pagpahigayon usab sa kampanya Batok Loose Firearms kon kontraboga, dunay na pahigayon nga 60 ka mga operasyon din kini miresulta sa pagka-aresto sa 9 ka mga individual o pagkakumpiska, pag-surrender o pag-recover sa 57 ka mga armas o usa ka hinagiban. Samtang sa kampanya Batok Smuggled Cigarette, dunay na pahigayon nga 29 ka mga operasyon kung din kini miresulta sa pagka-aresto sa 3 ka mga individual o pagkakumpiska sa gituang mga smuggled nga sigarilyo nga maabot ngadto sa 4,253,360 pesos. Samtang sa pagpahigayon usab sa mga operasyon Batok Illegal Mining, dunay na pahigayon ng 18 mga operasyon din kini miresulta sa pagka-aresto sa 11 ka mga individual og pagkakumpiska sa mga gituohang mineral ores ug mga ekipo nga mabot ngadto sa 641.396 pesos. Kung din nakitibok ang kantidad sa mga nakumpiska nga kontrabando mabot ngadto sa 14,363,752 pesos. Og dunay na aresto nga 195 ka mga individual nga sa pagkakaroon balog na sa bilangguan o gitakdang i-turnover na nga ito sa korte alang sa tukmang disposisyon. Balita gikan sa Police Regional Office 10. Kini sa Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Oras alas 5:16. Disident na mga higala, balikan sa nato sa Magnum Hunter 15 na John Ramos. Gikan siya pong lokasyon. Ano yan po ng detalye po kalabot ni Indy po nga giingon nga adunay pag-monitor karon po no sa buhatan po sa PDRMO sa itong sitwasyons palibot. Lakip na ni Indy pong haze. Atong po binangan itong kauban, si Magnum Hunter 15 na John Ramos.
14: Sumpli nagkatagog pa yung Magno ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kiringlaging PDRMO sa publiko. Kung sa angay o piliangay buhaton, ano pala kaya ng epekto sa haze? Pinasig ang publiko nga magpabilin sa loob sa balay o limitahan ang dugay nga pagpabilin sa gawas, sinabi na kung baga o taas ang nivel sa haze. Kung kinahanglan gyud magawas, inom og daghang tubig o masulob o gustong face mask, sama sa kining ginatawag nga N95 o surgical mask. Gipailong di malasab ang publiko nga subayon ang mga report sa kalidad sa hangin sa ilang tagsa-tagsa nga lugar aron nga kanunay magugog ka ilabina, kanunay magugas sa gamot aron nga magbarayon ang maayong kainlo. Samtang nga matod pa, di kaya ng dugay nga pag-ehersisyo o gago sa kalyukan sa gawas, namin akong nga baga ang is. Ginadilisab ang pagsunog sa kining basura dahil naguwan pa nga mga materialis kay mahimo kining makapasamot sa is. Di pala sigusab ang publiko nga ligayan ng mga lugar, nga dagan o mga sakinan o dire-diretsyong kuskuso ng mata kung di matikili o kakatol o ligayan ang pagpanigarili. Kung makasinati og lisod nga paginawa, padayon nga paghubo, irritation sa mata, o man pang makapabalaka sa sintomas, girekomendar nga pagpangayo dayon o medical nga atensyon. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter No. 15, John Ramos, sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 15 John Ramos. Unya tatod mga higala tanga tayong dugo mga updates ng kauban sa ilang pagmonitor dili palibot. Apa na sa di pata magpadayon mga higala no manumilit sa dainta diha po da sa tumang kaigsunan po nga naglanta karon sa tong official Facebook page Magnum Live. Transfer mo tatod dinha sa ato apo nga mosunod nga programa nga mao ang balitang Magnum kauban si Magnum Joel Kubog Magnum Chi Interina Enriquez. Pwede niyo ipadangat diha po ninyo mga comment po dito mga higala kay mosunod na sila alang sa paghatag dugang balitang lokal, national, international sports, entertainment, business ug balitang impossible. Lagip na mga update po na to noon, ini pong nasinatian na to nga mga pagulan din sa to sa Dakbayan. Huwag timani ayaw kalimte nga sa usa kagawas nun nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini, si Magdaman Jir Alsado, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio.
12: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
3: Oras alas 6:19.
15: Time check was brought to you by Globe.
16: Mahig ko bala ang imo dugo?
17: DTX 500!
16: Masamit ka bala gina allergy?
17: DTX 500!
16: Ang DTX 500
17: ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
16: Nga sa masami,
17: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
17: DTX 500!
16: Masalrika!
17: DTX 500!
16: DTX Coffee Mix!
18: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
19: Mga butika.
12: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urak value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. At DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kagendioro ug Misamis Oriental. Paimong usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Agurabas Terminal, Lapasan, Kagendioro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
20: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
21: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
22: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex. Play!

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Balitang Magnum tungkol nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 set Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan de Oro City.
2: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
3: Malas akong pagpaminaw silang ito.
1: Oras alas 6:25 na sa kagabiyon. Higala, kumusta may gabiyon ay karon ng uluhan sa atong Balitang Magnum, una sa itong Magnum Lokal, bahitan nyo sa patay sa panagbangga sa duha ka motosiklo o gusa ka auto sa barangay Kaswagan Indak Bayan sa itong Magnum National, Mayor Basti Duterte. Miangkon nga way personal nga kasiyuran sa pagdeklara sa duha ka gayon sa GINCOR sa Salin ni BP Sara Duterte. Sa itong Magnum International, pito ka mga tao patay sa drone o rocket attack sa Russia sa Ukraine. Sa itong Magnum beses sa mua batok sa agricultural economic sabotage, giligdaan sa DOJ, NBI o BOC. Sa ato Magnum Entertainment, pagkahimo sa third wife sa sikat nga moto blogger o influencer nga si Jit Lee, parayang nga trending sa social media. O sa ato Magnum Sports, GR Alciso, nasagpit ang bronze medal sa men's short board surfing sa 28th Asian Games sa Japan.
2: Balitang Magnum.
1: Mga Ikson, kumusta may gabi? Karong adlaw, adlaw karon nga Martes, September 29, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
4: O Magnum Enriquez.
1: O karon si Ritales na ito, Magnum Lokal. Patay ang usaka, 20 anyos nga motorista human nga nalambigit sa disgrasya tali sa auto o glaing nga motosiklo sa Kaswagan Highway ng siyudad. Ang biktima nga namatay mao si Ronnie Bawatido, kaya taga barangay poblasyon na kung upol Misamis Oriental o nagbaniyo sa Honda Click paingon sa sentro sa Dakbayan aron na sundoon ang iyang uyab. Matupan ni Mr. Rinaldo Bawatido nga andam ang ilang pamilya nga magkikarigyo labi na nga na disgrasya ang hitabo.
3: Malas akong pagpaminaw silang istorya, Sir Murag. Pareha ang ilang direksyon, pero left turn o right turn ba ang kuhan kay sa ulo magin na upa sa kenan. Mga pangus naman ang nasayang bukton o sa itong sayang gamot. Tulad siguro siya ang ginawa ng siyang liog o nabali man daw ang liog. Ingon to kung pagumangkon ngayon sayang magulang sa biktima. Posible po, Sir, kaya ang iyang gusok po daw po no. Sumala sa doktor ngayon lang na hinabi, nabali daw po ng gusok. Diyala na, kikustudiya na sa PNP, Sir, o kato akong magulang nga amahan sa biktima o ginaan, ilang gisito lang kuan kaya aron na lang kuno matabangan sila sa pag-pairo noon sa hospital. Willing na lang sila nga isito nga sa ota mangyati na maging mabalik ang kinabuhi sa ilangan na.
1: Ang payag ni Rinaldo Bawatido, uyuan sa biktima.
4: Dugang Magnum Lokal, giklaro ni DepEd Regional Region 10 Educational Support Services Division OIC Dr. Ricardo Dragon nga mga magtutulo ang maprotekta sa estudyante kini kung ugali ka doon ay violenting panghitabo sa tunghaan. Mato ni Dragon nga mga magtutulo mausay gisuldohan dili lamang sa pagtudlo apan lakim na usab ang pagsiguro nga luwas sa tanang panahon.
5: The best that we can do is to respond so that we can save many lives. In fact, there has been a question raised on that. If there's going to be one who will really sacrifice, pag naasapitahan, kinsay mo atang. So si teachers na mutana kami, giday ani. Because teachers are paid to protect the learners no matter what it costs. So basically, they are the ones protecting the learners. Sila dapat yun ang mag-protect, naasapitahan, mag-monitor kung safe ang outsider.
4: Ang pamahayag ni DepEd Regional DepEd Region 10 Educational Support Service Division OIC Dr. Ricardo Dragon.
1: Alas 6:29 na samtang parang karong sentian na pipila ka bayan sa tong nagbayan ng pagulan. Hinay naman kayo kay nato magnumching no kusog. Buti ni nakarito gyapon karon ang atong opisyal sa CRMD. Lato sa chika tong makaw bang karon bi magnumincho ka bagtulan. Kumusta bang gawas ka bayan karon magnumincho sa tong nagbayan magnumincho guwayan magnumincho ka bagtulan.
6: Bagod jo wel karon ba para oras so para wala ta makasi nati og kusog-kusog gawlan og taligsik na lang gini. Nipis-nipis ka taligsik ka tong ba sila ti anda sukat pagkadira.
1: Ang tropical conversion conversion zone kini siya karon ITCC.
6: Tama ba ko, Joel? So, kasi natingin tao pagpanaligsik daw, pabili pa nga po nga baga ang kininga ng labi na sa bukid nga bayan, makita ba nato nga kininga doon ay pagkitong lugar. Ayun na ang kininga kwansan, no? Ang tuwa nga dalan, mga dalan, doon ay mga limaw-limaw na mga ginagbay nga limaw lugar sa tuwa nga mga dalan. Ang tungkol sa kining pagulan-ulan kaganina. Gani, sa tuwa nga giagian sa kaganina sa barangay kamamanan, na ang katong nag-flow lugar ng mga tubig gikan sa dike ni ano na siya ni dili na siya ingon niya nakalalom no
1: na nilorang na
6: mababaw oh, nilorang na siya dayon pero pamilit pa gihapon na kanang sulog lugar sa kining dike nga makita na to nga doon na pa nga mga tubig nga flow lugar kusog with current sa nasang pita nga dike kini sumpay sab daw sa kining abitan ang creek dayon ang tunggilibutan sa kaganina dito sa kining tikas side dito na sa kining area sa kining kamamanan og Nazareth to kamamanan Nazareth so diha nga area no doon lima-lima lang ato nga nakita karon tungod sa pagulan-ulan kaganina dayon na gilibutan sa dato hantod padulong ta diri sa sentro sa Nazareth tong padulong sa patuyok tani sa rotonda itong gilibutan ang mga pwedeng nga mga baulon nga area. So, par limalimaw pa lang yun. Ang tuwa nga na sinabihan, magdumal Joel, ni nga mga panahon na.
1: So, butante, wala na ulan, maglumitso, kaya na pa ulan, palayan man na siya. So, kung wala ulan, so, mo lurang po ka ng tubig diyan, kusog ka kanina.
6: Tama, magdumal Joel. So, mara to nga, giobserbahan sab, ang sige. Kini nga kung pabilin pa, nga magulan o suban pa o kusog baka ang ulan so muna nga taan at pagya po nga ginamonitor karon nga mga panahon na lihok sa kining tubig sa kining nasangpit nga daig Magdob Joel sa barangay kamamanan na ning atong syudad muna ito nga pangulagway gigan sa itong lokasyon kini si Magdob Hunter 19 Metro kapagtulan sa balita og serbisyo Magdob Radio.
1: Salamat sinabat na Bigala riposo ka ba Magdob Radio kapagtulan itong ko na Bigala dinita karon sa atong Magnum Road Hunter
2: Magnum Road Hunter.
1: Pabinata may gala karon si Magnum Jane Lunade sa dalan sa Imbrekto, Limkit Kai. Kumusta man dagas na pikod na karon, Magnum Jane Luna?
7: Ay, tumudri yung traffic karon Magnum Jewel, no? Ang traffic ang miso situation ni mismo din sa may Imbrekto, Limkit Kai driving atong asyadado. Gali, no? Itong observeran karon, narang-arang lagi itong panahon karon Magnum Jewel. Pero di pagpadalitin lamang atong ano sa natihan, yung kusan po ang dalan din sa may Limkit Kai. Wala man po yung mga pagbabaha ng atong namatikdan. Limaw lang, dapin sa dalan Magnum Jewel, pero wala kini nakapitan sa dagan sa traffic ko niya. Karoon po Magnum Jewel, atong na-observeran, wapaman gihapon, pati wala po ng mga biton, ilabi ng kabaguhay lang po, mihunong po ng ulan, pero wala na po mga pagdagong po ng atong namatikdan.
1: Wala na italitiriya.
7: Magdum Jowal, pero ginagmay na lang gid siya. Makabaklay-baklay, nakabisag-wakay payong. Inana ang sitwasyon Magdum Jowal na usumo ng uban po itong mga estudyante karon. Mihimo na po na panggawas po sa diskutan po sa building nila kina. Dili man sa may USTV Magdum Jowal. So ayaw pag din sila nakagawas, sugod po lagi. Kaya ayaw naman po, no? May araw-araw po ng sitwasyon po sa panahon. Kaganina, kusog man ang ulan. Masila, wala po sa nakagawas gilayon Magdum Jowal. Muna karon, no? Pipila po yung mga jeepney driver na to. Mihimo na po, no? Sa pagawad-wad po karon. Apong papamasada tawag po lagi kay dagara po mga pasahero karon sa mga stranded ganina magdumadyaw tawag po lagi sa kusog nga ulat pipila po sa mga portion diri sa Esing Bahay sa syudad nga nabaan dili sa may time recto Limkit Kai drive papa road hunter gini sa magdumadyaw 24 gini na sa mitaw sirbusyo magdumadyaw.
1: Alright, salamat din naman din may kalat ng Magnum Road Hunter. Pinagi ni Magnum Jane Luna, alasay sa 34 na. Para sa mga balita may kalat, ganoon sa itong Magnum National. Yan ko ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte nga wala siya personal nga kasiran kung ano nga duha kay gayon nga nalakip ang iyang igsuon nga si Vice President Sara Duterte o gang Gene Corr sa iyang statement sa asset of liabilities and net worth consalen sa pangutana ni House Private Prosecutor Chudor Ted T. Kang Basti, Mayor Davao Basti, kung nasayod o muwa kung muti sa motivasyon ini sa Vice President sa pag-atubang sa Gene Corr sa iyang salin. Inoon, gitubag gibutyag sa mayor nga wa siya ay personal nga kasayuran kalabot ini. Tuod kay wala nila kini naisgutan ang susamang personal nga isgutanan. Samtang supak ang depensa pinagi ni Defense Counsel Justina Nicole Gular sa pangutana kalabot sa gingong motivation ni VP Sara Duterte.
8: Mayor, kanina tinanong kayo ni Attorney Justin tungkol doon sa sal-in ni Vice President. Tama po, sir?
9: Yes, sir.
8: At sabi niyo, wala kayong personal knowledge doon sa mga negosyo niya, doon sa mga ari-arian niya. So wala kayong personal knowledge po doon, ano? At sabi po ninyo, kaya wala kayong personal knowledge doon kasi privacy niya at hindi niyo inaalam. Tama po ba yun?
9: No, we do not discuss this.
8: Okay, yeah. You do not discuss it?
9: Yeah.
8: Okay, so... So, wala rin po kayong personal knowledge, Mr. Mayor, kung ano yung motivation ni Vice President na ilagay niya yung GenCorp ng dalawang beses sa salin.
10: Misleading, Your Honor. Assumes that there is such a motivation, Your Honor.
8: Your Honor, the witness already testifies that he has no personal knowledge.
11: If he knows, counsel, kung alam niyo po yung sagot, Mayor, sagutin niyo po. Pag hindi niyo po alam, sabihin niyo rin po.
8: Ulitin ko po yung tanong, Mayor. Hindi nyo rin po alam kung bakit ilalagay ni Vice President yung GenCorp sa sal-in niya ng dalawang taon, dalawang beses. Hindi nyo po alam yun kung bakit.
9: No.
8: Yes, okay. So no.
1: Ang payag ni House Private Prosecutor Chudor T.T. Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte o Defense Counsel Justine Nicole Gular o Senate President for Impeachment Court Jesus Cordero. Alas 6:36 na sa pag-question sa aba ni Senator Judge Erwin Tolfo si Davao City Mayor Basti Duterte kung pila ka dokumento ang iyang ipirman isip mayor. Maduban ni Duterte nga mabot sa 50 hangtod 300 ka mga dokumento ang iyang ipirmahan. Kuha na niya mabasa ang pipila nini tungod kay adunanay counter signature sa abgikan sa City Administrator.
12: Niyo pong dokumento sa isang araw, yung normal po na pipirmahan po ninyo.
9: 300.
12: Ano-ano po ito?
9: 50 to 300.
12: Ano po, consisting of ano po yung pinipirmahan ho ninyo?
9: Sorry?
12: Ano-ano pong klase? Is it payroll, mga supplies?
9: Payroll, contracts, ordinances, marami po.
12: So hindi nyo na po nababasa lahat, tinitingnan nyo lang po saglit. Kasi ako may tendency po ako na gano'n, pag pumipirma po ako, tinitingnan ko na lang, tiwala na lang po ako dun sa, tatanungin ko na lang yung legal namin, ano ba ito? Tatanungin ko ang aking chief of staff, ano ba ito? Ipapaliwanag. Ganon din ho ba kayo?
9: May countersign po na dumaan na sa city administrator, na na-check na, so pinipirmahan ko.
12: So pagkatapos po, dahil nakita nyo na po na pinirmahan, ibig sabihin, kung may problema, dapat hindi na nakalusot sa kanila, di po ba?
9: Yes, sir. Alright. Yes, sir, Your Honor.
12: So lumalabas po, Mayor, na wala po talagang ang pinaka-protocolo, standard procedure sinusunod mo dahil nakita mo nakakabit na yung pirma ng city admin mo o chief of staff mo o sino ba yun o abogado nyo. So pipirmahan mo na rin.
9: Yes, Your Honor.
12: Okay. Ngayon sir, mukhang ngayon nyo lang nalaman itong GenCorp. Sabi nyo, kanina ay hindi nyo talaga wala kay idea na ito po isa kapatid ho ninyo.
1: Sam, thank you so good sab ni Tulfo nga ipatawag ni Duterte ang iyang chief of staff para mimbestigahan ang issue sa GenCorp. Madol pa ni si Duterte nga paimbestigahan niya kini kung adunay nakitang kalapasan sa balaod.
12: Siguro, suggestion ko lang, manifestation ko lamang, Mr. Presiding Officer at Mr. Witness, siguro pagbalik ko ninyo yung Davao, kailangan ninyo patawag yung inyong Chief of Staff dahil sa kanyang kakulangan sa ikang kaalaman ng pag-iimbestiga, sasabit po kayo. Mas maganda ko siguro pa-imbestigahan ninyo.
9: That would be appropriate.
12: So okay. So sanayin po kayo na kailangan siguro pa-imbestigahan kasi wala ho kayong alam na yung company na yan ay pagmamayari ng relative ninyo, salang lang ng salang, pirma kayo ng pirma, baka sila lang po nag-uusap, wala kayong knowledge.
9: If there is a breach in law or pagka may problema, then of course.
12: Now do you see there's a breach in law, sir?
9: I do not know.
12: You don't know
9: this
12: yet?
9: This court has to decide.
12: Pero will you look into it?
9: Mr. I cannot Mayor. Say. It's up to the courts.
12: Kayo po, sir. I mean, on your own effort, Will you look into this or will you ask your sa city administrator anong nangyari?
9: Well, as long as the my sister's name, the vice president's name was not on the contract, then there's nothing.
12: Maraming salamat po, Mr. Witness. Thank you, presiding officer, niyo pong dokumento sa isang araw.
1: Ang payag ni Senator Judge Erwin Tulfo, Davao City Mayor Basti Duterte.
4: Hugot nga gipanghibakak ni Davao City Mayor Basti Duterte, wala siya personal kasi yuran sa mapropidad nga diklara ni Vice President Sara Duterte sa iyang salen. Kinumang ipangautan ng Defense Counsel Attorney Justin Nicole Gular kang Mayor Basti kalabo sa business interest sa igsoon niining si BP Sara. Mato ni Duterte nga wala nila na isgutan tungod kay gikonsidera niyang pribadong isgutanan ang salen sa igsoon.
13: Now, we are all aware, of course, that your sister became the Vice President in 2022. These are my questions, Mayor. Despite being the brother of the Vice President, would it be correct for me to say that you do not have any personal knowledge of her business interest? No specific personal knowledge or information about any corporation na may stock holdings siya po?
9: No, I do not know.
13: No personal knowledge or information on what corporation she has investments in?
9: No.
13: No personal knowledge din po or information on what corporations she has beneficial ownership of, if no. any. And for the record, at para po maintindihan ng publiko, why don't you have personal knowledge on these matters despite being the brother of the Vice President?
9: We simply do not discuss this.
13: And
9: I did not ask. It's her privacy.
13: Yes. And despite being the brother of the Vice President, would it be correct for me to say as well that you don't have personal knowledge or information with respect to the disclosures that she made in the Salen? Tama po ba?
9: Of course.
13: No knowledge on liabilities, assets, anything?
9: No.
13: And again, for the record, para maintindihan ng publiko, why don't you have any personal knowledge on this?
9: It's not my responsibility to know this.
4: Ang pabahayag ni Defense Counsel Attorney Justin Nicole Golar o Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte.
1: Alas 6:40 na sa mga balita na suruit sa casual conversation with Mayor Basti Basti Barbers. Kini ang pahayag ni prosecution spokesperson o kani Surigao del Norte Congressman Robert S. Barbers sa ilang paginabi ni Mayor Basti Duterte kagina sulod sa korte nga makonsidera nga casual conversation. Mahal ba ni Barbers nga wala importante sa ilang panaginabi ni Mayor Basti?
14: Tinanong lang naman kung anong ulam ngayon. Wala naman natin. Just of course, we're casual, konting kwentuhan lang on the side. He asked me about... Gano'n kaya katagal ito? Yun lang. Wala naman. Wala. I was hoping he was going to ask me that. But walang tanong. Wala. Hindi ko alam kasi... Hindi ko alam. Kasi una naman ako nakaupo dun eh. Nire-reserve ako nga yung isa para kay Benny Abante. Para katabi ko na, makakalabit ko na. Wala naman, wala. It's just a casual conversation.
1: Agapayag ni spokesman o gakani Surigao del Norte Congressman Robert S. Barbers. Kaya ginamagod mag-numching. Huma sila na ni Udto, di ba? Nangaon man to sila. Pagpangaon, balik na sila. So doon yung kunalas likod. Siguro yung nakita lang si Mayor Basti. Dito si Kwan, si Barbers. Una man nakalingkod si Barbers. Ya, umprokidungan na siguro niya ni abay rin si nilingkod po si kay naman may bakante. So sa bangko. So pag kuan pag lingkod makita nimo sila, murag dunay pangutana si si Mayor Basti. Murag siya nangutana kang Barbers, murag ito bag po si Barbers. Na murag ato lang katalao sila dito. Murag siyempre taga Mindanao.
4: Oh, so
1: kuya okay kay dito, sabi sa matulog kay kumpiyansa kay tagan.
4: Claro kay.
1: Kamera claro kay tuloy mo laway dia, sure gyud ka. So may issue ka dia no kato kanina. So na mga intriga na dayon. Hindi mo na mahimo kay.
4: Oh,
1: sa kung politika ang isgutan siguro si Barbers, dili sila lugar lahi ilang politika. Ilang grupo. Pero kung isgutan, kung kaila ba sila, so siyempre mga professional, mga kaila. Taka Mindanao God. Diba? So si Barbers, ilagi kanya ang pamilya Duterte. So muntong nag-istura, siguro itong ingon niya nga, nangutana ko sa Baysudan. Kunya, kanusa ba ka mahumani?
4: Mga normal lang.
1: Normal lang ang casual ba, conversation. Katubag ni Congressman Barbers nga, wag mo sa kakuha, kanusa ba ka ni? Pero ginalala, pero di man ito dugay lang istorya.
4: Dali ra.
1: Pero sa maka-intriga lagi, kay siyempre, nagkatawaha silang dua. So ang uban po, uy, sa bato, basinog sakop na oh. Balaw ka ng uban, mga masinahon ko kasi ng atanan. So inana ang dagam. Alas sa 6:44 na sa Magnum Health Alert. Ibo diag sa cardiologist nga si Dr. Eileen Cynthia De Lara nga pwedeng magresulta sa palpitation sa kasing-kasing ang pagbaton sa hypothyroidism kung rheumatism. Madol pa ni Dr. De Lara nga kung adunay anang inubra nga produksyon sa thyroid hormone, magresulta kini sa kusog pagpitik sa kasing-kasing.
15: Ang hyperthyroidism is yung excessive na production ng thyroid hormone. Right. And thyroid hormone, no, affected ang heart. Isa yan sa mga function ng thyroid hormone. So, it has an effect sa puso natin. So, pag overproduction ng thyroid hormone, pwede siyang mag-create ng excess thyroid hormone and eventually cause the palpitation, yung pagbilis ng tibok ng puso. Okay, kaya it manifests as that and patients complain ng ganun. So, hindi mo i-address per se yung palpitation, but address mo yung main problem, which is the hyperthyroidism. So, yung mga pasyenteng bata na nagsasabing makabog, tapos nalaman mo na hyperthyroid sila, ang dapat kaputin mo yung hyperthyroidism. Kasi eventually, pag-i-improve din yung
1: palpitation. Ang ipayag ni cardiologist kasi Dr. Eileen Cynthia De Lara. Alas sa 6:45 sa Magnum International sa Ukraine. Mabot sa 7 kataong patay sa drone o rocket attack sa Rusya sa Ukraine. Lakip sa naigo sa drone ang National Academy of Sciences sa Central Kyiv sa Ukraine. Amaong pag-atake human pa sa pagbisita ni Ukraine President Zelensky sa United Nations General Assembly kung adin andam kini na doon ay trilateral meeting kang Russian President Vladimir Putin o kang US President Donald Trump. Doon din naglaom si Zelensky nga matapos na ang kapig upat katuig nga gubat nila sa Russia.
4: Sa Estados Unidos, gibatikos ni US President Donald Trump ang lakang sa United Kingdom human gibuhian ang lima ka suspect nga misulay sa pag-atake sa US base sa maong dapit. Matud ni Trump nga unta wala gibuhian sa UK ang suspect tungod kay posibleng ang ilang liho konektado sa Iran. Hinon gikaro sa kapulisan sa Britanya nga pagbuhi sa mga suspect wa nagpasabot nga sirado na ang kaso apan gibantayan na mga liho niini. Ang dinakpan plus mga British national nga gikan sa London nga nag-ida sa 23 hangtod 25 anyos. Samtang wa na pangali ang mga suspect nga naaresto dool sa Fairford Base sa Western England nga nakabase sa US B-1 bombers nga nagpahigayon sa misyon sa Iran.
1: Alas 6:46 now, karon sa itong Magnum Business, gipahugtan pa karon sa Department of Justice ng DOJ, National Bureau of Investigation and BIO, Bureau of Customs, ang ilang pagigbatok sa Agricultural Economic Sabotage, pinagi sa gipirma ng Memorandum of Agreement kung MOA sa mga kasabutan. Mahimo og Joint Task Force og Technical Working Group sulod sa 30 kadlaw among ensya aron na mas paspas og subsob ang pagbayloay og informasyon batok sa mga smuggler og ang ilang mga konsabo. Maduri Justice Secretary Federica Vida nga seryoso ang gobyerno sa pagbantay sa mga kargamento pag-gukod sa mga illegal nga kwarta, pagsirado sa mga establishmento og pagpasaka o kaso. Pasalig usab ni Ombudsman Jesus Crismin de Molya nga way lugar ang kung sikid kao o gabisan ang mga kawani sa gobyerno, pamtangan sa silot kon masapon nga mulambigit sa smuggling o agri-sabotage. Shadow Fox's rate ng usaka US dollar, nagbalor sa 60 pesos 55 centavos, Canadian dollar, 44 pesos 5 centavos, ang Hong Kong dollar, 7 pesos 97 centavos, ang Australian dollar, 43 pesos 69 centavos, Taiwan dollar, 1 peso 96 centavos, Korean won, 4 centavos, ang euro, 71 pesos o 1 centavo.
4: Og gran sa itong Magnum Entertainment. Nagpadayong viral o trending karon sa social media ang sikat nga si Buwana motovlogger o influencer nga si Jet Li. Human ang gawas ang mga hulagway nga napakitang daw nagpakasal na kini. Mas midugok pa sa matizen ang mga balita tungod kay sa caption din gipasangil nga nahimo kining third wife sa iyang kauban sa litrato nga gingong iyang bana nga Muslim. Hino nagpabilin kining usa ka ligasyon kasamtang wa pay opisyal nga konfirmasyon gikan mismo sa mong influencer. Tungod niini nagpaabot pa ang iyang mga fans ug follower sa ipagawas nga payag aron malamdagan sa maong issue. Una ni ini adunay duha ka babae nga gingong first ug second wife nga nagpadayag sa pagpanimbaya kang Jet Li nga dunay mensahe, "Congratulations Jet Li, you really deserve your spot as third wife from secret to certified. Don't worry, welcome to the family and welcome to heal." Usab ang mensaheng "Congratulations, soon to be mommy and dad, Jet Li, Jet Li." Alim Hamdullah, ngong hindi kayo Zina official legal ka na ngayon. Pinasa oga pinasa pinas pinakasalan ka na ng husband namin.
1: Nakuha na ganyan, nalitok na ganyan mo, pinakasalan ha. Alas 6:48 na, samtang sa tumag, numero 4 sa Malapuso, nga nakakuha o ga bronze medal, si J.R. Alquizo. Humanya, pilya ang asama niya, ang Pinoy, nga si Toby Espihon. Sa score 11.64, batok sa 8.90 sa score, sabihin sa shortboard surfing sa 20th Asian Games dito sa Long Beach sa Tahara, Japan. Nahimong All-Filipino battle ang Maung Dula, humana sila. Silang dua ang napili sa semifinal batok sa ilang mga langyaong katbang. Gribinar ni Alquizo ang maong sangka pinagi sa 6.67 o 4.97 nga score sa iyang wave kung itande sa 4.83 o 4.7 ni Espihon. May pagkita o gamayong performance ang dua sa unang round pinagi sa pagpili sa mga surfers gikan sa India, Korea og Malaysia. Bisan naman sa kapilian sa semifinal batok sa Indonesia og Japan, nagparayan ang kalampusan sa Pilipinas tungod sa nakuhang podium finish ni Alquizo. Mga eksonyo ni Bate, itong kompleto detalye sa atong balitang Magnum ala karong adlaw, Lunes, September 29, 2000 o Martes, sa September 29, 2000 o karon sa atong headline review. Sa atong balitang lokal, 20 anyos patay sa parkbangka sa luwa ka motosiklo o gusaka ta-auto diya sa barangay Kaswaga ni Syudad kaganina sa atong Magnum National. Mayor Basti Duterte, may angkong nga wife personal nga kasayuran sa pagdeklara sa luwa ka higayon sa GenCorp sa salin ni Vice President Sara Duterte sa atong Magnum International. Pito ka mga tao patay sa drone o rocket attack sa Russia sa Ukraine sa atong Magnum Beses Moa batok sa Agricultural Economic Sabotage gilagdaan sa DOJ, NBI o sa BOC. Sa atong Magnum Entertainment, pagay mo sa third wife sa sikat nga moto blogger o influencer nga si Jet Li, panayang trending karon sa social media. O sa atong Magnum Sports, G-Guard Alquizo nasagpit ang bronze medal sa men's shortboard surfing sa 20th Asian Games sa Japan. Mga eksyon, timbalan sa agawas ang atilingpan katawan ang labing kamhanan. Managlayan ang atong baruganan hukom sa katawan ang matuman. Hangdurugma, kini ang inyong mga tigbalita. Magnum, Jewel Jacobo.
4: Og Magnum, Chingintirina, Enriquez.
1: Aba sa mga newswriters, Daniel Delgado, News Manager, Elena Corrine. Dili lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
16: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangdurugma, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Cebu and Cebu. Ready na ba? Ang laang may libre balik promo ang Line Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Line shipping page sa Facebook ug sakay na sa Line Ferries. Line Ferries, sailing with a smile.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Pants. From day one to toddler. EQ tinyo mo.
6: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: ang banggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminho ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mentor.
3: Ayan, mayo gabi, karinyo tanan mga Magnum friends, naturihan ang minaw. Sa mga higala, naturihan ang nakatsunin ka ron. Sa ito ang programa. Wala lagi. Sa ito mga Magnum friends, nga naminaw. Sige, sa ito ang panaguban ka ron sa ito, Magnum Hit, sikat kauban lang yapon. Siyempre, ang banggiitan na buhi pa sa panahon ng Homo sapien, Magnum Mencho kabaktulan. And sa ito ang mga Magnum friends nga nakakaroon sila mga kwan, gikabisihan, ngaon babudyaron, na mupay pagluto in town, mupay nyo hang pag hikay-hikay. And sa mga Magnum friends nga mupay pag-abot silang balay, kay gikan pas trabaho, perti pang lisura, na-apil pas ka ng traffic, perti nga kadugay kinakaabot. Nag-overtime pa, paghuman overtime, traffic pa yung pag-uli. Alam, pag-uli pa yun, naagtungan pa yun ka nga na baha pa yun yung area. Maglisod pa yun ka o ka ng lusot. Kay lalong tubig. Di wa pa yun kakauli. O gandiyan na yun. Napaghuman, ayak pa na yun nga pag-uli ni mo. Wa na, basa na ka. So mga Magnum friends nga mo pa'y pag-abot yun nga basa. Muinyo ang pagkuandiyaron, pagdigamo. Na, managiday ni mga kiksunan. Ang pait. Yeah. May lang untag ka ng nasudlan ninyong balay. Kaysa man nga nasudlan pa inyong balay, diha nga nakakuan pa. Guba ang inyohang mga appliances. So, untaon po saan mo. Sige, so mga Magnum friends na to diha nga kanang kuan. Unsa ba kadiha mga kiksunan nyo yung pambuhat? Siyempre sa tong tagna-tagna question. Yeah, standby kinsa makatagna sa tong pangutana. And sa unsa ba ka nga pangutana to ang mabati? Standby subdayon may gala sa mga informasyon. Para sa ito ang kining Magnum Knowledge is Power. Kay para sa nga makakuan-kuan sa nga ito ang mga pangunahuna. Ala, sige, sa ito ang mga higala. Sa mga Magnum friends nga gusto sa nga makabaton, dugang mga kalaman. Tanbay sa ito ang Magnum Knowledge is Power. Siyempre lingaw-lingaw sa ito ang Magnum tagna-tagna question. Nga... mga kiksunan sa nato diha nga kuan. Akin eh. Ayak pata mo pa'y pagkuha na to mga kiksunan. Kaya mo pa'y pag-abot na to. Gikan pata nilusong sa baha dito sa kamamanan ganina. No, mo pa'y paglusong na to sa kanang. Ay kining gikan pata sa baha. Nainang nga sudlan balay. Lumba na sila o kanang pang... sito ka ni. Habwa-habwa rin sa mga tubig. Kalos-kalos lagi din taon sila. No? So, mga kiksunan na to diya nga mga kuan. Hala, sige. So, unsa man day ang ato ang tagna question. Amping na lang mo diya ron sa ato ang mga itabo kay pabilin paghihapon nga kuan na to ang palibot. Bugnaw-bugnaw ang ato ang palibot mga kiksunan. So, kuan gyud ang ato ang ano. Ala, sige ha. Mopay pagpangita na ito, anis pangutana. Okay. Na-traffic pa ta, mga kiksunan. Okay, grabe ka traffic kanina. Gikan pa sa, kuano? Diyan sa kanang Nazaret, tumakasanding. Daw, grabe ka traffic yun. Pag-abot din sa kining, kuan, it takes 30 minutes. 40 minutes. Grabe sa kung sa kalayo mga kaigsunan. Maabot gid og 40 minutes. Grabe ka hassle sa kay ning traffic migala. Okay, mo lagi. So, na yung mga area po sa mga apektado pat pag-ingog ba kusugang ulan, mapiktuhan ng traffic. Napay mga kuansad nga mga dalan sa mga pwerte po kanaghan kayong mga gaali. Di makakos yun o gudugang traffic. So, mungin na mga kiksunan ng ato ang mga bantayan. Labinaog ka ng mga inganing orasa na mga peak hours. Sa mga ano nga mga oras, medyo makakuan yun ka. Kasi natin yun, lukong-lukong yun ka mga kiksunan. Sige, kinina lang. Kinina lang para sa itong tagna-tagna question.
0: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, tagna, question.

0: Hunong kumpare. Sama nih. Lakat kumpare, hunong kumpare.
1: Punto namoy huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: Unsa ba kay tubag niini? Lakat kumpare, hunong kumpare. Abi tanaw na to basig kani sa easy category man ni. Basin dig dali ra ni siya ma kon. Ba basig ano ni. Sige, tanan-tanan mga magroom friends. Nakapamilaw na ka-monitor diya karon. Basing makatagna mo sa tuwang pangutana. Sa atong pangutana, tawag lamang 0917-169-1199, 0917-716-1899. Balikon ta 0917-169-1199 o 0917-716-1899 para sa tuang hotline o tubag. Kinsa baka makatubag sa tuang pangutana, larga mula mga kaisunan, nagtawag na. Siyempre, standby subdayon sa tuang mga dugang pangkalambuan. Sa tuang mga mag-conference nga nang gusto minaw, minaw lang mo dia, monitor lang mo dia kanunay mga kaisunan para sa tuang tagna-tagna question. Kinsa baka makatubag sa tuang pangutana. Kung rasad sa kuha na to.

0: Ha, kinsa ba kayo makatagna sa tuwang pangutana? Lakat kumpare, hunong kumpare. Unsa man gida? Nila ko maghint.
1: Kunto na mo'y hunong.
0: Standby lang mga kigsunan na.
1: Tagna, tagna.
0: Oh, so katong mga magnum friends na to diyang gusto sa motubag pero murag kuan lang. Pwede na ka mag-comment sa tuwang FB page, Magnum Live. Naman na dari mga kiksuna nang makita inyo ha mga komento. So, tanaw na to, may gala kung sakto ba. Mingin lang kung dili, ba't di kumuingon nga oo. Sa tuwang mga Magnum friends, nga naminaw. Na gusto mo tubak, may kiksunan mo tubak, tag na pinagi sa tuwang FB page, Magnum Live. Tubak lang mo, may gala, basin tayo, tag na inyo ha. Basi na isakto inyo ha. Wala, sige, sa tuwa nga panakuban karon nga gabi una sa tuwa nga tagna-tagna question. Ano man eh? Alalar gabula. Well, gahulat na kinsay mo tawag. Ha? Ha? Ah, nana. Hello?
2: Good evening, Mr. Living. Oh.
0: Good evening. Ang atuang dunya sa Opol.
2: Dunya sa Opol, Gilda. Ilagin na mawala.
0: Hindi na gilang mawala. Malagin
2: ang tanang tag-name na ko, dunya sa Opol.
0: Muna may naikuan ko daw, kanang ingon nila. Mumudok ko na ingon nila.
2: Ano to?
0: Mumudok ko na ingon nila. Pagpamutana, pag-abot ko dito sa Opol, mutana ko, ano yung napit ilang DM rin?
2: Ah, ka ng dunya? Nagtawasa ko dunya sa Opol, mato na. Ang uban na kong mga friends na suki nila sa Magnum, na yung nag dunya sa Coastal Road, dunya sa Opol.
0: Boy, pag-bisita, mag-bisita ko dito sa Opol, may ingin silang, napit lang LDM. Ah, kanang dunya?
2: Luyo sa komunisipyo, hol.
0: Tag-iyas munisipyo.
2: Luyo sa komunisipyo, hol.
0: Tig-bantay mo na yun.
2: Luyo sa munisipyo.
0: Tig-bantay mo na yun. Or tiglimpyo? Tiglimpyo mo na sa munisipyo niya eh.
2: Nangang kulog balay.
0: Kaita, bitaw. Kusog pa gyapon.
2: Kusog pa gyapon. Kusog na koral dira dahil doon sa ganang balay na dagko kayo.
0: Ah, diya inyo ah.
2: Dili na oy narami sa igpit.
0: Aw.
2: Narami ko magyanan ni mo mwato kag panulugan mwato kag opol. Magyanan ni mo sa pan sa left side.
0: Abi na ka namingo. Namingo ka kanang kanan dia dapit kanang dako kay nga balay. Inyo hanak.
2: Di di. Kanya na kay kan. Signage na siya yung FG car wash.
0: Ah, di ba cha, di ba kanang color green nga atop?
2: Color green na. Color pink ang padel.
0: Ah, color ah, tama ko color green nga atop.
2: Pink ang padel sa balay.
0: Pink. Mulag ginalagi daw tungnay mo rag mansion. Tungnay ga na nay guard pag inig daw mga tanda kanito nay guard gatang.
2: Ano pala? Para kay kabayan ka sweldo sa guard.
0: Pita oy.
2: Para kay sweldo sa guard kapila ka tulo ka beses na nasudlan ug kawatan ng tindahan.
0: Na.
2: Unsa ba bantayan?
0: Ah, nabantayan eh. Salam sa kaya na nga dapat butangan ginag-guard lagi. Sige, unsa may to?
2: Nagbutang na gani CCTV sa day sa balay para makita kung night
0: sound. Wow, sana all.
2: Makawasan na gyapon akong pagumangkon.
0: Wow, sana all.
2: May hukogman, natulog sa may atmang sa tindahan.
0: Ano, bigyan yung mga...
2: Nakalwa niya na sila ang koral, ang gate, wak niya nalak.
0: Ana ba ng mga dunya?
2: Nakawat ang yung pantat screen cellphone.
0: Ana ba ng mga dunya? Na CCTV, na CCTV, na touch screen ng cellphone.
2: kay.
0: Mo nang mga dunya.
2: Ako kipad naman.
0: Kipad lang gamit karon pero naa diay nas kwarto ra kang kayo naglap nagpile.
2: Kipad na itel, gapan siya ga kay storya. Na si magic. Ano sa na tawag magic sound.
0: Magic sound.
2: Ah, kanang kamba. Example, ikaw na nawag ka na ko. Ngingon na siya na, anak. Mencho kabaktulan incoming call.
0: Ah, anak di ay. Sana yeah. All, sana all kayong cellphone mo, istorya.
2: Mo istorya gani.
0: Sana all.
2: Ang mga message, basahon po.
0: Ang mga pobre, kayo may tutut ran, tutut, tutut. Na. No, only mga pobre, pero mga dunya gani. Mo istorya na. Nanawag ang imong bana. Mo anak din ang kanang cellphone. Nanawag ang imong bana. Nanawag ang imong bana. Ano ba? Bisaya kayo. Beto sige sa may
2: kung nakay bana or asawa, ipal lang to na may phone book nimo ang number sa imong bana or asawa. Then butangan nimo ngalan. May na dento na ang nakabutang na pangalan sa phone book. Nanawag ang imong bana.
0: Oh, may istorya pa gyud ba? May istorya. Oh. Nanawag imong bana. Calling, calling. Nanawag imong bana.
2: Tumbag na ako kay Basig magkala sige. Ulat na ito
0: sa ating bikin matubag po ito. Sige, saan ba ni tubag?
2: Kami guessing lang sa ako, dalugdog o kilat.
0: Dalugdog o kilat? Final answer?
2: Yes. Final na lang.
0: Imong tubag na dalugdog o kilat is...
1: Mali ka niya. Mali ka niya kapatid.
2: Na lang
0: sige, shout out na lang. Go.
2: Shout out na lang ako. Tanang mga magnumnatic friends na ko. Ate Hyderon, Ate Selena, Ma'am Derama, Ate Susan Militon, Inday Wayan, Ate Vicky Kabaktulan, Maria Isabel Casilla Cherry, and Sunny Kaelia, Diyos Kura Bulacoy, Marilyn Almonia Tabalba, Ate Inday Bileta Uhagan.
0: Mm.
2: And then, sa mga banggiitang gwapo na technician o anchor man.
0: Da. Grabe.
2: Sir Jun Albino, Sir Manny Agustero, Sir Joel Acobo, Mencio Kabaktulan, Gilbert de los Santos, Percy Blanca,
0: mm-hmm.
2: Sir John, Sir Andrew, Sir Ron, Sir Liam, Sir J-Lo, sa mga banggiitang mga gwapa na mga ladies nila.
0: Mm-hmm.
2: Ma'am Angie Tumampok, Ma'am Kal Angie Alzado, Ma'am Apple Pie, Ma'am Ching and Serena Enriquez, Ma'am Eileen Acorin, Ma'am Kia Villanosa, Ma'am Jane Luna, Ma'am Faith, Faith Velez.
0: Mm.
2: Ala, and kay konti ay kay Ma'am Lani Delgado ang akong favorito na magpan sa mga recipe.
0: Nade kinatunan siyang luto rin.
2: And most especially dahil sa nag-iisang nakatato sa puso ko, wala nang iba kundi video shower. sa balita ang servisyo, Magnum Radio.
0: Salamat, thank Lady you. M. Salamat. Bye-bye.
2: Ay, nakalagintan pati ay.
0: Ito man.
2: Basig magmahal dahil na pa dahil doon yung mga atan, yung mga anak ka ng Magnum Pan. Wala, tawag ka na sa Randy Kumba o sa Rudy Katapang.
0: Ah, thank you. Nang loo doon, mga looran rin mga ito.
2: Memorize na nakutan ng mga kaupan dahil sa Magnum tanan mo.
0: Na. Salamat.
2: Sige, salamat.
0: Salamat bye-bye. Kayo. Bye-bye.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na, tag na, question. Tag na, question.

0: Ron sa itubag ninyo. Then sa itong panakuman, standby may gala para sa tuwang knowledge is power. Ang inyohang mga mensahe nga tuwang pangpasahon niya tataon. Kay base nai mo ingon diri nga bahila dit maka monitor ta. Basig nai makakuan sab dinhi karon. Toto kwanta taman 24. 24. Dayon na unsa naman ini naman mo kuan dinhi. Heidi Rons, may gabi, Heidi Rons!
1: Hi, Magna Mincho. Good Hello. Evening.
0: Hello. Kumusta ang Donya sa Coastal Road?
1: Donya di Kasahos. Okay lang ko, Magna Mincho.
0: Okay na, kusuking ulan di ha?
1: Wala, wala na yung ulan. Hinahinay na lang ang ulan.
0: Hinahinay ang ulan?
1: Oo.
0: Murag yung, murag imuhang ex, ihinay.
1: Sabi kayo. Hinay wala pulog yun na hinay, uy.
0: Ang sabi, paspasan na yung mga diay?
1: Eh, kusog ra, kusog.
0: Ah, kusog.
1: Kusog kaayo.
0: Ah, kusog ra diay, ha. So, Dobby, wala mo ka nagbaha-baha diya ron?
1: Wala man nagbaha, kay Mayo man ang mandalan, Dani, magmamincho.
0: Ah, okay ra, Dano. Wala ka ka baklay-baklay sa akon ron, Coastal Road?
1: Wala, wala sa ako nagbaklay-baklay, uy, kay... Ulay magbantay sa ako ang tindahan.
0: Kusog kay ulan ganina, di ba?
1: Kusog jud. Pero wala lalang ko nag-walking-walking.
0: Ah, wala ka nag-walking-walking. Gipasagdan.
1: Kanarang maayo nga panahon magnuminsyo.
0: Gipasagdan lang ni may mong area sa Coastal Road.
1: Ako lang sa itong gipasagdan kay ang mga aturang ka walking-walking sa Coastal Road mo yung nagtatanaw sa akong asyenda di dagat.
0: At sa may gabantay dito?
1: Mga tao rin.
0: Mga ukoy.
1: Mga ukoy.
0: Mga ligukoy.
1: Oo.
0: Ah, dili ni mga alimpuris ug mga ligukoy. Oo. Lasige, unsa may
1: to?
0: Ah, unsa man?
1: Please pardon.
0: Pardon?
1: Yes.
0: Akong
1: i- kadaaw na unta ko, uy.
0: Ah, basi di ay kisensya yun raman eh. Basi
1: di ay. Paminaw na ako, be.
0: Sige, ah. Lakat kumpare, hunong kumpare.
1: Hello, uy. Pura good anak, pero okay lang. Try lang.
0: Ano sa man?
1: Kuan siguro magmamintyo ulan.
0: Ulan?
1: Oo.
0: Final answer?
1: Yes, that's my final answer.
0: Imong tubag nga ulan is...
1: Halaka
0: diha. Halaka. Halaka.
1: Nauna lang. Kasi sa pakakam sa daw kanig load.
0: Na, noon. Sala na gini rin.
1: Sige lang, mga mincho.
0: Mahulat pa siguro magbaha. Mahulat pa siguro magbaha ng Coastal Road. Ayak pa ng kadaog.
1: Di ba? Basin maka-answer ako siguro. Mga karun to iga.
0: Sunod. Karun to iga. Karun to iga.
1: Hapit. Dili na matapos. Maka-answer na ko.
0: Hapit naman ang December.
1: Basin di ay
0: mga si December 31, na?
1: Adili, food. Basin karong bulan na.
0: Sige.
1: Bulan di ay.
0: Sige, tanaw, natao ka nang sa kwan ba mga basig makatag na. Sige, Heidi Rons. Si shout out lang, go.
1: Shout out lang ko ni Yunday Lidiin. Thank you, the great things. Kang Becky and Dodo Kabaktolan, kang... Ma'am NW Moore, kay Ma'am Pisita Kadas, kang Amselia Langakit, kay Isabel Rintasila, kang Celine Duron, then kang Dan Ray, then kang Romeo Hanobasan Family, sa mga senior niya, sa Villanueva, sa mga Tabasan Family, then kang Selena Mendelsan Family, o kang Edwin Sumandoran, dayon. Especially na lang kang Ma'am Derama o sa akong si Chart na si Sinon Tabasan.
0: So now,
1: sa akong friendly eye, si Kylie Thor, good evening. O sa imong co-pilot karon nga buutan. Imong co-pilot diha nga gwapo. O sa ito nga lang gani niya maglumincho.
0: Mga gwapo mo gani. Sa ingalan?
1: Andro?
0: Di, wa naman siya.
1: Wala na. Ay,
0: oh.
1: Sir,
0: ah.
1: salamat.
0: Sa ilahan lang. Mga gwapo
1: rin dito. Salamat lang sa imong pag tubag sa akong call. Sa imong magnunitso.
0: Okay. Salamat kayo sa mga aligukoy.
1: Si Heidi Ron sa Balita ang Servisyo. Magnum Radio.
0: Okay.
1: Bye.
0: Bye-bye. Shout out sa mga aligukoy, mga ukoy diha ni Magno ni Heidi Rons.
2: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon.
0: Lupod, matod pa ni BBM. Ay, BBM. Batang boy malitagang. Ah, halo, halo, halo, mga ismiring hoy. Alam sa bakit tubag, kunyat na taon sa tumpak balik mga kaigsunan na tura sa alas 7:27.
2: Time Check is brought to you by McDonald's. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad, galuya, walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells ug sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan lisod maabsorb kun kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga adunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Oras a las 7:45.
1: Oras hatod kana to sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Magnum hit sika
3: with Magnum Mental.
0: Ayan, balik na sa itong programa karon Magnum Hit sika sa itong panag-uban may gala dahil labi na sa ito ang pagparayon sa ito ang... Og sa ito ang pagparayon may gala sa ito ang tagna-tagna.
4: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna-tagna-tagna-question.
0: Lakat kumpare, hunong kumpare. Unsa man daw tubag nini? Naka-standby daw kuno si Vicky. Undang ganina dito. Standby lang dahil sa itong mga Magnum friends. Kinsay gusto mo tubag ani? Lakat kumpare, hunong kumpare. Sige daw, bitanaw na to mga higala o makatagna ba mo sa tuwang tawag, sa tuwang hotline. 0917-169-1199. Okay. Tawag lamang mga higala. Sa tuwa nga mga Magnum friends. Dayon nay nag-text, kung nay nag-text diya, pali ko lang ko kung basigma ko na to. Sa mga tubag, ngalan og tubag dayon, ug taga-asa. Dayon napoy nagtubag dinhi. Dili kilat og dalugdog. Si daog. Si daog. Wa pa ka di daog na. Dayon na si Ma'am Dirama. Good evening Ma'am Dirama ha. So nagtiok-ok ng taon siya kay tugnaw kayo. Ting tugnaw man karon. Perti ka tugnaw mga kisun. May gabi na minaw mi diri sa imuhang programa. Magno mencho from Evelyn. Hoy may gabi diha ha. Nga ako asa magkakaroon og unsa ba na si Jeffrey Aghaw. Sir ako tubag ana sir kay nagsayaw budots. Dili sayaw budots. Na po dinhi.
4: Una inyong tubagon. Tagna question.
0: Sakyanan. Napoy nag-ingong sakyanan, dili sakyanan. Napoy, sama ni. Good evening, minaw lang mi din hi. Okay, sige, minaw lang mo diyan. So, ni Jesse Madrid ako no. Mayang papaminaw. Sa mga Magnum friends, sa mga naminaw, while nagilom-hinom, nahinuktok na lang kung sakit tubagan niya itong pangutana. Tanaw na ito, makiksunan o makatag na ba? Si Mayong Gabi Magnum Mencho naglantaw namati nimo God bless o salamat mga Magnum friends. Salamat sa kaayo. Si Jasper Liaban. Congratulations. Hello na ka Ma'am Dirama, anong special mention man ko nimo? Ay ano, special man ka. Ano man ang mga espesyal? Mag-espesyal sa ta. Ano man ang mga espesyal mga kwan? Espesyal child? So, sa to nga panaguban.
4: Ito na mo'y huna-huna inyong tubagon.
0: So, mag-change power sa tabi.
4: Sa
0: to ang kwan? Karo na. So, kadyat lang ba, kiksunan ha? So, makuha sa ta. Wala sa takadyot. Pipila lang kami nga segundo sa ito nga. Change power sa takaroon mga panahon ng mga friends. At oras alas 7:50.

0: oras alas 7:58. May galambrita karong oras sa gipabugos ni Novitransco President from General Manager Lalin Escobedal nga kinahanglan ang igong enforcement sa mga kulurom. Mato ni Escobedal nga apektado ang ilang biyahe tungod kay daghang mga bao-bao nga himo nilang kompetensya.
1: Yes, para ka na mo, mauna yun, Ana, para makita na na natungkuan, doon lang yun proper ng enforcement yun ta. Na tayo proper enforcement. Oh, kana, kung unsa atong balaod, dumanon, then gawas pa, kaniad to na, kadumdum ka kaniad to, wagipandakop na ni sila gipang impound. So, nangawala na to sila, nahinahinay na sila kawala. Kaya nakita man nila nga, doon lang yung ngipo na atong balaod. Apan sa dihang gipabuhian sa atong mayor without any, pero doon na sila undertaking, dili na good sila, nibalik na usab.
2: Ay,
1: no?
2: Ay.
1: Nidaghan, mas nidaghan ka na sila karon. Muna karon nga, para mura ba nawad-an og nipon ang atong balaod. O gani, kung makita nimo, bisan gani diya sa Ayala, alas 4 pa na anak ka na sila diha. Itong mga jeepneys, dili na gaganahan pa masahiro, kay hindi po itong pasahiro, ganahan man sila masakay, kay isa duha larga diretso nga. Tagaan, gid ka na sila, labi na sa mga motorela, no? Anaman sa tagikuan karon nga. Kung asa sila dapat pabihay, dito ragid on pa sila.
0: Ang pamahayag ni Numid Transco President o Frontransco Jail Manager Lalin Escobedal. Samtang gi-question ni Senator Judge Famphilo Lacson kung giabisuan siya sa abogado si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte kalabo sa Arias Doctrine. Hinungdon niya kumpiyansa kini ngatubagon o dili balibaran ang mga pangutana kaniya. May testigo si Mayor Duterte kalabo sa GenCore Industry Incorporated nga gilambigitan siyang igsuon nga si Vice President Sara Duterte isip kabahin gihapon kini sa isgutanan sa impeachment trial.
3: At any point in time before you came here to testify, were you made aware by your lawyer or any lawyer, no, about a very famous doctrine, Arias versus Sandigan Bayan?
4: No.
3: Yeah. Na-curious lang ako kasi hindi naman kayo tumatanggi, no? Tinanong kayo about the contracts, tinanong kayo about yung relationship nyo sa BAP. You never denied anything.
4: Yes.
3: So kaya ko lang po natanong kung familiar kayo. Yung pong Arias sa doctrine, ito po yung it lays out the rule that heads of offices are permitted to rely in good faith on their subordinates for their action, processing, recommendations. Akala ko po na advisan kayo kaya malakas ang loob yun na aminin lahat yung mga tinatanong sa inyo ng prosecutor. Maraming salamat po, Mr.
0: Ang pamahayag ni Senator Judge Famphilo Lacson o Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. O ground sa tong Magnum News Hunter, ganman sa pagpaposil patay sa kaning army sa kamamanan, posibleng nakagawas na sa Cagayan de Oro. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
5: Magnum News Hunter.
6: Posible mapitbang na nakagawas na sa Cagayan de Oro City ang riding and tandem na milutang patay sa usa ka kani sundalo sa buntong barangay

0: man aning syudad kagayan di oro ang biktima. Ang isgutan nga biktima na ilang sa pangalan nga si Marlo Ranalan Valmoria, kini residente sa barangay Bunbun nga tunga syudad, human giposil matod pa sa mga sakay sa motorsiklo nga gito ang riding and tandem. Ikabod siya kagisakyan ni ini ang usa ka Yamaha Sniper itong nga motorsiklo o kali kini sila magdamaching gilayon usab no nga misibat. Nila nga gipatay ang nisgutan nga biktima. Ito din ni Police Major Peter Tahor, ang Station Commander sa Police Station 2 Cubon, nga gisubay na nila ang area sa gagian sa mga suspect gikan sa Indahag, padulong dito sa may Balugal area o kininawala tungod kaya wala na CCTV sa maunga lugar, gito ang gitunaan o planado. Ang exit point sa mga suspect diin na dili na kinimatray sa kapulisan. Alang sa dugang detalya at ang paminahon si Police Major Peter Tahor.
1: Pero kasama ang magun, mami. Kasama ang asahin magun. Dili sa kinimay mga tagukwan kung wala pag-iklaro nga emilinsya. Antod karon, ma'am, ga-recover pag kinimay sa CCTV. Wala pa makumplito.
2: Okay.
1: Dili sa mga tagukulusyon, ma'am, kay tanahin CCTV, ma'am. Amo pang ipangkuha.
2: Okay. Pero
1: mga initial nga identified siya. Kailangan mag-una siya og supporting wa mo sinaksyon mo mga resibo. Padadaan. Identify siya rito, na nakakita. Ayaw siya may ka-support na ito, ana mo. CCTV po, kining CCTV.
2: Pero sa inyo sa kapulisan, sir, no, gatuogin mo, sir, nga wala gito kagawas din sa Cagayan de Oro, sir, ang mga gunman, ang katong gunman.
1: Murag na kagawas, ma'am, kaya ang direksyon ay pabukid nun, man.
2: Dagi nun, ya, ang pabukid nun, na ba, kaya wala kay CCTV rito, sir, kay awaaw man.
1: Ma'am, ang nagbag-track din, ma'am, antod, kaya ito agusan, layo kaya mo gituan. Gisulo sila ang balubal. Pag sulo ng balubal, nawala sa rito sa kanto kaya wala may CCTV.
2: Ah, okay.
1: So, ako may chances nga tayo ito sa Manolo. Kanina tayo tumukin ng balinsya.
2: So, sa pagkakaroon, good sir.
0: Pick sa pamayag ni Police Major of Tahor, ang Station Commander sa Police Station 2 Cugon. Samtang padayon matod pa ang pagsubay usab nila sa kapulisan arong nailhan ug matino ang mga responsable sa pagpusil sinisgutan nga kaniya Army. Lakit na ako ang posibleng motibo sa krimen samtang kainong dumaan nga may pagawas na noong statement ang asawa ni ini nga si Christina Valmoria. Wala matod pa siya nahibawaan kung nga doon ay kaaway o hulga sa kinabuhi ang naisgutan niya nga bana. Ang isaran nga nakabunsyag si Attorney June Narido na identified na ni ini ang suspect apan dili pa makumpirma sa kapulisan tungod po lagi kay si Ramampod no ang nasayad nga nakadawat kini og death threat. Nga wala pa nahitabo ang pagpangluthang patay sa iyang driver. Agikan sa Police Station 2 Cugon, kini si Magum News 124, Jane Luna, sa bata og serbisyo, Magduradyo.
3: Mga ikanabati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 16, Chingitrina Enriquez, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ay, balik na sa itong programa karong Magnum Hit Sikat sa itong panaguban may gala. Kao ba nang banggiitan na pipas sa panahon na humasapin Magnum Mencho kabaktulan na Limino ng Cagayan de Oro. O na siyempre sa itong pagparayan mga kaigsunan sa tuwang tag na question.
1: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
2: Atong pangutana. Lakat kumpare hunong kumpare. Unsa man daw kuno ni? Pwede ni siyang naa sa mananap, pwede na sa tao. Oh. Pwede na sa tao, pwede na sa mananap. So asa man ani? Lakat kumpare. Hunong kumpare. Abe, tanaw na to makatag na. Ala, sige, tanaw na to mga Magnum friends kung matagnaan. 100 pesos nga low dayon may gala. Si Dina, Dina, may gabi eh.
3: May gabi, Magnum Mencho.
2: Tagasang is Dina.
3: Tagabalobal.
2: Ah, si Gina ni Gina?
3: Gina.
2: Oh. Basta kay Dina. Gina.
3: Gina, Magnum Mencho.
2: Jenna.
3: Gina.
2: Oh. Si Gina. Bitaw, si Gina, unsa may tubag ni mo, ma'am?
3: PL, sir, nga naglakaw.
2: Kohol?
3: PL.
2: Nga naglakaw?
3: Oo.
2: Ngayon na kayong kag-tiil nga naglakaw?
3: Mohonong ka sir, mohonong lumang, kasalakaw isaray mong tel.
2: Ah, kung di ka makalakaw, di ka makalakaw kung isarang tel.
3: Oh.
2: Oh. Bitay. Imong final answer?
3: Final.
2: Kapila, ay, nakadaog na ka last time?
3: First timer, mga sir.
2: Ah, first timer din eh. Ah, sige na lang si Gina nga taga, kuan din eh. Daghan mag Gina na ibalan ko.
3: Gina, August mo na sir, balubal.
2: Dina as in D, dog.
3: G.
2: G.
3: Gina.
2: Gina. Okay, sige. Imong tubag nga, sa to?
3: Tiil.
2: Tiil, nga naglakaw.
3: Saya nak yang kau kan?
2: Congratulations! Ikaw kanon na tuwang mananawag para sa tuwang tak na question winner sa tuwang 100 pesos nga load. Congratulations!
3: Thank you. Shout out.
2: Oh, sige, shout out lang. Sige, shout out.
3: Si ako ni shout out si Guskora Bulacoy. O atong bana si Johnny August. Atonyal family. O Dalugdog family. Silat family. Alinpo family.
2: Okay, sala congratulations. Ayla sa i-drop kinay instruction ng tungkwan sa imha.
3: Salamat.
2: Okay, salamat kayo, mga gabi. Congratulations. Bye-bye.
1: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
2: Ayan. Congratulations sa tuwang mananaog. Gina from El Salvador. Sa tuwa nga mga Magnum friends nga naminaw, congrats sad nga katong nga nag-comment. Congrats gyapon bisan sa mga nagkuandiha, bisan sa diha nga nagpamataka lang ang tubag ang uban. congrats gihapon. Okay? Once again, kang Gina nga nasa Bulugan, El Salvador. Winner karon sa tuang tagna-tagna question.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna question. Tagna question.
2: Og dere na tab din tayo. Natataw ni standby ha. Congrats og kamayong pagtubagsad sa mga kaigsuunan na to din ha nga nasa tuang FB page o Magnum Live. Ato ang FB page Magnum Live. Kay check sa nato din eh. Kay na man makita oh. Okay, so sa mga nagka-comment diha mga kaigsuunan, salamat kayo ha sa inyong pag-comment ha. Salamat sa mga naka-monitor kanunay. Adi mi lahi mi. Okay, so sa mga special child, hello there, Ma'am Dirama. Mario Tomisa Diaz, B. Maglomencho, Anino, ako tubag, okay. Joy Martinez, good evening. May nga pagpaminaw ni Ma'am Joy Martinez from USA. And si Jeffrey Guayan Tabor, gana minaw sabdaw ko na siya sa Saudi Arabia. Siyempre si James Paklar, nga naminaw sabdaw ko nun naa sa Qatar. And sa mga Magnum friends na dadan naminaw sa Japan, si Francis Nielsen na nasa Denmark. And sa itong mga kaigsunan nga naminaw sa Japan na nade sa USA. Naaraw ko nun sa Washington. Oh, grabe ko ba sa daw. Si Angel Mi Magdial. Dayon sa mga Magnum friends nga nato diyan nga nakita mga listeners di Japan sa kanya. Oh, hello sab diya kang Jeffrey Batubay. O diya kang Joanne Manondo sa Manondo family. Mayang papaminaw at magandang gabi. Kaya medyo Tagalog mong kulis sila. Sa mga Magnum friends nga naminaw diya karoon nalang sige sa tuwang panakuban. Salamat sa inyo ang pagtubag labi na sa katong mga nay mga gipang kuan diha kung tubag ha? Sa to ang tagna-tagna question.
1: Magnum hit sika with Magnum Mentor.
2: Standby lang sa blaino niya tataw bigala para sa to ang Magnum knowledge is power. Sa to ang panakuban may kiksunan na siyempre sa to ang mga informasyon niya tataw sa itong pagbalik kinilingi hapon ng banggiitan na buhi pa sa panahon na home sa pin Magnum Mentor kabaktulan na turas sa alas 7 o alas 8.23.
1: Sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Okay, mayong gabi, ganyan tara, nabalik na sa ito ang programa karon mga Magnum Friends, sa ito ang Magnum Hit Sikat.
1: Magnum Hit Sikat with Magnum Mental.
2: Oh, kung sa mga yun niya itong topic karon nga gabi yun na atong isgutan mga kaigsunan ang about sa pinaka, usa sa pinaka gamit karon may gala ding panahuna, ang Bluetooth.
0: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
2: Nganong gitawag man kining Bluetooth? Nganong dili man pwede green, black, pink o uban pa? Nganong gitawag siyang Bluetooth? Nyo tumakita mga kaigsunan ang simbolo sa Bluetooth is ang simbolo. Makita ni mo karon ang simbolo. Nga siyempre pila man ta kita aning nga simbolo magiksunan. Simbolo. Simbolo sa ta. Ano na lang ikuan mga tao. Simbolo sa Bluetooth mga kiksunan. Di ba man blue nga nay X nga nay kuan. Oh nga nay X nga nay ano na rugby. Di ba may rugby nay murag X. So mo nang ni gawas lugar nga simbol. Nah, di kapila naman ta kita ana. Pero wala ba mo kabalo o mo katingala? Nga nung gitawag na siyang Bluetooth? Nah, wa mo ka realize nga ang Bluetooth na ay history? Atong hisgutan. Pero hisgutan sa nato mga kiksunan. Tungod mangod kini sa company nga Ericsson. Ang company nga Ericsson, kay balo man siguro ang uban ani, nga gitukod ni Lars Magnus Ericsson ni atong 1876. Which is ang nasangpit nga company, tig-repair lang na siya sa telegraph. Hantod nga na-develop into kanang mga electrician, na technician, na adihatanan ang kanang pag-invento sa mga cellphone. So na-develop lugar ang Ericsson. So diha lugar tamang ano. Unya, na-invento dayon ang kining Bluetooth. Ang nag-invento sa Bluetooth mga kaigsuunan, syempre ang usa sa pinaka butang tag pinaka sikat lugar nga tao nga naa lugar sa nasangpit nga likod sa Bluetooth mga kaigsunan. Si Jaap, usa ka Swedish and usa sab kini ka kanang kining kuan sab sa bihasa sa maong radio waves, no? Wala man totoong kwan din eh. Asa man totoong ano din eh. So, na-invento mangod kini ni Jaap Harsten. Ana, uga, ang yang kauban si Sven Mathison. So, mo lugar ka na mga kiksunan. Dinapa siya kauban nga babae. So, si Jaap Harsten, engineer na siya mga kiksunan sa Sweden. Din inubanan sab ni Sven ang naa lugar sa engineer gihapon sa kining nasangpit lugar nga nasangpit nga Ericsson. Na invento nila ang kining gitawag nga short link. Bag-o kini nahimong Bluetooth. Bag-o kini siya nahimong gitawag nga Bluetooth. Tawag ani short link, no? Ang short link siyempre mura sab nagipagamay nga radio wave. Gipagamay nga radio waves. So nag-invento lugar si Jaap Harsten og Sven Mathison sa nasangpit nga gamay nga type some radio waves na able kang makakonek bisag wala kay gamit nga wire. Ana lugar. So, tungod kay na-invento nila, dito nila gi-adapt sa cellphone nga Ericsson. Pagkuman nilang invento, tawag anak nila is optimal short link o kining short radio waves. Pero, giun sa mapakaunsa ang anong nahimong Bluetooth man ang iyang tawag. Tungod sabni sa usa nila kakauban, ang ilang kauban nga si Jim Hardack nga mao'y naasab sa Intel Corporation. Nga kining Intel Corporation mausab ni kaniadto ang nga gamugna og nasangpit nga mga ano, mga cellphone, mga microchip ana. Si Jim Hardack mga kaigsoonan, nagsuggest nga to kang jaap nga ang ingalan aning nasangpit ng short link nga tawag is Bluetooth. Natingala dayon silang jaap kung nganong Bluetooth man. Tingala lugar sila. Girelate na dayon ni Jim Hardack ang kinabuhi sa usa ka sikat nga mga hari kaniadto si King Harald Bluetooth na. So si King Harald Bluetooth na which is sikat nga hari sa Denmark, sa Denmark ug sa Norway. Ngano man nga iyahang gi-connect ni Hardack ug ni Jaap ang nasangpit nga pangalan nga Bluetooth. Kay siyempre, kung tan-aw nimo ang history ni King Harald Bluetooth Gormson, kabalo ba mo ang history niini? Ang history niini mga kaigsoonan, iyahang gipaghiusa ang duha ka tribe nga perti ka mortal nga magkaaway. No. Ang duha ka tribe sa Denmark ug sa Norway gipaghiusa niya nga kaniadto nga sigig pinatyanay. Hala diri, patay dito, patay dini. Grabe ka magka kontra nga klase sa tribo. Paisugay ni ka klase nga tribo. Na daw bikay nahimo manghari si Bluetooth, si King Harald Bluetooth. Iya hading gi-unite ang duha ka mga panggiitan o gahi kay nga mga tribo diha sa Denmark. Mo din ang nausa dayon ang nasangpit nga grupo. Mo bitaw na ang Norway karon og Denmark lahi man sila kuan. Pero nagkahiusa tungod ni King Harald Bluetooth Germson. Dito dayon gibase sa mga technician o sa mga engineer diha sa Ericsson ang pangalan nga Bluetooth. Nga gihimo nilang Bluetooth talang ang tawag anang ilahang giinbento nga short link radio frequency radio waves. Gihimo nilang Bluetooth para ma-adapt ang gikabutyag nga pag-unite or dunay pag-connection sa matag usa. Bisan grabe mo ka grabe ka lisod kayo ipagbati o lisod kayo ipaghiusa. Pero tungod ni Bluetooth, nagkahiusa sila. Dito na dayon na to makita. Muna siyang drawing ni King Harald Bluetooth. Drawing na iyang dagway diya. Si King Harald Bluetooth. Muna itong nakahuna-huna ang mga engineer. Ah, sige, pwede na itong ipangalan kang Bluetooth. Kang King Harald Bluetooth ang atong inventor. Kaya grabe kataas po ni pangalan na. Ang ilahang giinbento, short link radio wave o radio communication o short range radio communication. Taas man kayo. Gihimo na tong Bluetooth na lang. Gihimo na lang nilang Bluetooth. Kay ilang gi-connect sa pangalan ni King Harald Bluetooth Gormson nga siya ang nagkonekta sa duha ka grabe ka mga banggiitan nga mga isog kay nga mga tribo nga nagpinatyanay na gani. Pero gihiusan niya. So para makonekta ang duha kamatang sa cellphone o laptop or cellphone o computer magkonekta pinaagi sa Bluetooth. Nagets? Kay ang cellphone o ang computer di sud magkaayo. Di man na makakonect kung wala kay USB. Na? Di man ka makakonect kung wala kay USB. Tingnan naman tayo mga daghang technician diri. Makakonect ba ka kung wala USB? Dili, di ba? Oh. Na-invento din nilang Bluetooth. Kung sa diyang na-invento nilang Bluetooth, dito na dayon nga nakahuna-huna sila nga ang duha ka managlahi nga butang bisag di magkasinabot pwedeng magkak

0: Bluetooth ang tawag nila. A short range ano raman. So, muna naging anlan din nila o Bluetooth. Okay? So, dilita taman mga kingsunan sa tuwang parakuban karong gabi na sa tuwang magnum na knowledge is power. Ilang yapo ng banggita na bipas panahon home sa pin magnum mencho kabaktulan limin ho ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless! Bye-bye!
1: Mga magnum friends, 86 days na lang. Paskong magnum.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 9.04 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibot yang ni punong barangay Derby Pagkudan sa barangay Konsolasyon ning siyudad. Nga dako nga tabang ang Mega Dike Project sa ilang barangay tungod kay dili na mabahaan na ilang maresidente. So kuhay ka ni Addo kung adunay pagsaka sa level sa tubig, ilabi na sa Cagayan de Oro River. Hinoon giawhag sa opisyal ang katawhan nga kanunay nga manglimpyo sa ilang kanal o drainage adun dili magpundo ang basura nga magresulta sa pag-overflow o magmugna sa localized flooding, ilabi na kung adunay kusog nga pagbundak sa ulan.
3: Tungkol sa ni Dike ang suba, dili na masulod diri, pero kung kusog nga ulan, kung lang localized nga flooding tungkol sa ulan, kaya na may mga ubos diri nga mga lulaing areas nga mga residential area. Tagya, para sa mga residente sa Konsolasyon, akong kinipahimaan mo sa ila nga katungiluan na itong tugkaran, na ba na itong mga drainage na ito. Tungod kay barado ang drainage, muna nga dinidiretso mo padulong sa ito ang drainage outflow lang ng mga tubig mo, backflow man, muna nga musulod na sa balay-balay yung mga tubig. Pero itong agihin mo karoon sa barangay, ang gawin na itong declogging sa mga major drainage sa area o para ang katong mga tributary ng mga drainage gikan sa mga households diretso maka-flow maayo.
2: Ang pamahayag ni punong barangay Derby Pagkudan sa barangay Konsolasyon ng siyudad. Samtang hugot ng ipanghimakak ni House Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. nga giatiyaki sa prosecution ang integridad sa impeachment court o gitugyan na gini sa tahas nga to kang Vice President Sara Duterte. Matod ni Tolosa nga lakip sa pahayag sa vice-presidente ang gingong pagkontrol sa presidente sa mga senador o gingon man ang sarswela lamang ang impeachment trial. Matod ni Tolosa nga wala nila nga wala sa ilang pahayag ang naisgutang pag-atake.
4: With respect to the statements of the Vice President and her spokesperson, which to our mind are more damaging, none of her statements attack the integrity of the court, and it's clear that their statements did exactly that. We've heard them again and again attacking the integrity of the court by saying the president controls the senators in the context of the present impeachment proceedings, by saying this is just a sarsuela, saying nagkakalukohan na lang at minamanipula ng mga senador. So again, we cannot overemphasize the fact that these statements are very concerning because they may have the effect of manipulating the public, especially those who would believe those statements, no? That in case an unfavorable decision will be handed down against the Vice President, that this is not based on the evidence presented, but otherwise because of manipulations and other wrongdoings committed in this impeachment proceedings. So that's all that we ask for, that equal application of the rules.
2: Ang pamahayag ni House Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. Ug karon sa to Magnus Hunter, delivery rider, nagpakitabang sa kapulisan human matud pa na 124 ka parcel diha sa barangay Lapasan ning siyudad. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 15, John Ramos.
1: Magnum News Hunter.
5: Imbes nga malipay magnunting nga kining unang adlaw sa iyang trabaho isip delivery rider din sa siyudad sa Cagayan de Oro, nag-all na noon human nga nawada ng 24 ka parcel samtang nagatod o ga-delivery labi yun sa mga parcel din sa may barangay na pasan Cagayan de Oro, labi yun sa sitio San Isidro. Ang rider nga taga Mimbit ang nailang rider nga taga Mambiton nga si alias Rayray nagdala og 24 ka parcel og mo kantidad kini og 3,000 pesos ang mga parcel nga iyang gidala. giparking matod base sa report sa kapulisan, giparking nga sa rider ang iyang motorsiklo sa dapkin sa dalan samtang nagatod siya o parcel nga to sa usa ka customer nga medyo-medyo layo gyud sa iyang giparking nga motor Magnum Ching. Paano sa pagbalik niya, alaka, nawala na ang 24 ka parcel nga murag hangin. Sa samtang, matutpag kalipay usap niya kaya nakuha sa CCTV ang naitabo ang mamahimong mga tabang sa kapulisan sa pag-ila o pagsubay sa responsable sa pagkawala sa naiskutang mga parcel. Tungod din eh, nabalakaw nidangot ang kining naiskutang biktima dili sa Agura Police Station aron nga makitabang o kining matala ang insidente. Sa karon na panayon niya gimbisigahan sa kapulisan ang maong panghitabo. Para sa Magnum News Alert, balita gikan sa Agura Police Station, kini si Magnum Hunter number 15, John Ramos, sa balita sa Biso Magnum Radio.
2: Salamat ang Magnum Hunter 15, John Ramos. Mga higala, bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez, sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

na historia, na ikilig, na igugma. Magnum Apple Pie, ang inyong kauban sa gugma, ug musika.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10 punto sa kagabi on may gala ng balita. Karong orasa, giawag ni Geran Flores, officer sa Provincial Local Environment and Natural Resources Office, Misamis Oriental, ang publiko nga i-report kung adunay nakita nga pagpang-abuso sa kinaiyahan na sa hintundang ahensya sa gobyerno aron gilayon na ma-actionan. Matod ni Flores, nga dako kini nga hagit sa gobyerno, apan dili lang kini responsibilidad kundiin alang sa tanan.
4: Dako gid ang challenge ana no sa atong gobyerno no bis na monitoring team, pero ang kani pud tanan no dili ra pud kaya sa gobyerno mo nang ginapanay na magtabang no ang tanan nga ang pagbantay sa kinaiyahan dili ra pud na responsibilidad sa gobyerno apan kita tanan. So kung naamoy mga makita no nga dili na maayo, pwede gid mo report na diretso para kana atong maaksyonan.
3: Ang pamahayag ni Geran Flores, officer sa Provincial Local Environment and Natural Resources Office, Complenro sa Misamis Oriental. Samtang gibutyag ni House Prosecutor ug Bicol Sari Partyless Representative Tiri Ridon nga nalakip si Senator Antonio Trillanes IV alang sa line-up sa mga testigo nga ipresentar ug mang-adlaw kini atol sa ika-31 kadlong impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Matod ni Ridon nga buot nilang unahon ang kanhi senador aron tukyon ang mga allegasyon sa unexplained wealth sa BC presidente.
5: Well, former Senator Sari Trillanes, Antonio Trillanes IV is being submitted as a that additional witness.
6: Who else after Buenaventura?
5: Well, we are proposing that he will be subjected to examination first before the LRA witnesses, Your Honor.
6: Before the LRA witnesses?
5: He will be presented tomorrow as the first witness.
3: Ang pamahayag ni House Prosecutor Bicol Saro Partyless Representative Terry Ridon og Senate Impeachment Court Presiding Officer Chris Escudero. Og karon sa tong Magnum News Hunter, IBP sobling nagpahimangno sa mga preparasyon sa umabot nga IBP National Games sunod semana. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
7: Sobling nagpahimangno ang batan sa Integrity Power of the Philippines sa Misamis Oriental Chapter kon IBP nga kanina sampit usab nga kalihukan na kalabot sa IBP National Games sa dili para karon sunod nga semana o sunod nga bulan kini nga katakdang kay pagayon nga National Games sa alang sa tuwang mga lawyers sa dili sa tibuok rehiyon na dili sa ang pagpahimangno sa maong nga preparasyon dinhi nga gipangandaman sa maong nga batan sa IBP ang maong kalihukan din adunay

0: sa pita ng mga sports eventa gikan sa basketball, soccer, volleyball, badminton, bowling, chess, golf, tennis, pickleball ug special eventa ng Battle of the Bands dini alang sa mga lawyers dini sa tuang lalawigan sa Visayas Oriental ug sa rehiyon kini ang andam na nga ipatuman para karuna nga Oktubre 8 o usunod nga bulan na nini tuig 2026 alang sa kaygayunan nga makahatag o kalingawan pampawala sa stress o makabenefits pa sa panginap o mga to sa mga lawyers ng mga membro sa baong buwatan. Tupaminaon si IBP President Greg Palunga.
1: I-invite namo no ang tanan, although ang lawyers na register naman eh, but kato mga naalang around the area, please join us sa October 8 to 11, 2026 for the first IBP National Games nga dire pagabuhaton sa Cagayan de Oro City, ug ang host chapter ang Misamis Oriental chapter. Alang sa ato mga katawhan, pag ready mo, hopefully makasakay ta sa opportunity nga madala ni ining dako nga activity. Ma around 1,000 to 1,500 lawyers ang mutunga, magdala ni sila sa ilang mga pamilya, mga amigo, musuroy, mukaon sa restaurant, mupalit sa mga pasalubong, mupalit sa ato mga tindahan. So kung naata around the area, take advantage of the chance nga daghan ang muduol o mo tanaw sa atong syudad o sa atong probinsya. So hopefully mapafeel nato sa ila ang kainit sa atong pag-welcome diri sa atong syudad. Again, daghang salamat o looking forward to a very successful first IBP National Games.
0: Attorney Greg Palugna ang president sa IBP Misamis Oriental Chapter. Kini sa pagkumanto 19 men, so kabagtulan sa palitaog serbisyo, magbalyo.
2: Salamat na Magnum Hunter na itin. Medyo kabagtulad. Bagay gala na bati ang Magnum News Alert. At ang induga nga na isa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabihon. May gala ng balita karong orasa. Nanginaot si Anong Fedrasco, President Oga Pontrasco General Manager Lalaine Escobidal nga paminawon ni City Mayor Orlando Clarix Uy ang ilang mga yagungo karoon. Mato ni Escobidal nga kinanglay i-implementar na sa ang local public transport route kuna route plan aron makita kung kinsa ang mga kulurom.
3: Hangyo lang mismo kang mayor, no? Hinaot ko ang tanga. Imo ang tanga paminawon sa ang yangungo kanamong mga taga-transport, no? Na legal nag-operate, nagbayad kami para sa among prangkisa. Aron nga maka-operate kami legal, nangutang kami og milyones aron makaservisyo, makahatag og komportable nga sakyanan sa atong mga sumasakay. Hinaot ko ang tanga masabtan nimo ang among sitwasyon karon. Let us implement the local public transport road plan. Okay? Hinaagi ni Ana, no? Makita na nato kung kinsa ang kolorom o pila lang dapat ka unit ang magdagan aning maong route. Og din hinadayon, makita na nato nga di namin magsalig og daghang nga subsidiya sa gobyerno. Kaya makita namin nga sa among kaugalingon, no, nga di namin magsalig anang subsidiya nga among kapaabuton kada bulan tuhod kay dili tapat ang among gaibayad, no, ang among kita nga ibayad nga to sa among mga utang sa bangko.
2: Ang pamayag ni Non Fedrasco President Oga Pontrasco General Manager Lalaine Escobidal. Samtang gibutang ni House of Prosecution's impeachment advisor og spokesperson Robert Ace Barbers nga manungdanon og masa katuuhan ang SALN nga gipirmahan, gideklara og gipanumpaan ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Barbers nga kinahanglan usab nga ideklara sa SALN sa Vice Presidente ang firearms asset nga dunay kantidad nga 7 milyon pesos.
4: Paano ito nakakakuha ng negosyo doon sa city government na kung saan ang hope o yung head of the procuring entity ay kapatid niya? Eh that is a clear conflict of interest kung ating titingnan. Yun ang pinupunto natin dito. It's not so much of amount. No? Kagaya rin nung isang araw, no, yung tungkol doon sa mga firearms. Ibang punto kasi ng ating mga senator judges ay maliit lang yan. Eh, kayang-kaya naman yan doon sa amount ng net worth ni Vice President Sara. Yes, tama. No? Tama yung point na yon. Pero ang pinupunto natin doon sa pagpresenta natin ng ganitong firearms, ito ay may value. Estimated value ay 7 million. At ito ay properties mo or assets mo. Dapat ito ay dinedeclare mo.
2: Ang pamayag ni House Prosecution Impeachment Advisor ug spokesperson Robert Ace Barbers. Ug karon sa itong Magnum News Hunter, lalaki gikawatan og motor sa balita og serbisyo. Aniya si Magnum News Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum News Hunter.
5: Ireklamo ang usa ka lalaki human kini gikawatan og motorsiklo nga naka-parking matud pa dinha sa may mass spec. Giingon nga ang biktima na ilang sa pangalan niya si Arthur Gion na habutay o gaduna kini motorsiklo nga XM125 nga dunay plate number nga K4577F. Ikabut siya nga ulahi kini nga nakita alas 2 sa hapon o gagikabut siya nga trabahante matud pa kini diha sa staff kung nagrabahante kini, uisip sa usa ka OIC Akapin na branch di inigibut

0: ragazzo na gajuti ang nesgutan nga biktima. Iha matod pa kinigi parking no Dublin sa dalan nesgutan po ga motorsiklo. Ang motorsiklo adun ay description nga color white and black combination of color. O kini adun ay matod pa ipangalan sa kilid nga Zian Angela. Og gali magduma lani ang isgutan na gitumbok ng lalaki nga mihimo matod pa sa pagkawat sa mga motorsiklo. Naka-color stripe red, white, black ang yung upper t-shirt. Samtang ito matod pa ang pantalon ni ini. O gado na kinichinyalas gasuot nga pote o gray o black ba ni ang color combination ni ini. Gali, medyo morinohon ang isgutan sa mga lalaki. O buwan na matod pa ang nasa 5'4 to 5'5. Ang height sa isgutan ni kalalaki o galing magduma lani nakamatod pa yung mga lain pong motorsiklo no ang gisubayan po nini pong isgutan usap mga lalaki apan ang gikuha ginini ang mga XRM ng motorsiklo sa mga biktima galing nakuhaan po sa CCTV ang iha po nga pag dagit sa mga upod yung motorsiklo sa nagkini na human na pili-pili po no sa mga nakaparada po yung motorsiklo dapli na sa dalan nuno to nini yung isgutan sa mga lalaki pabiling gawas doon wala pa yung identity nini panahon na apan posted na sa social media ang iha pong mga hulagway aron usab nga dali kini nga matrace o gadali matudpang lapas ka kaso sa mga nga biktima si Madam News 124 Jane Luna sa Beta Observusyo Magdubradyo.
1: Dalang salamat Magduman 24 Jane Luna. Mga igalang na batyang Magnum News Alert. At ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magduman 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: na istorya, na ikilig, na igugma. Magnum Epopay, ang inyong kauban sa gugma, ug musika.
1: Magnum friends, a very good evening. Our final our get-together here sa Magnum Songs of the Heart. Inaot nga medyo okay-okay na gamay inyong mga gipangbati karong gabi una. Labi na gyud sa inyong mga kasing-kasing. Ayaw lang pud kaayo ninyo palabi o kabugnaw sa inyohang mga kasing-kasing karon. O ginaot nga bisan sa kabugnaw sa atong panahon o sa atong gabi, ipa-dilaab lang yun gihapon ninyo ang inyong mga pagbati din na. Labi na kung gugma ang atong hisgutan. Bitaw, to all those who are in love, katunay mga kasing-kasing na gusto ma in love, extra amping ha, and be very extra careful gyud, labi na kung ma in love, mga Magnum friends. Eh, they say, ang gugma, walay warning label na, diba? Anything goes. Makaingon ka, chill lang ka, no? Naiuban inana situation, chill raman ko, Magnum Apple. Unya, after 3 days, nag-check na dayon ka sa last scene niya. Diba? So before ta anyway, magpadulong sa atong words from the heart, by the way, mga Magnum friends. Ato sa ipagilok atong mga kasing-kasing karon, just for a quick one, welcome sa atong heart tickles. Sige, ready na ba mo, mga Magnum friends? Ito daw niyong itry, be? Kung ang love daw kay libre, diba? Free man ang love. Ngano daw nga murag mahal man kaayo pag-abot nga masakit ka? Na, tubag, Magnum friend. Gitika ko, heartbeat. Nag-move on na daw ka. 5 minutes later, nag-think dayon ka and ask yourself, unsa kahayang gibuhat karon? Tickle your heart. Sa mga nai-crush karong mga panahon, mga Magnum friends, na kay crush, ayaw daw kay sigig tanaw sa iyang profile pic. Kay basin, ikaw na hinuon ang ma-fall, dili siya. So, kailangan gyud ay na reservation. Gitika ko, heartbeat. And now from laughter, padulong ta sa mga pulong nga gikan gyud sa kasing-kasing, mga Magnum friends. Words from the heart. Matud pa kung love gyud daw nimo ang tao, dili na daw na kinahanglan nga i-perfect. Pero kinahanglan lang gyud daw og consistency or being consistent. So whatever your heart is trying to say tonight, padayon lang gihapon, allow the music to say it for you. Anyway, mga Magnum friends, salamat kaayo sa inyong pakig-uban karong gabi una. Ginaot nga nag-enjoy mo, makatulog na mo og tarong, o ginaot pod nga nakahatag mininyo og awit nga nakapahinumdom for your someone special, message nga nakapabalik sa inyong mga good memories og moments nga nakapahuway sa inyong mga kasing-kasing. Always remember, mga Magnum friends, take care of your heart. Love sincerely, love often, and please, ayaw pag in love na walay resibo, mga Magnum friends. You know what that means, ha? Anyway, have a good night, Magnum friends. Lights off, but let the love and the music live on.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 sa kagabion, may gala ng balita karong orasa. Gibutang niya Jiran Flores, officer sa Provincial Local Environment and Natural Resources Office, Misamis Oriental, nga usa sa requirement sa paghatag og panugot sa mga pagmina sa Polo Mantikaw, Misamis Oriental ang work program, matod ni Mark Flores, nga doon na sila angayan nga sundon alang sa ilang pag-operate o gapadayon o sa bang ilang pag-monitor niini.
3: Ako panggingon, no, usa sa requirement nila nga natagaan sila gintirin katong work program diin. Dito yun ni, nato i-follow, no, strictly kung unsaon nila pag-operate. So na dito ang di-approve nato nga procedure nga dapat small scale ragit ang ilang gamiton. So wala gi mga equipment nga panggamiton pagtugod nila. So tapos kita, no, sa Kapitolyo o sa MGB mag-close coordination ta para mag-conduct sa permit o monitoring. Diin mag-subay na po ta kung unsay na nga ipipilit ni nato sa katilang libro nga gipasa.
2: Ang pamayagan ni Conajirano Flores, officer sa Provincial Local Environment and Natural Resources Office sa Misamis Oriental. Samtang gisaway ni Senator Rafi Tulfo ang Department of Trade and Industry kon DTI human na miangkon nga posibleng maabot sa 7 ka bulan ang pagsulbad sa reklamo sa mga consumer apan gipasabot sab kini ni DTI Fair Trade Group as Assistant Secretary Rihino Malyare nga may mangmulungtad sa 1 ka bulan ang mediation o 6 ka bulan ang adjudication kung dili masulbad ang reklamo sa unang kaso.
4: Pagdating po sa certificate file action at final po sa inyo pa rin department, anong tawag ng department na po yun?
5: Adjudication division.
4: O sa adjudication, how long would it take again?
5: Average po natin around 6 months. Magkaroon po ng
4: 30 days plus another 6 months, 7 months. Crazy.
5: Or, much or less naman po, sinasabi ko lang po. Minsan may complicated cases.
4: Sorry, init ulo ko. Kasi alam mo bakit? Maraming beses na ako nakakatanggap ng mga reklamo sa programa ko. Yung mga sirang cellphone, sirang sasakyan, sirang motor, sirang electronic, computer. And then pupunta dito sa DTI, inaabot ng taon hanggang sa magsawa na lang yung consumer, umatras na dahil in place na sistema nila na napakabagal.
2: Ang pamayagan ni Senador Rafi Tulfo o DTI Fair Trade Group Assistant Secretary Rihino Malyare. O garon sa itong Magnum Night Hunter, bagong hanay sa mga scholars sa syudad, gipailalom sa orientation sa balita ug serbisyo. Anya, si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
6: Ubay-ubay ka mga bagong scholar ang napailalaman sa orientation na sa syudad sa Cagayan de Oro. Kini lagi sa city scholars sa dini sa tong syudad kansang pailalom sa freshman orientation and get together on few get og lagda nga gipagayon sa city scholars si Papisha office nga kansang mga estudyante pagong na ka enroll sa Liceo de Cagayan University diri nga adlaw nga gipagayon ang sampit nga orientation sa Liceo Civic Center sa sampit nga tungaan diatol sa baong nga kalihukan sa few get nga buatan sa City Scholarship Office. Kini ang tinuig nga school-to-school orientation sa mga bagong batch nga bagong na accepted isip bagong mga

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna-uno sa Kadlawon. Mga higala ng balita karong orasa. Gagat ni PhilHealth Regent and Acting Regional Vice President Henry Almanon ang publiko sa pag-avail sa yaman ng Kalusugan Konyaka Program sa PhilHealth aron makatabang sa paglikay o sayo sa mga sakit. Matun ni Almanon nga kinahanglan lang nga kanunay i-update sa mga miyembro ang ilang member data or record aron maka-avail sa mga programa.
3: Naman po natin na mas mahal ang confinement. So iiwasan po natin ang sakit sa pamamagitan ng mag-avail ng aming programa na YAKAP program. Yaman ng Kalusugan para Talayin. At syempre po, kailangan mag-update po kayo ng inyong member data record sapagkat karaniwan ng dahilan ng nagsahan ng tao sa aming opisina.
2: Ang pamahayag ni PhilHealth Regent and Acting Regional Vice President Henry Almanon. Samtang gibutang ni House of Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. nga ang financial interest ni Vice President Sara Duterte sa General Corporation Industries posibleng paglapas sa konstitusyon. Matod ni Tolosa nga mahimo kini nga basihan sa paghiskot kung gilapas ni Duterte ang provision sa usa ka government project.
4: Well, ayaw nating pangunahan no, na to say that itong mga admissions niya, enough na yan to sustain a conviction no, dahil lang makakagawa lang ng determination na yan ng impeachment court. No. But ang pwede naming sabihin, again, babalik natin no, dun sa, para sisimplihan natin siya. Ang pinagbabawal ng Constitution, ang Vice Presidente hindi maaaring magkaroon ng any direct or indirect participation in any business or financial interest in any government project. So, babalik natin dito, focus tayo doon sa GenCorp Industries. Ang Vice Presidente mismo nagsabi sa kanyang salin, meron siyang financial interest dyan. Hindi yan accusation ng prosecution, yan ay kanyang pag-amin under oath. Linagay niya sa kanyang salin.
2: Ang pumahayag ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Mga higaling na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod ng takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Oras sa Magdum Radio, alas 2 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Giparin kumutan sa City Economic Enterprises and Business Development Authority kon SEBDA nga makabaton ang Kugon Market o Gakating Facility, matod ni SEBDA Manager Joselina Cheche Pinalosa. Nga manungdanon ko na mahinungdanon kini ang maong pasidad at mapalambo ang serbisyo o operasyon sa merkado.
1: Kaya kinahanglan yun po na naatay kating facilities. Kaya po kung gipaning kamutan, nga mismo sulod sa itong merkado na naatay kating facilities. Kaya kinahanglan yun po na naatay kating facilities. Kaya for the meantime karon katong mga imported meat na nisulod sa itong merkado, dito pa sila nagpa-cutting facilities katong mga accredited food nga mga cutting facilities.
0: Ang pamayagan ni SEBDA Manager Joselina Cheche Pinalosa. Samtang gibutang ni PCJ spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariyala, na dili basta-basta nga Chinese maritime vessel ang nabantayan o galibot suroy sa nagingagiabog sa PCJ sa Kota Island sa Kalayaan Island Group. Mato ni Tariyala nga questionable ang liok ni ini o sa gagmay nga bangka na barko kauban nga milibot sa Naiskutang Island.
2: Very weird, no? Kasi kung titingnan mo tong barko na to, this is not a typical Chinese maritime militia. It is actually a Chinese fishing vessel. Chinese maritime militia, yes, Chinese maritime militia, kung makikita mo, sir, malinis, walang fishing gear, walang masyadong tao, para siyang ghost ship. Pero ito, alam mo talagang fishing vessel madumi, may mga crew, may mga sampan almost. But we find it very weird kasi yung kinilos niya na pumunta siya sa Kota Island sa distance of 1.2 nautical miles and then eventually mag-launch na maliliit niya mga sampan, no? Yung mga small boats na as many as 24. Tapos ito mga small boats niya came close as near as 300 yards sa shoreline.
0: Ang pamayagan ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariyala. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert at ang indugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
3: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3:02 sa Kadlawon. Mga igala ng balita karong orasa. Giklaro ni LTFRB Regional Regional Director Alexis Abindijo nga magpabilin ang discount sa mga kwalipikadong pasahero sama sa mga estudyante, senior citizen o persons with disability. Taliwala sa bag-o nga gipatuman nga pritihan, gagato sab ni Abindijo ang mga pasahero nga adunay reklamo nga ipabot kini pinagi sa LTFRB complaint channel.
4: Discounts remain protected. Yo, ang ato mga qualified passengers sa padayon sa pagdawat o mga applicable discount. Again, passengers have the right to know the fare, including sa ato ang mga PWD, senior citizen, o kanang baga pasahero na pinakailangan yun, matagan o diskwento. Kung may mga discrepancies, passengers should document the relevant details by LTFRB Complaint Clarification Channel available.
3: Ang pamayag ni LTFRB Region 10 Regional Director Alex Bendijo. Samtang nabalaka si Senator Riza Ontivero sa gabi nga pagkalangan sa pagbalik sa mga walay sulod nga container sa ngamimong makapataas sa gasto alang sa mga trucker o importer o makapekto sa presyo sa mga produkto. Matod ni Ontivero nga mabot sa usa hangtod sa tulo ka simana ang pagulat sa pipila ka truckers una mabalik kini sa container yards.
5: Nagmamahal, langis, kuryente, pagkain. When slowing economic growth is compounded by rising inflation, we could get the worst of both worlds, stagflation. At sa gitna ng lahat ng ito, may isa pang problema na lalong nagpapabigat sa ating ekonomiya, ang pagkaantala sa ating logistics industry. Alam natin na kapag mahal at mabagal ang galaw ng mga produkto, mas mahal ang mga bilihin. Dahil bago makarating ang mga produktong kailangan ng ating mga pabrika, kailangan muna itong ibiyahe, iimbak, at ihatid sa mga palengke at tindahan. At kapag tumaas ang gasto sa alinmang elemento, tumataas din ang presyo ng mga bilihin at naaapektuhan ang mga negosyo at trabaho.
3: Ang pamayag ni Senador Riza Ontiveros. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod na takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Igala, kumusta? Maayong buntag sa ato tanan. Welcome to Dili Maigala sa ato nga programa karong buntag, buntag na Pilipinas. Maayong adlaw sa ato tanan. Welcome kita Maigala ning atong programa. Katong wala pa nang mata-mata na muna kay buntag na adlaw. Merkulis, ala, katapusan naman ng pizza karon. No, babay naman na itang Maigala sa September ugmang adlaw.

0: halimbawa unya magaigsoon sa kinibang kadlaon. So babay na ta may gala sa bulan magaigsoon dayon sa babay na ta may gala bulan may gala sa kinibang September. Oh, hello na din ta may gala sa bulan magaigsoon sa October. Huban sa October o sa sunod. Of course, November na din ta. Kalag-kalag na yun. Diba? Adlaw na din sa mga Santos o kalag mga sukit tigabinaw. So mauna may gala kadali kay magaigsoon ang dagan sa atong palibot. Dagan sa panahon. Idaan ang kadali may gala, no? So amping-amping yapon ta mga suki. Amping-amping yapon ta may gala. Di yapon ta magkumpiyansa may gala sa panahon. Kay ulan init yapon may gala ba ang atong panahon. Muulan, muinit, maugid yapon may gala ang atong panahon mga igsoon. So di ta magkumpiyansa may gala kay munang giingon nila may gala nga usab-usab nga dagan sa atong panahon. Di ba? Oh, so di ta kumpiyansa kay naagi na may gala. Di gina mawala mga igsoon ng gitawag na to may gala nga usab-usab may gala sa dagan sa atong panahon. Sa ato pala mga suki po na to, labi na may gala na kamonitor ka na to, karong may gala sa 80 kabarangay sa Dakbayan. Kagayon doon sa aming sorital, Bukidon, Bohol, Kamigin, Kapatagan, Pagadian, Lodinote, sa aming sugiligan. Tanabot ang pagsibya, karabutag, alamayong butag. Welcome, welcome din may gala sa atong programa, ang Buntag na Pilipinas. Magno Persid Blanca, yung kauban, may gala sa kaginan, wag kauras, yabot na may gala, mawanwan ka ron. Pagpabot ka rin yung may gala sa mga lapas, mga balita. Impormasyonis din yung magala sa iyo sa Kabon, Tagon.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Dito maglangay may gala sa itong paraguban, sa itong kaburama, karabutang ka, magta magala mga dagong uluan sa mga balita, karabutang ka, balita, ta, balita, magala, balita, balitang lokal. Uluan sa mga balita lokal, karong buntang ka, giingon, mga sugit, yung kaminaw sa itong mga balita, balita lokal. Mga bago ko na may galang hanay sa mga skalar, ipailaw ko na may gala sa orientation. Samtang sa tunog ang mga balita, may gala balita, magigsoon, balita, balita, may gala lokal. Usa mga igsoon, kamatod pa, may gala lalaki. Nakapsan sa kinabuhi, may gala human, magigsoon sa disgrasya sa motorsiklo di sa Bukidnon.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: O karon sa itong mga balita, balitang nasyonal. Gingon may gala nga pag patawag kagahapong adlaw, magigsoon kang Mayor Basti sa Davao. Matod pa, may gala nga wa ko no magigsoon maka-score may gala kagahapon adlaw, murag natawag may gala nga wa magyapoy konkreto og sakto tubag. Puros gyapon yes or no ra gyapon.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Di ba yes or no ra gyapon? Oy nana gina magigsoon basta dai mga dagan sa ingon nana may gala nga mga pangutana. Mabutang gina magigsoon sa dili ko motubag, aw di sa ko motubag, ambot lang na gyud may gana. Hindi na mawala magigsoon ng mga pangutan ng tubag mga gala sa maana. Samta sa tunuga mga balita, may gala, balita, magigsoon, balita, balita, may gala. Balita, magigsoon, balita, balitang international. Malaysia, gisugdan na kuno ang pagpikling, may gala sa 5,000 ka mga matod pa magigsoon, asylum seekers, gikan sa Myanmar. Muna gyapon ni magigsoon, gyapon og si Kwan, kinibang si Harry Roque. Ah, pangayo gyapon magigsoon sa kinibang asylum. Samtang sa tunduga mga balita, magigsoon, balita, balitang sports. Pipila ko ng mga senador gustong paimbestigahan ng mga nalangan ko ng alawan sa mga national athlete. Namoto, human lagi na usa ka atleta. Nag-vlog, magigsoon nga, gapangutangan na ko sila pamasahe. Ah, uban atleta, ako na ikaon. Mga ko nung dili mag-actus practice. Bitaw tinuod, bitaw ng iunana, magigsoon, ang atong gobyerno manggod. Langay may gala ang allowance, di ba? So, unsaon na lang ato mga players, ana may gala. Luya ato mga players mga igsoon, way kusog may galas dula kay wa may kaon mga higala.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Bato na kong uluan sa mga balita, karabutaka sa raguman sa itong kaburama, karabutaka may gala, Buntag na Pilipinas. Magnum center sa tamag Magnum Lani Delgado, kumusta ko sa nato si Ragong uluan mga balita karon. Gikan may gala sa Magnum no center. Biato sang Liliun may gala si Magnum Hunter Lani. Kumusta ba ang atong mga dagong uluan karon? Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Ang top stories team Buntag karon, na pagkatangan sa itong asuking tigpaminaw. Dalita ka sa itong Magnum National kay Ombudsman, gimonitor ang allegation sa cash deliveries sa pamilyang Duterte. At nasa lahat itong mga Magnum National Magnum President kay House Private Prosecutor Attorney Teodoro Peda T. Nagtuong nga wala na pahuyang sa testimonya ni Davao City Mayor Basti Duterte ang posisyon sa House Prosecution kalabas sa Article 2 o Unexplained Wealth ni Vice President Sara Duterte human kini may testigo kagahapong adlaw. Samtang sa itong Magnum International, 50 ka mga tao patay, human maglusad og airstrike ang mga sundalo sa Myanmar. Laing Magnum International sa itong Magnum President kay tulo ka miyembro sa Pro-Democracy Group na Viet Tan ginakop sa kapulisan sa Vietnam tungod sa terorismo. Pero sa itong Magnum Business kay Pilipinas, gawag ang mga tourism destination sa siyan nga hugot na palikunon ang resilience alang sa pagpalambo sa turismo. Resulta sa itong laing Magnum Business Magnum President kay NEA, andam na sa posibleng epekto sa Super El Nino nga muigo sa Pilipinas. Resulta sa itong Magnum Sports kay Pinoy Polo Vaulter E.G. Ubiana nasakmit ang gold medal o bagong Asian Games record sa paigayong kung nanagpadayong dula karon dito sa kada siyan sa Japan Magnum First. Resulta sa itong samtang nga Pinoy Tinagsar Alex Ayala o Shara Rivera nakasunod na sa ikaduwang round sa Women Tennis Doubles sa ASEAN Games sa Japan Magnum First Seed. Muna itong mga nagunang balita karon nga ang ipagatangan sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Lani Delgado. Kumusta sa nato palibot sa gawas? Biyan din sa Tamaygala. Kumusta sa nato Tamaygala? Lagway sa tas gawas. Kumusta ba? Ato sa Dawaton Magnum John Ramos. Kumusta ba ang atong palibot ba? Ang atong dagan Maygala sa gawas karon. Magnum Hunter 22, Fit Villas. Piyato tanahon sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Fit Villas.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Alam sa atong inatawa pa yung lagway, di sa atong sentrong syudad na bahin. Ilumin na sa atong lokasyon karon, dali sa may puntod. So far, wala man sa ito nakita nga ngayon kabalaka sa atong sitwasyon sa panahon o sa dagat sa trapiko. Kaya sa panahon karon Magnum President, wala man sa ito na sinatihan niya pagpanalitli o pagulan. So far, kagabi nga kami kalit lang ang pagbunok sa ulan. Atong namatikdan ka rin, nabugnaw-bugnaw gitod ang atong palibot karong mga panahona. Samtang kung atong alaram sa kawalang bahin, so far doon ay dagang mga bituon ang atong nakita ang posibleng walay pagpanagom. Kung isgutan ta ang dagan sa trapiko, laos-laos naman sad karong mga orasa. Tungod kay hawan pa man sad ang kadalanan. Pipila pala mga sakyan na atong namatikdan ka rin, yan ang saisaoy karon sa kadalanan. Ma-private man mga pampublikong sakyanan. Kung isgutan sa tanghe, date, dili pagyod na ito ma-depreciate ang kawalangang bahin. Kung nigrabi ba ang haze, dili sa atong takbayan. Pero sa ulang dat update, padayon na nakapagod ng haze, dili sa atong syudad. O maupay mang noong napapanggiyapon kita, magsutog man, tumugawas man kita sa atong panimalay. Ilabi na sa atong mga senior citizen, o sa katungaduna na igihambing balatian, para malikayan ang posibleng epekto sa haze. O maupay na itong paglagway sa lakad sa panahon, dagan sa trapiko o sa haze update ni atong syudad. Gikan din sa itong lokasyon sa May Puntod, kini si Magnum 22 Faith Villas sa Balita Serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: O, tumagalas sa Magnum Hunter Faith Villas, Pag-asa sa ta. Liliyon sa nato ba ang atong kinibang lokal nga buhatan sa Pag-asa? Muna pinaka-kuan may gala. Kinibang atong liliyon mag-exono ang atong may galang dagan sa atong panahon. Labi na ni may galang sayo sa Kabuntagon. Ibutante may galang Pag-asa, standby. Alas 4:15 na may galang atong oras. Nining sayo sa Kabuntagon, mga higala. Bulyara sa tas mga report sa mga kauban, tas gawas. Unaon sa nato pag-igsoon si Magnum Hunter. Magnum Hunter John Ramos. Kay matod pa may galang na konoy. Kinibang individual nga dunay kaso may galang pagpangawat sa Barangay Carmen na dakpan sa inuusang pwersa kuno may galas mga pulis. Piyato na waton may galang report sa itong kaparistan may Magnum Hunter Faith Villas. Unaon sa nato may galang kay baton pa ni Magnum Faith Villas inaansamdan sa ulo. Gibunalan kuno sa anak may gala sa anak maton pa nga tungod lang kuno sa iro. ang hinungdan. Nah, naunsa man ni sila dai. Pero para sa nato naon matos Magnum at Arjan Ramos. Check sa nato yung location na karong buntag alas 4:16 ng atong oras. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 15. Magnum Hunter John Ramos.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Ikaw sa inyong sa motivasyon na sa kapulisan ng Osaka 24 anyos na nakitungod sa kasong pagpangawat o kining thief sa Zone 12 Zayas, Barangay Carmen ng siyudad sa Cagayan de Oro, Magnum Filsid. Ang dinakpan gila sa kapulisan nga si alias Daryl, usa kini kaulitawg lumad nga taga Zone 2, ipuna na pankasamtangang nagpuyo sa Zone 12 Zayas, Barangay Carmen. Sir Bangwaran Tavares sa Bandal Udto, kagapong adlaw, nanguna sa mga operasyon ng mga personalized sa Police Station 7 uban ang trucker team sa Kininga Kukpo o Gasikan na Police Mobile Force Company sa Misamis Oriental. I-rekomendado sa mga Gismel 10,000 pesos na piyasa alas sa tipuaring kagawasan sa dinakpan. Sa pag-aaroon na nasa kusundiya sa Police Station 7 sa Bulwa, ang maong kininga suspensado alang sa hustong dokumentasyon. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter No. 15, John Ramos, sa Balitaong Servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Dagan salamat Magnum Hunter John Ramos. Gikan sa report ni Magnum John, ang magta ni Magnum Hunter Faith Villis. Kaya matod pa na kunig ibunalan mag-aisyon, tungod lang kung umay gala sa binuhi ng airo. Na, mo na yung problema karon. Kung ang nagkasinabot, may gala. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter. Magnum Hunter Faith Villis.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Hilong-hilong na hilong sinugganan sa panaglaris ng isang tot sa pagpamunal sa usa ka anak na to sa ilang inahan dito sa Barangay Kugman ng siyudad. Nakahangkon og sad og bunog sa ulo ang 59 anyos nga si Alias Mena, residente sa maong lugar. Gibunalan sa iyang anak na si Alias Kim nga hustong pangidaron. Subay pa sa report, ang panaglaris nagsugodihang gibalhin ni Mena ang ilang binuhong ilo nga to sa laing dapit. Gibutyag na gibutang niya kini sa laing lugar tungod kay anak tubangan sa ilang puntahan. Ugmatod pa naghinugaw sa maong kapit. Apan nila kininaangaye sa ilang anak na si Kim. Hinunggan na misamot ang ilang panaglalis. Hangtod gana ulit kini sa pagpapunal. Naigo sa ulo ang inahan ug nakaangkunog sa marugbunog tungod sa maong insidente. Diliusag na mitubag ang maong ang panghitabo ang mga personal sa Police Station 10 Kugman. Apan nila na sa kapulisan ang suspitsado kay galing ni palayo o human sa insidente. Karon nakatapos sa Police Station 2 ang maong kaso o gano'n na ito sa barangay alang sa hustong panaghusay o panagsabot. Ta, gikan sa Police Station 10 Kugman, kini si Magnum Hunter 32 sa 8 Bilis sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Faith Villis. Ato tayo Magnum Hunter Jin Luna, NCMF10, yawag ng publiko sa pagrespeto sa nagdaya usap, kultura o pagtuo. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter 24 Jin Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Giawag sa National Commission ng Muslim Filipinos kung NCMF region saan ang publiko sa pagrespeto sa nagkadayang kultura o pagtuo isip paagi sa pagpaligon sa kalinaw, panaghiusa o pagsinabdanay sa Northern Mindanao. Gipasiugda sa ahansyang importansya sa pagtahod sa mga tradisyon o pagtuo sa matag komunidad aron mapaligon ang maayong relasyon tali sa nagkadayang sektor sa katilingban. Gibutsyag sa NCMF ang pagdawat o pagrespeto sa nagkadayang kultura o relihiyon makatabang sa pagpugong sa diskriminasyon o pagpalambo sa usa ka malinawon o inklusibong komunidad. Giawahag usab sa ahensya ang mga lokal nga pag-amahanan, eskwalahan o mga organisasyon nga magtinabangay sa pagpahigayon ng mga programa gagapalambo sa cultural understanding o interfaith dialogue alang sa kaayuhan sa tanang katawhan dinis sa rehiyon. Balita gikan sa NCMF Region 10. Kini si Magnum Hunter 24 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Dagan sa Magnum Hunter Report, Magnum Hunter 24, Magnum Hunter Jane Luna. Alas 4:21, may galang atong oras dinis sa ato paraguban sa atong programa Karong Abuntaga, Buntag na Pilipinas. Alas, wala pa ng mata na, ay, mata na muli, akay buntag na, kamas na muntag na, akay buntag na, ha? Luya-luya man yung uban ganun, ay, marabag luya, kaila mismo mga lawas. As na, kaino iman. Ay magluya-luya diha kay buntang na daba. Kato mga higalan na to, mga suki na to diha. Huwag magluya-luya mga suki ha. Banat lang kita ni permanente mga kapubre. Manigigon na nga banat lang kita ni mga kapubre. Huwag pagkaluya mga kapubre ha. Banat lang kita permanente. Wadwad lang kita ni mga kapubre. Saon taman, gipanganak mga kita pubre. Maningkamot kita. Diba? Gawas o gipanganak tanga dunahan kay... Nag-arang-arangan akong adunahan na daan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Alas 4.22 na may galang atong oras. Din may galang sa itong managkuman sa itong programa Karabutaga, buntag na Pilipinas. Ha? Sa itong mga suki na ito, nga naas mga lagyo. Sige, wadwad na ta kay Merkulis. O sikaro na, katapusang adlaw na may galang pizza sa September. No? O mga adlaw ang mag-exon, October na ta. Oo, November, December. So doon nagiging December, oh. Gapanibaho naging mga igsoong regalo. Oo, gapanibaho naging regalo. Inyong mga, kwan diha, maninay. Kumusta inyong mga maninay? Ha? Na, ready na? Putos na? Kaya mayroon na ba nga putos, ha? Oo, kaya kundi inyong na putoson, awag yun na. Di ba? Awag yun na, nada kundi inyong na putoson. So, putosa yun na. Ha? Putosa kay kundi inyong putoson. Wala yun. Huwag yun tayo nada kundi walay putos mga igsoon. So dapat gid may kailangan maputos ang pinaskuhan. Di ba? So dali ara kay sa panahon ba? Dali na kayo ang kinibang tuig. Makita nimo magigsuon niya na samta may gala sa kinibang October, November, December dayon. No, dali ra kayo ang bulan. Paspas kay may galang bulan, dali ra kayo mga suking tigominaw. Oo, busa. Sa tanan na to mga kinibang mga empleyado. Ah, trabaho lang kita kay hapit tagyo, gamay na lang gyud ang kulang. Oo, gamay na gyud ang taon ang kulang in town. Ah, dana say magreklamo ani nga di matagaay na sa 13 month. Dana say magreklamo na sa Dennis Magdum kay wa ko 13 month pag igsoon nga gihatag sa ila. Sila luya sa in town ning uban oi dapat may gala kay balaod ba ang 13 month. Ihatag ninyo in town kana. Ta kay mao ra ba in town kana magigsoon sad ang kinibang ganahan sa mga trabahante, empleyado. Di ba? Mauro, ito na ilang kalipa yung taon ang 13 month pay. Kunya di pagkit matagaan. Di ba? Luya sa bintao nila eh. Di pagkit yung tagaan pag yun. So dapat kato mga kinibang kumpanya di ha? Ihatag yung taon ninyo ang angay kinibang madawat sa inyong mga trabahante, empleyado. Ihatag ninyo kay ila man na. O luya sa bintao sila in taon. Gangad-hangad in taon sa uban nga lipay na kay nagadawat na labi na ka ng magparte sila, magparte. Oo, hadangan din taon. Watuwat in taon, tagaan in taon, huwag na ba ilang madawat? Di ba, Luis? Busa, kamudiha ka itong mga naminaw, iatag po din nyo. Ayaw po yung ihikaw sa, kuan, inyo mismong mga empleyado. Di ba, ayaw nyo ihikay, ihatag kang tarpulano ang angay kang tarpulano. Ihatag kang Juan, ang angay nga to kang Juan. Ano araman na siya? O ayaw pag dinalo, ihatag ngadto sa mga kinibang angayan makadawat sa ila man kanang benepisyo. Diba?
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Iyawat na makapabago in taon og sapatos in taon ng mga labinag mga gwardya. Nabiruan rin bagay in taon ng reklamo din is Magnum ang mga guard. Kay wa matagaig 13 man pe. So isa bin taon, iyawat na makapalit in taon sapatos gabag o. Diba? Pang duty ba kay buslot na sapatos. Magkapalit og ligid sa bisikleta, maura kay tao ilang kalipay. No, magkapalit og ligid sa bisikleta, magkapalit og ilang kinibang black shoes nga grabe na kay mga igsoon kabungkag na kayo, ang lapa-lapa, hilis na kayo, ano ba? No, pila sa kalipay taon sa mga pobre. Palipaya pod ang pobre. Ayaw pod pag dinalo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Alas 4.25 na nga itong oras mga suki. Ato sa tamay gala sa dugang reports ng mga kauban sa gawas. Luparan sa nato may gala Magnum Hunter John Ramos. Pipila ka commuter sa Cagayan de Ordis. Mayado sa bagong pritian kung magay lang ipatuman sa gobyerno. Siyempre kung mao na may ilang patuman, dismayado gin sila oh. Ito mga kapanakayan. Chita report Magnum Hunter 15. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 15. Magnum Hunter John Ramos.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Di
3: Dismayado ang pipila ka commuters din sa siyudad sa Rian de Oro, Magnum Philippines sa kining pagsaka, sa kining pritihan sa pampubliko nga sakinan na nagipatuman niya itong Lunes, September 28, 2026. Base sa bagong pritihan na ipagawa sa LTFRB nga 2 pesos o 60 centavos kada kilometro sa traditional o UV, kining nga UV Express, samtang kining samtang 3 pesos sub sa kada kilometro, kining ginatawag na Border UV Express. Matod pa magdonfilsin sa pipila ka mga pasahero, dugang po kining gastoon silang adlaw-adlaw nga pag-inanganaw, labi na yun silang adlaw-adlaw nga biyahe ang magdonfilsin. Nagyoda sa mga musakay, nga kinibitaw nga mga commuters nga gatrabaho o ga ilabi na gyoda kining pag-eskwela Magnum Philippines. Apa nagilaw sab ang pagtaas sa PT kabayan sa kining bagong fair adjustment tungod lagi sa kining pagsaka sa kining presyo sa petrolyo. Samtang isa lang nga nagpabilin gyapon ang kining 20% diskwento alang sa kining mga vulnerable sektor, labi na gyud ang kining senior citizen o PWD, apil usab niini ang estudyante. So duna sila 20% nga kining diskwento gyapon o ila lang panawagan Magnum Philippines sa pipila ka mga katawan o mga commuters diri sa siyudad sa Cagayan de Oro nga unta nga timang-timangon sa kining gobyerno ang kining pagdesisyon nga kinibitang walay mapig sa kining pritian, ilabi na gyud nga ang kahimtang para nga kining dilipod bugat sa ilang adlaw-adlaw nga dilipod bugat magdofilsid sa mga commuters ang ilang sa ilang adlaw-adlaw nga pagbiyahe. Para sa Buntag na Pilipinas, kining si Magnum Hunter No. 15, John Ramos, sa Malitaw Servicio, Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Salamat magdamantar John Ramos. Tungod ko noon sa lali sa yuta, lalaki na angol. Ano, basta yuta na gani, magpatay yun ang tao, basta yuta. Oo, basta yuta gani, may gala, magpatay na. Ay, kin magkumpiyansa, basta kinibang, basta yuta kay, na, di na maayo mga gala, magpatay yun ang basta yuta. I-check sa nato report, magdamantar din ito. Sa balita, observation na si Magnum Hunter, Fit Velas.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas!
0: Magdumpit, pikas ladies na magdumpit, pura magag na. Muna siya mga galaog na yung signal putol-putol. Pikas linya siguro tamay gala ni Magnum Hunter Pit Bilis, be. May buntag na ni Ma'am Joy Martinez, may buntag na Ma'am Joy. Kamas na ni Ma'am Joy, oh. Army Car Stud, may buntag niya. Gloria Ostol Mogot, may magawin o diyan, may mapanik kay Sikay. Bobong Umamalin, matod pa, basta kay Laya Sebian Abante, may atras daw, matod pang bobong. Di ako na may gala sa kinibang matod pa ni, naglanog-lanog ko nung buntag na Pilipinas, so matod pang Dakals. Dakals, layo po itong Jackals po, Dakals lang ni siya. Ah, sige, may buntag yung tanan niya, may magpaminaw ha. Sa tanan na ito mga igala, may mapanik kay Sikay sa mga nagbadangat og binsay karabutan ka dinhi maigala sa atong mga alinya mga suking tigominao.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik atas magdumpit kay lalis ko na si Yuta. Ay magdumpit, kumusta na magdumpit Milis?
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Gitna na gihuta ang sunugon ng balay sa usa ka 27 anyos na lalaki human misangkot sa kasama ng lalis bahin sa Yuta. Ang biktima, Gila alias Bernard, Gentry City Anyos, residente sa Zone 7, Tatag. Base sa report sa kapulisan sa Police Station Bulwa, misangpot ang panaglalis tali ni Bernard o sa duha ka suspitsado. Nga gila nga si alias Jaime, 80 anyos o si alias Adjo, 40 anyos, pareho na residente sa maong lugar. Gisaway si Bernard tungod sa panghilabot sa yuta, nga giangkon sa mga mag-amahan. Apan misamot ang konfrontasyon o giingon gihapaksa ni Adjo sa uno si Bernard o sa tulo ka higayon. Gisundan pa tuha ka patumba nga mao hinungdan sa iyang pagkatumba. Tungod din ni nakaangkon ang biktima o samad sa uno o bukog sa kalawasan. Gidong paghihulga pa ang biktima nga sunugon ang iyang balay o ang iyang tanang kaptan. Tungod sa kahadlok, midangot gayon sa Police Station 7 Bulwa ang biktima at magpa-blatter. Ang kaso na sa maong istasyon alang sa tukmang disposisyon o legal na aksyon. Balita, gikan sa Police Station 7 Bulwa, kini si Magnum Hunter 23.8 Beres sa balita o serbito Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Hunter Faith Beles! Alas 4.31 na ang atong oras, mga nanay, mga datay. Alaga ito, wala pa ng mata na muna ang kay Buntag na basa na, basa, practice, nagbasa ha, labinas mga kinibang ato mga estudyante. Kay usahay na ba, si ma'am, dili mo sugot, basta hinay mo basa ang estudyante, dapat nga paspas yun o kabalugin mo basa ang estudyante. Nagi mga maestra, mga igala nga medyo stick to yun mga igsoon sa magbasa sa mga estudyante. No, mao ganay dapat yun. Nga, na yung mga magtutudlo, nga stick to yun sila, may gala sa pagbabasa sa mga estudyante. Sige, dapat nga itong estudyante ha, kabalugin mo basa. Oo, maayo gin mo basa, may gala mo, ganang dapat mga sukit ko winaw. Anara ka simple mga maninay. Doga mga malita sa ta, mag-igsoon, karong buntaga. May apila karon may gala sa Senador Kiko Pangilinan sa mga probinsya ha, sa ato mag-igsoon, din sa ato sa Pilipinas. Na dapat mag-igsoon, ginatay gitawag may gala ng mga plano. Ah, natay gitawag may galang nga program plan sa pagpreparar nato mag-igsoon ng epekto karon sa Super El Nino. Maton pa may gala sa nasangpit ka si Dedor nga nanawagan kini sa kada lalawigan mag-igsoon sa lugar. Nga labi na gatong naitaas kay mag-igsoon nga gitawag drought dry spill o dapat na gitawag nga available kuno nga mga irrigation water. Namo ni problema karon mag-igsoon sa itong gobyerno. Diba? Irrigation water, mga igsoon. Mga tanom daw maton pa, mga igala nga, labi na katong mga tanom nga pwede mga igsoon, matanom mga igsoon sa tinginit. Maton pa sa nasangpit ka senador, ang komunidad ko ng mga igala, labi na sa mga mag-umag, mga isda, dako again, maapiktuhan ini mga igsoon sa nasangpit nga Super El Nino. Sumotong dapat nga doon na rin mga lakang karon ang ginahimo mga igsoon sa mga lalawigan para mga igsoon nga makiribang dili magrabihan sa epekto nining nasampit lugar nga Super El Nino. Gihangi usad may gala na Senador Kiko Pangilinan karon labi na ang national government o mga local government unit nga matod pa nga sayohon ang pagkinibang pakita o baka paglatag sa ila mismong mga pagpangandam o baka prepared this plan para mag-igsoon nga makapangandam o dili na hulaton pamatod pa ang pag-abot yun mag-igsoon sa nasangpit lugar nga grabe may galang hulaw na makakapekto din sa ato. Gani, nanawagan po ni sa Department of Agriculture labi na may galang nga kinibang ilang gihangyo karon ang National Irrigation Administration kung niya Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung BFAR nga mangandam o maghimos mga plano labi na nga tos mga lokal nga mga areas para nga matabangan mag-igsoon ang ato mga mag-uma o mga mangingisda.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Usan isa na kong problema gin mag-igsoon, no? Kaling Super El Nino nga muabot mag-igsoon din sa ato. Muna nga karon maka-experience ng ulan-ulan pero pag-abot sa buntag medyo init, ginsam, mga igala. Muna nga, usay makaigon tanga pastila, no? Kuya usab aning ato panahon karon kay grabe man gyud ang kainit sa atong panahon. Bisag asa man ginta mo lingi igo man ginta magigsoon sa init. Busa di ginta kumpiyansa ha labi na sa atong mga kaigsuonan. So mangandam ta labi na nining Super El Nino mga sukit ni Kabinao. Magdepende na sa atong gobyernong nasyonal kung unsa ilang mga plano ug mga pagpangandam ani. Di ba kay maigon sila mga local nga mga buhatan, local nato nga unit like LGUs. Na may ginahimo na mga LGUs pero mas nindot gitog ang nasyonal mo og gimo pundos mga dagko may galang mga pundo. Ba? Basin mga igala og ang atong mga nasyonal nga buhatan. Minus pod mga igsoon ang ila mismong paghatag may gala sa gitawag lugar may galang nga suporta. No, dapat gyud dako gid ani mga igsoon nga kini bang dako gid bitaw nga bigay gyud mga igala nga mga pundo. Dapat gyud mga igsoon ang nasyonal. No, pag-ingon mag-igsoon sa kinibang nasyonal, magdako mag-igsoon ang maangkon magalang madawat sa mga atong lokal ng mga farmers. Diba? Labi na katong mga nay mga tanom nga medyo maigo-igo pa may galas mga irrigation sa NEA, National Kinibang Irrigation Administration. So, murag ara-arang, diba? Kung makaigo pa sila mga sukit guno sa makakuha pa sila sa tubig lugar sa ato mismong NEA, no? May arang-arang mga higala. So, dapat lang mga sukit guno nga ang mga pundo dito gyud may gala gikan sa atong nasyonal. No, mga dagko may gala mga pundo para makaginawa sa gamay ning ato mga kaigsunan. Oh, maka lisad na tanto lugi may gala sa ilang mismong pananom.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Lupad sa ta Magnum Hunter Mincho Kabagtulan. Luparan sa nato may gala yung report. Isigutanan sa smoking og siling ordinance sa sigarilyo. Gituki ni kagawad ga ani. Beato Dawaton may galang report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabagtulan.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: Gihisgutan sa City Council sa Nakbayan sa Cagayantiro, pinaagi sa komitiba ni Kagawad na Paolo Nicol Gaani, ang chairman sa Committee on Health, alang sa baong committee meeting nga nagahisgut mahitungod pa sa buuban pang gabayan mga regulasyon sa pagpanigarilyo sa mga public places din sa syudad. Din sa baong meeting nga nagkaatubang ang mga resource person gikan sa City Health Office, Department of Health, RCB, City Legal Office, Kukpo, ug ang mga businessman o anaa sa industriya sa pagpamaliga sa sigarilyo. Matod ni Gaani, gagikinahang lanon lamang i-regulate ang pagpanigarilyo sa mga pampublikong lugar. Apan, magpahigayon pa sa dugang mga meeting aron sa pagtubag sa mga businessman nga namaligya sa maong produkto.
9: Kinaawad punta mag-smoke ta sa mga proper designated smoking areas o ganang specify lang na ito na dili lang basta-basta sa mga public places nga maka-smoke ta kay grabe kayo ni ka importante kay hazardous mangod siya sa ato ang panglawas. So karong hapon atong gitakol ang smoking ordinance, itagaan na ito o higayon ang ato ang tobacco industry, itagaan po na ito higayon ang ato ang kasapi vendors, ang organization sa mga sari-sari store. Kay gusto na ko mapaminaw ang both sides gyud sa health sector o sa tobacco industry o sa mga business sector. Kay kaniyang manggol ng ordinance, first sa if wala po masayop sa Northern Mindanao kung mapasak na ito ni siya. So medyo dako o bugat ni siyang ordinance mo nang gusto na ko all parties well represented na madunggan po na ito ang ilang side before ta mag-finalize ani.
10: So kinsa-kinsa gani ang mga na sa
9: kaganina atong present ato ang DOH, present po dang ato ang City Health Officer, present po dang ato ang Kukpo na atong RCB, present po ang ato ang sa tobacco industry na ang Philip Morris na tobacco, na ato ang sa City Administrator's Office, na po ang kasapi ang ilang organization, ang president nila, ilang vice president, na po kumpleto sila. Naapod ato ang City Legal Office, naapod ato ang Local Finance Committee, naapod ato ang City Budget Office. So, kompleto gid ang mga sectors nga atong gusto na tukuan og mga opinions and ilang comments para mapasaning ordinance.
10: Napakay mga sayop na kinahanglan pa nga i-amend ang ordinance.
9: Wala man. Ang ato lang ani is ato ang gina-copy furnish sa national law. Kaya actually, nanamay na tayo national law, no? 9211, no? Atong 2003, na po tayo Executive Order 26, no? Napasa. So, ato din sa local ordinance, kung pwede, reflection siya or similar sa national law para wala tayo mga balaod na ma-break or at least kanang hanay ang ato ang balaod, pareha siya, same siya sa national law.
8: Ang pamahayag ni Kagawad Paolo Gaani, chairman sa Committee on Health sa 21st City Council. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Oh, tumagala si Magnum Hunter, medyo kabaktulan, gikan may kalasab sa iyang lokasyon ng karong buntaga. Alas 4:40 na nga itong oras mga maninay. Katungwa pa ng mata-mata na mo kay buntag na. Bitoy, mata na mo na kay buntag na ha. Wa may ubano, wa pa man ang mata. Gahagok pa man, mura magyapog si... Gahapon ba, lain po kito. May gala kay second round na po magigsoon si Pastor Abanti kagahapong adlaw. Oo, si Pastor Abante Mangigson, si Manila 6th District Representative Benny Abante. Sige lang siya katulog Mangigson sa kinibang impeachment. Wa, siguro siya ganahig paminog ang Basti Duterte kaghapon. No, tulog man si Puyikwan, tulog man may galang bilar, siguro ni si Abante permanente, no? Sa tanan may galang anaaritos trial, serious kay sila, pero si Abante Mangigson natulog. Wa, kita na mo, katumiaging adlaw, natulog, hapon na sab, natulog na sab. Kaduha na yun kaadlaw ang street ng katulog ka si Abante. Na, mauna ni karon mga higala, no? Kuya, wagin po na niyo eh. Matulog banggit siya mga suking tigaminaw. Muna yung gusto niya mag-sleeping beauty. Ah, sleeping beauty. O, sleeping mama o siya may gala. Tulog taon mga higala, no? Inoon, mas na mga senior, medyo di na kayo naganahan minaw mag-isoon sa mga inana ng mga kuan, kiri bang mga hiring, mao nang uban mga sukit na binao nga, matulog na lang. Diba? Tulog na lang sa plane. Pero mas mayor to yung posisyon kito sa stumoy. Itong mga unang adlaw, o gapon, atong kuan, kito first yun katulog, dito sa likod, mga egzoon yun. Klaro kayo, so mas mayor to dito sa likod. Kaya di na kayo klaro magalay ang pagkatulog.
11: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ato sa ito, Maykala, sa report. Maykala, sa itong kauban, Magnum Hunter 50, John Ramos. Standby Magnum Hunter, Pete Bilis, kay Matod Panakunoy. Riot ko na, Maykala, sinumbagay ko na sa bulwa. Adin ni sa ito, Maykala, kang Magnum Hunter, John Ramos, kay ang ginikanan. Matod Pabidagop, kunos polis, kay Gibunlan, kuno, Maykala, ang kinibang ang bulan ko na gala sa stick ang 89 anyos nga lalaki. Na, mauna ni Karun. Binawato sa nato magala Magda Bata 15, alas 4.43 na. Atong oras magala. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter John Ramos.
11: Magnum, buntag na Pilipinas.
12: Pagkita bang sa kapulisan na kiling duha ka kiling trabahante sa usaka na kong mall din sa siyudad sa Cagayan de Oro, Magnum Philseed. Tungod na gumikan kay Gibunalan, matod pa sila sa walking stick sa usaka 81 anyos nga lalaki. Subay sa report, Magnum Philseed, nga matod pa, gibadlong ang kiling susa, kiling 89 anyos sa kiling duha ka empleyado sa akong mall, human laging kinibitaw nga nagbaligya o pugos diya mismo sa ilang area of responsibility. Kay nung duman nga bawal lang dunay vendors diyang napita sa kiling usaka na akong mall din sa siyudad, Magnum Philseed. Kundin, gibadlong kini, subay sa report na rin sa kapulisan din sa Maguro Police Station, gibadlong matod pa kining 89 anyos nga lalaki Magnum Philseed o tungod lagi sa kining ginawiang kasuko din 89 anyos, kining gahwilan nga kining walking stick ang Magnum Philseed, gibunal? Ah, gibunal niya sa kining duha ka kining trabahante sa usaka na kumul o kining isailan nga nakaangkod o kining bunog o napoy mga pangus sa kining lawas ang kining maong mga trabahante Magnum Philseed o hinungdan nga mo ay nakapadangad taon sa kapulisan. So karon ginadayon ang lalaki sa kining 89 anyos nga kining senior diya sa kining police station Agura o ang kaso gilipil sa barangay social worker sa kining barangay Makabala na Magnum Philseed alang sa husto nga pagdumala o sa angay nga aksyon. Balita gikan sa Agura Police Station, kini sa Magnum Hunter number 15, John Ramos, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
11: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dito sa report ni Magnum Pete Bilis, kaya maturpang na akong nairambol. May ato sa nawaton may ala, sinumbagay sa mga. Basketball karon ba? Murang yapon mga kalanay. Basketball karon hala sige na naging sinumbagay ang basketball. Pero akay strupe, sinumbagay may gala. Malahi na ganyan ang mga kabatanunan karon. No, lahi na ganyan kanianto akong sports gani, masikhan gani. Oy, Brad, sorry kay Brad. Oy, okay na. Ano ba? Mga binang sports. Lahi karon ni sports may gala kay dito sa kauluhan, nagidakop kay nakuhaan og pistola. Saan naman yung basketball, oy? Di ba? Nagrabe naman mo sa inyong dulang basketball. Ayaw! Sportsmanship ba? O, pag masikan ka, o, Brad, pasinsya kay Brad, Brad. Duwa mo, tugituyo, Brad. O, wa, tugituyo, Brad. Ano, lagi na, pag mahapakan ni mo imong gadula, o, Brad, pasinsya kay Brad. Sorry kay Brad, Brad. Oh, sikan sa brad. Apir sa brad, apir sa brad, apir. O, ano ba? Karon mag-aison, pag masikan ni mo, balos po mag-iladrit, sikon po kag-imo po.
11: Magnum, buntag na grabe mo Pilipinas. Sila, eh.
0: Dumato tayong report, Magda Banter, Kiribang 22. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Faith Velez.
11: Magnum, buntag na Pilipinas.
13: Tungod sa pagpanghagit og sumbagay sa duha ka lalaki na uli kini sa pisikalay dito sa Bulwa, Barangay Bulwa, ning siyudad. Daling nidangog sa Police Station 7 Bulwa ang 32 anyos nga lalaki nga naila sa alias Jose, residente sa Kugman, aron magreklamo. Subay sa report sa kapulisan, duha ka lalaki nga sige pagpanghagit og sumbagay na ito sa reklamat. Gila kini na si alias Manu, 53 anyos, nga taga Nazareth, o si Jerome, nga 47 anyos, nga taga Katib. Gibot niya sa reklamante nga wala niya tagda ang maong paghagit sa duha kalalaki. Apatulit lang matugta nga gisumbag siya sa ayong sa iyang ulo. Nunggan nga nakaangkon kini, uksamad sa iyang agtang. Tungod niya ni misukol ang maong biktima o kibalusan og sumbag si Mayong sa na. Human sa ang komisyon, nakaangkon silang duha o mga samadog punog. Sa presidente, presidente, may reklamo ang maong biktima ngadto sa Police Station 7 Bulwa aron sa saktong disposisyon o hustong pag-aksyon. Balita, gikan sa Police Station 7 Bulwa, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita Servicio Magnum Radio.
11: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pauto pa nila itong kauman Magnum Hunter Faith Velez. Alas 4:48 itong oras. Duga mga balita ta mga maninay. Giplano karon sa Department of Agriculture kundi ay nga pagpataas sa taripa sa imported mga baboy. Sumala pa may gala sa mga grupo sa agresors nga kinanglan ibalik sa mas taas nga taripa aron magkakompetensya og maayo ang lokal nga mga produkto og matabangan ang mga producer nga namaligya magala og ubos sa ilang mismong gasto sa magbanako sa ilang mga baboy. Apan sumala usab sa mga Meat Importers and Traders Association, posible gini nga madugang magala sa presyo sa pagkaon tungod kay kulang pa ang lokal nga supply sa baboy og wala pa kini makabalik sa normal nga level sa wala pa migo ang African Swine Fever kundi ASF. Matunod sab sa Department of Agriculture kundi A, gisugyot niya pasakaan og 10% ang taripa sa imported nga baboy sa 2027 og ibalik kini sa mas taas nga level sa pagsulod sugod sa 2028. Dugang pa sa insya nga gipataas usab sa gobyerno karon ang volume sa pork kon baboy nga mahimong ma-import aron di magkulang ang supply og bilin na kontrolado ang presyo ni ini.
11: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mao ni problema karon may gala kay panangaton magigsoon ang Pasko. Di ba mo ingon na pod mahal kayong baboy. Kay naatay isip, actually isip di magid mawala pa. No, na naman kuno'y bakuna, may gala nga ginahimo, pero di pagyapon luwas man mga igsoon. Daghan pa magyapon kay baboy, may gala karon nga nagkirig-kirig pa magigid gyapon, mga sukit, ibuna, murag di nagidis siya mawala. No, nanagidis siya sa kinibang mga baboy ba? Nga magpula-pula, magkirig-kirig, maghangos-hangos, magbula-bula ang baba, magpula-pula ang mga lawas. Mauna gini siya, mga igala, ang kuan siguro, no? Ang ila mismong kinabuhi is mga baboy, nga nanagid pibinti niya mismo ang kanabang sakit-sakit na o sana lugar sa mga gitawag na itong problema. No, sa mga baboy nga naay gitawag na ito nga isip. Mauna nga karong pa kanagaton na mga December. Sigurado gini kay hilig na magigitay ito magigala sa litson. Sigurado na gito yung inyong litson. Litson, ano sa'yo mo? Litson? Litson lagi, basi na litson diha. Bayo ito nga, mga 15,000. Agoy, 15,000 ang pinakabarato. Na, mauna yung problema karong magigala. 15,000 ang pinakabarato. Nadibiyat na gusto gito kay litson. No, kay labi ng December, ay kinakalang yun nga na litson sa lamisa. O na, kung mo taas nga taas, actually mo taas, man yun, wala man isukad, may galang nga nagbarato, lugod ang baboy sa December. Mahal man yun na, kaya mo yung mo silang layo kay tagikwa ang baboy, pre. Bossing, layo kay tagikwa ang baboy, boss. Ama na yung boss, lanaw ra lagi, boss. Lanaw? O lanaw ra niya mo mga litson nun. Amo mo ginaang rason, mga sukit, wala ko nung mahal. Ano mahal man ni boss? Ako'y layo, akay kikwa na ni boss. O, tuwa ranis kapatagan, gikuha ang baboy. Ah, grabe kapatagan ko rin. Oh, kapatagan na ni boss. Kanya, pag-travel pa. Gasolina pa. Gi-count na tanan ba, no? Gi-ihap na tanan ang gasolina, ang libor, ang abang sasakyanan, ang kinibang pagbayad sa driver, tanan. Kwintahon dito, ihapak may gala sa presyo, magkaigsoon, sanit sunon. Diba? Oo, so manakaigon sila nga. Grabe naman sa da boss lagi. Layo kay gikuha na itong baboy boss. Dito rin sa kapatagan rin ni boss. Lanaw rin ni boss. Lanaw. Mau ba? Lanaw na eh. Kutabato rin yung baboy boss. Mau naman ginamagigsoon na ito madunggan. May galas mga litsunay.
14: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Wa man yung magigon nga. Di araman is mambuaya na kuha boss. Ah, di araman is lumpia boss. Itong baboy. Barato na. Diba? Wa man na magigala mga ingon yun. Wa takadungog yun mga ingon. Ah, naraman na gikas barangay 3C boss. Ang maboy. Ah, naraman na gikan niya boss ako ano. Naraman na gikan sa kwan, kinibang baungon. Ang baboy boss. Naraman na gikag baungon. Lagyo ka na gikan mga ingon mga baboy. Na kinangalan po karon mga isuot ng mga permit. Maumbon na mga ingon. No, mga permit-permit ba? Napay dalan mga ingon itong agian. Napay manitsit. To! Sumala! Aw, daw, eh. Sama ni. Sabot-sabutan sa nato, eh. Okay, deliver lagi, sir. Aw, deliver man mo na. Nag-iagay man mo din, eh. So, ay, magkalimot.
14: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ay, naku, ginoon ko ba sila. Nainana, magkasukit ikunaw ato tanaw, no? Kay pag-abot sa December, ani, daghan mo yun mag-litson. Okay, December, panagat to December, ah, daghan kayo mag-litson yun. Bahala, may galaog. Puro-turot ang kwarta. Basta kay importante nga mag-litson yun ta, kay magkapi-happy. Ginta mag-ilan sa December. Sumaulog ang lang may tabo, mga sukit ni Kuminaw. Kung kulang ko yun itong supplies mga baboy, o posible, yun mo mahal, may gala, no? Mahal yun na kay kinibang sukat-sukat, wapan manubra ang supplies baboy. Di ba ka nang manubra pa halos pa by one tick one na lang bitaw? O iba by one tick one na lang itong skadaggan ba? Huwag kamay na kang baboy karon niya ang nakakuan na karon katulad yun mga igsoon ng mga dagko ng mga greasers. Mora yun to, sila na yun mga igsoon ang makapahuta karon may gala og buhi sa mga baboy. Okay, ilang pasilidad, kompleto man. Musulod ka rito, di man ka basta-basta makasulod kay iagi pa man kanila mag-exon o naapa man sila mag-alay proseso, musulod ka rito, ah. Isprihan ba yung Montiel? Op, ayan, disinfect sa ta, ha. Dini, oh. O, i-disinfect sa di mo mga lapa-lapa. Posisitan sa mag-exon o isog yung baho mga higala.
14: Magnum, buntag na.
0: So sila lagi na ubi kita mga backyard kay mo lagi na sa pasaw lagi bawa lagi ang pasaw may gala kay mao man lagi na magigso ng usa lagi sinungdan kuno sa SF na daw bi kay di magkita kapod may gala sa mga page unya open pag kay nga mga tangkal labi na magigso ng mga backyard lang di ba nas likod sa balay open tangkal dali lagi matap dan magigso sa SF labi na kay ang SF may gala na pagyapon karon ay pagtuo may gala nga wala na na pagyapon mo balik yapon siya. Dahan kay nagbalik og baboy pero nalugi. Oo, nalugi nga naman. Ibalik magsakit. Nagpilik-pilik yapon, pilik-pilik. Unya kung imo tong iyaw ni pangatag-atag nimo, ah kato sa nilang mga baboy dito maapil pud to. Kang amatay pud og apil takdan pagyapon to sa isip. So inana may gala. No, so abutan na to karong December. Kay sigurado tagaliog na sa siguro magigsuon ang mga litsunon ani. Karon makapalit pag litson barato karon na mga 7,000-8,000. Makapalit ka pero pagabot December wala na. Dito na sa 15, 12, 13. Nah, wala na gitaan eh.
14: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ayan na sa mong litson ah. Ayan na sa mong painay akong litson. No? Ayan na sa mong painay akong litson. Pagkuala sa mong, spaghetti lang sa mong ah. Karong December, spaghetti lang. Bahalag isa ka kaldero ng spaghetti. Importante na ihanda. Diba? Spaghetti lang na. Dito mag litson, spaghetti. Oo, murag yan po. Kuan ma, kanap itong pagpahaba ng buhay, magyan po ng spaghetti. Alas 4:55 na, balikan ta mga report. Dako ni babaeng delivery rider na pakitabang sa kapulisan kaya nawagdan ko noong balor 5,000. Nga parcel may gala sa wakmaila ko noong suspitsado. Ano na, impas din noon ang parcel. Samok na magandang parcel kaya mo deliver mi sa gabi na. Basta kay maingon nga deliver ko karon. E deliver gan na niya. Oo, deliver yun. Pero, agyapon. Munang ingon may gala nga deliver ugtong ang gabi eh. Bisag asa mga lagyong dapit at tuan yun. Standby may gala ni Magnum Hunter Pit Bilis. Kina ko na inaan. Gikulata ko siyang kagalingong anak. Na naunsa naman yun. Ang ulata namin yun ng anak na noon. Pabotlas Magnum Pit Bilis. Dinita ni Magnum Hunter John Ramos. Babaeng delivery rider, nagpakitabang sa kapulisan kanina, wag tagono ang 5,000 pesos ka parcel. Asa ba gato ka parcel kagipaingon? Asa ba gato nagpaingon ka bagala? Nagdagandagan ba gato? Asa ba gato nagpaingon ka mga higala? Pastilan, paitasad kayo, no? Pait pas panyawan, manangiyo nga maninoy. Pait pas panyawan, mga maninoy. Pait pas tanang pait. Agaga, pandamay. O, ito oras, alas 4.56, mga higala. Standby ka rin tataon, mga isod, sa tunduga mga reports, mga kauban. Dugang iskutaran sa dinin ato, mga kauban, sa tunga pura, makarabutang, kabuntag na Pilipinas. Pizza 30 karon na, imo pagto, nga ugma, mga higala niya, ta sa October. Grabe nga panahon, paspas kayo. Dawato sa nato ni mga isoon ng nawagtang 5,000 kuno ni, nga parcel. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter John Ramos.
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
12: Igo na lang sa paglingo-lingo nga nagpakitabang sa kapulisan sa Mayagura Police Station na kining usa ka babae nga usa ka delivery rider Magnum Philseed nga kinilaging kalit na wagtang ang kining mubalor 5,000 pesos nga kining kantidad sa iyang nga mga parcel. Subay sa report ang Magnum Philseed sa kining kapulisan din sa Mayagura Police Station nga matod pa nga kamulog deliver kining usa ka kining babae o human nga giparking niya ang iyang nga motor kaya edura sa iya gihatod sa usa ka customer usa gyapon ka parcel Magnum Philseed o sa dihang iyang sa iyang pagbalik kalit damang matod pa na wagtang ang kining sudlanan sa mga parcel nga kining medyo adunay plastic cellophane bitaw Magnum Philseed ang iyang gisudlan nga gibutang siya natubangan sa motor o kato ang nawagtang may gani Magnum Philseed kay kining iyang motor wala pud gyapil pagkawat. Inoon Magnum Philseed, nakuha kini sa CCTV. Doon na may mga CCTV dito, so nakuhaan kini, o nakadugang kini, niya kini niya ebidensya sa iyang pagpatala o reklamo diyan sa Mayagura Police Station. Isa Magnum Philseed, kini usaka biktima nga babaeng nga delivery rider, taga kuan pa kini? Taga, kini bitawang taga Hingo o Mambitun, nga unang adlaw pa lamang gid niya sa kining trabaho first nga trabaho Magnum Philseed nga nawalahan pa gid siya so saya nga tungod sa iyang kagol o kasubo nabalaka o nagpatala sa pulisan nagpakitabang sa Mayagura Police Station so sa karon natala na ang kining insidente o ang gato nga pulisan sa kining Agura Police Station kamulaw sa bug imbestiga o gagi padayong ipangita ang responsable sa maong insidente. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter number 15, John Rambo, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
15: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter John Ramos. Alas 5:00 na may galang at 2 oras din atong panaguban na standby magbalik taon niya. Magtunaw sa tagkape ha. Muna magtanlas kay ihigo pong kape karon magtunaw sa tagkape. Ah, mag-commercial sa ta, balik na taon-taon, mga maninay na to, mga maninay, standby lang muna, maghawa. Muna ngayon, hawa, walay, hawa ay. Oo, mga estudyante na to, mga mama, mga papa, ilisin na, liguin na to, mga estudyante, kaya mag-klase ba yata karon ha? Base magto, magwa na sa klase, sige na lang magwa yung klase. Eskwila ta karon. Karon, eskwila ta. Ugma, eskwila ta. Sunod na, eskwila na sa ta. Sunod na, eskwila, gihapon. Eskwila, gihapon ta. Eskwila ta, permanente, para suito.
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Diba? Usahay mga higala, di pa na ninyo mahinunduman ganun kung saan kaya importante ang pag-eskwila. Magbagot-bot pa mo karon nga kapuya ni mag-eskwila. Oy. Kapoy kay maminaw kang ma'am. Kapoy kay maminaw kang ma'am. Oo, kapoy kay maminaw kang ma'am. Basta, eskwila, kapoy kayo. Oo, so, buna mo ingon ang uban nga, undang nasa eskwila, ay, kapuyan ko. Oo, kapuyan yung eskwila. Karon, pagpabot sa panahon, ma-realize na ninyo. Oo, di ba, ma-realize na ninyo nga, may pag-eskwila lagi sa una, oh. Sweeto unta ko karon sa mga, bago nag-eskwila ko sa una. Oo, so, eskwila, gin mo para sweeto mo. Di ba, so, dapat eskwila mo para sweeto. Ano na na may gala, di ba? Oo, para sweeto, eskwila ta. Ang tawag ka karon eskwila ta, huwag ba, eskwila ta. Sunod lang, eskwila lang yapon. Oo, ano, yun na, di ba? Eskwila hata permanente.
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pandamay. Saan na magbalik, taro ka mga balita, babati o diri sa ito, maraguban sa itong programa, karabutan ka, may kailang puntag na Pilipinas. Oras, oras, oras, oras, oras, oras, oras. Oras na ito, alas 5-2 sa buntag.
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Oras, hatod ka na ito sa Jugs Commercial.
16: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension.

0: Yes, Residence Counter sa Klinika del Tratibo Medicina Wellness Center, Market Sierra Gura Bus Terminal, Lapasan, Cagendero. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, na kini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazaret, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agus, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
3: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andin na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy ka nunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina, sakyanan mo ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Oras na to, alas 5:06.
1: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress adult diapers.
2: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik na may galas na ito, managubahan sa itong kamuna, magkarabutang-abutang na Pilipinas.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Alas 5:06 na hang itong oras. Kato mga nagdali di, alas sige, pagdali na mo. Ayun mo pagluya-luya kay na. Sigurado gid mo niya, maliit gid mo sa inyo mismo mga kuan. Maliit gid mo sa inyo mga trabaho. No, ayaw gid mong luya-luya, dapat nga paspasta. Dili tang unya na. Ay, kapay ba, unya na to. Ugma na, unya na. Batasas Pilipino. Sila tag unya, unya, unya, di ba? Unya, unya, unya, hantod mga ison, niabta na gininoon, tamay galaw, kwan. Panahon gininoon, niabta na gig panahon, sige, unya, unya. Pandamay.

0: Alas 5.7 naman gratong oras. Standby sa dugang pa na itong mga reports magkaupan sa gawas. Sa ito mga dugang reports ata. Dine sa takay, matod pa na ako ng inahan. Ikulata ko lang sa iya mismong kinibang anak. Nah. Di ba ka tagabaan ka ni ini may galan ni mga ulata ta sa itong kwan, ginikanan. Bagi, padako tao niya. Mga ulata na dayon, nama o. Oo, di man maayo, marag lain man. Check sa ito report, Magdob Hunter 22. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Faith Velas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dangoy ngay na nidangop sa kapulisan ang usa ka sekwedoy si Inko Anyos nga inahan human kinigikulata mismo sa iyang 20 City Anyos nga anak na babae sa barangay Puntod ning siyudad. Ang reklamay gilang sa Arias Mare, 55 anyos, residente sa naisgutang lugar. Puntang ang iyang anak na babaeng maong si Arias Maria, nga residente usab sa maong lugar. Gibot yun na nagsugod ang insidente, sariyang nakainit ang panaglali sa inahan o ganap. Kung nasa gibira ang buhok sa inahan, gihataki ni gamit ang kabo. Nagpukuno ang anak, umatini nga gikuhaan o video sa maiyang inahan. Dugang pa nga gilapin usab sa gawa sa balay ang personal nga gamit sa inahan, samtang gihilga pa kining nga at yun. Dayo ng inahan sa Police Station 5 aron magpakatabang. Ang mga paso direkto sa barangay Puntod alang sa tukmang aksyon o saktong disposisyon. Balita, gikan sa Police Station 5 Puntod, kini si Magnum Hunter Disulfate Bilis sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Dagan salamat Magnum Hunter Faith Bilis! Salamat sa report ni Magnum Hunter Faith Bilis! At ang oras may gala, alas 5.9 na may gala nga itong oras din may gala sa itong managuman. Doon ang mga balita sa itong may gala. Ginuso karon sa Committee on Transport Communication and Traffic Management sa Saguniang Panglungsod sa Malaybalay City, Bukidnon. Pinagi may gala sa Osaka Resolusyon kung pinagi ni City Council Attorney Rindon Sanggalang ang posibleng paghatag matod pa o special permit alang sa mga babaog tricab nga gabiyahi da mismo sa Malaybalay. Uy! Kini matod pa ang nag-una sa mga gisgutan sa gimong committee meeting ni Antong Milabayng Adlaw. Gani tumong ni di mahatagan mag-igsoon o pagtagad ang panginabuyan sa mga operator sa nasangpit nga mga kinimang baubao. O igon man mag-igsoon dugang transportasyon sa mga commuters. Sakto sab. Hinoon, pailawang pa magala sa deliberation ang maong balaod nun. Sa ikaduang pagbasa dungan mag-igsoon sa ilang sesyon, diya mismo may gala sa Malaybalay. Gani usa kini may gala sa nakita nila nga dili na lang himuong illegal kunin himuong legal ang matod pang mga pamasayrong baobao aron makatabang kini sa mga commuters labi na may gala sa kagabinon nga halos ang uban wa nay masakyan tungod matod pa may gala kay wa nay gabiyahi apan ania ang mga baobao nga gabiyahi rason nga posibleng ilang tunan nga mahimo na lamang legal nga mga gapamasayro.
1: Pilipinas.
0: Oh, di ba? Pero sana bati ta kagapong adlaw dito to sa Malaybalay. So ilang tan-aon nang igala kung posible ba nga tagaan na lang nila og consideration ang mga baobao. Kay ka mga ni mga baobao mga kuan man eh, murag mga fly by night ma. Lupad-lupad magigsoon mo nang gitawag nila nga pre, lupad-lupad pre. Murag mga wakwak, lupad-lupad. So, nganon dili na lang tagaan lugar magigsoon og tsansa kay gayunan nga mahimong legal. No, nga masayro sila mga igala. Pero katong pamayag ni Kagawad Eric Salcido kagahapong adlawa sa interview diri sa Magnum, ato nakita nga nay punto pod siya. No, ato nay punto pod siya mga igsoon nga kung dili niyo gusto nga kining gusto ninyo nga walaon ni mga illegal, labi na walaon kini mga dili lugar gyud. Nga masayro. Bawal mga masayro. O di, inyo mismong pulian pag 24/7 mo. Di ba? Kay luoy baya po di mga gabi nga lakaw mga galangan ay mga trabaho pang gabi nga di na o ano masakyan. At least na ay gitawag mga isoon nga bao-bao to the rescue. O di ba? O gawa sa bao-bao na po yung mga bago garon mga ilang mga Skylab. Mao na mga isoon ng mga rason. So, si Kagawad Eric, bitso na po siya punto po mga isoon. Pero mo lagi na, sa ngalan magod nga illegal mga igala, di po na to lugar matawag mga isoon nga normal na lang yun ngayon mo on. Kaya wala man sila yung mga franchise. Diba? Kung legal yun kang mamasayro, mga gigigas proseso. Bayad mga igsoon, kuha kag mga franchise. Bayad kas unsa imong balay ronon mga igsoon, pinagi may galang nga mahimong legal. Mamay na unya kini sila, gawa man sila. Nabuto ra man sila, mura man ni mga igsoon sila bitaw may galaog. Kinibang kuan, buto lang kalit. Oo, so murag mga mushroom ba, buto lang kalit. So mao na may galang ato nakita nga oy. Cool ba sa kuan no? Cool ba sa may gala sa malay-balay? Kailang gitunan mga igsoon nga posibleng tagaan na lang kahigayunan, tagaan na lang mga gala sila nga mahimong legal. Pero di isang siguro tibuok yun, no? Posibleng nga nalang mga area nga pwede ka magbiyahe din ng dapita. Pero di isang mga national highway na yun, kaning sintro na yun, o bawal. For example, naa sila gitawag ng mga pick-up points. Kaning nga area, di nira maghulat ang mga sumasakay. Kay di nira muali ang mga bao-bao, di ba? Di na pwede nga mabao, musulod pa dito sa mauni. Kay di na maayo diha musulod. O ana ba, di ba? Nga mga area ba? Nalay gitawag ng alihanan. So dito ka, okay, naialiha dito nga bao-bao. O inani nga oras, wala na may masakyan ni mong mga kuan, modern jeepney, wala na. Ang uban, alas 9, alas 10, wala na pa. Hulay na kay kapoy, nagkikbaitibok adlaw eh. Di ba? Kapoy na kayo. So, naiuban mga igalangan dito, okay, dito kaali. O dito makasakay, ana ba? Na ay mga butang nga pwede na ito konsiderahon. Pero tama ito kagawad Eric Salcido, nga ingon siya kagahapon nga, kung gusto ko rin yung nga mawala, gining mga ingonan, hindi, biyahe mo 24-7 o biyahe mo sa kinibang tungas kagabinon para nga katong mga way masakyan nga mawin ang masaligan, ang mga baba o di at least ganaan mo maghulip sa ila. May punto sa biya mga igala kay ani mga uban na ito ng mga nadin eh. Labi na kay Kagayan de Oro ang mga tao din, hindi mo ni magkakatulog. Na magay mga pan-duty panggabi, na duty 10 to 7, 11 to 7, ana ba? Ang duty nila nga panggabi, 9 to 7, 9 to 8, ana, 9, ana ba? Lolo binagabi na yung mga panggabi nga upi nila mga establishment. So di po, nato sila mga igala nga tagaan, mga igsoon, mapasagdan, nga sila masakyan. Sumunod ang kanan sila yung mga masakyan, habal-habal, bao-bao, di ba? O so, na po sila katungod po mga isuog na magsakay kay siyempre manalabaw biya po sila, di ba? So magkain sila ay di ko masakay ani kay bawal mo yun niya duty ka dili duty man ako daw eh gusto ka malit akaltasan ka lit ka akaltasan ka ay di na lang ko masakay na lang ko ani bahala ko bao-bao ni sakay na lang ko kay sa makaltasan akong sildo di ba kayong litra ba kaltas na ba dritso o di oops sakay ko o di ba ana ba sumautong yung punto nga nagyapoy kuan gyapon nagyapoy gitawag mga igsoon nga pulos ang mga butang nga dili lugar gyud dapat mga igsoon nga ilang ginahimo normal mga sukitig binaw. So kani mayo ni magala nga lakang may gala didto no sa ila sa Malaybalay City nga ilang gitun-an mga sukitig binaw nga mahimo may gala nga kuan legal no but dili siguro titbuok tanan gyud nga magtuyok dalang diha. Nalay mga areas nga dinila mo tama na ha, kaniyo, dinira mo, ops. Kaniyo mo naman ta sa sentro na ani, magka-traffic ta, so dinila mo dapit, kilid-kilid lang mo. Dinira mo mag-ali, kaya dinira na itong butangan na ito, dinig terminal, silbi. Diba, east o west, terminal, diba? Parang nga, kamong mga sumasakay, na dito mo dayon mo diritso, parang nga dito mo manakay, diba? So, ana lugar mga suking tigaminaw.
1: Buntag na Pilipinas!
0: Alas 5:16 na may gala ang atong oras. Dili may gala sa atong managuban sa atong programa karong abutang may gala buntag na Pilipinas. Lupad sa atong may gala ni Magno Hunter John Ramos, Police Visibility sa Kapulisan ni Siyudad. Padayong kung nung ipalikon karon ang Police Visibility. Kaabag na to ang tanan na to mga itawag na to nga force multiplier. Tarang mga tanod karon na nagmonitor sa atong programa. Tarang mga tanod. Attention!
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Tayo na kayo mo sa mong gwardya, kay pabtik yung mong gwardya na mo. Oo, oh, baras-baras na. Ah, baras-baras. Tanang mga gwardya karon ha, nag-monitor, labi na panggabi eh. Okay, duty usay panggabi eh. Di gini kalimod nga, medyo gini nagi pagduka na to. Ang buhaton nyo magduka, kung wala mo ipagpalit ng kape, sumbag-sumbag lang mo niya. O oh, di ako, oh, sumbag-sumbag. Ay, nagsumag-sumag alay niyo mismo pertahan kaya masukuan niyo manager pagkabot. Sama na guard! Sama na guard! Nangamawangi naman niya itong pertahan guard! Inanak ko kusog manumbag, sir. Kusog kayo manumbag. Ang pertahan, sir, wangi-wangi. Katulgon mag-o, sir, pagkabot ko alauna. Nahinumdumin ninyo ang mga alaunang oras na di ang tingkawat. Ha, mga security guard? Kanang mga alas 12, alauna, alas 2 na di ang tingkawat. Busa ayaw, ginmugtulog ang nga oras. O matulog mo ka na ng alas 7, alas 8, pag-out na ninyo. Ayaw magtulog ang nga oras, alas 12, alauna, alas 2. Kana. Mawag na ang tingkawat nga oras kay maunay, ila mismo paminsan sa mga kawatan nga kini. Ako na ning kay gayunan. Diba? Kay alas 12, alauna, alas 2, mauna ang tingkawat nga mga oras. Kay diha mga igsoon ang gitawag nga inanang orasa, batiyon naging kaog katulgon. Diba? O, so, talagsarasam ng gwardya nga ang inyo alas 7, pagkabot alas 8, gabi, tulog na.
1: Magno,
0: na
1: mao. Buntag na Pilipinas!
0: Lahit mo na siya may galang gwardya nga. Imbes na ingon ng kawatan nga alas 12, alauna alas 2, pa yun natulog magsayo. Onya, sir, para di na ko katulgon onya sa alas 12, pa ingon sa kadlaw buntag. Tulog tagdaan para nga unya matata. Ana, tira
1: na. Andamay. Buntag na sa Pilipinas. Sayo, hawis.
0: Ah, alas 7 pa, tulog na. Taman alas 10 para pag mata ko nos alas 11, alas 12, paingon sa kadlaon, ha? Alerto kayo. Kondisyon kayo. Police visibility sa kabalisan din ni Sudan. Parayon ko nang ipalikon ka ron. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, John Ramos.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas.
2: Padayon nga gipaligon sa kapulisan ang Magnum Philseed ang kini nga police visibility dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro aron nga mapadayon ang kalinaw og seguridad sa mga lumulupyo mga residente dinhi sa siyudad. Subay sa pagpakusog ang Magnum Philseed, ilang nga gipakusog ang kini lagi nga presensya sa kadalanan. Nagpaigayon sila mga checkpoint o kini nga pag-roving sa mga pampublikong mga lugar o kini nga daghang mga tao labi na sa mga oras nga daghan ang panggawas o kini lagi nga pagpanguli. Labi na gyud sa kini nga mga rush hour ora Magnum Philseed. Tumungi ni aron nga mapugnan ang mga krimen o gadali matubag ang bisan unsang insidente nga mahimong maitabo. Gipahinumduman usab sa kapulisan sa Cagayan de Oro ang publiko nga magmatgon og mutabang sa kapulisan pinaagi sa pag-report dayon sa mga kahimtang nga makahatag og hulga sa seguridad. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter number 15, John Ramos sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas.
0: Dagan salamat Magnum Hunter John Ramos. Alas 5:20 na pagkalagad tong oras din ni Santo Panaguman. May buntag ko ni Marlaps karon, nayahay naman si Marlaps karon. Naman naman siya ibao-bao. Nana siya trekab Marlaps. Asinsong naging si Marlaps bay. Layo na kayo sa Alex Salan. Ah, layo na kayo sa Alex Salan ni Marlaps. Marlaps lang ang sakalam. Nanay, kuan? Nanay, kaugalingon nga. Trekab? Oo. Oh. Sana all. Oh, man na nga sana all lagi Marlaps karon no. Nanay ikaw galingon nga kwan. Ikaw galingon nga ta try cup. Dili sa ta maglangay may kalad og mga report sa tas mga kaubat tas gawas standby ha kay oras medyo kapaspas og takilid. Oh, kapaspas og takilid ang atong oras. Sa ato mga estudyante na ay klase ba ya? Basi may ngon sad bugoy klase. Sir, na ay klase karon na. Ba may holiday karon na ay klase. Oo, so, nag-ingon may galang nga, kung naay klase, wala. Kung naay klase, ganahan ta, wala'y klase, ganahan ta may eskwila. Pero pa naay klase, di po ta ganahan. Unsa naman eh, pandamay. Ba, muna kitawag, magigalang nga, kuhan-kuhan lang. Weather-weather lang. Hoy, tara sa mga merkado karon ha. Kumusta mga merkado? Halin na to diya mga suki. Hoy, na to mga suki na to. Salamay alay ko, mga suki diya. Kumusta man? Dago ng halin. Mining nga ito mga kasuda, mga maranaw, kaya dalit na kayang yun, mas nabaligya. Ay, dalit na kayang yun, ay. Igno na ni mong suke, pila mo na suke. Aka na kay 550, pwede rin na 350. Ah, halin. Sold out na yun. Ina na negosyante, ginagmay pero kanunay ba? Mauna yung stylon. Tarawa na yung mga kasunan tang maranaw magnegosyo, dalit na kayang yun. Pag-ira pila na kay, kana 650, pila mo na, pila yung yun na, pinilas. Nag-ilas doon na. O, 500 lang na kay. Sige, bira. Ano, negosyo, di kay... Ay, okay. Kuha na kong puhunan. Alkansi. Ay, naunsa naman yung negosyante. Di magpahangyo. Di ba? Kamot nga karoon, nauso na gining hangyo karoon, no? Mamalitay, no? Basta mamalitay, baka nauso na ginang hangyo. Wala na yung mamalitay karoon, mag-exon nga, dili ka hangyo. Oo, tanan na gin mamalitay, barat gyan mag-exon. Ha? Tara mga customer ka mga barat na yun. Labi na sa mga ukay-ukayan o kanang mga kinibang mga gawas na ng mga grocery store kaya di naman na yung mahangyo. Pero di mga merkado, tanan yun, halos mga isoon yun. Mangayo yun pilaylas. Grabe sad ba? Tanan, nagyo na pilaylas ani. Nabugad ay las yun ay ba? Tanan, butangan na to diya mga igalala. Mabaligya ta, butangan gina to diya ang price yun. 800, last price, 650. Oh. Pero maingon pa magyod nga, masi mangyuan pa ng 650, brad. Masi na pa yung last price, ana. Pastilan pa ita.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Bitaw, apikay ko sa oras, may gala sa itong panaguban sa itong programa. Salamat kayo, ha, sa tanan na ito, mga suki, mga listeners, viewers na ito. Salamat kayo, ha. Bumasa sa ko mga minsay, kaya naghanag-panagan itong mga minsay. Greetings din sa itong mga linya karong buntaga. May buntag ni Ma'am Joy Martinez. May buntag ni Ma'am Joy sa USA. Unaan sa Agura. Grabe ginis Ma'am Joy. Ay, grabe ka suki. Gagan na doon siya sa... Actually, naan niya siya may gala sa USA. Dili ni unaan sa Agura. Ha? USA, United States, yun siya mga gala. At talaga, may mong listener ni mo sa... Kuan? Europe, na isa USA, na isa Singapore. Oh, pero, dili malulang mga gala nga Singapore. Singapore, giyod bagay son sa gawas nasod. Kanang USA, United States of America, Indonesia. Oh, dito gini sa gawas na sud niya. Dili gini sa unan sa Agura. Joke na to, unan sa Agura. Unan sa Agura. Pandamay. Lahi po na siya may gala, no? Ito, salamat kayo nila sa itong mga suki abroad. Salamat kayo karoon ninyong pagsalig may gala sa itong programa. Tugnaw kayo karoon. Oh, tugnaw. Giyod kayo na naman tas Birmans. No? Birmans naman ta. Tugnaw kayo. Gani og mga adlawa. October na ganita, di ba? Tugnaw yun. Normal na ni ang katugnaon. Maingon ta nga, sir, tugnaw lay kayo nga ilin niyo man. Tugnaw yun na. Ganyan naman tas Birmans na. Tugnaw kayo lagi. Nag-jacket kaya ko kanina. Baratohon naman tong jacket. Mulaos man ang kabugnaw. Kurog-kurog ko na. Tugnaw kayo. O, oh, ikakamaligo. Niya, jacket na ka. Jacket nga nipis. Asos. Kurog-kurog ta may glass tugnaw. O, oh, tugnaw yun may galang katlaon. Mga iso mo duty. O, oh, alagi tugnaw yun may gala. Pagkari ato pag duty is kadlaon, normal duty, gini siya nga tinioray. Hindi ko ito magalang manawag tas manager kay laban na ulo, pero hubog kita kagabi.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ha? Sir, hindi ko ka duty, sir. Hilantaan ko, sir. Alamat kay ulo. Ay, ginoko sa Facebook, nag-post man kay Soon nga happy birthday, my friend.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ay, naon sa baday ni Day, may gala. Mauna niyong kapait sa mga trabante. Hoy, may buntag dahil dyan sa Western Australia. No, ato mga suke dyan sa Western Australia. Salamat kayo nyo dyan, ha? Si Paylok sa Western Australia. Salamat kayo dyan, ha? Sa inyong karunay nga pagpaminaw. Si Ma'am Carby Karlstad pod. Minaw gyapon siya may gala dyan sa Europe. Salamat kayo ato mga listeners nato sa gawas nasod, ha? Ato mga DITs, dek. Kumusta man ito mga DITs nato dyan sa Saudi? Ha? Middle East? Kumusta man mo dyan? Wala na'y gubat? Aw, maayo. Kaya wala'y gubat? Wala na'y sige mga lagpos nga, guys. Nara guys. Tao na guys, nasa kwan guys. Nasa kawadangan guys. Dako kay guys, tanawa guys. So, pasalamat sa Ginoo kay kabalaka po tagtanaw magla sa ilang mga Facebook nga banglupad na mga igsoon na mga missile. So, at least karon nga wanay missile nga video-video. No, ma kwan natong ginaway. Salamat undang ng gubat, pero di pataka siguro. Di ba kay andam anda nasod batok nasod andam sila may lang gubaton sila like ang Iran. Kung gubaton sila, anda man daw sila. Oo, response daw gyapon sila. Kung inyo sila hi, mo ingon po na sila hello. Pandamay. Bini Asinas, may buntag daw. Bini Asinas, mayong buntag. Mayong buntag sab ni Lorraine Salo. Naminaw ko na siya karon diya mismo sa San Martin. Oy, San Martin, Villanueva. Kumusta ang Villanueva? Okay na ba gyapon ng Villanueva, Miss Amis Oriental? Okay ra. Ah, sige, may buntag diya. Si Roy Pirmiria, ilang abte kayo nga... Kinibang special assistant. Ah, special assistant to the mayor nga si Kinibang Roy Pirme. Pirme, basta kay si Roy. Sabi kay Roy Pirme sa mo. Dias Villanueva, may buntag sa iyong tanan diha. Magda Pepe, Pirme ko maminaw sa imo sa Salay. Buntag na Salay. Uy, taga Salay. May buntag na Salay. Ha? Mga Redondo, pamilya ko na Salay. Ah, basta Redondo nga apelido, taga Salay o Lagunglong na. Kana mga apelido, mga Abok, mga Redondo, kana. Noon yun na mga ison, yung mga apelido, taga Lagunglong yun na og Salay. O, kana mga Redondo. ilag yun na diha, mangigala ng mga apelido ha. Magna bebe, nawala akong cellphone kagahapon, nahulog. Agoy. Kanugon ba cellphone? Ayaw magkumpiyansa yung cellphone, kay mahal na ba mga cellphone karon? Oh, ganun ito mga kipad-kipad, kaya mo nagdita kay sakit. Pero pag mga touchscreen na, wala ganit na, impas.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Api kitas oras, may gala sa panaguban sa itong programa. Salamat kayo sa mga viewers na to, mga listeners na to. Salamat kayo sa inyong kanunay nga pagmonitor, sa kanunay inyong pagsalig. Dili sa itong programa. Karong adlaw sa day, may gala, ang Dagbayan. Magpahigayon sa People's Day, magkaigsoon. Di abismo sa barangay, Konsolasyon. Konsolasyon, karong adlaw ang ilang People's Day mga higala ha, sa atong kagamahanan sa syudad. Salamat sa tanan, Magnum Versed Blanca, yung kaman sa gawas, nung kadirin, magkatawa, labing kamahanan, maglaman, margano, kung sa katawa, matuman, salamat din lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 5:27.
4: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
0: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karon ay kabang nga gadugab, pero may kabang dunay hangin ng imong tiyan. Basin dunay difference ang imong lover. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang dunag ni polycosanol, ang guban pa nga phytochemicals gikan sa extract nga sugar cane. Mapatuan usab sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga maoy minaot daog miguma. Sa mga atay, ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kenduro, Misamis Oriental. Pahimus ni usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center. Market Sera Guna Bus Terminal, Lapasan ka Kenduro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.
5: Andito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas atensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
7: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko?
8: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
9: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Rhea, D. San Pedro. Mausap ko o ultrasound niya. Niya ginakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din kong girisitaan. Life Extension D3. Mga 2 months, nawala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Epektibo kayo ang Life Extension D3. Longer life.
10: Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga pits. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Oras, alas 5.32.
3: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Nanguluhan sa mga balita sa atong Magnum Morning News. Sa mga balita ta sa Magnum Local, CDRMD Head Nick Habagat, bibutya kapabiling stable karon ang supply sa enerhiya sa tubig sa Sudan based naman sa epekto sa El Nino. Magnum National Ombudsman, gimonitoring allegations sa cash deliveries sa pamilyang Duterte. Magnum National, tulog ka membro sa pro-democracy group nga Viet Tan, ginakop sa kapulisan sa Vietnam tungod sa terorismo. Magnum Business Pilipinas, yawag ang mga tourism destination sa ASEAN. Ngagot kay paligunon ng resilience alang sa pagbalambo sa turismo. Magnum Entertainment, Joshua Garcia, may klaong dili siya si kundili si Julia Marieto ang iyang tutgao, the one that got away. Magnum Sports, Pinay, tennis star Alexiala og Shaira Rivera nakasulod na sa ikaduhang round sa women's tennis doubles sa Asian Games sa Japan.
4: Magnum Morning News.
2: Maayong kumusta mayong buntag karong adlaw-adlaw karon nga Miyerkules 30 sa bulan September 2026. Kini mga tigbalita, Magnum for Sid Blanca
5: og Magnum Lani Delgado.
2: Og karon sa Magnum Radio History Today.
4: Magnum Radio
6: History Today.
2: September 30, 1876, dingadlawa na tao si Sofia Reyes de Vera, educator, social worker, ug unang secretary o co-founder o ni Mary E. Coleman sa Avellaro, kun Arivalo, Iloilo. Mo'y pinakauna ang Women's Club, Asosasyon Feminista Pilipinas sa Pilipinas. Ang pagpatukod ni atong Hunyo 1905, nagtimaan sa pagsugod sa feminist movement sa nasud. Isairan nga si Reyes o de Vera, mo'y social secretary sa upat ka mga presidente na sila Manuel L. Quizon, Sergio Osmeña Sr., Manuel Rojas o Elpidio Quirino.
4: Magnum Radio
6: History Today.
2: O garon sa Magnum Local, gibot niyang CDRMD head ni Habagat kapabiling niya pong stable karon na supply sa enerhiya sa tubig sa Sudan based naman sa epekto sa El Nino. Kaya ba nasinitian pagigyapon karon ng mga pagulan? Mato ni Habagat nga dakong natabang karon ang panaginom sa enerhiya sa paggamit sa publiko sa green energy sa manalaman sa solar. Samtang ipagkat usap ang pag-prepare sa mga tubo sa tubig at malikayan ang pag-sayang-sayang sa water supply ning panahon sa hulaw.
7: Yes, tinuod na, especially dito sa western part, no? O may nga na, kay dito yun ang medyo taas-taas ang impact, nakunakong impact sa kaning walay pagulan-ulan. And ang ato po dia, muna nang ato yun siguro ang kaning green energy na gamit sa solar. Hindi man taga-promote, but daw kay tawa. So nakita mo na ito na nag-anagkaroon nga mga gamit nga solar power na, may nga na. Hinahinay, mukanta din na para dili kay ta ma-disturbo in case kung mo-ubos ang atong supply sa enerhiya o sa kurente. Yes, wala pa man kay taingon nga power interruption or ganing ganing sa atong tubig pod nga unaalay mga repairs nga kinahanglan yon kana man, but so far makita stable pa man, stable pa, so kana lang atong iampo permi nga unta as we go along sa ating 2026 yang ingon ni pag-asa hantud pa February kuan ma-feel pa nato ang strong El Nino, so ang ilang ingon by next month ba to maghatag sila another 2 months nga forecast una bay pag-usab. So kana to tanawon, but sa akong ingon sa karon kapayon ni lagi ubos ang ilang forecast from June hantud.
2: Pamahayag kadto ni Sir Nihad Nick Habagat.
5: Magpadayon ang 5-year development plan sa Barangay Consolacion ning siyudad. Kini ang payag ni punong barangay Derby Pakudan human nalugwayan ang iyang termino og pag-oktaba sa barangay og SK election. Mato ni Pakudan, pinagi sa term extension makumpleto ang ilang gipasalig sa katawan ang serbisyo og infrastruktura sa barangay.
2: Alas 5:38 ang oras. Standby sa itong mga dugang mga balita. Paminaw na ito mag-igsoon na pamahayag ni punong barangay Derby Pakudan.
8: Ako nagpasalamat po sa extension tungkol kay naaman tayo itawag 5-year nga barangay development plan. Muna nga para makatuman ginato ni nga mga plano tanan. Sakto po kayo nga ma-extenta up to 5 years ang ito ang kini nga termino. Aron yun nga makompleto. Ato yung matagang servisyo nga itong isaad sa katawan sa Barangay Consolacion. Doktor, makita naman ang atong nasugdan na. So hopefully nga ito gining matiwas tungod kay mamaling atong gipanumpaan kining paghatag og mga serbisyo diya kanila, labo na sa itong mga infrastruktura, pag-uban niya mga social services. Nalaman tayo nahuman nga 4-story building, kamay na lang kulang. Naputay isang ongoing nga 4-story building. The purpose building, ang isa barangay hall, 4-story building. Ang isa ka 4-story building, ato nang imo na opisina sa mga different sectors. Inuman ato nga mga kining sa uban ato mga official functions. So,
5: ang pamahayag ni punong barangay Derby Pakudan sa Consolacion ning siyudad.
2: Alas 5:32 may atong oras sa DLG na nawagan ng kapatiktahan ng WPS kapatiktahan usab ang mananagat sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 22 Magnum Hunter 22 Faith Velas.
9: Nawagan ng Department of Interior and Local Government nito sa tanang local government unit na mas pakusgan pa ang pagprotekta sa atong maritime resources o sa atong coastal communities. Kini atong sa kapihan para sa karagatan, nagipangunahan sa DLG Presidential Office for Maritime Concern o PIA o isip kabahin sa Manamo 2026. Gibutiat Zambales Mayor Hizelim na grabe ang epekto sa WPS dispute. Daghang bangka sa ilang mga magnanagat na nagkantidad o 3 million pesos na nakatingga lang sa gididaan nga mo doon sa mga Chinese Coast Guard. Matod ni DLG Assistant Secretary Lillian Dillion, dili lang trabaho sa nasyonal na gobyerno. Pinsahan ang WPS at ang responsibilidad sa tanang Pilipino o sa tanang LGU. Gidugang pa ni NMC spokesperson Alexander Lopez na dili lang kini-issue sa seguridad at ang issue kini na panginabuhi isip sa food security sa matag Pilipino. Balita na hipos gikan sa DLG-10 kay si Magnum Hunter 22 Faith Velas sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Alas 5:40 na di DTI misama sa regional nagtudlo sa mga coconut farmers sa sakto sa pagdubala sa kwarta o pagmarket sa ilang produkto. Sa balita og serbisyo na si Magda Mother 15 John Ramos.
10: Gipaligon sa DTI Misamis Oriental kay Bano sa mga coconut farmers sa pagdumala sa ilang pinansyal o pag-market sa ilang produkto. Pinagi sa usa ka training yung ipahigayon dito mismo sa may magsaysay Misamis Oriental. Itudluan ang mga participante sa mga saktong pag-budget, paglista sa gasto o kita, pagdumala sa kwarta o pagkiningkalkula sa kining puhunan sa ustong pagpresyo sa ilang produkto. Iskutal sa mga pamahagi sa pagpagita o gamerkado o pagpalambo sa pagbaligya. Aron nga mas mutungo pa ang ilang kita o muligo ng ilang coconut base na negosyo. Ipanguluan ang training ni Mr. Aldo Nunor, APAP, Isip Resource Speaker. Pinali sa mga kaliukan, ginauman nga mas maanda ang mga coconut farmers sa pagdumala sa ilang negosyo, paghimo giyano ng financial o marketing plan o pagpangita o mas dagang oportunidad sa merkado. Kung nun nga mapalambot pa ang panginabuyan sa mga maguma, piragi sa gusto kapag dumala sa kwarta o mas maayong pagbaligya sa ilang produkto. Para sa Magno Morning News, kini si Magno Matter No. 15, John Ramos, sa balita o Sir Bito, Magno Radio.
2: Diutitan na gipakusgan ang mga programa aron makadani o dugang mga turista. Sa balita o Sir Bito na si Magno Matter 34, Jean Luna.
5: Gipakusgan sa Department of Tourism kon DOT Region 10 ang mga programa o estratehiya aron makadani og dugang lokal og langyaw nga turista nga mobisita sa Northern Mindanao. Kini aron mapaligon ang industriya sa turismo sa Region 10. Gibutyag sa DOT padayon ang ahensya sa pagpasundayag sa mga talagsaong destinasyon sa Region 10 pinaagi sa nagkadaiyang promotional campaigns og pagkigtimbayayong sa lokal nga mga pagamhanan og tourism stakeholders lakip sa mga gipasiugda sa hansya ang ecotourism, baybayon, mga talon, bukid, cultural heritage sites ug uban pang atraksyon nga nagpakita sa katahom ug kultura sa Northern Mindanao. Gipadayon usab sa DOT Region 10 ang mga pagbansay alang sa tourism workers ug mga tourism related establishments aron nga mas mapaayo ang kalidad sa serbisyo ug masiguro ang maayong kasinatian sa mga bisita. Balita gikan sa DOT Region 10. Kini si Magnum Hunter 24, Jane Luna, sa balita og serbisyo Magnum Radyo.
11: Dakuang pagpasalamat ni Board Member Francis Imano, Chairman sa Committee on Trade and Commerce sa Sanggunyang Panlalawigan sa Misamis Oriental sa liderato ni Governor Julie Tuy, human ang seremonya la signing of the first interim small scale mining contracts award upol oga mit sa upol oga Mantikaw kauban ng Mines and Geosciences sa Bureau ko na MGB maton ni Imano nga pinaginini nga magbato na sa legal nga mining activities sa mga mulupyo og kabahin usab sa paningkamot nga ang pagmina himuon sa mas responsable luwas og organisado nga pamaagi para sa paglambo sa panginabuhian.
12: Congratulations, Governor Juliet Oy, sa imong termino nga nahimo natong legal ang atong minahan ng bayan dinhi sa probinsya sa Misamis Oriental nga makahatag gayod og insaktong tabang sa atong mga kaigsuunan, especially sa mga lumulupyo sa maong lungsod o barangay.
11: Ang pamahayag ni Board Member Princess Imano, Chairman sa Committee on Trade and Commerce sa Sanggunyang Panlalawigan sa Misamis Oriental.
2: Alas 5:44 ng mga balita mga gidikanan, gibay mangnuan ang publiko sa pagpasabot sa mga bata nga babakunahan batok sa measles. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Minso Kabaktulan.
13: Gihisgutan na sa Komitiba on Health ni Kagawad Paulo Gaani ang importansya sa pagpabakuna batok pa sa mga sakit nga muigo ngadto sa mga kabataan sama sa measles o rubella ug uban pang makamatay nga mga sakit. Matod pa ni Gaani nga importante nga maoryenta ang mga kabataan sa pagpabakuna batok pa sa mga nagkalain-lain nga mga sakit o sa mga viral infectious disease. Gihangyo tanan nga mga parent ug mga lokal na kagamhanan sa kabarangayan nga mapasabot ngadto sa kabataan ang ilahang mga pagpabakuna.
14: Among gihisgutan pud ang atoang ordinance about bakuna champions, no, kay importante gid kaayo sa atoang especially sa atoang mga kabatanhunan nga magpabakuna. So at least kana nga kay ato mangong gina-implement din sa Cagayan de Oro is syempre dapat healthy kita tinan. So prevention is better than cure. Encourage na ko nga magpabakuna gid ang atoang mga kabatanhunan, dili ta mahadlok kay kanisya ang mga expert man po ang ato ang mga tao nga mag-implement ani. So atong gikuan ng ordinance karon nga at least makaabot ta og at least 80% mabakunahan ang ato ang katawan, especially dito sa mga hinterlands.
13: Ang pamahayag ni Kagawad Paulo Gaani, Chairman sa Committee on Health sa 21st City Council. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio.
2: Alas 5:46 PSA Misamis Oriental nag-turnover og 150 ka similya sa lubi sa initaw. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter John Ramos.
10: Nag-turnover og 150 ka similya sa lubi ang Philippine Coconut Authority o PSA sa Misamis Oriental ngadto sa initaw provincial jail. Ang mga kaliukan kabahin sa Coconut Based Livelihood Program alang sa mga persons deprived of liberty o kining ginatawag na PDL. Tungong sa mga programa nga atagan ng mga PDL o gamapustan ng kaliukan o gaybalo sa pagpanguma, gabi na sa pagtanoms o pagatiman sa kining lubi. Gilauman niya makatabang giling sa ilang pagkat-on o bagong kanas nga mahimo nilang magamit sa Panginabuyan. Gabi na sa ilang pagbalik sa komunidad. Pinaginini nagbrayon ang paningkamot sa mga ahensya sa gobyerno sa pagkatong Panginabuyan ng suporta sa rehabilitasyon sa mga PDL. Para sa Magnum Morning News, kini si Magnum Hunter number 15, John Ramos, sa balita ng serbisyo, Magnum Radio.
2: Alas 5.47 ng oras sa DHSUD, para yung serbisyo alang sa ligon nga baratong pabalay, kaban ang pag-ibig fund sa balita ng serbisyo na si Magnum Hunter, Faith Velas.
9: Kito sa link sa Department of Human Settlement and Urban Development, nga pag-ayon ang ilang serbisyo o pakipagtimbayayong sa pag-ibig fund ay masiguro nga matagpilim pamilyang Pilipino adunay ligon o baratong pabahay. Kinisugay sa direktiba ni President Bongbong Marcos ubos sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Matod ni DHSUD Secretary o Pag-ibig Board Chairperson Jose Ramon P. Aliling, prioridad sa ahensya nga pagpalapad sa mga partnership sa mga dagkong developer sama sa PhilInvest Land Inc. at mas dagang dekalidad nga bali ang muabot sa mga ordinaryong trabahante. Gipas yung gata sa dili ilang bastang balay ang ilang gitanyag kundi ligon, luwas o dekalidad nga pinuyanan. Kaya sa bulsa sa matag member sa pag-ibig. Padayon sa bangahin siya sa pagdusor sa mga programa nga makatabang sa mga Pilipino. Wala pa ikaw galingong balay nga makabatan o kaugalingong Pinoyan sa masayon o mas baratong pamaagi. Balita, gikan sa Department of Human Settlement and Urban Development 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velas sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter Faith Velas. Duga mga balita sa ta. Alas 5.49 na kasinati sa pagsaka sa level sa tubig ang pila ka mga bahay sa Sudan ug Bisaya Oriental. Tungod sa kusog pabunang sa ulan kagabi, laki usab din ang Kauswagan Highway mas sa Avenue in front Civil State Gate. Barangay kamamanan ug uban pang mga sa Dagbayan. Mato ni Special Assistant or Governor o sagpapoy ang museo nga kinanglan usab nga i-activate sa barangay disaster reduction con BDRM Ogman Center pag adunay dautang panahon aron matubag ang mga bisan unsang emerensiya.
15: Nanawagan ng Gugula Pinagi sa Provincial Disaster Risk Reduction Management. Ang panawagan sa NGO, ilang i-activate ang ilang mga NDRW mo, ang ilang mga command center, o mag-monitor sa 24 hours, labi na sa mga suba o mga landslide prone areas, o sa katong mga kadagatan, o mag-hatag advisory na dili lang sa amuad to sa pagpalaod, labi na sa mga mananagat.
2: Pamayag ato ni Special Assistant Governor Popoy Abuseho. O karon sa itong barangay news update. Ipagayo ng last monitoring sa City Engineering Office kang punong barangay Honorable Alexander V. Turalba alas sa katapusang inspeksyon sa drainage project na nagikan sa Sariville o Happyville muagi sa Westlane o Ficoville Subdivision. Tubong sa mga proyekto na masiguro sa mga hapsay ang dagan sa tubig na makatabang sa pagpakunod sa problema sa pagbaha. Labi na karong ganunay nga pag-ulan. Dako sa pasalamat kang punong barangay Turalba sa iyang panayong suporta sa pagsulbad sa problema sa baha o ang gagawad bitang tihor sa mismong aktibong pagmonitor sa mga proyekto. Dugdon na rin nagpasalamat sa ang konseyo sa tanhang nagtabang o nagkapalayo sa mga proyekto alang sa masapsay luwas o mayong kahimtang sa barangay Lumbia.
16: O karon sa itong Magnum Haze Update. Subay sa pinakabagong air quality monitoring gikan sa Environment Management Bureau kon AMB Northern Mindanao and Air Quality Index sa Cagayan de Oro ana sa 59 na PM2.5 AQI kon air quality kon fair samtang sa Taguluan 32.5 AQI air quality is good sa Iligan 36 air quality is good samtang ang city kon city health office kon CHO nagpahinumdum sa publiko nga magamping ug mohimo sa kon gikinahanglang mga lakang aron mapanalipdan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze ug dili maayong kalidad sa hangin likay ang dugay nga pagpabilin sa gawas ilabi na kung makita ang haze ug limitahi ang pagawas panahon sa udto hangtod sa hapon. Kinalan masa mag-amping ang mga vulnerable nga grupo, ilabi na ang mga bata, tigulang, mabdos o adunay asthma, allergies o mga sakit sa kasing-kasing o respiratory system. Pagsulob gustong mas. Mas maayo ko nga N95 kung magawas sa mga lugar nga baga o klarong makita ang haze. Sradi ang mga bintana o gaportahan ko nga dili maayo ang kalidad sa hangin aron malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze sulod sa balay. Paggamit o electric fan on o air purifier kung adunay aron na makatabang sa sirkulasyon o pagpaayo sa kalidad sa hangin sulod sa panimalay. Pag-inom og igo nga tubig o pagkaon o masustansyang pagkaon aron mapalig-on ang panglawas o respiratory system. Pagpabiling updated sa opisyal ng mga pahibalo gikan sa Cagayan de Oro City Health Office, DNREMB o uban pang hingtungdan nga ahensya sa gobyerno.
2: Alas 5:52 na ogaron sa Tumagno Weather Alert sa Pag-asa.
17: Magnum Weather Alert.
2: Justin Navarro, good morning.
18: Mayong buntag, sir. Mayong buntag sa itong mga soaking pagpaminaw para sa itong alakaw sa panahon karong adlaw. Ang natagay mo nito nga tropical depression gawas sa itong Philippine Area of Responsibility. As of all stress kanina, ang ihang lokasyon kina sa 3,315 km east of Central Luzon. Sa pagkakaroon kay wala man siyang epekto diri sa ito sa Mindanao o ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang napadayin kini nga naghatag og epekto sa tibuok sa Mindanao o karong buntag ang Zamboanga Peninsula kay makasinati sa mapanganuron ng kalangitan inubanan sa katag-katag nga pagulan kilat og pagsanalugdog tungod sa ITCZ. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan nga ito na sa usahay kusog ng mga pagulan. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao at pinata diri sa Northern Mindanao makasinati lang sa panalagsang pagdagkong at sa mga panganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pagulan kilat og pagsanalugdog tungod gihapon sa ITCZ. Posible gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kahinay nga ito sa kasarangan ng magagikan sa amihanang silangan nga ito sa amihanang kasadpang direksyon o ang kadagatan hapsay nga ito sa kasarangan ang pagbalon nga magpasulabi sa silangang bahin sa Mindanao. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao, hinay nga ito sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa lain-lain nga direksyon o ang kadagatan hapsay nga ito sa kasarangan ang balon. Temperatura naman nato karong adlaw ay nagre-range ng 25 to 32 degrees Celsius. Ug ang heat index na ito karon din sa Misamis Oriental kay posible nga moabot sa 40 degrees Celsius. At ang adlaw kay musubang unyang alas 5:30 sa buntag ug masalap unyang alas 5:33 sa hapon. Philippine Standard Time alas 5:54 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
2: Salamat Justin Navarro, Pag-asa weather forecaster.
17: Magnum Weather Alert.
2: Oras na ito mga nanay mga tatay, alas 5:55.
19: Oras hatod ka na ito sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Nasayod ka ba ang doon ay 80 kaklase sa autoimmune diseases na magkadaot sa lawas sa tao? Lima nini, mao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease, araw magkabaton o ligong immune system, tumar o Mighty C, usag ka alkaline vitamin C, nga manalipod ka rin mo sa bisan unsang sakit sa Mighty C. Protektado ka na, makaminus gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMax o D3 Bio, alang sa libreng konsulta o senior citizen discount do lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City Agura, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang AB Page Clinica de Alternativo CDO.
20: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangi tagtarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar di Oro Corp. National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
0: Grabe, gyud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
2: Magnum Morning News.
3: Alas 5:58 ang oras. Ato sa taas sa Agora Market. Ato sa tanawon mga presyo palaliton karon. Tagpila ba ang ato mga presyo palaliton? Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter dito, Faith Velez.
4: Yes, mag-compensate live kinadari ka nun sa Mayagora Public Market. Alang sa pag-monitor sa presyo sa mga palitunon, sugda na ito sa presyo sa bugas. Sa imported rice, sa Yang Chow, 55 to 56 ang matag kilo. Sa Princess Dia, sa 55 ang matag kilo. Sa White Swan, 55 ang matag kilo. Jasmine Rice, 55 ang matag kilo. Sa Lusalo Rice, nasa 50 pesos ang matag kilo. Amigo Rice, nasa 50 pesos ang matag kilo. Samtang sa local rice usar, ang red rice nasa 65 ang matag kilo. Ang Valencia rice na 54 pesos ang matag kilo. Ang Duming rice na 50 ang matag kilo. Ang mais na 43 ang matag kilo. Ang yellow corn na 40 pesos ang matag kilo. Isgutan tayo sa abang presyo sa kanin. Unang top presyo sa kanin baboy. Ang unod na 340 pesos ang matag kilo. Ang tiyala na 240 pesos ang matag kilo. Ang ribs na 240 pesos ang matag kilo. Ang bukog na 220 pesos ang matag kilo. Samtang ang lamang loob na 100 pesos ang matag kilo. Sa kanibang usab, ang unod ang 450 ang matag kilo. Ang bukog usab, 350 ang matag kilo. Samtang ang lamang loob na 200 pesos ang matag kilo. Sa kanining manok usab, 200 pesos ang matag kilo. Sa isda, ang tilapia na 200 pesos ang matag kilo. Sa karak na 200 pesos ang matag kilo. Ang bangus, 200 pesos ang matag kilo. Sulid, 280 pesos ang matag kilo. Ang pangas, 560 ang matag kilo. Lapu-lapu na 340 ang matag kilo. Barilis na 560 ang matag kilo. Samtang ang mulmol na sa 180 ang matag kilo. Sa panakot usap, ang bumbay na 100 to 120 ang matag kilo. Ang atsa na 200 pesos ang matag kilo. Ang atsala na 100 pesos ang matag kilo. Samtang ang kamatis na 100 pesos ang matag kilo. O ang luya na 180 pesos ang matag kilo. Samtang sa gulay usap, ang patatas na 60 to 80 pesos ang matag kilo. Ang carrots na 120 ang matag kilo. Ang talong na 100 pesos ang matag kilo. Ang bagong na 200 pesos ang matag kilo. Ang ampalaya na sa 150 pesos ang matag kilo. Ang kalabas usab na sa 70 pesos ang matag kilo. Ang pipino na sa 90 pesos ang matag kilo. Samtang ang okra na sa 200 pesos ang matag kilo. Ang cabbage na 150 pesos ang matag kilo. Samtang ang sayote na 70 pesos ang matag kilo. Og lakbitan na sab nato paghulagway sa gawas nga bahin sa merkado. Sa karong mga panahon na aduna sa tay makita nga nang hinlo karon sa palibot.
3: Hinlo di abas palibot sa kuan na Agora magdumpit bilis lahi sa ubang mga merkado diha medyo kuan gyud plaster kay diha sa Agora.
4: Yes, magdumpit hinlo gyud ani magdumpit.
3: Nakita nimo ang palibot sa mga diha karon ay mga nang kuan na naghakot nas mga basura kay kada buntag akuton man gyud na.
4: Magdumpit na dahil nanilig gani karon na say naghakot sa mga basura.
3: Na sige magdumpit sige.
4: Puntang isbutan sad na to, pagan sa trapiko, so far, maslak naman sad ka ng mga oras, sa pipila pa lang ka mga sakyan at magsawi-sawi ka sa kadalanan, magbumbersid. Puntang sa lakas sa panahon, pagkaman sa tanaka kasi natin, pagulan o pagpanaliti, karon din sa atong lokasyon sa may Agora Market. Mauka na atong pagmonitor sa presyo sa palitunon, dire sa may Agora Market o sa pagsubay

0: blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang puhat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom, matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: Let's go! With Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
5: go with the flow.
4: Charmy cottony napkin for heavy flow.
5: Charmy
6: breathable panty liners for everywhere confidence.
7: Kailangan mo cash karon emergency? Tara na sa The Rural Bank Coffers Out, Corrales Avenue, City Oaks. Jewelry loan as low as 1.6% per month. Titulo sa yuta, pwede sa Daghang Financial Services. Awag or text 0970-561-4487.
8: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
9: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
10: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
11: Gikan sa kinatas ang bukid. O bisan sa pinakalayo nga isla.
12: Nag-graduate na ako!
11: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
12: Mapauli na ko ka!
11: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
13: Magnum Opinion. Si LMP President Enopol Misamis Oriental Mayor Jay Bago.
14: Sa pagpatuman nining, gipatay nila ang kanang kaugmaon sa atong mga estudyante nga makauman. Ang ganiatong mga pasyente or ganiatong mga buros nga magpatambal unta or magpatanaw diri sa Cagayan de Oro, kay naa man diri ang NMMC o daghan man mga hospital diri sa Cagayan de Oro. So matihig lugar gyud ang pagpanhi sa mga pasyente. O ikatulo kanisa natong mga senior citizen, imbis kay diretso sa mall, mananaw o libre nga sini, dili na hinoon. So ipatay nila ang kalipay sa itong mga senior citizen. Ilabi na po na itong mga workers nga ang uban gani, kasagara, gatrabaho sa Kapitolyo, nga naaman sa sulod sa Cagayan de Oro ang Kapitolyo na to sa probinsya sa Misamis Oriental. So looy ang Misamis nun nga wala diri gapuyo sa Cagayan de Oro. Kung gusto nila nga dalon ba nato ni sa korte o dito may magira, mao man sa naang ako ang profession sa una, mas ganaan lugar ko nga dito tas korte maglalis. Kay sa tinoda na, di man sila kabaluan ang kaso. During the time nga dito may sa Metro Cagayan de Misamis na kumitiba, ako na nag-i-raise, ging na lang ako sila ni tanawan ni nga kaso. Kaning Lucena, kaning Jack Liner nga case, money sa nga kaso ang ginaingon nga unconstitutional na ang inyong ordinansa.
13: Magnum Morning News.
2: Alas 6:07 na itong oras. Maraming tamay ka lang sa itong mga balita. Dinitagaroon sa itong Magnum National. Giberipika sa Office of the Ombudsman ang mga bagong allegations may

0: Mascaron, kalabot sa iyong anomalya sa cash delivery sa pamilyang Duterte. Nidismiss Policeman Rodolfo Gracioso Jr. Mato ni Ombudsman ni Sos Crispin Remulla. Kinanglan ni paubos sa maguting verifikasyon o pagbanguta na aya makonsidera ang iyang mga aligasyon.
1: Maaring dumating yan sa amin. Tingin ko darating yan sa opisina ko. Pero sa ngayon, pinapanood muna namin ang mga sumasambulat na nakakagulat. Kaya panoorin muna natin sila. At kung meron kaming maaaring gawin dyan sa pag-iimbestiga, gagawin namin sa tamang panahon. Hindi yun, yung nakita namin na picture doon, yung isang katulong na isang congressman, yung tumanggap ng pera. Nakita namin yun. Member pa ng small committee yun. Sana natin pag-usapan. Basta, ayan, sinusubaybayan namin ngayon yan. Kasi nga, yung bigger theory natin about what happened to the budget, binubuo pa namin. Kasi nga, It's easy to allege but hard to prove. Kaya humahanap muna kami ng evidentiary basis para lahat ng aming kaso ay magkakaroon talaga ng laman at palaman.
0: Gikompirma usab ni Remulla nga pipila kay gayon nga nalakbitan sa investigation si County House Speaker Lord Alan Velasco apan kinanglan pagyapon nga mapamatud-an ang bisan unsang aligasyon bato kaniya si Gracioso nagpaila nga security officer ni Velasco.
1: Oh yes, malagi na nababanggit pero ngayon lang nagkaroon ng taong nagsasalita tungkol sa kanya. At marami naman tayo nalalaman, kaya lang pag wala kasi, pag chismis lang kasi, hindi namin pinapatulan, dapat talaga may ebidensya. Hindi pa ako pwedeng mag-judge eh. Dapat masubukan pa siya ng gusto sa mga tanong na matindi para malaman natin kung totoo yung kanya sinasabi. Siyempre, we cannot just swallow everything. Hindi dapat dyan. Tingnan natin na maayos kung talagang believable lahat na sinasabi niya.
0: Pamahayag gato ni Ombudsman Boyeng Remulla.
2: Gisiguro ni House Appropriation Committee Chairperson Micaela Swansing nga buhaton sa Kongreso ang tanan aron mapangandaman ang El Nino sa 2027 National Budget. Mato ni Swansing nga paligunon ang budgetary support lakip ang mga programa sa Department of Agriculture kon DA sa fertilizer assistance aron matubag ang epekto sa El Nino.
3: Isa pa pong uri na lump sum funds na pwede din po nating i-access. Meron pong isa pa sa ilalim po ng bawat ahensya, may iba't iba pong mga programa na maaari din po nating ma-utilize. But if in case po wala nang ibang programa sa ibang ahensya na akma doon sa pangangailangan na kailangan po nating respondehan, we can utilize po the general provision on the use of savings. So pwede po tayong humiling sa iba't ibang mga ahensya na mag-identify ng mga savings na pwede po nating i-revert to the National Treasury para po pwedeng ma-reallocate po doon po sa pangangailangan sa ibang mga ahensya. I assure po that we will do our best to make sure that the 2027 budget is El Nino ready. Hopefully po ma-reinforce po natin yung budget ng DA patungkol po doon sa mga fertilizer assistance and all. But we will do our best. I can give you my assurance po.
2: Ang pamayag ni House Appropriation Committee Chairperson Micaela Swansing.
0: Willing and ready, andam si Candy Senador at Sunny Trillanes the Fourth gamuato bang sa witness stand aron pamatud-an ang allegation sa unexplained wealth batok BP Sara Duterte. Matod sa mayor nga dili na siya kinanglan nga ipasampuwa na tungod kay willing or greedy nga mo presenta sa investment court o sa katawhan. Giklaro sa Sunny Trillanes ka timing lang ang iya mismong pag-ato sa Senado atol sa pagtunga ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte.
4: Well, una-una, I hope to be presented as a witness pagkatapos ni Mayor Baste. Yan. Yan lang po. Yung subpoena kasi, yan kung kailangan kang i-compel pa. Okay. Pero ako, I am willing and ready. So, kahit di sila mag-issue ng subpoena, I'm ready to be presented.
0: Pamahayag kadto ni Kani Senador Antonio Trillanes IV.
2: Gikumpirma ni Davao City Mayor si Bastian Basti Duterte nga kaila niya ang negosyanteng si Jaime Tan Cruz. Kini man gipangutana ni Private Prosecutor Attorney Teodoro T. si Mayor Basti kalabot sa negosyanteng si Cruz ug sa negosyanteng ko na negosyo ini matod sa mayor nga kaabag niya si Cruz sa negosyo ug ingon manan sa iyang igsoong si Congressman na Paolo Pulong Duterte sa kumpanya ko na kampanya nga Chinese Gen B Foods Corporation.
5: Kilala niyo pa ba si Jaime T. Cruz?
6: Yes, sir.
5: Kilala niyo siya dahil kanegosyo niya siya, di ba?
6: Yes, sir.
5: Ang korporasyon na pinag-uusapan natin, Chinese Gen B Food Corporation?
6: I cannot remember.
5: You cannot remember?
6: Yeah,
5: okay.
6: Yeah.
5: May I be allowed to, may I ask that the witness be shown a copy of the GIS of the corporation and that the same be flashed on the screen?
7: Continuing authority has been given to assisting counsel to
5: allow
7: the
5: witness to be refreshed. You are being shown, Mr. Mayor, a copy of the GIS of for 2026 of Chinese Gen B Foods Corporation. Mm-hmm. Can you kindly examine the document and can you confirm that your name appears there as a shareholder of Chinese Gen B Foods Corporation?
6: Mm-hmm. Yes.
5: In fact, it is in item 6, correct, sir?
6: Yes.
5: Yes. And can you also confirm that the name of your brother, Paolo Duterte, is also on that document?
6: Yes.
5: Yes. And can you confirm that the name of Jaime T. Cruz appears in that document?
6: Yes, sir.
5: Yes, sir. And one last thing. Can you confirm if the name of Gurley de la Cruz appears in that document?
6: Yes, but I do not know this individual.
2: Gikumpirma usab ni Mayor Dusty Duterte nga si Cruz ang individual nga nagsilbing special envoy to China for trade upon sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Walay kasayuran usab ang mayor kung shareholder o stockholder ang iyang igsoon nga si Vice President Sara Duterte.
5: You're also familiar with Mr. Jaime T. Cruz who was appointed by your father as special envoy to China?
6: Probably, yes.
5: Yes?
6: I don't know, but yeah.
5: He is also the same Jaime T. Cruz who was offered by your father to be president of PhilHealth?
6: I do not know.
5: You don't know that? You're not aware that Mr. Jaime T. Cruz is the listed main stockholder of GenCorp Industries Incorporated?
6: No.
5: That's because you didn't take a look at the corporate papers of GenCorp, right?
6: No.
5: Thank you.
2: Ang mga pamahayag ni Private Prosecutor Attorney Teodoro T. og Davao City Mayor si Bastian Basti Duterte.
0: Alas 6:15 ng atong oras sa giatubang ni House Prosecutor Bel Zamora ang mga nagbatikos kaniya sa online human gipresentar sa prosecution si Colonel Sanggalang isip witness kalabod sa mga armas nila Vice President Sara Duterte og banang si Attorney Manscarpio. Mato ni Zamora nga nasumo siya nga dunay mga Pilipino pagyapon amigamit sa di maayo nga komento o pamanaot bato kaniya labi na sa kababayanan nga malantip o salabutan o maayo mo istorya.
8: It's so unfortunate that a lot of Filipinos are still think that way, no? They still make misogynistic remarks, especially directed towards women, girls, who apparently are smart and can speak and can speak well and can be a lawyer in an impeachment court. So, siguro, they can't handle sass, they can't handle style. And, well, really, they bash me. I'm here to do my job. Seriously, diba? They should get a life.
0: Pamahayag kadto ni House Prosecutor Representative Bel Zamora binunduman nga may katag sa social media ang iya mismong hulagway human kini makita matod pa nga di mayo ang pagtatar o makita may gala nga di mayo ang giatubang niini labi na nga usa ka pulis.
2: Gituhan nga dunay panagbangi tali ni defense spokesperson Attorney Michael Pua ug ni Attorney Paolo Panilo tig pamaba ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Pua nga wala siya mahimuot sa paglambigit ni Attorney Panilo sa iyang pangalan sa pahayag nining ang nga kalukuhan kuna lukuhan na lang ang impeachment trial. Mato ni Pua nga dili kini ang iyang statement kalabot sa ruling sa impeachment court isip abogado sa BC presidente. Nagtuo paghihapon siya nga adunay legal remedies sila nga pwedeng buhaton.
9: I will not allow my name to be dragged into something na, alam mo yun, na wala naman akong kinalaman. So, but I, you know, Attorney Panelo and I worked together naman before. So, he assured me that it won't happen again. But not only that, it's just that, you know, sa akin, I never said anything about Locohan to him. That's why I want to set the record straight. And I thank you for asking me that question. Kasi ang ano lang naman natin dito bilang officers of the court, whether or not we agree with the court, sa atin may remedies naman para sa kliyente natin. But on that matter, I think I was very categorical and told you na kahit man hindi pumabor sa atin yung korte, yan ang desisyon ng korte. At kailangan natin respetuhin yan at kailangan lang natin mag-seek ng remedies as lawyers to protect the rights of the client.
2: Samtang personal nga nagingon si Pua kang Panelo nga wala siya malipay sa paglambigit sa iyang pangalan.
9: I know, I don't appreciate my name being dragged into something that I had nothing to do with, begin with. I think it was also in response to a question from one of us here. And I think there was no need to even drag my name into that. So, but having said that, you know, sa akin, I'm just focused on the impeachment. He's the spokesperson of the vice president. He's free to say whatever he wants. But, and that, you know, I hope that doesn't destroy a relationship because... Okay naman dapat. But ako, I'm just here as the defense spokesperson. I speak for the defense team. And ang focus namin is not on anything else but the legalities concerning the impeachment. There was no need to patch things up. I just had to tell him that I wasn't happy with things that have been said dropping my name.
2: Ang mga pamayagan ni defense spokesperson, Attorney Michael Poa. O karon sa itong Magnum Health Alert.
10: Magnum Health Alert!
2: Target sa Department of Health kung DOH nga malakip ang 747,000 ka-hospitals ubo sa electronic medical assistance to kung indigent and financially incapacitated patient kung EMAIFIP program. Mato ni Health Secretary Edwin Mercado, 145 ka-hospital lang ang kasamtangang nalakip sa maong programa nga makita sa eGovPH app. Gilauman nga madugangan pa ang mga malakip nga hospital para mas siguro ang mas paspas sa pagproseso sa mga claim, gisiguro sa kalihim, nga doon ay tabang pinaagi sa maong programa o glauman ang mas paspas o dili kayo hassle sa pag-aasikaso sa application sa financial assistance pinaagi sa EMAIFIP.
0: Alas 6:20 tinaggaron sa Dumaguete International sa Vietnam. Gidakop sa kapulisan sa Vietnam ang tulo ka membro sa pro-democracy group nga Viet Thanh. Lakip sa usa nini nga gidakop ang Norwegian ug usa ka Australian national tungod sa pamasangil na nalambigin sila sa terorismo. Giyong gipangakusahan ang mga suspitsado nga sila Nguyen Duc Chuan, Puphuam Pip Hoy ug Chai Kong Chong Sun nga nagpiki og opisyal nga mga dokumento. Og silyo human sila misulod sa Vietnam ni atong September 18 apan gimakak ni Viet Thanh nga ang maong mga pasangil og gipadayag nga gipangdagit ang ilang mismo mga membro samtang nagabiyahe sa Colombia og gitawag kini nga pangpangimalos kon pang hitabo nga transnational repression batok sa mga kritiko. Tuod ini, nawagan ang mga organisasyon ng gobyerno sa Norway ug Australia nga magpatiwala aron masusi ang kaimtang ug masiguro ang kalawasan sa ilang katawhan.
2: Sa Thailand, giaprubahan na sa gobyerno sa Thailand ang pundong pang-krisis nga kantidad og 122 milyones dolyares aron tabangan ang kapiga 2.6 milyones ka tawo nga napiktuhan sa grabing pagbaha ning bulan sa Setyembre. Gibuti nga tungod sa maong kalamidad, labing minus 19 usab ka tawo ang nangamatay sa maong nasod. Mato ni Industry Minister Varawut Silpa Archa nga ang pagbaha nagresulta sa 655,000 dolyares nga damyo sa negosyo humana 29 sa 76 ka probinsya sa Thailand ang padayong gibaha dugtong nini gibutyag sa Thailand Meteorological Department nga ning adlaw magpadayon ang pag-ulan nga magpalangan sa pag-ubos sa mga nauna mga tubig baha.
0: O karon sa atong magnum business giawag sa Pilipinas sa mga tourism destinations sa Asian nga balikonon pag-ayo ang ila mismong resilience magbugna og mga oportunidad para sa mga lokal nga komunidad o pagdumala sa responsable nga para yung pagpalambo sa turismo. Mato di Tourism of Department of Tourism kundi UT Assistant Secretary Gisali Marie Romualdas kisumbing nga kinausad mo pahaom ang mga destination sa modernong panginanglan sa tourism market samtang gipreserbar ang mga natural o cultural nga bahandi gamay nag-unang rason nga nung midagsa ang mga tao sa maong lugar.
11: This is particularly important at a time when tourism destinations are being called upon to do more, to build greater resilience, create meaningful opportunities for local communities, respond to evolving markets, and manage growth responsibly while protecting the very assets that make our destinations attractive in the first place.
0: Pamahayag katuloy DOT Assistant Secretary Giselle Marie Romualdas Kisuming. Samtang sa forex rate, usagas dalag balon karon sa 6 pesos, 50 centavos. Karadyan dalag 44 pesos, 10 centavos, sa kundala 7 pesos, 96 centavos, tulang dalag 43 pesos, 75 centavos. Taiwan dalag 1 peso, 96 centavos, 41 centavos, euro, 71 pesos, 8 centavos. O karon sa itong Magnum Entertainment.
2: Giklaro ni Joshua Garcia nga dili si Julia Barreto ang iyang totga o the one that got away. Mato ni Joshua nga kinitungod kay nakauli na si kuna nagkauli na sila sa mayong buot og nagka-closure sa na sila sa nilabay kuna sa nilabay nilang relasyon. Gipasabot sab ini nga tungod sa iyang pag-heal na himong bukas na kini nga makatrabaho subli ang ex.
12: Pero hindi ko siya masasabi na totga kasi nagkaroon. Masasabi ko importante sa akin si Julia. Like importante siya sa journey ko and dami niyang naiambag sa growth ko tulad ng sabi natin kanina. Pero hindi ko siya masasabi na totga kasi nagkaroon na kami ng closure eh. Hindi pa ako ready maka-work siya ulit. Hindi pa ako healed totally. And then after a few years, ready na ako mag-reconnect ulit with her.
2: Ang pamahayag sa aktor nga si Joshua Garcia.
0: O karon sa Tumagno Sports, nakasulod na sa ikaduhang round sa women's tennis doubles, sila Pinay tennis star Alex Yala o Filipino tennis star Shaira Rivera. Sarbayan 20th Asian Games sa Ayatsi, Nagoya, Japan. Giparot sa duruwa ang pambato sa Hong Kong sila Lai Cheng Laam o Liu Kalista. Sa score 6, batok 1 o 6, batok 3. Game na nilayala, duha ka dula sa unang set. Hangtod pagsulod sa ikaduhang set, giang krusab ni Rivera ang ibati o kakulba ang dula nila sa partner ang WTA number 18 nga si Yala. Samtang ibuti ang usam ni Pinay star Alex Yala nga mayon chemistry sa partner nga si Rivera.
13: I mean, first time kong maka-partner si Alex. Of course, Alex Iyala. Oh my gosh. At first, parang kinakabahan po ako kasi Alex Iyala yung partner ko. Mas grabe yung experience niya. Number 18 sa world. Oh my
14: gosh.
13: Tapos, parang ano lang naman. Nag-enjoy lang kaming dalawa. Tawanan. May mga time na kumanta pa kami konti. Tapos biglang, come on, let's go. We need to finish this. Parang ganun-ganun lang kami.
14: Paano yung chemistry namin? I think it's good. Okay naman. Okay, masaya. Masaya sa court. And it's always more fun kapag kaibigan yung kasama sa court. Yeah.
13: Sobrang, like, saya. Kasi akala ko, hindi ako makakapalo. Pero ginaguide naman niya ako inside the court. It's okay. Parang, it's okay. Let's go. Let's fight again. It's okay to miss. Kasi before, parang iniisip ko, my gosh, baka mag-error lang ako na mag-error. Pero,
0: yeah, I think, you know, maganda naman yun. Yeah, maganda naman. Benga. Pamahayag ka ni Filipino tennis player, Shera Rivera, o tennis star, Alex Yala. Yun na mati atong Magdumon News. Sugaran sa itong headline review. Sa itong Magdum Lokal, CDRMD head, Nick Habagat, dibutya, gabiling stable karoni. Ang supply sa nariya sa tubig sa sudan, bisan naman, epekto sa El Nino. Magnum National Ombudsman, gimonitor. Ang aligasyon niya, cash delivery sa pamilyang Duterte. Magnum International, tulog ka membro sa pro-democracy group, nga Vietan. Ginakop sa kapulisan sa Vietnam, tugod sa terorismo. Magnum Business Pilipinas, giyawag abang ang tourism destination. Sa Asian, kahugot ang balikunon ang resilience alas sa kalambo sa turismo. Magda Entertainment, Joshua Garcia, may kilalang dili sa Julia Barreto, ang iyang totga o the one that got away. Magnus Pors, Pinay, Tennis Star Alexiala o Shaira Rivera, nakasulod na sa kaduang round sa Women's Tennis Doubles sa Asian Games sa Japan. Hunter ba, alang sa itong Magda Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca
2: o Magnum Lani Delgado.
0: Sa usaga gawas nung katiliman katawa laming gabahanan, maglaman marugan ako sa katawa ng matumani sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
15: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Alas 6:28.
15: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DGX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulog.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Pants. From day one to dandler, i-continue mo.
4: What if your phone could be your front row seat?
5: Playtime Entertainment launches PT Idol.
4: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
5: Where talent takes the spotlight.
4: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Junipi Ninyo, 44. Kuan, nalipong bakang vertigo. Muto nakadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod karoon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
6: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Mga kaabyanan, inig ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
10: Mayong adlaw mga pinanggana mga tagapaminaw, welcome na sa Health and Wellness Program ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Karong adlawa, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong kondisyon na. Punsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini na'y duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke, kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually gakos ni siya blood clot nga gabara ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kani na sad mahitabo kung ang blood vessels musira o magkos na og bleeding sa utok. Naay usa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients naay mubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubo di ay ang vitamin D levels sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
11: Life Extension Vitamin D3.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. conditions.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi, ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad. Tinuod nga trusted, tested, and proven uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labing nga concentrated nga vitamin D3, uga himo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember, ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat mo inom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
6: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga
14: text
6: butika.
14: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
10: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga na itatak na LE ang kada Soft Gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way ginapigan, aron mo patigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
16: Ang uluhan sa atong Magnum 45 tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local, Provincial Board Member Romil Masnog namugos nga way diferensya sa ilang pagkibhang sa budget sa Misamis Oriental alang sa tuig 2026. Samtang buhatan ni Governor Juliet Oy, may pahayag karabot sa lakang sa Sugunang Panlawigan, may kalabigitan sa nasgutang pondo. Kani City Council Mayor Oscar Moreno, may opinion karabot sa Local Government Support Fund nga giingong usa ka presidential pork barrel. Sa Tamagdom National, Private Prosecutor Attorney Tudor T. Nagtuo nga wa makapahuyang sa posisyon sa prosecution ang mga testimonya ni Davao City Mayor Basti Duterte. Sa Magnum International, 50 kataon ang matay sa airstrike sa Myanmar. Sa Magnum Business, sa NIA, andam na sa posibleng mas grabing epekto sa El Nino sa Pilipinas. Sa Magnum Sports, Pinoy Paul Volter E.J. Obiena misakpit o gold medal sa nagpadayong 2026 Asian Games sa Japan.
15: Magnum 45.
16: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa balita opinion, sa laing adlaw sa VP Sara Duterte impeachment trial kagahapon, si Davao City Mayor Basti Duterte gigaling og maayo sa prosecution. Sa iyang mga tubag sa mga pangutana sa prosecution, daghang giangkon si Mayor Basti apan daghan usab siyang gipanghimakak. Si House Private Prosecutor Attorney Theodore T. og ang tubag og tinubagan ni Mayor Basti Duterte inabagan sa abogado sa depensa nga si Attorney Justin Gullard.
17: Mayor, kanina tinanong kayo ni Attorney Justin tungkol doon sa sal and Vice President. Tama po, sir?
18: Yes, sir.
17: At sabi niyo, wala kayong personal knowledge doon sa mga negosyo niya, doon sa mga ari-arian niya. So wala kayong personal knowledge po doon, ano? At sabi po ninyo, kaya wala kayong personal knowledge doon kasi privacy niya at hindi niyo inaalam. Tama po ba yun?
14: No, we do not discuss this.
17: Okay, you do not discuss it.
14: Yeah.
17: Okay, so wala rin po kayong personal knowledge, Mr. Mayor, kung ano yung motivation ni Vice President na ilagay niya yung GenCorp ng dalawang beses sa salita.
18: Misleading, Your Honor. Assumes that there is such a motivation, Your Honor.
17: Your Honor, the witness already testifies that she has no personal knowledge.
19: If he knows, counsel, kung alam niyo po yung sagot, Mayor, sagutin niyo po. Pag hindi niyo po alam, sabihin niyo po.
17: Ulitin ko po yung tanong, Mayor. Hindi niyo rin po alam kung bakit ilalagay ni Vice President yung GenCorp sa SALN niya ng dalawang taon, dalawang beses. Hindi niyo po alam yun kung bakit.
14: No.
17: Yes. Okay. So no.
16: Tungod kay nakita niyang may kapalpakan o kakuwangon si Mayor Basti sa paghimo sa trabaho isip mayo sa Davao o aron di siya malutsan sa kawian o dili maangin ang yangaran, si Senator Judge Erwin Tulfo nagat sa pagpabating tambag sa mayor.
20: Siguro, suggestion ko lang, manifestation ko lamang, Mr. Presiding Officer at Mr. Witness, siguro pagbalik ko ninyo yung Davao, kailangan ninyo patawag yung inyong Chief of Staff dahil sa kanyang kakulangan sa ikang kaalaman ng pag-iimbestiga, sasabit po kayo. Mas maganda ko siguro pa-imbestigahan ninyo.
14: That would be appropriate.
20: So okay. So sangayin po kayo na kailangan siguro pa-imbestigahan kasi wala ho kayong alam na yung company na yan ay pagmamayari ng relative ninyo, salang lang ng salang, pirma kayo ng pirma, baka sila lang po nag-uusap. Wala kayong knowledge.
14: If there is a breach in law or pagka may problema, then of course.
20: Now do you see there's a breach in law, sir?
14: I do not know.
20: You don't know
14: this
20: yet.
14: This court has to decide.
20: Pero will you look into it?
14: Mr. I cannot Mayor? Say. It's up to the courts.
20: Kayo po, sir. I mean, at your own effort, will you look into this or will you ask your sa city administrator anong nangyari?
14: Well, as long as my sister's name, the vice president's name was not on the contract, then there's nothing.
20: Maraming salamat po, Mr. Witness. Thank you for signing off.
16: Si House Private Prosecutor Lorna Kapunan nagtuong namakak kunwa maghatag og hustong tubag si Mayor Basti sa ubang mga pangutana ug allegasyon sa prosecution.
21: It's not a surprise. The reason he's here is he's napalabas sa defense, sa prosecution evidence na marami ang in-approve para sa City of Davao. Sa 35 million, halos 33 million ang nakuha ng City of Davao. At siya ang head, as mayor, he's the head of the procurement agency. Hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya alam sino may-ari ng GenCorp kasi part ng due diligence siya. Miski na mayor ka, public official ka pa rin at head ka ng procurement agency niya. Hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya tinignan yung articles, hindi niya tinignan yung mga sinong listahan ng shareholders and all that. No? It is very hard to believe. Why did you not find out who the owner of the business is, yung GenCorp? Bakit hindi niya hinanap sinong operator ng GenCorp? At bakit hindi niya na-realize may conflict of interest?
16: Igsoon tingo ug pagpakamana. I-comment o message sa mga opinion o man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:40. Mga eksyon, kumusta mang buntag? Kini si Magnum, June Albino.
22: Ug Magnum, Aileen, ako rin.
16: Karong adlaw adong Miyerkules, September 30, katapos ang adlaw ng mga buwan, ug ma-Oktubre na, nagkasamot pagkaduol ang Kapaskuhan.
23: Magnum, Red, Alert, Alerto, sa balita, Alerto, sa serbisyo.
16: Ato sa atas gawas, kisa ito as gawas karon, atong buti papadangat o report sa inobserbahan, kay wagi puas ang mga pagbundak sa ulan. Kagahapong adlaw, although di kay dugay ang bundak, kusog ang bundak sa ulan, no? Ba't minyo luag-luag nga bayan sa ato nagbayan ang nabundakan o sam sa ulan? Unya, magkakobserbahan na ba magdumailin nga kung gikan sa tinginit, gapangliki ang yuta, pagbundak sa ulan, awa di ka makaamguan ng baha. Nga naman, suyupon na na sa mga liki. Pero sa sige ng ulan kada adlaw, magkadaghan ang tubig, ang uban gapundo na ilawom sa yuta hangtod nga mo awas na ug hangtod nga masinatian na nato ang mga pagbaha. Mao ni gakamgo nato nga sa tanto-tanto si ulan magduha ka semana na ini kapon ulan dayon naa na dayon atong gakamatigdan nga ga-increase sab ang mga lugar nga gasaka ang tubig labi na kini mga low-lying area sa mga lugar kagabi dito sa kamamanan ni atong syudad. May lugar dito nga lugar gilapawan sa tubig baha and then nag-respond magandit dito ang meteorogyanan sa CDRMD tungod kay doon na sa mga namatik na naging pagsakas tubig sa nasgutan nga area. Si Magnum John Ramos naka-plaster karun sa Kauswagan Junction. Magnum John.
0: Yes, Magnum John, live kita din mismo sa may Kauswagan Junction na kung diin atong makita din, labirigilandagan sa trapiko.
16: Unang siya na ito, Magnum John, ang kaimtang sa kalangitan. Okay. Nakita na ko sa mong video, magkita sa ninyo sa atong Magnum Live, ipipage mga egsoon. Tinaw kayo. Halos di ko kita og pangalod, no?
1: Blue kayo.
16: Blue kayo ang kalangitan, no? Sayo sa buntag. Excited ko nga nagalantaw sa itong kalangitan nga murag walay up-up nga tumakita. Hamis kayo ang aping kalangitan. Magdum dyan.
0: Yes, Magdum dyan. Grabe kahamis ang atong kawanangan karoon na din gabita sa may siyudad sa Rientioro. Ang particular din sa may Kauswagan Junction na Magdum dyan. Nga kininga...
16: Pwedeng makuhan, matuyok ang atong kamera 360 degrees Magnum John, pakidirect sa atong cameraman.
0: Okay.
16: Para makita na itong naabay area sa atong kalangitan karon, o sa atong nagbayan, nga na medyo ang kalangitan ni nabulit paghapon sa kanibang haze, panganol o dagom, Magnum John.
0: Ganon data, Magnum John. So, sa Bukiran niya bahay na doon nagyapoy na sinatiyan na itong kilibitaw nga haze, Magnum John. Kaya din ato nga makita dito sa Bukiran niya bahay nga itong labi naging matutukan nila itong kininga live video. Na dito sa unahan niya bahay puti, medyo doon ay mga pagputi sa kininga kawalangan, Magnum John. So, sa Bukiran niya bahay na doon nagyapoy masinatiyan nga haze o gas. Labi na kitili sa itong sudan sa Rian de Oro Centro kining hapsay huwag malinaw na nga itong kawanangan Magnum.
16: Pero medyo yun nung dako-dako ang kalainan kung itandis sa milabay ng mga buntag Magnum Island, di ba? Tama ba Magnum dyan sa mga observahan? Kaya mayroon mo kita, no? Pero lugar nga inyo nang gituyok ang atong kamera 360 degrees kung imong buhangan ka ba? Buhangan ka. Pero kung muntanaw ka nito sa bukid, nagyan po yung mga gabon-gabon at makita. Magnum dyan.
0: Roger ang data, Magnum dyan. So, lahat lagi ito gagalainan, labi na kayo sa niyaging mga adlaw. So, wala ito yung mga adlaw, grabe yung sa mga kiningan na sinatiyan ito nga haze. Pero sa pagkakaroon, Magnum dyan, medyo nilurang-lurang na yun ang nasinatiyan na ito nga haze, karoon nga adlaw, Magnum dyan.
16: Okay, so kung makita na ito ang tinaw ng itong kalangitan, Magnum dyan, murag mo-reflect sab na niya o mo-translate sab na sa mga kasikas nga tumakita sa palibot.
1: Oh.
16: Kaya kung palitan, medyo alum-um, medyo mapanganurun, mapanag-umun, makita niyo nga na ay nag-jacket, na ay nag-gamit og hood, ano, no? Labi na magtutalithi na. So, unsay nakita mong naobserbahan ni mo sa lugar mga gamatik na ni mo sa palibot, labi na ang lihok sa mga taong gaga-bulubordahi sa imong palibot. Karon, Magnum dyan.
0: Ang data, Magnum John, sa ato nga mga katawan din eh, doon na sila yung mga suot, kibitaw nga mga jacket yapon, Magnum John, especially. Kaya grabe naman ang kinibitaw nga kainit yapon karon. So, doon na sila yung mga kalo, sab nga ipang suot, Magnum John, o kamulo, sab sila nga gatikaw-tikaw karo nga orasa.
16: Okay. So, kumusta ang kaimtang sa trapiko? Okay ra?
0: Yes, Magnum John, true at agad sa itong trapiko din nga napita sa may Kauswagan Junction. Yan yung makita na ito nga kining gikan ka din sa may Agora, kining din sa may Kauswagan Bridge, padulong ka din sa may Bunbun area. Doon ay pag-absay sa dagal sa trapiko din nga napita. Kung pa-instant po ka, gikan ka din sa kamay Kauswagan Bridge, ato ka dito sa Lausang may Bayabas area, true ang dagal nga po sa trapiko din nga napita. O dito sa going din mismo sa may Kauswagan kining Kauswagan, Barangay Kauswagan, padulong dito sa may Kauswagan National Highway 212 sa bandagan sa trapiko, Magnum John. But sa ganon, wala tayong makita na presensya sa itong road administration personnel. dahil tungod lagi kay wapa ba siguro sila naka-duty Magnum dyan, kinigatong nga mga RTA, wapa ba nakita, dili ba sa isa?
16: Basing namahaw pa karoon sa ipas buntag, iho pa yung city, mag-yod na dyan, di ba?
0: Oo. Tumula nga, ang kansyon kayo na itong makita, medyo yun nga, biraw ka ng give and take. O, give and take sila nga mo labay din yung napita sa may kauswagan na junction. Kung din na itong masubobserbaro sa Bagnum dyan, kini nga itong mga traffic lights din yung napita, dugay naman din yung wala, kasi ka din yung Magnum dyan, no, kinahanglan, na kini nga kada adlaw yun, no, kada oras, pati yun na doon ay buman nga kiling ate aron sa kiling nga pagpabilin agad hatay sa dagan sa trapiko at hindi nga napita.
16: Dino sa itong dagbayan, dino sa itong dagbayan, Magnum dyan, ang normal kaimtang sa mga traffic lights na ito, kanan di mo function, muna normal eh.
1: Para, mas makuratan taong nag-function.
16: Oo, pag tanan na ganyan po, wow!
1: Ay, nag-function din.
16: Oh. Pero og na ganyan, huwag ka-function, yun na, no? Normal ba na?
1: Di nakatingad, ano? Mas matingala taong nag-function.
16: Muna ang kaimtang na ito, dili sa ito nagbayan. Pero, so far, pahingin na ito sa pagka-metropolitan.
1: Oo, naman tayo modernized na traffic. Amot noon, saan ka ito mag-dum
16: dyan? AI?
1: Oo, murag na.
16: Murag na ayay na. Na ayay man ang AI mag-dumailin. Ayay, wak man man na yun. Ayay, wak mag-iapon. Asa na ba ito? Ayay. Anyway, mo final report mag-dum dyan.
0: Mga tao magdunjon nga kini nga upside usab ang dagan sa trapiko diri ng kapita, so ang ato nga mga pinalaga nga mga driver usab and give and take pa usab sila sa kini nga diri labi na kini makalapay sila diri sa may Tawswagan da junction aron sab sa kini nga upside og walay gubot nga kini nga pagad ila nga pagpaniyo diri sa siyudad sa Cagayan de Oro magdunjon og Magnova Island. Karang ato nga paghulagway sa dagang traffic ko diring nga napita labi na gyud kini nga sitwasyon na sa ato nga palibot labi na gyud sa ato nga panahon karon nga super good walay angay kabalakan karon nga ato nga panahon diri mismo sa may lokal diri mismo sa may Kauswagan na junction kini si Mando Hunter number 15 John Ramos sa balita og serbisyo Magugayo.
16: Salamat John Ramos. Magnum Island, kumusta ang air quality index karong panahon?
1: As of alas 6:50 karong buntag Magnum June, ang air quality index nga natalagikan sa Environmental Management Bureau Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations dinhi sa Cagayan de Oro Station, dunay 56 PM 2.5 AQI confer ang kalidad sa hangin. Confer gani ang kalidad sa hangin, wala sige pagawas nga pahimangno Magnum June kay ang air quality fairman. So gawas nun ta bisag unsa atong buhaton, pero siguro katong duna gihapoy mga gihambing mga balatian, mas may mag-face mask kay dili lang man kod ang haze ang ato ang depensahan para sa kaugalingon. Lakit na niini mga pollution po dala sa kanang mga tambutso sa mga sakinan. Kung mapunay, angay na po natong panilipdan sa atong kaugalingon. Ilabay natong dunay mga gihambing balatian.
16: Lagi ka na, may panahon nga unfair sa mga atong panahon, Magdumailin.
1: Yes,
16: Magdumailin. Kung ay pa unfair atong panahon, may panahon nga unfair sab siya. Kung kaya po nung hinigugma.
1: Sometimes sa Taguan Station, 29 PM 2.5 AQI kung good ang ilang kalidad sa hangin, ang air quality nila is good. So sa Iligan City, 88 PM 2.5 air quality index kung fair gihapon ang ilang kalidad sa hangin, ang ilang air quality fair. So wala yung kabalakan kung katong ayong ang yung palawas himsog mo, pwede ra mo nga dili magsulob og face mask. Pero kung naanda na gyud ninyo ang pagsulob og face mask, pwede gihapon Magnum Jonas maayo kay da protection sa kaugalingon gihapon ang pagsulob sa face mask.
16: Samtang dili ang kabalakan ang sitwasyon o kondisyon nato sa atong kahanginan, pero kung ano kay balatian, feeling niyo mo nga masip ka nga mag face mask ka, gusto mong dublihon, triplihon pa ka, imo na nga discarding aron nga makalikay sa lugar disgrasya sa atong kaugalingon. Salamat. Yes, Magnum Island.
1: Yes, Magnum June. Parang gihapon ang pahinomdom sa City Health Office o DOH kay matagkaroon mo kunya usab-usab man ang kalidad sa hangin nga itong masinitian din sa Dakbayan o sa Northern Mindanao. Kinahanglan gihapon panilipdan atong kaugalingon sa epekto sa pollution o sa haze o dili may kalidad sa hangin. Likay lang ang pagpabilin sa gawas. Ilabi na kung makita gyud nimo nga baga ang haze sa inyong palibot. Kinahanglan usab nga mag-amping. Ilabi na gyud. Itong mga talandugon ang kahimtang sama sa mga bata, mga tagas nagpangidaron, mga mabdos ug dunay mga balatian. Pagsulob og face mask aron maproteksyonan ang kaugalingon. Paggamit og electric fan o air purifier nga makatabang sa maayong circulation sa hangin ug kalidad sa hangin sulod sa iyong panimalay. Inom kadunay og igong gidaghanon sa tubig, kaon sa mga puno sa sustansyang pagkaon, pagpahulay ug pag-ehersisyo aron magpabiling ligon ang imong panglawas.
16: Salamat, Magnum Aileen. Karon ang pag-asa weather forecaster nga si AJ Zuniaga. AJ, may buntag.
2: Yes, sir. Yes, ma'am. May buntag po. May buntag sa mga kapintog kami na para sa ato. Ito sa update. Karang aglawa. Dili na pag-ibantayan na pag-diyo sa gawa sa atong Philippine Air of Responsibility. In tropical depression, nasa gila yung 3,000 15 kilometers east tol sa kakadagatan sa Central Luzon. Pero basta yung forecast track, gamay nga chance na musulod din sa atong Philippine Air of Responsibility karong semana. Apan, ang intertropical convergence o nakining ITZZ po dahil nga magpaulan din sa Tibuok, Mindanao. Labi na sa mag-upload din sa lamak natin sa mapakaroon ng kalangitan, ilulan sa mga katag-katagapag-ulan, higit o pabalalugtog tungkol sa intertropical convergence zone. Dahil sa nag-umid na o sa labiling gabit sa Mindanao, expected na masinatian na kining panalagsang pagdagong gato sa mga pangalunan ng kalangitan, ilulan sa mga patak-patak na pag-ulan, higit o pagpanalugtog tungkol po sa intertropical convergence zone. Expect na ito na magpunta yung kining kayamdang sa panahon na medyo mainit sa buntag, samtang sa hapon o sa gabi, taas na tiyansa sa mga patak-patak na pag-ulan o posibleng pagbaha o bisita tungod sa severe thunderstorms. Doon ay hindi na ito sa kasarangan ng hangin, gikan sa amihanang silangan, na ito sa amihanang katatang direksyon, atong kadagatan, hapsay, na ito sa kasarangan ang pagbalon. At sa temperature range, parang odlawa, posibleng maabot sa 25 hangtod sa 32 degrees Celsius. Wala itong heat index karong adlawa po siling maabot sa 39 to 40 degrees Celsius. Para sa atong Philippine Standard Time, sir, alas 8:25 sa buntag, gikan na sa buwatan sa DSC Pagasa, Mulungan at Sabal, sir, City, kini si EJ Simiga, Danang Palama.
16: Salamat, Pag-asa Weather Forecaster, EJ Obiena. I'm sorry, EJ Zuniga. Ano sila na susunod ng Obiena, magdumailin kay, naka-gold medal na raba siya, di ba?
1: Oo. Ikatulong gold medal sa Philippines.
16: Ikatulong gold medal. Kunya mo rin ikatulong sa mga na kung pagkamali, paglitok sa ngalan ni EJ Zuniga.
1: Pagniagi.
16: Nakaduhan, nakatuluhan na karon. EJ Zuniga, salamat kay. Thank you sa mong paghatag o bago mga kalabuan, kalabigitan sa kahimtang sa panahon.
23: Magnum Red Alert, alerto sa balita, alerto sa serbisyo.
16: Sa among pagbalik kuman sa Panamdong Provincial Board Member Romil Maslong, namugos kawain diferensya sa ilang pagkibhang sa budget sa Misamis Oriental. Samtang bata ni Governor Julie Toy may pahayag kalabot sa lakang sa Laguna Palawigan, may kalabigitan sa nasgutang pundo. Sa among pagbalik kuman sa Panamdong Oras, alas 54.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
16: Ang toxins mo daw sa function sa blood cells na may itigatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngato sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins na may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga ang toxins sa mong lawas na may hinungdan sa mong balatian. Arumaangkon mo ang may palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Pre, na ako'y project run. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og mini-dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
8: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
5: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gid mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
8: Wise jud ka, Marie.
5: Ako na good ni, pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
8: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
9: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
12: Let's go. Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
24: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy!
25: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga page. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
2: Ka-arrest, alagang panatag with ka-arrest adult diapers.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas kaan ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkaon.
7: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
8: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
9: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
10: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
11: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
12: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga uno.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
12: Si may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabahal sa mga butika.
17: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inuberan sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye, diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimod si usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
18: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products.

0: Amisoretal sa 2026, mini Cartuiga, napit na matapos. Kinaman, kibangi sa SP ang pundo sa gihimo nilang budget deliberation. Mato ni Misamis Oriental Governor Julitoy nga nakita sa DBM nga non-operative ang giaprubahan sa Senado Panlawigan nga 3 bilyon pesos paminon sa ito pamayag sa atong merdor sa Misamis Oriental.
1: Sa DBM na ito sa gi-kuan, gi-cut down sa SP, sa Sangrunian, o kaloy sa Diyos, balik man sa DBM National na na last week ang ilang justisya matod pa kay di ba, makunang hilabutan na balaod man. So balaod, nagya po ito ibalik. Karon itong i-slash nilang budget na itong yung nga 4B, i-3B man nila, no? So paan nila 1B, kaloy sa Diyos, gibalik karon sa DBM. Kay non-operative man, kato ilang gusto. Nga ano to una previous 5.7B man. Wala masata na nga sa 5.7B kay dili man po na pwede kay di man na tinuod. Na-deficit pag samot anak. Mubito na po kaya to utang pag lingkod na to 1.6 billion kay grabe man kaayo ilang over na kaayo ang ilang budget kaya dili yun tinuod. So karon nangayot ta sa 4.2 nga muna gid sa na atong kuha na budget na tinuod. From national nga budget o atong local. Yan ana wala ta nangayot.
0: Pamahayag ka to ni Governor Juliet. Oy, marag mali pa yung pamahayag ba? Magnabalin kay sayang.
2: Mabalik naman.
0: Mabalik naman, oo. Gikan sa ilang ang ilang request, 4 point something billion. Gihimong 3 billion sa SP. O niya gisustinihan man ang iya mismong proposed budget nga 4 point something billion. So, paminaw na to si Governor. Oy, yung mali pa yun. Diyan, marag dili. Unlike sa nang aking mga pinulungan niya, marag dalang kasukuhan, bugat nito. Sultihan, karami diyo, gaan-gaan na. O sultihan, no? Niyaspikas niya karon, si Board Member Rumi Maslong Gato Madabi. Board, may bundag.
3: May bundag diha, Magnum Jun o si Magnum Aileen.
0: May bundag. Board. Kajot lang ato, sa nga just yung signal, kay medyo maghihubak pa, no? Ayang signal. Kaya gusto nung kapapiho nga nung pamitag way diferensya, walay diferensya ang paggibhang. Good pa sa bot nga lugar ga insist si Board Member Maslong nga si, tama ang ilang gimo. Kung may diferensya.
2: Oh.
0: Gawas ko ang gitumbo ka may diferensya ang pag-approve sa DBM.
2: Oh.
0: May diferensya. Pero oh, ang paggibhang man.
2: Oh.
0: So good pa sa bot nga naagya po ng pagpamugos ni Board Member Maslong nga tama ang ilang gimo. Bisa pa rin yun ang DBM nga dili tama. Balikan siya na to si Board Member Maslong. Board, niya nakaspikas din niya. May buntag po usap, sir.
3: May buntag.
0: Klaro na.
3: Magnum Jun. Magnum Aileen. No, katanang sukintig paminaw ng nga pro.
0: Sir, nag-ingon ang DBM nga mali ang inyong gimo. Kaya non-operative ang inyong giaprubahan nga 3 billion pesos. Ang tama daw, mao ang gipropose sa executive department nga 4 point something billion pesos. Sa asa nga bahin nga mingod kang walay diferensya ang inyong gimong pag-ibang sa budget sa Misamis Oriental?
3: Well, para masabtansab sa tanan magnunsyon, labi na ni atong sukintig paminaw sa lalawigan sa Dakbayan, ang sulat sa DBM nga gihimo ni adtong September 3, 2026 na-receive sa Governor's Office, but eventually September 11 po namo na receive, no, sa Sangguniam Panlalawigan na binasa akong komitiba sa Committee on Finance, Appropriation and Budget. Wala nag-ingon nga sayop ang among gibuhat. Naay mga clarification o findings and observation ang DBM Region 10 nga dili magtali ang gi-approve nga ordinansa, no? Kaysa kanang ilang computation na nga nakita sa maong gi-submit nga budget nga gi-approve sa Sanggunian nga katong among gi-override. Wala nag-ingon ha nga, kuan nga, sayo pa ka mong pagtibhang.
0: Uh-huh.
3: Wala. It's a matter of clerical o topographical

0: senador nga kinahanglan i-kuan kanan i-resubmit na mo para klarohon ang mga figures.
1: Who committed the error? Is it the executive department or the SP board?
0: Karo, sa amo manggod ang last stats atong niagi kay gi-override manggod na mo. So, kana nga parte, kami o ang executive anang mag-ingkod.
1: Okay, but pasabot nga both the executive o ang legislative, yes, maoy doon ay error.
0: Yes, both ang legislative ang mag-ingkod. Kay dili man may pwede magbuot-buot nga mag-utro sa mga figures without the conformity sa local finance committee, ang accountant, ang administrator, or ang provincial planning officer. So kay sila may gahimo sa budget. Ang amo is based sa ilang gipropose. Ang amo man nga nganong gitibhangan nato atong niagi kay over kayo ang ilang projection sa aktual nga kitaon sa probinsya. Kay kuligtahon pa muna, di pa muna ingon nga kwarta dayon.
1: Okay, Bern, balikan sa nato ha. Both sides, ang executive o ang legislative, nakakommit og error. Pakitoto ko na parehong unsa nang error kining board og unsay para may piho na to unsay sunod metabo, yes, sa nasgutan nga error board.
0: Kay kini upat man ka findings ang observation ang decide sa DBM. Isa to ha. Before ko po
1: unsa to kaning usak atong primero board, unsa to primero?
0: Mao to ang primero.
1: Unsa to primero?
0: Dili magtali ang na-approve nga katong appropriation ordinance na mo nga 3.3 billion. No? Og sa ilang sa mga figures nga gihatag nila kay nagtuumanggod sila na naamanggod special account ang province na 727,124,000 na mauna ang income bali o gasto sa hospital o kanang motor pool kay gihimo man ang local economic enterprise. So, ang gituhaan sa DBM na wala to na mo na appeal, wala man sila yung nagto, giklarify nila kung na-appeal ba na mo o wala. But definitely, na-appeal na mo ito siya sa computation na part sa income sa probinsya.
1: Okay, ikadwa, sa upat. Board.
0: Ang ikaduhang na findings nila is na ay mga kinsika kanang programs, projects, and activities na gisubmit sa executive na wala nakabutang sa EIP, kanang annual investment plan kaysa government planning manggod magnunjun before na nimo isubmit ang budget for the whole year sa SP, mag-submit sa ka o PIP, kanang plano, kanang imong, unsa imong plano. Kumbaga, before ka mag-submit o kwarta, kumbaga, example, naghimo sa ka o plano sa balay, ay hanin mo pangitaan o kwarta. So, kanang EIP, annual investment plan, ginang mga items, no, nga 15 kabuok nga nasa budget nila nga gi-propose amo pero wala dito nakabutang sa annual investment plan nga sila na po'y gahin mo kay dili pa na
1: okay
0: onang okay. Nga nasa mga 1.8 million ra na.
1: Okay, ikatulo
0: nasa'y
1: yes sir
0: 36 million ang kapin ang worth nga nasa EIP nasab sa budget pero gi-flag down sa DBM tungod kay mas dako ang budget kaysa AIP. Kumbaga, mas dako ang gikinahanglan nga kwarta kaysa plano. So, maalkansig yun ang probinsya na. So, isa na, ikatulo na.
1: Hmm.
0: Unya,
1: by the way, ikatulo na sa upat board? Ikatulo na sa upat ka mga findings? To.
0: Nga findings and observations okay. Sa DBM.
1: Kaya ako pagtuo dito to na may sakop sa ikaduha nga finding, no? Ang ikatulo,
0: ang ikaduha, wala gid siya sa EIP.
1: Yes, katong 15 programs, wala sa EIP.
0: 15 programs, wala okay. Sa EIP.
1: Na ay worth 30 million ba to?
0: 36 million.
1: 36 million.
0: 396,000.
1: Okay.
0: 942 pesos.
1: Oo.
0: Nga nasa EIP pero mas dako ang naa sa budget kaysa EIP. Kay dapat manggod bahalag dako ang imong EIP basta imong budget dili mo lapas, no? Sa unsay nakabutang sa EIP, either balance or mas ubos.
1: Okay, 36 million naa sa EIP. But mas dako sa unsa may nahilatid sa EIP ang nasgutan nga budget.
0: Dili kana ani po.
1: Bali, lalibog ko eh. Yes, sir.
0: Ang budget nila mas dako kay kay ikumpara nimo sa nahilatid sa EIP.
1: Amo na to kung gingon, ang budget sila og 36 million. 36 million ang ilang gi-budget, pero
0: million.
1: Ang nakalatid sa EIP, di ra mabot og 36 million.
0: Dili ra.
1: So, mao na ito kung dagan gina sa kong istorya.
0: Anyway,
1: so...
0: Nag-bounce back, mangod. Mag-bounce back.
1: So, mas dako. Ang ikaw, Pat?
0: Ang EIP, nga, supposedly, mangod ang EIP, before pa sa budget, nga imong mag-deliberate ka sa budget atong last year, na-approve na ang EIP. Kaya una man ang plano i-approve ang EIP.
1: Okay. Oh.
0: Supposedly, na-approve na, pero walay pirma sa gobernador.
1: Dali ha. Kinsa nag-approve sa EIP? Kamo sa SP or ang buhatan sa gobernador?
0: Ang SP.
1: Ang SP?
0: Ang SP, dili, ang ingunanin niya, ang SP sila may mag-propose sa mga EIP.
1: Ang SP, sa ngayon ng palawigan, yes.
0: Dili, ang executive.
1: Oh, okay, executive.
0: Ipasa na sa amo.
1: Okay.
0: Pagpasa sa amo, amo lang himuan ang ordinansa for approval.
1: Ang EIP.
0: Kaya, ang EIP.
1: Okay.
0: Ibalik din amo sa gobernador para final niya nga approval ka, mus pirma man siya.
1: Mm.
0: So pag-abot dito sa iya, na-submit po sa DBM partly nga wala niya na pirmahan.
1: So ang EIP
0: kay di findings man sa DBM.
1: Na submit dito sa DBM
0: na walay pirma.
1: Walay pirma niya. Okay. By the way, gikan sa executive department ang mga proposed program nga isulod,
0: yes,
1: sa EIP. Ang mag-submit ana, is it the department heads or department heads to the governor, governor to SP, and then from SP back to the governor?
0: Yes,
1: ingon
0: na
1: na.
0: Okay.
1: So,
0: kaya ng mga department heads na to, mag-convene man na sila, unya, isubmit nila dito sa provincial planning.
1: Yes.
0: Nga, mo'y, ang tanan nila ng mga plano per department, per
1: okay.
0: office. Unya, so, kung makonsolidate na, tanaw na dito, kung na-aprobahan na sa gobernador, ibalik sa amo, paghimo na sa ordinansa, kung among aprobahan, wala namin mga queries nga lain, ibalik na sa gobernador para final approval niya dito sa ordinansa.
1: Okay.
0: Na
1: so,
0: firmado niya, firmado sa vice governor o firmado sa SP secretary.
1: Support. Ang submit sa DBM tuod, kadtong napirmahan na o approve na sa sa SP or kadtong dito pa sa level niya kining board?
0: Ang nagpadala sa transmittal is ang sanggo niya ang palalawigan, no? Kay sila na kay nakuan man to na iya man tong gipito ang budget.
1: Oo.
0: O man i-override man namo.
1: Oo.
0: So pag after sa pag-override, diretso na din to ipadala sa DBM.
1: Okay, after the override, diretso na
0: attachment, but during that time nga gi-approve gi himo ng budget deliberation ang EIP, dili pa sab ako ang chairman adto sa committee on kuan sa committee on finance. Magnum June kay January 9 naman ko nag take over.
1: Okay, sir, kadyot lang ha. Kantong EIP nga approve na sa SP, kamo'y direktang nagpadala ng ato sa DBM or gibalik sa dito sa gobernador?
0: Ibalik sa dito sa gobernador.
1: Okay. So ang
0: okay, kinahanglan man ani pirmahan
1: tama.
0: Ang matang page sa kuan.
1: Subot pa subot.
0: Ang pages sa maong ordinansa.
1: Subot pa subot nga ang nag-submit sa mao nga unsigned nga AIP ang buhatan sa gobernador ngadto sa DBM.
0: Nag-submit siguro sila but at the same time nag-submit pod ang kuan ang sangguniang panalawigan ang atong SP secretary.
1: Nag-submit pod
0: transmittal dito nga gipadala. But kana man kung kuan atong SP secretary has been there for kuan dekada na sila diha and kada tuig na nila gabuhaton. Maski ako na confused ko nga anong wala na pirmahan nga supposedly ang AIP October pa of 2025 as per record na pirmahan na aprubahan na sa SP together with the approval po sa gobernador.
1: So nga nag-submit ngano nag-submit man mo sa AIP direct ngadto mismo sa DBM nga moagi pa man kana og pirma sa gobernador.
0: O ipambalik man tanan
1: lagi nganong nag-submit ang nag-submit ang buhatas gobernador unya nag-submit sa mug inyo
0: pag mapirmahan na niya ipambalik na tanan sa amo basta ordinansa.
1: Okay, so nag-submit sa mug inyo gipangayuan mo sa DBM or nag-submit mo kay gi-override ninyo ang gi-override gi-override ninyo ang veto sa gobernador. So nag-submit sa mug inyo direkta sa DBM.
0: Mag-submit ang sanggunian kay obligado kita mag-submit magnum June.
1: Okay.
0: Tungod kay naman na sa balaod. Sa balaod yun, na corresponding days, human sa approval sa ordinansa, nga pila ka adlaw nga i-submit nimo dito ang budget for review.
1: Okay. But
0: DBM ay mo review sa final nato nga budget kung nakalatad pa sa unsa ang mga napatuman ba ang mga regulasyon nato.
1: By the way, ang EIP kining board was submitted si privately from that na override na nga budget board. Separate ito, ang submission.
0: Okay, otro lang magnum dun.
1: Separate ang submission sa EIP. Gikan sa separate ang submission sa EIP ug dili wala mauban sa pag-submit sa katong gi-override na nga budget board.
0: Well, supposedly naman ko yung regulasyon nga after the approval of kuan sa kanang ordinance after pila ka adlaw.
1: Ordinance sa EIP ha.
0: Mo sa DBM.
1: Ordinance sa EIP na board ha.
0: Oh, maski sa EIP.
1: Okay.
0: Oh, unya. Pati sa bang budget mao gyapon but mauna gid pagka-aprubahan ang EIP kay dili man ka maka-proceed sa budget deliberation nimo kung correct. Wala ta approve ang imong EIP.
1: So kana nga bahin may question sa DBM ganung unsigned sa governor ang nasgutan nga EIP.
0: Isa na
1: mao na ikaw pat sa findings niya, observations.
0: Oh, isa na sa observation niya. Kato po dayong wala sa AIP, nga nasa budget, o naa sa AIP, pero sobra. Onya, ang kato dayong nag-iingon nila na general fund na gi-approve, kumbaga including ang special account, na 700 million nag-exceed sa unsay gi-approve namo.
1: Okay. So, matungupat ka mga findings sa board, no?
0: Yes.
1: Wala mo tali ang sa naa sa 3 billion nga inyong gi-aprubahan na mga data dito, mutali dito sa 4 billion sab nga gisugyot the proposed budget gikan sa executive department. Ikaduha, doon ay 15 ka mga programa o proyekto sa executive department nga wala may butang, wala may appeal sa annual investment plan o AIP. Ikatulo, yes. 36 million nga lugar budget para sa AIP o mga program projects nga nakasulod sa AIP pero mas dako ang nasgutan nga budget kung tarawon ang unsa may mga program o proyekto na kalatid sa EIP kung itandi mismo sa 36 million pesos nga lugar gi proposed nga budget. Ay yes, kaupat, katong EIP nga walay pirmas gubernador nga nasabit dito sa DBM.
0: Ano yung mga findings? Ano mga findings sa kuan sa DBM? Mao ka na magnum John o magnum Aileen nga nag-declare sila nga inoperative ang katong appropriation ordinance number 1666-2026 katong atong budget nga approve
1: katong nag-override na
0: inoperative in its entirety
1: immediately. Oh, by the way,
0: until such time nga makabuhat ta og corrective ordinance.
1: Wa pa mo nga in the meantime ato la siyang sundon ang katong 4 point something billion pesos nga gusto sa executive department.
0: Na nakabutang ba? Dili to sundon ang 4 billion nga ilang kantong basin lang siguro na confused lang siguro na mislook lang siguro si Gob. Ang giingon sa kuan sa DBM naman tayo tungod sa inoperative ang 2026 budget pending on the submission sa corrective ordinance. So magbuhat ni Gotro na ordinance kay i-correct na mo itong mga figures.
1: Okay, so in other words, pending. Pending sa mga corrective measures, unsa sunod? Nag-ingan ba ang DBM nga pending samtang gulat ana, asa man ibasi ang mga galastuhon sa kuan sa Misamis Oriental? Sa 3 billion o sa 4 billion?
0: No, sa 2025 nga budget.
1: Subot pa sabot ang gi-reenact ang 2025 nakalatid sa sulat mismo sa DBM.
0: Nakalatid na sa communication sa DBM. Kung wala kay kopya ni unya padalhan ta ra.
1: Mao na sunod na kung hangyo tuod board, mga ikog kopya sa maong sulat gikan sa DBM para matataw madugangan nato ang pagtataw sa maong communication gikan sa DBM. Kung sige klaro no kay ang impresyo sa gobernador kay inoperative man, so mao'y matod pag-imando na sa DBM nga mao'y sundon ang 4 point something billion nga may gusto sa executive department. But sa inyo, wala na giingon sa sulat sa DBM.
2: Yes, yes.
1: Board, mga ikogkopya board, no? So, ang sasunod yung lakang?
0: Actually, kay ang reenactment budget, narasay tulo pod ka budget sa 2025 nga pwede na pod nila gamiton. Una, swildo sa mga tao. Yan yung mga statutory obligation. Di ba na, hindi mo pwede nga dili ka manwildo kahit tungod nga inoperative mo budget.
1: Giklaro na sa sulat sa DBM. Board.
0: Yes, swildo. Okay. Kadang mga swildo sa mga existing mga empleyado. Number two, kining mga statutory obligations, kining mga contracts nga nangapirmahan na, kaya di man ka pwede mo implement magnunjun o mga programs o projects sa imong current year kung inoperative ang imo o kung naka sa reenactment nga budget, reenactment budget. So, ang pwede ra, ang contracts, kantong mga loans, kanang mga statutory obligation nato.
1: Mga obligation, mga bayro nun.
0: Ikatulo na yun, mga okay. Essentials.
1: Kanang bayro nun, mabayro na ginunta ang mga dapat mga
0: magbayro. Mga ni among gi, kuhan ang gipangandoy nga mabayro na unta ang mga kontraktor.
1: Sige, okay, yun na yun, board.
0: Ang ikatulo, essentials. Mga essential lang for the operation of the province nga dili maamper parehas ana ang gasolina, maintenance sa mga sakyanan, ano bang mga daily nga gasto sa probinsya, rutinary nga gasto nga ma-consider nga mga essential. So nara ka diha sa tulo, dili ka pwede mag-implement o project.
1: Okay. So board kay nakabutang madya nga pending corrective measures but pasabot nga kamo mismo mahimong mga lakang sa paghimog lugar pag implement og corrective measures sa nasgutan nga gahin. Mahimo yes, ninyo na nga kamulang without the cooperation sa executive department board.
0: Adili na namo mahimo.
1: Mao gani akong gipangutana na og naabay chance nga mahimo considering nga murugwa pagyapon magkasinabtan
0: na. Magnon Jun.
1: Gimo na ninyo.
0: Oh, adtong kuan kada adtong Lunes, nag request ang Committee on Finance nga naay meeting nga pagahimoon between sa provincial administrator, accountant, budget officer, treasurer, planning officer and kato sila katong
1: tulo sila
0: katong mga kuan katong local finance.
1: Nanunga sila. So,
0: nahimo na mo, naghimo mi o meeting, naka-meeting ni Adtong, ipadala na mo ang invitation last week. Kagahapon, alas 9 sa buntag, dito mi nag-meeting sa sa session hall sa Sangguniang Panlalawigan sa, as ang Committee sa Finance Appropriation. No?
1: Okay.
0: Na ang lima ka-member o katamo sa mga gipang-invite.
1: Na, okay. So meaning, na nemo nag correction as
0: nanay mga recommendations unya nami mga recommendations ang committee na po yung recommendations ang ang mga department heads nga nasa local finance nga under sa gobernador na unsa po angayan na buhaton so nagtasking ni gahapon no among gihang niyo ang provincial budget officer nga i-conform niya tong mga figures sa projects programs and activities ang kanang natawag nato nga balansihon ba ang mga kwarta ang summary sa mga kwarta balansihon niya ang treasurer pod amo pong i-request nga i reinstate niya ang statement sa aktual nga income no o niya ang LFC chairman ang provincial planning officer nga ang maaksyonan niya tong mahitungod sa AIP katong wala na pirmahan katong sobra katong wala sa AIP na ang accountant amo sang gihang niyo nga mangayo pud ni sa mga disbursement of obligations nga karong tuiga nga iyan ang nahimo kay para mahibal-an na mo kung unsa na ang kwarta nga gagawin.
1: So wa pa ni makaabot nga tos DBM ang mao mga corrections kay
0: wala
1: imposible man nga correction diara sa inyong level.
0: Oh diri pa man sa among level unya nang tasking pa mi gahapon by next week mag-convene mi otro para i-consolidate ang tagsa-tagsa ka dokumento nga gipangayo sa komitiba o para maaksyonan dayo namo kay mag-report pa man to sila definitely sa gobernador kung unsay nahitabo
1: sa may gisitar ba board ang DBM nga on or before ani nga petsa dapat masabit na ninyo ni yun na na ba
0: oh naghatag mi og timeline nga dapat karong simanahon na ra kay next week pura nasab nato na og balik. Once up na mo sila gi-pressure kay definitely mag-report pa man po to sila sa gobernador for the guidance po sa gobernador kung unsang among mga proposals.
1: Board, salamat kayo. Mga ikong kopya, Board, sa mga letter sa DBM, ha?
0: Oh, akong iko, alam ba, ipadala na ako.
1: Thank you, Board, salamat kayo.
0: Kaya salamat sa Magnum Jun kay og si Magnum Aileen kay tungod sa higayon sab na napasabot po nato sa atong katawahan kay pag-abot lagi sa budget kami magiging gamit pero
1: lagi
0: kami we only spend within our means marginal
1: but ayong arni ka mahago pwede man nga soft copy lang Magnum Aileen no pwede na Viber Messenger nga na si Aileen pwede na nga mo
3: email
1: nga na pwede na board arni ka mahago kay naroon ka sa layo-layo ba ng imong lugar. Salamat kay board. Thank you board ha.
0: Salamat sab kayo sa higayon Magnum Jun o Magnum Aileen sa og sa tanang suking tipaminaw sa Magnum Radio.
1: In your battle action, si board member, sabi-sabi siya rin talong chairman sa Committee on Finance sa Sangguniang Panlalawigan, Romel Maslog. Sa among pagbalik, kuman sa panamdom, atong gitak na marami sa bang special assistant to the governor nga si Mr. Popoy Abusiho. Oras, alas 7:30 sa buntag.
4: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
6: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Cityo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, rib, simroof, steel bass, panflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on ato, naun na 0918-964-4524. Cityo and Cebu, ready na ba? Ang laang, may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka o one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro, paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laang, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook o sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile. Kailangan nimo cash karong emergency? Tara na sa The Rural Bank Coffers Up, Corrales Avenue, City Oaks. Jewelry loan as low as 1.6% per month. Titulo sa yuta, pwede sa Daghang Financial Services. Awag ka tax 0970-561-4487.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
2: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
3: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
4: In 5 meters, turn around.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash G-load.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
10: Mga eksyon, dahil ang ganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o Geritox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
15: Mahalo lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
1: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
2: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
3: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
10: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper. Ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto. Magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa Kipo.
16: Para sa matino nga dugo,
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay,
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidants.
16: Nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo nga tay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
18: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. The prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyag natabang na ko. Di na ko lose pad. I became more active. Healthy na kayo tanawon.
2: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Magnum 45.
5: Para tama ang chat to pagtaruban speakers niya to Berabi si special assistant to the governor Popoy Abuseo to Berabi ka rubutag mga igsoon Sir Popoy may buntag.
6: Amay buntag po ganino Magnum Jun Magnum Aileen og sa tibo katap kan kudakdayan sa kanyang di oro o misali ko rin talog sa maabot ninyong sibi at aron mayong buntag sa tangan.
5: Mike, soon kini kamahin gapon sa usap pag usap fake news fake news nga gibalik na daw sa in operative daw ang katong budget nga gipubahan sa SP o ang naging maging maglugar gikonsidera nga may operative ang budget nga 4 point something billion nga may gusto sa executive department. Paminaw sa nato, Vi. Pabayag sa governor. Kaya basig na misquoted lang out of context baka ang lugar pagsabot sa pamahayag sa governor sa atong lawigan sa Misamis ulit. Paminaw sa nato.
7: Di ba yung ako sa gilang cut down sa SP sa Sanggunian mo kaloy sa Diyos balik man sa DBM National na ana last week ang ilang justisya matud pa kay di ba wa makuna kilabot ana balaod man so balaod gyud apoy ato ibalik karon atong slash nilang budget na atong yang nga 4B gi 3B man nila no so paan nila 1B kaloy sa Diyos gibalik karon sa DBM kay non operative man kato ilang gusto na ngano to una previous 5.7B man wala basta tanangay sa 5.7B kay dili man po na pwede kay di man na tinuod. Na-deficit tagsamot anak mo. Bito na po kaya ito utang paglingkod na ito 1.6 billion kay grabe man kaayo ilang over na kaayo ang ilang budget na dili yung tinuod. So karon nangayo ta sa 4.2 nga muna gitsa na atong kuha ng budget na tinuod. From national nga budget o atong local. Yan ana wala ta nangayo.
5: Sumuro magdipon fake news magdumahili, no? Muro magdipon taken out of context ang yamis mong pamahayag, no? Nga mo may daggan sa istorya nga lugar maoy bot pasabot lugar nga maoy masunod ang gisugyot nga budget sa executive department. Sir Popoy, pakipasabot ko no kay kung paminawon si board member Maslog matupad niya nga wa man magyud didto nga inoperative or maisundon ang 4.2 billion pesos nga may gusto sa batas gobernador. Na ako ni upat ka mga findings. Number one, the wa ko no mo ang data o figures, wa ko no mo tally sa 3 billion pesos, 4 billion pesos, marag, na yung mga dapat i-correct ng mga figures o data nga naka-encode, kurusgutan ang duha ka mga nagkabangi ng mga lugar gisugyot nga budget. Ikanuha, doon ay 15 ka mga programa daw sa executive department nga wala mahipuntang sa AIP kung annual investment plan. Ikatulo, doon ay 36 million pesos gigapil ba ito sa gisugyot nga budget nga ang maong amount mas dako pa sa unsa may ang i-budget or dapat i-budget sa programang nakasunod sa AIP. Ikaupat, ang AIP kung nung gisubmitar ba ito nga ito sa DBM wala pirmas gobernador kining board. So, kini ko nung mga findings na ginandad o mga correction nga buot sa lugar himoon, buot sa DBM nga himoon sa executive o iwan usab sa sagot ng palaluigan. Sir, po yung sa inyong understanding sa findings sa DBM? Palihog ko no, para matatawa ngayon.
6: mag-yun sa chronologically present lang na ito, no? Ngayon last year, nagsabit si Gov of 4.5 billion nga budget para sa 2026. Okay, gini-review sa sanggunian, ilang gislasan, ang 4.5, gino nilang 3.3. Si Deputy Gov, yung bibituhan, gi-override nila, i-submit nila sa DBM for review. Ang nakita sa DBM una, inconsistent...
5: Kajot lang sira, kinsa nag-submit, kajot lang sira, human gi-override ang SP na mo direktang nag-submit ani nga to sa DBM or mibalik pa sa buhatan sa gobernador?
6: Wala na magnungyun. Pag human nila approve, mibalik sa kining kanggob for review ni Gob, e beto ba or igo ba ang islas approved budget nga 3.3. Ang decision sa gobernador, e beto niya. So, ibalik sa sanggunian ang veto statement, ilang di-override. Dili na na ibalik sa executive magyundyun.
5: Gidiretso na.
6: Ang trabaho ang masubmit dito sa DBM.
5: Okay.
6: So, ang
5: okay.
6: Among trabaho, after October 16, pag-submit sa budget, nahuman na ang trabaho sa executive ana magyundyun.
5: Okay.
6: Ilan na ng trabaho tanan. Ang tod sa pag-review sa DBM.
5: Uh-oh.
6: Upon review sa DBM, nakita una, tinood to magyundyun, inconsistent ang presentation sa receipt or kanyang income na 3.3 against sa expenditures budget per item. But pasabot, ang total is 4.5 billion o niya ang receipts or income 3.3 billion lang inconsistent na nadaan magmumyon. So, sikat na tabiha. Dahil yung takugiingon ni Mayor Maslow ng mga nakitaan sa BBM ng mga inconsistencies na iyon nga nasayot ng executive department. I don't think so. So, on that note, di-declare sa BBM na inoperative ang 2026 approved slash budget. In the effect, wala tayo technical.
5: Dali, sir, kanyot lang, sir, ang sulat nga nadawat daw sa SP, gikas DBM, simsab nga sulat na maamoy naamoy kopyang nadawat nga mainyong gibasihan nga nag-ingon ang DBM nga inoperative?
6: Yeah, pag naay findings magnunjun, inoperative siya kay alaala na agoy inconsistencies. Inoperative din siya magnunjun, dili gini mo yun, pero kung na inconsistencies, dili gini mo na pwede.
5: Okay, so bisag wala gestate diya mismo sa sulat sa DBM nga inoperative, base lang sa mga findings, masabot na nga inoperative ang
6: yeah.
5: Ang baong nga kantong giaprubahan o giaprubahan sa SP nga budget.
6: Yes, magnumbo.
5: Oh, okay.
6: $4.5 billion ang total tanan sa expenditures. Kaya nga professional din ang magnumbinduhan na kabahin. Muna atong local expenditures program nga
5: okay.
6: Ilang giaprub. Muna of receipts, but pasabot ang income.
5: Okay.
6: So ang income, present nila, 3.3 billion. Quarry, RPT, expense, negotiate, tanan.
5: So sir, considering masabot, yes sir, sige sir.
6: Nada ba expenditures? Ang expenditures, pag review sa DBM, niyabot ang 4.5 billion. So, dili mao ang imo ang income against sa imong gastuhonon. So,
5: okay.
6: Ang ako lang daan, inconsistencies na na. O katong nakita o man na mga inconsistencies o night effect.
5: Okay.
6: Sa DBM, na dili pwede i-operate na budget.
5: So, masabot so, na to, sir.
6: Masabot.
5: Yes, sir. Nga kung mao na'y finding sa DBM, nga masabot na to nga inoperative, ang unsang i-aprobahan sa sanggol ng paluwigan nga budget, that automatically ba na nagkaulugan sa nga operative may operative ang 4.2 billion pesos nga gisugyot sa executive department?
6: No. On that effect magnumdiyon pag inoperative ang current nga gisubmit nga budget for appropriation ordinance ang mahitabo i-reenact ang budget sa precedent year. But pakabot sa 2025 ang gamiton nga budget.
5: Okay. Pero ang gilakbitan ni sa gobyerno, mura ang 4.2 billion pesos. Mura gilakbitan nga maoy maging operative?
6: Yeah, na ang iyang statement magnumyun doon niya ipasabot at ito nga re-enacted ang budget sa 2025.
5: So dili, ang pila ba itong niya sa 2025?
6: 4.5 ang gisubmit sa gobernador dahil ang gislas nila 3.3. dahil niya ng DBM nga dagan inoperative ang 2026 na approved budget, mubalik ka dito sa reenacted budget sa 2025, which is 5.8 billion.
5: Oo, 5.8 billion. Pero murag naglagbit siya sa, di ba sa statement, nga murag man og but pasabot niya, nga murag dili gid ibase dito sa 5. something billion sa 2025, kay murag wa man kuno. Di ba, niya ng panahon na, ang request ba na ang Governor Juliet Oy na ba o di pa?
6: Sa 2025, si kanyang Gobernador Peter Onabu.
5: Mau gani, so wa man kuno siya mag-request, ana, so murag maibot na sabot niya, nga murag di niya mo ipagabasyan, ang iyang pagabasyan, ang girequest nga 4 point something billion? Sir Popoy?
6: Yeah, ang amount mag-yun sa kining gawa sa capital outlay, infrastructure o PS, other anang expense sa 2025, pwedeng magamit ni Gov. Muna yung basihan. But, na yung mga special program niya, di man iya, kang Peter Onabia pa muna mag-yun, tanaw lang niya kung unsa tong essential na pwede niya budgetan. Kaya kung imo tanawon, 5.8 million is bloated budget talaga na.
5: So,
6: hindi kung, na pwede nga budget.
5: So, so ang tataw, Sir Popoy, maong inoperative ang 3 point something billion pesos nga gi-approve sa SP. Inoperative gapon ang 4.2 something billion pesos nga gusto sa Executive Department ug ang magpatigbabaw ug ang basihan ang sa 2025 nga budget.
6: That's correct, Maglungyun.
5: Daan pa ko.
6: Budget, ang effect sa inoperative yung declaration sa DBM sa 2026 nga budget.
5: Okay, so... So good as reenacted ang budget nga maoy pagabasihan sa expenses o galastuhan sa 2026. Sir Popoy?
6: Yes, Magnumjun. But remember, last quarter na ba Magnumjun for the
5: correct.
6: Current year?
5: Oo. So,
6: last quarter na ba for the current year? Magpatabot ang January paingon sa August. On mid-September, kay nilawas ang review sa DBM, mid-September man, January to mid-September, ang dibasihan, katong ilang di-submit sa DBM, may ilang di-aprobahan na naislasan.
5: Mm-hmm.
6: So, but-pasabot, ang 20% development fund na almost 800 million for infra, motong di-gamit, ang consequently, 70% sa 20% development fund ng GOB na almost 800 million na kontrata na maglumbyon na bidding na. So, consummated na na.
5: Uh-huh.
6: So, ang uban ng mga special programs ni GOB under sa katong approved slash budget until September, mid-September, na-operate na to.
5: Uh-huh.
6: So, ang ato karong panahon na re-enacted amount of budget sa nabilin niya na bulan sa tuig sa 2026 katong sa 2025, which is dako kayo, 5.8 billion. Okay, effect. So ang among problema sa mga sildurunon karon sa mga GO, sa nurses, o uban pa, o uban pang operating expense, sa day-to-day expense sa kapitulyo, na di namin magproblema kay re-enacted budget man, dako man ang budget para ana last year.
5: Mm-hmm. Okay, now moramag nasabdan ako nga dunay in agreement ang executive og ang SP to institute the corrective measures sa as directed by DBM daw nga dapat mohimog mga corrective measures ang executive og ang SP sa ilang mismong findings kining Sir Popoy, unsa inyong lantaw nito? Hayag ba?
6: Sa mabuhat, ana, pwede man i-correct. Corrective measure. I-correct at mga inconsistencies sa nag-review sa DBM. Nagpatawag si Mayor Maslog gahapon, si Board Member Maslog gahapon sa Local Finance Committee para magpatabang mag-review na ma-correct.
5: Okay.
6: So, nag-meeting gahapon, unfortunately, ang ato duha ka member sa Local Finance Committee out of the country. Lisod kayo, niya nagingon ang provincial budget officer na itong lisod na kaayo siya trabahoon mag-unyun kay apiko na po sa panahon. So, ito na lang kabulan, mag-end na ang fiscal year sa 2026. So, matatabot niya na ang tulo kabulan na nadilin, October, November, December, para sa current year nga rin active budget, dili gid ta mag problema sa sweldo mo yun kay ang OOE last year dapo kayo. So basta kabot dili na kinahanglan nag supplement lang ato ang mga sweldo.
5: I hope what na mo crap apang lain pang medyo mga issue nga magkabangi na usab ang civil department og SP Magnum Island. Okay, imagine last quarter na sa 2026, mag-iskot na sab sa budget for 2027. Di ba?
6: Yeah.
5: So, laan na sa ilang awayan?
1: Wapamahuman
5: ang previous nag-iawayan. Magdumailin, pastilang pa ito. Yes, sir.
6: Nang naglaw, magnanginaot ang gobernadora Magnumjun na lessons learned sa 2026 sa dagan sa budgeting process sa Kapitulyo. Munang ang hangligong sa sanggunian o sa executive department na maglingkod, mag-istorya, dayon hapsayon ang budget for 2027. Wala may implications, wala may connection ang 2026. Sa budgetary process para sa 2027, magmundin, independent man ng every year ng budgeting process. So, pero, perinsin siya sa karoon nga na itabo, lessons learned on that ni Satanan, o nang iyong igaw, mo na maglingkod, mag-istorya, dahil before isabit sa DGM, review, ang itabo, magmundin, kay ilang diklasan ang income dahil per office, ilang gilamp ang kuan ang mga ibidak. For example, governor's office, 1.5 billion ang disambitigong, ilang gini mong 800 million. Pero ang mga item sunod sa 800 million, wala na usab. So, itong pagtutal sa DBM, maura mangyapon ang amount, 4.5 billion mangyapon almost ang kada item. So, motong ang income gislasan, pero ang budget expenditures per item, wala na wala. So, muna ang, murang wala yun siya gilingkuran din ang magnumjun o gihaguan. So, muna ang nakita na mo, personally, sa amo nga end, nga wala yun siya well-crafted ang disabit sa DBM ng budget. Ano may ana siya.
5: Sir, katapos na lang, may improvement ba ang relasyon tali sa executive o sa SP, meaning nagka-nindot-nindot na ba? Or maugyapon? Morma, kung itanaw diyan nga, mag-abot na ang budget para sa 2007, wa pa ma-resolve ni sa 2026 ang relasyon tali sa duha ka mga departamento. Mga kung itanaw, magdumayli, no? O nga, basig, magbunga na lang yung gihapon o mura kinamrasay ba? Kining Sir Popoy. Okay na ba? Okay na ba?
6: Kung 1980s or early 1990s, magmumiyon, na ay Cold War ang Russia o Amerika. Nga na, Japan, ay dalong magmumiyon. Wala na kinerwasay, pero nahihilom nga wala pag sinabdanay. So, nga na ang itago magmumiyon, manang subo tayo kita nga na nga na ang politikanon nga konsiderasyon sa atong pagpadagat sa pangagamanan. Subo kay si Gobniana. Apan nang hinaot siya o manghinaot siya sa umalabot nga doon na may kasulbaran na. Na may mga effort nga gina-reach out, gina-pa-istorya, gina-facilitate sa DILG na gundun. Last three months ba ito ang gina-facilitate. So, naagyo ito ang diferensya mag-gundun na ato na gina-respetuan kung unsa man ang stand sa duha ka institutional body sa local government unit sa probinsya.
5: Sir Popoy, salamat kayo, sir. Sa mong panahon ng agyatag ka naman. Thank you, sir.
6: Thank you, well, Magnum Jun. Salamat.
5: And your bati, Mag Jun, mong Special Assistant to the Governor of Misamis Oriental, Juliet Oy, nga Sir Popoy Abusiho. Oras, alas 7:56. Standby sa mong pagbalik. Pinamdun muna.
8: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Yes, this is Rufo May.
1: And GB,
2: sobrang mahal lang bilihin.
0: Don't worry, Presca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
1: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Presca Tuna. Remember,
0: it's sulit.
1: Let's buy it. Go, go, go!
3: Grabe, gud ka sulit ang Presca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Pants. From day one to dandler, i-continue mo.
6: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Mga eksyon, dahil nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas, nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Gikan sa kinatas ang bukid.
13: Nak! Kamusta nga ay?
12: O bisan sa pinakalayo nga isla.
13: Nay, gagraduate na ako!
12: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas,